0: bigi ang katawan sa isgutanan sa politika sa Pilipinas, labi na sa mga nagunang isyo sama sa korupsyon. Matulipalasan nga kinatungod kay tanan kita apiktado sa panghitabo huwag ang matag desisyon sa mga leader doon na ipikto sa matag Pilipino.
1: Sigo ko nung ako komento ngayon na ako usa ka political na tao. Dili ko makidiskusyon bahin sa political issues o bahin sa mga kalihukan sa ato mga political leaders. Apa nang kamatuoran niya na bisang dili ta magpakabana ang politikanhong kalihukan mo apiktar yun ka na ato. No? Kung mo increase ang taxes, mo increase ang atong health contribution, ang SSS o JS contribution, pagkakawaton ra sa mga buaya din sa atong gobyerno, mo apiktar yun ka na ato. Sa ito ba, whether we like it or not, that is the reality. Ang politikanhong kalihukan muapiktar ka na ito. Kung maayo ang atong panggoberno, maayo atong kinabuhi, panginabuhi. Kung daotan, madaotan po ang atong panginabuhian.
0: Ang inyo nabati, mao si legal analyst attorney Tibbs Palasan.
2: Gipasabot ni kanhi City Mayor Attorney Oscar Moreno nga di basa-basa ang mga impeachment case. Matod ni Moreno nga di tanang sayop nga himuon sa mga impeachable nga officials gobyerno mahimong rason aron sila mapalagpot sa pwesto.
3: I have to emphasize, mga impeachment, these are all serious grounds. Utang taong usara kalibo, gigamit, etc. Dili masad siguro na magwala to impeachment. No? So, there is no fixed amount. No? But the gravity has to be such na men of good conscience will be disturbed. Why is he in office if he is doing that? No? Questions like that would surface, would come out. Pero kung minor offenses lang, dili man na may, di man na siguro mag-warrant to impeachment. No?
2: Ang pamahayag ni Law Professor kanhi City Mayor Attorney Oscar Moreno.
0: Sa among pagbalik kuman sa pinumdom, Senate Impeachment Court Presiding Officer Escudero naghangyog pagsabot sa katawhan sa inang aginod sa impeachment trial sa Senado Bato kang VP Sara Duterte. Samtang kani Qatari Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani mipano na sa laing kalibutan. Ang detalye kuman sa pinumdom.
4: Time Check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ-tin nyo mo.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, EQ-tin nyo ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Diapers. From day to toddler, EQ-tin nyo mo.
6: Taas ba ang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, at polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
7: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, bista layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
4: iBerry, papalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576, Series of 2026.
7: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
8: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kang isutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan sa

0: Oras, alas 8, Jess.
1: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
2: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
3: Magnum 45.
0: Na ngayon karong pagsabot si Senate Presiding Officer Francis Cordero ngadto sa katawan sa hinay nga ginod sa unang semana sa impeachment trial bato kang VP Sara Duterte. Bato ni Cordero nga unta masabdan sa katawhan nga baguhay pa lamang nagsugod ang trial o naglisod pa sa proseso. Ang mga senator judge, igon man ang defense o prosecution team.
4: Tingin ko parang diesel ito. Parang diesel na makina, ika nga na kailangan mo nang uminit. Ano mang bagong proseso, bagong trial, syempre nagsasanay pa ang magkabilang panig, nagsasanay pa ang mga senator judges. So ang simula talaga nito ay nangangapa pa ang ilan, kabilang na ako. Medyo may kabagalan talaga sa simula. Pero inaasahan ko na sa mga darating na linggo, mas bibilis na ito dahil masasanay na yung Council for the Prosecutors, yung Panel of Prosecutors sa parte ng Kamara, at gayon din yung mga Council for Respondents, kabilang na yung mga senator judges at ako at si Senate President Win. So mas bibilis ito ng konti sa mga susunod na araw at linggo. Sana po unawain ninyo, pero mas mabilis na po ang takbo ng impeachment nang hindi naman po minamadali yung proseso. Para sa akin, tinataya ko na sana matapos ito bago mag-Nobyembre o Disyembre. Pero hindi ko kaya magsalita ng patapos. Depende yan sa ebidensyang nais ipresenta ng magkabilang panig.
0: Ang inyo na bati, si Senate Presiding Officer Francis Escudero.
5: Giaghat ni Senator Ping Lacson ang iyang mga kaubang Senator Judge nga magmabinantayan sa ilang mga lotang pulong sa publiko mahitungod sa ilang baruganan sa impeachment. Mato ni Lacson nga kinahanglang di ipakita ang ilang ginapigan nga ang ilang mga ginapigan ilabinang importanteng patas ang pagtuki sa maong pagdungog.
6: We should be responsible enough, no? Na dapat conscious kami lagi na mga huwes kami. Hindi kami pwedeng magpahayag maging doon sa mismong sa trial na magpo-project na kami panig sa prosecution o kaya panig sa depensa. At saka sa Rule 18, meron yung saklaw kami ng tinatawag na sub judice. Hindi kami pwedeng magpahayag sa mga interview bilang mga senator judges tungkol doon sa merito ng kaso na aming binidinig.
5: Ang pamahayag ni Senator Ping Lacson.
0: Ipasabot ni kanis Senator Coco Pimentel nga katungod ni Vice President Sara Duterte ang pagbisita sa Senado dungan sa iyang impeachment trial. Kinuman, midalikat sa Senado ang Vice Presidente pero wa musulod sa Senate Impeachment Court. Mato ni Pimentel nga posible usab nga naking sabot-sabot lamang ang Vice Presidente sa iyang mga kauban sa depensa o bisan nga to sa mga senador.
7: Okay lang yun. Yung pagpunta ni VP, karapatan naman niya yun eh. Karapatan niyang mag-attend, pwede din siyang hindi mag-attend. Tapos ang mga lawyers niya, meron namang kwarto dun sa Senado. Siyempre, pwede niyang puntahan para magpulong sila. Kahit mag-tease siya, karapatan niya yun eh. Hindi siya talaga pwede. Alam mo, kahit na nanood siya, hindi siya pwedeng patawagin ng prosecution. Ayan, dito ang vice-presidente, tatawagin na namin. We'll take advantage of your presence. Hindi pwede yun kasi ang kaso mo, i-prove mo sa mga testigo mo. Hindi pwedeng ipoprove mo dun mismo sa taong akusado o impeach. Hindi pwede yun.
0: Ang inyo nabati, Moses Senator o Kanis Senator o Kanis Senate President Coco Pimentel.
5: Nanginaot si House Prosecutor og San Juan City Congressman Isabel Zamora nga unta mo patimaw si Vice President Sara Duterte tol sa impeachment trial nga magparayan karong adlawa. Mato ni Zamora nga bilihon alang sa prosecution team ang pagsalmot sa Vice Presidente sa mga pagdungog aron siya makahatag katinawan sa mga allegasyon na batok kaniya.
8: Last week nga po, pumunta siya, di ba? At tinanong ni Attorney Lorna Capunan kung nandun pa siya, kung pwede siyang ipatawag. Dahil gusto natin as prosecutors na mag-appear ang ating vice president, ang ating respondent. And sana po, ang ating public ay yun din ang kagustuhan. Dahil gusto natin siyang humarap, gusto natin siyang sumagot sa mga allegations, sa mga charges against her. Kaya po, dapat lang talagang magpakita siya sa impeachment term. The past impeachment trial, yung kay Chief Justice Renato Corona, nandun po siya. Sa araw-araw po siyang nandun sa kanyang trial.
5: Ang pamahayag ni House Prosecutor og San Juan City Congressman Isabel Zamora.
0: Giklaro ni Senate President Sherwin Gatsalian nga gawas sa impeachment trial, lakip sa lang gitutukan ng uban pang mga balaod noon nga natanggong karon sa Senado. Mato ni Gatsalian nga dunay daghang importanteng sugyot balaod noon nga kinala nilang tutukan. samtang gipangandaman usab nila ang gilaomang pagsugod sa mga pagdungog may kalamigitan ang budget sa tuig 2027.
9: Yung Linilites ay no less than our vice president at mataas yung kanyang approval rating. So ako, personally, ang gusto ko ay maayos yung pag-umpisa. Yung mga arrangement rin dapat maayos. Yun naman ang nangyari. Very critical yung starting point eh. Dahil yun ang mag-dictate sa mga next few weeks. Ngayon, ang pinaghahandaan namin ngayon, yung mga bills na naiwan, meron kasing 50 na intawag namin LEDAC bills na kailangan matapos hopefully in the next 6 months to 1 year. At of course, yung budget. Ang budget kasi may time element before the end of the year kailangan ma-approvehan. Ito yung mga bagay na binibigyan namin ng pansin.
0: Ang inyo nabati mo si Senate President Sherwin Gatchalian.
5: May pareag siyang tumang kasubo si Senator Amy Marcos sa parang pagkabilanggon Senator Rodante Marcoleta nunod sa kasong plunder human midawat o campaign donation. Mato de Marcos nga gikaguol niya ang susamang tinuyo nga paglakag sa mga membro sa minorya sa Senado.
10: Uy, ang lungkot ko kay Senator Marcoleta, si Manong Dante, dapat hindi nakakulong yun. Magba-birthday pa man din yung tao, no? Magsi-73 siya sa July 29 sa katapusan. Alam ko eh, kaya ang lungkot-lungkot namin. Ang problema, noong ko pa, sinasabi ko na yan eh. Isusunod talaga siya. Kahit nag-effort lahat ng kapatid, lahat kami, nagpaulan dyan sa EDSA, walang kapaguran hanggang siliwasan. Naku, tinuloy pa talaga nila, inuubos talaga kami. Pambihira. Kahit walang katuturan, kahit hindi maintindihan, ano ba yung mga plunder-plunder na yan? Kawawa naman yung aming mga senador. Si Senator Jinggoy, isa pa yun. Senator Bato, nasa na siya? Talaga naman, ano ba ang nais nila? May kota ba sa senador? Ganun ba talaga yun bago mag-sona?
5: Ang pamahayag ni Senator Amy Marcos.
0: Nagtuo si kani Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panilo nga susamang ganti lamang ni Presidente Marcos ang yatag nga posisyon nga to kang kani Interior Secretary Benhor Abalos Jr. Kinuman itudlo ni Marcos si Abalos isip bagong Cabinet Secretary nga ang tumong mga pag-oversee sa mga programa o proyekto sa mastasyon. Mati ni Panilo nga maukini ang palipay ni Marcos kang Abalos human niya ikampanya ang Presidente ni atong eleksyon sa tuig 2022.
11: Yung posisyon na binigay sa kanya, natatanda mo, inabolish yan. Inabolish yan ng Presidente Marcos Jr. Sinabi niya, walang saysay naman itong posisyon na ito. Duplication lang ito. Kumbaga, glorified assistant lang ito. Tapos binigyan mo ng posisyon. Kasi dati siyang DILG Secretary at isang makapangyarihan, masensitibong posisyon. Ibinigay kay Rimulya. Binalik niya si hindi dapat. Si Rimulya, pinalitan niya. Hindi. Kumbaga, ano lang yun, parang gantimpala niya sa pangangalaman kampanya niya sa Presidente Marcos Jr. nung nakampanya ito at yung cabinet. Eh, demotion nga yan eh. Kung ako hindi ko tatanggap yung cabinet secretary, glorified. Ano yan? Wala yun.
0: Ang inyo na bati, mausika ni Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panilo. Karoon sa Tamagong International sa Qatar, Bipanaw na sa Langkaributan, si Kani Qatari Emir con Leader Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani sa edad nga 71 anyos. Sa gipagabos nga opisyal nga anunsyo sa Qatar, dakong kawadon alang sa Tibuok Nasun ang kamatayon sa kanil leader. Samtang ipatuman usab sa Tibuok Nasun sa Qatar ang upat kaadlaw nga pagbangutan din suspindido ang tanang trabaho sa ahinsya sa gobyerno. Isar nga si Sheikh Hamad mao'y nangulo sa Nasun sugod sa tuig 1979 hangtod sa 2013, din siya ang arkitekto sa kalambuan sa sektor sa Enriya. Namugna usab, ubos sa liderato nini, ang batakang balaod nga nagtugot sa PDI sa mga munisipyo lakip na ang paghatag panugot sa kababayanan nga makabutar o makapili o makapapili. Dugyon nini, ni padayag sa ilang kasubo ang leader sa nagkanayang nasod sama sa Egypto, Pakistan o United Arab Emirates kung UAE.
5: Sa Iran, nagbahal si Iranian Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Khamenei nga ipanubag ang tanang nagpalayo sa kamatayon siyang amahang si kanhi leader Ayatollah Ali Khamenei. Kinihuman nahatod na sa iyang katapusang pahulayan ang mong leader nga napatay dungan sa pag-ulbo sa kagubot kun sa gubat tali sa Iran ug Amerika na atong Pebrero ning tuiga. Mato ni Khamenei nga sigurohon nilang matagag hustisya ang kamatayon siyang amahan inabagan sa katawhan nga parang nagsuporta kanila. Hisaran nga sukat pad milingkod ni atong Marso 8 ning tuiga, wala pa usab magpakita sa publiko ang bagong leader.
0: Karon sa tumagdong business nagtuo sa Department of Energy or Economy, Planning and Development kon DepDev Secretary Arsenio Balisacan nga di pa masulbad sa pagkaroon ang taas nga inflation rate sa Pilipinas. Mauto ni Balisacan nga limitado ang pundo sa Pilipinas, rason nga hagit ang pagsulbad sa mga problema.
12: We measure inflation in terms of a year-on-year basis. So you expect this the inflation to persist for quite some time. I think the BSP is seeing an inflation beyond the target of 2-4% toward the end of the year. So there's the dynamics of inflation is such that we'll see it there. But we expect to see it going downward, one of the hardest to deal with because addressing that issue requires quite a bit of fiscal space. Fiscal space so much limited. Because we're still addressing so many other issues from infrastructure to climate change resiliency and all that stuff. But our approach to poverty reduction, especially that associated with inflation, is targeted programs.
0: Ang inyong nabati mao si DepDev Secretary Arsenio Balisacan.
5: Giagat ang tanang nangitag trabaho nga salmutan ang ipagayong laing hugna sa local recruitment activity karong Hulyo 17 ni tuiga Biyernes sa Peso Cagayan de Oro sa second floor new executive building sa City Hall. Sugod sa alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon, itangyag atol sa kalihukan ang nagkareyang bakanting trabaho sama sa line cook, waiter, cashier, CR attendant, kitchen helper, marketing staff, HR staff, accounting staff ug admin staff. Alang ni atong interesado para pagdelikit sa venue, dala inyong duha ka kopya sa resume, application letter, credentials o kaugalingong ballpen. Samtang pwede usap nga mag-pre-register, pinagi sa link nga makita sa official Facebook page sa Peso Cagayan de Oro. Samtang sa itong foreign exchange rate, pabiling taas ang 3 centavos ang valor sa asaka US dollar batok sa peso nga nasa sa 71 pesos o 58 centavos sa pagsara sa trading na itong along Biyernes kung itandi. Sa 61 pesos o 55 centavos sa pagsira sa trading na itong adlong Webes. Samtang sa dili paghihapon na stable nga kahimtang karon dito sa tunga-tunga sidakan, ang presyo karon sa Dubai crude oil na nasa 69.21 US dollar per barrel kay miubos 0.04% kung itandi sa daan yung presyo na nasa 69.24 US dollar per barrel.
0: Karon Chato Magnum Sports, gilaraw karon sa Asian Volleyball Confederation kon ABC, ipagayon din sa Pilipinas, partikular na sa Cebu, ang mga nagunang volleyball tournament sa Tibuok Kalibutan. Mauto ni ABC President Ramon Suzara, nga posibleng ipagayon din sa nasod ang FIVB Women's World Championship, Men's Volleyball Nations League, o 2029 Finals FIVB Women's World Championship.
13: I'm very, very excited personally. All the sport people are excited, especially the volleyball fans around the Philippines, around in Cebu. We are bringing the 2029 Women's World Cup here in 2029. Gusto ba kami ni Hansi Kira ang final sa Manila? Mawari na o dito. So we were thinking na being the finals here in partnership with the PSC chairman, Chair Pato, and also president of the Asian Beach Games in 2028, which will be hosted here in Cebu. So this is a good promotion. We will do the opening ceremony here on March 7, 2028. And I think it's a big boost in promoting sports tourism in Cebu itself.
0: Ang inyo nabati mao si ABC President Ramon Suzara.
5: Giagat ang mga mahiligon sa dulang pickleball nga salmutan ay pagayon 2026 Accountancy Week Celebration Pickleball Tournament sa PICPA Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter kanong Hulyo 18 ning tuiga alas 12 sa udto hangtod alas 4 sa hapon sa Pickle Point Barangay Bulwa ning Syudad. Itanyag sa mga torneo ang kategoryang men's doubles, women's doubles ug mixed doubles din 1,500 pesos ang registration fee alang sa matag team samtang bukas usab ang bukas pa usap ang registration pinagi sa form nga ma-access of official nga Facebook page sa PICPA CDO Miss Or. Hisairan nga ang mong torneo eksklusibo lamang alang sa tanang miyembro sa nisgutan nga grupo.
0: Inyo nabati ang Magnum 45 ning adlaw, Lunes, Hulyo 13, 2026. Hang turugma, timani, ayo kalimti. Nga sa sikuras nung katiningban, katauhan ang labing kabahanan, managlahi, managatong baruganan. Hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
5: Nga naglayman ng atong baruganan sa matagis gutanan, simbolo kini sa atong panag-iusa, alang sa kalambuan, kini si Magnum Aileen Acurin.
0: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo,
5: Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum 45, hangtod ugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
14: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic og Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
15: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
14: Life Extension Vitamin D3.
16: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
17: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
14: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Sa karon, dagan giapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naana day gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matan-aw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
14: Life Extension Vitamin D3.
18: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala naman ko rin nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
14: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matan-aw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya o 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension
19: Extension Vitamin D3.
20: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibong ang mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay o linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod ka ninyo sa Moresco 1.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
22: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
24: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtanga mga toxin sa imong lawas, nga mauhinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
25: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
30: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
31: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
30: Ito ang idol ko.
28: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
24: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
28: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan, of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 og 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
1: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well in our situation today.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
2: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa ngadang panan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
3: Alas 8:42. Igala, kumusta? Mayong kapuntang kanyang tanana. Welcome sa itong pragoban sa itong programa. Nga itong Magnum Rapido.
2: Magnum Rapido. Rapido.
3: Adlaw na siyang karol mga eksyon nga Lunes. O gapit sa 3 sinakita may gala sa bulan sa Hulyo tuwing 2026. Monday the 13th. Karong adawa may gala. O gamayong kapuntang mga suking tigpaminaw. Sa laiklugdan na siyang gala sa itong pag-iuban sa itong programa sa Magnum Rapido. Sa tanan nga nakaroon may gala sa lang tratang sa mga panimalay, mayong buntag ang yung tanan. O I'm sure may gala nining adlaw karon nga Lunes, balik sa klase, balik sa trabaho. Labi na niyan may gala nga medyo nakapahuay sa mga Domingo sa opisina sa atong gobyerno. Hapit ng fiesta may gala niya na pitas Barangay Carmen ning atong syudad. So advance, happy fiesta Barangay Carmen ning atong syudad. Labi na niya sa ila may gala nga dinugan na festival sa may Barangay Carmen ning atong syudad. Sa taranta ka mga naakaroon sa inyong takatag sa ka mga panimalay, kumusta mayong nga buntag na usap ka ninyo? Especially sa itong mga igso mga Pilipino nga naakaroon may gala sa gawas, pinagi may gala sa ato mga igso nga live streaming, inyong makita na may gala ang programa sa Magnum Radio Gagenduro, bisan asang sok sa kalibutan basta kay may internet connection ka.
2: Magnum, rapido, rapido!
3: Sa tanan nga nakamonitor ka na ito may gala, pinagi mga igso sa atong Magnum mga igso sa atong live streaming karong adawa. Mayong buntag mga sugintik paminaw. Kanyong tanana, nga nakakaroon sa inyong tratag sa mga panimalay, mayong buntag, ilabi na sa mga igsoon na mga OFWs, nga nakakaroon may gala sa gawa sa nasod sa Pilipinas. Nagamonitor daw sa samas niya, naghihapon siya may gala sa atong nasod na bisang tuwa ka sa laing nasod sa kalibutan. Salamat kanyong tanana, mga suki. Ilabi na niya ito nga nakakaroon may gala, gamonitor ka na ito sa atong live streaming. Samtang salamat sa itong mga viewers karong matagtas kabuntagon may gala nga nagkabuntol ka na ito pinagi sa itong Magnum Live sa Facebook. Pinagi sa Facebook may gala nyo makita niya itong programa sa Magnum Rapido. Salamat kanyang tanan mga igsoon sa inyong pag-share, pag-likes o pag-follow sa sibihan sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini sa ito sa Dakbayas Cagayan de Oro. Salamalay kung maragmaturay barakato mapia mapita kanyang tanan mga igsoon tanga mga Muslim. Mahagsa yaal doon yung tanan sa ato may igsoon nga mga lumad, mga mag-uma sa tanan nga nakar may galadas kabukiran. Maupay, maupay na unjuan sa inyong tanan din napita sa may probinsyas kamigin. Nakaroon niya may gala si BBM, may gala karong adawa, alang sa usa ka kaliukan des pantalan. Mayong nga buntag, maupay na unjuan sa inyong tanan din sa may Islas Paraiso. Balik tadi sa ato sa lakmas kagan di oro may gala niya sa ang itong kahimtang sa lakaw sa panahon.
2: Magnum, rapido, rapido.
3: Sa lakaw sa itong panahon, karong adawa may gala, hingpit ng milayas. Hingpit ng milayas may gala, ang bagyong si Inday. Tuan na siya may gala dito na pita mga igsoon sa Japan, o Japan sa maya China, gikan mihapit dito na pita may gala sa Taiwan. So, karon din sa itong nasyon sa Pilipinas, wala ni bagyo. Pero, naapay laing kaming may gala nga usag ka low pressure area. Actually, delegate usag ka may gala. Kundi daghan ni sila. Mga I think, usag duha, tulo, upata, lima. Mga lima pa ni ka mga LPA ang naglakag karon may gala. Paingon din sa atong nasyon sa Pilipinas. Narapido naman hinaunta may galang LPA karon mga panora. Doon na pa ilaing usag ka LPA may gala ang nakaroon gawas sa Philippine Area of Responsibility atong hulaton may gala kay din tunga-tunga sa semana. Aya pa nato ni may gala masayri kung ugaling may gala, musulod ba siya sa Philippine Area of Responsibility or kuto prosedyas gawas may gala? Basta kay na LPA karon mga igsoon, gawas sa Philippine Area of Responsibilities Pilipinas. Ang nag-prevail dato karon may gala, nagpadaon paghihapon mga igsoon si Hanging Habagat. Si Habagat karon may gala, nag-inusara na, wala na'y kakamping ang mga ang bagyong si Inday. Hinuno may gala karon pa na, ang epekto may gala sa kiliabang Habagat, makaipikto pagyapon sa Maygala, partikular na dunapita sa May Luzon area. Sa May Western section sa Luzon, partikular sa Ilocos Region, o papayngod na pitas Mimarupa, Calabarzon, panulong na pitas Visayas, o pilakapursyon sa Atos Pulos Mindanao. Habagat Maygala ang nagapasulabi karon. That's why Maygala, maulanon mga egson ang mga lugar sa Western section sa Atos Pilipinas. Dinis Atos sa Mindanao Maygala, maulanon ta halos tanang lugar niya sa Mindanao. Kusog ang ulan unya may gala dadapita sa Caraga Region, Davao Peninsula, Soksarjen Area, sa may Sambuanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao Provinces, Bukidnon, o apil din sa Atos Dakbayas Kagidioro. Halos tibok polos Mindanao unya may gala makasidates mga pag-uwan, gawas may gala sa Habagat, na apa may gala ang mga localized ang mga thunderstorm. Okay, so expected na to, may gala, kaya niya pa man taling bulan may gala, nga niya pa mga eksyon siya bagat. O nga, hulato na to, kaya nai gapungasi nga mga low pressure area. Balikon na ako, mga 3-4-5, nga galakag kini may gala, paingod din sa itong nasyon sa Pilipinas. Lagyo pa inoon ni may gala, pero naay existing mga LPA may gala, nga padulong sa itong Philippine Area Responsibility, usan na ni may gala ang para karong si Manaha. Kana so para ang atong kahimtang sa tulakaw sa parahon karong adlaw din sa samang higayon kini kapin yung alagad sa kanginan kanyong ang kurban kini si Magnum Manny Agustero hantod taon niya may gala sa atong programa sa Magnum Rapido.
4: Magnum Rapido Rapido
3: dito maglangan may gala sa atong pragubad karong kabuntaga may gala niya natong mga top stories mga hidanas unahon tayo maglang uluhan sa atong mga dagko mga balita balitang lokal. Uluhan sa atong mga dagko mga balitang lokal nga nahipos mga egzon gikabutyag may gala tungod sa baha. Staff may gala sa mayor ni Lapitas Iligan nga gusto untang muluwas sa duha ka mga bata may gala tungod sa baha. Siya na hinoon may gala ang nalubos. Staff sa mayor sa Iligan ang waswerte. Patay! Samtang People's Day kung adlaw sa katawhan karong adlaw. Ginagsaan na sab sa katawhan ni Lapitas Barangay Ipunan ng Aton Dakbayan. O karon sa itong mga dagkong balita, balita may galang na sunod.
4: Magnum! Rapido! Rapido!
3: Sa ato mga dagko mga balitang nasunod mga igsoon gikabutyag mga magsuon dito na pitas Quezon City. Disgrasyang naigos kilat. Tulo ka mga magsuon. Patay! Samtang impeachment may gala. Karong si Manaha mag-start na sab karong adlaw. Bahalang magbaha mo niya. Bahalang mga matay ng ubay-ubay ka mga taos baha. Basta kay impeachment priority.
4: Magnum! Rapido! Rapido!
3: O karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galaga international.
4: Magnum, rapido, rapido.
3: Kini nga bahin sa itong programa, itong ganato may gala ni Kapitan Romeo Bacaro sa barangay tablo ng atong syudad. Sa balitang international may gala, padayong search and recovery operation may gala. Sa linog ganitamo ni Dunapitas, Venezuela, dulan 5,000 na kataong nakaplagan, patay! Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan karga butang o mga follow up sa itong mga pangitabo sa itong palibot niling adlaw karon may gala ka Lunes Monday the 13th sa itong magbalik oras maginikanan alas 8:49
5: oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kamo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmayng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.
6: Kung bulalo ang imong ipangita, Kuya Alan's Bulaloan. Bagong bukas, og nahimutang sa balungis balulang. Init nga sabaw, puno sa lami og bulalo. Nga permino mo pangitaon sa adlaw og sa gabii. Kuya Alan's Bulaloan. Lami ang kaayo.
7: Mari, ngano na ginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
9: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Alas 8.52.
10: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
11: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
4: Balik na magkas pag-uban sa itong programa magkatong Magnum Rapido. Na-standby magkala sa itong mga butang iskutan, karakabutagag mga follow-up sa mga Exxon sa itong mga pagitabo sa itong palibot. Magkala, milayas man toon, magkala si Bagyong Inday. Pero may dulot yun, magkala, o dagang patay. Grabing danyos, magkala, sa mga infrastructure. Guba, magkala, mga panimalay, gipang buskag, mga tulay. Tungod gihapon may galas, grabing baha. Tungod kay nagparimain yun ang kalibutan may gala. Nagparimain ang kinaiyahan. Tungod may gala sa mga kawat nga project sa gobyerno. Nga mga ghost may gala. Nga flood control mga Exxon. Gikawat ng kwarta, walay flood control nga makita. Naaman toon may gala, substandard. Pag-agis tubig, buskag. So muna karon may gala ang kinaiyahan. Nagparimain na usab. Tungod kay ang ato may gala, tabunan tamang yun, yun ang billions, trillions nga kawat sa kwartas gobyerno. Dito kita nag-busy pag-ayog nga unsaon pagtangtang ang vice presidente sa Pilipinas. So karon nagparimain ang kinaiyahan may gala. Dinis ato sa Pulos, Mindanao. Ubay-ubay ang patay may gala sa mga landslide o mga pagbaha. Diha lang sa lalawigan sa Bukidnon may gala, tulo niya ang patay. Human nagi may gala ng banda sa tubig baha. Samtang sa Maylanao area, ubay-ubay niya ang patay usab mga Exxon human sa mga landslide o pagbaha. Kagahapon, patay may galang staff ni Mayor Yasiligan may gala. Tungod lagi mga Exxon kaya gustong luwason unta katong mga batanon. Apan siya na noon may gala ang namatay. Plus doon na pa may gala mga panimalay nga natabunan sa landslide niya sa Lanao. Nga on the spot may gala pito ang patay doon na siya mga missing. O niya dinapita may gala sa may Sarangani province. Ubay-ubay sa nampatay niya may gala tungod sa mga landslide o mga pagbaha. Apil to na pitas Dabao. Na kana dinis ato sa Dabao Oriental may gala. Now, dito na pitas Visayas o Luzon, mas grabe to na pita may galang dulot yun sa grabe may galang mga pagbaha. Ba't kini nga mga baha, dili ni tungod may gala ka-epekto mga Exxon sa bagyo, ba't nakakontribute niya po ng bagyo may galas Inday. Tungod kay wa man siya maglandfall, pero iya may galang gibitad, iyang gi-enhance may gala, ang hangin mga Exxon nga habagat o ang bahabagat, Mo'y nakapauan o nakapabaha. May gala, grabe kakusog kay mga tubig na nagresulta may gala sa daghang ginapatay. May gala sa nitabo. O kana, tungod gihapon kay ang mga guide sa tubig, ang mga flood control, may gala, ghost man lagi, o niya, dayon mga eksyon, doon naman pat substandard, tungod kay gipangkawat man sa itong mga honorables ang kwarta, hinungdan may gala, nga karon daghang pagindugang nangamatay. O that's the time, may gala, nga rugar, bisan pa unsao na to may gala pagtago ang kamaturan, bisan pa unsao na to pagpanalipod may gala pagtabon nga di mo gawas ang isyo may gala sa kawat sa kwarta nga billions billions nga malita malita nga trillions, bisan unsao na tong tapak may gala nga dili ma dili rugar malingkatan sa tao, dili ta focus pagtangtang sa vice presidente pinagis impeachment, but ang kinaiyahan may gala mangita gi kadag pabaagi mangigson nga mapahibalo nga tus tao. Kaya kung wala palang unta pangkawata, may gala, wala palang unta tulisa sa ato mga honorables, sa ato may gala nga mga honorable, o sa ato may gala nga mga official halandon, wala unta ni mga matay ni mga tao karon may gala. Sungod lang sa pagbaha mga eksyon, kaya sa gikawat man nilang kwarta, nangadato man sila karon may gala, naayahay ka ilang paminsan silang kinabuhi, tungod sa kwarta nga ilang gikawat, gikastaw. So, kana may gala di sa atua, medyo pasalamat mangganita kay medyo tapsing rin ato sa bagat may gala sa atong region. Batloy kay ang mga region may gala. Kung yun, guba yun sila pag-ayaw may gala. Nangin nga matay, landslide na guban pa, tungod may gala yun sa grabing nga tubig. Okay, napabuta na may gala. Kaya atong ceremony, gikan mismo sa atong mga kadagkuhan may gala. Kung kumusta na ang mga nangadaot ng mga dalan, mga landslide, tungod ka diyan napita may gala sa maya Bukidnon, daghan kay mga landslide ya, but okay ra ni may gala katong ya sa mga sintrong mga ginagmay lang may gala nga mga landslide nga natigayon, pero ang pinakadako gin kayo nga landslide may gala gyud nga kan sa may gala mihimo may gala sa kana bang pagdanyos may gala sa atong mga kaigsoonan, may gala nga mga lumalabay muagi may gala sa ato may gala nga kini abang dalan, ay kana gyud may gala ang lugar nga na mga igsoon diya sa area may gala sa Kuanyo, kada mga tundalan diya sa may San Fernando, particular may gala sa may sitio Balacayo, sa may Kalangangan, sa may San Fernando Bukidnon. Nga kinsa may gala kung trabaho o nakaroon diya, saan nga, gamay, duwara mas ko nakabukbak ko diya ng trabaho may gala. Inday-inday pang trabaho niya, sos gano'n kung kada ko kasi trabaho noon. Kana siguro may gala kung intutuhon niya nagtrabaho ka ng landslide, may gala nga na diya, napita may gala sa may San Fernando Bukidnon. Siguro mga isa pa yung dua kabulan siguro na paspasan siguro na may gala nga trabaho kay ang tibok bukid magyud may gala ang nihuslo og ni tabon sa tibok dalan, although ang dalan na ara wa gid mahugdo ang dalan pero gitabunan sa pagkadako gi kay may gala ga volume sa yuta, grabe may gala nga landslide yon. So duha ra man sa kabukbako ang gatrabaho di karon makita ta unta gipatabangan to nagbako ba kani bang bisa siguro lima ka bako siguro mo tabang ara aron mapadali ang pagtrabaho kay kana may gala kon kanang duha ra ka bako sa ligan ana karon trabaho dia sa San Fernando, abta na may gala pila ka bulan pa da nga trabaho na. So muna may gala ipikto sa mga pagbaha may gala o mga landslide, although yung napita sa may Malaybalay City na pay mga landslide dia pero medyo dili kayo parehas kadako may gala gyud sa kini bang kadaot nga gidulot may gala sa landslide yung napita may gala San Fernando. Hinungdan may gala kanang dalan nato diya sa may Talaingod, Kapalong, Valencia City Road. Nga diin may gala muabot kana may gala sa pila ka metros kana may gala nga gitabon ang yuta gyud. So degin magian may gala pero karon murag nay makaagi tao. Kay ang kabagas bukid gikamkam nila may gala makaagi ang tao. Motor gani murag posible makaagi ang motor ginagmay pero puli lang pero tadang sakyanan degin may gala tugos kadako gikas bukid may gala nga ni tabon yon. Sa dalan may gala nga pagkalapad o pagkataas kasi ang tabunan may gala. Okay. Mga igsoon, pabutasab kay karong abutaga may gala. Human sa grabing kadagas tao may gala nga controversial diya sa People's Day sa City Hall may gala karong katunang kalabayang adlaw, Pizza Otso. Karon may gala ang People's Day na mandalpitas ipunan. To, anasan, midagsang nagkakitao. Makita mo may gala ang sagit kalisod ang tao karon ha. 5 kilos na magiging unta may gala ang ayom-ayom niya kung mga ayaw kagbuga sa mayor. 500 pesos pang sundan. Pero ang tao may gala, di same Japon. Di ang Japon may gala, nangatulog kagabi. aron gyud maka unagin sila, may gala.

0: Bo, may gala, kung nungalintang na ipay tang 60 pesos ang kilo karon sa 2 ka kilo, so 120. So, upat na kilo, 240. Mga igala, pero kung ano pa mga inastaw, dumugod pa mga istaw, may gala, katulgan pa mga yun. Inana, kalisod yun ang tao karon may gala yun. While inana, kapait ang kalisod sa panginabuhi istaw, ang atong mga halandon, bahal kita sa halandon na saan, honorables, ang atong mga halandon o ang atong mga honorables ay pastilan may gala, billions-billions ang kwarta. Mga hurot na lang ilang kaliwat sa ilang kaliwat may gala. Di, pani mga hurot ng kwarta may gala, ganda ilang nagipangkawat karon ng mga malita-malita. Ah, sa baba na mahurot may gala. Billions-billions, trilyones ko ng mga kwarta may gala, ilang ipangkawat nila. Harap-harapan, wagin na nga silutan nila. Sila'y nangawat, lahi ang ilang ipang preso. Lahi ang nangawat, lahi ang ilang patangtangon. Lahi ang nangawat sa kwantas tao, mao'y nahimong judge ang kawat ang kawatan. Only in the Philippines, may gala. Only in the Philippines, mga Egson. Lahi ang nangawat sa kwartas tao, lahi ang gusto preso, ang nangapriso. Lahi, may gala, ang nangawat sa billions-billions, lahi nga official ang tangtangon, dili ang nangawat. Unya dayon ang mga kawatan, may gala, mo'y nahimong judge. Sa kaso, may gala, batok ganto, may gala, sa gustong tangtangon. Pagka-unik, magiging nga ng nasod, may gala. Muna, ikaw nga naminaw karon nga magbubuhis, ikaw lang makaluluoy. Sige lang kagbayaras, buhis. Pero ang buhis ni mo, ito ang ikawat sa itong mga halandon nga mo'y nagpayahay kagwapo naman sa mga sakyanan. Sus, ginoo ko, may gala. Magpamuraga pa nila kagtanaw ba nga, sus, makasakyanan sa unta ko, ano, oh. Amoy nga, pag-congressman sa, pag-opisyal sa, pag-senador sa, o pangita sa posisyon, naroon makasakyanan kang inara. Kaya kung trabahante ka nag-Japon, taman ka nag-Japon sa sakay pag isa habal-habal.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Taman ka nas pagsakay, may gala sa gitawag, payong-payong. Ha, payong-payong, pagyod, may gala sakyan. Nala, standby ka labutan na may gala, kaya ito nga tagang pagtagad karon mga Egson, kaya nas Magnum Persia Blanca, nakaroon siya na dapit na mga Egson sa maya area, sa maya barangay Ipunan, kaya na nagdagsang karon di may gala na sa mga tao. Lain-lain man nga problema ginunta may gala. Problema just barangay. Problema may nimo kay gapa. Unsa nga klases problema. Pero ang mas daghang problema diya may gala ang huwag may itong sa kaldero. Kita magong mga kabos may gala. Malipay na malang kutag watay kwarta. Basta na natin maipakaon sa itong pamilya. Pamahupan yun itong panihapon. Mora gina kita mga kabos. Mahalag watay kwarta may gala. Basta ka nalay itong sa kaldero. Pahits na. Nalay tayo pang sudan. Nalay tayo pamahupan yun itong panihapon. Nga may itong tong. Oh. Wala na ito ambisyon na may gala kabuton tang langit. Pero mula gina, di kami yun unta kabos kung buto naon may gala kay kwartahan may unta ang Pilipinas. Dako kay kagbuhis nga nabayad sa gobyerno. Pero saon man mga egsoon nga gikawat man sa itong mga opisyal. Ang nakapait pag yun may gala kay sila pa yung mga kawatan, sila pa ang naga-exist karon, sila pa ang gusto mo taral. Nangahimo pa may gala ng mga judge, nangahimo pa ang prosecutor, suswa pa ang kuyape. Muna gitawag may gala kamo nga mga kawatan, kamo pa'y nahimong prosecutor, kamo pa'y nahimong nga mga judge, wa mo pang gabae.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Only in the Philippines ka na magkitabo, may gala. Standby lang, kalabutan ng mga eksyon. Samtang pabutasan may gala kay flag raising man karon may gala Kapitolyo o City Hall. Tanaon ta may gala ang kiniabang unod may gala sa mga minsay sa itong mga punuan sa itong kini mga probinsya at syudad, may gala kay flag racing man. Kada kundo na yung mga mensahe nila. Standby sa itong mga kauban karon nag-monitor mga eksyon. Samtang sab si Presidente BBM, naaron siya may galas probinsyas kamigin. Tungod kay naamang gusto lang extension sa ilang pantalan niya may galang agamay. Aw, damay na lang po na nga na ay mainugurahan po na itong Presidente kaysa huwag yun niya may gala. So, gi-invite siya sa taga kamigin. Aron may gala nga arugar bugat may nagdungog nga presidente gin ang naga subo may gala sa usa ka proyekto. So nadya karon pabuta may gala kay Nadia sa Magnum Angel Sado may gala. I don't know kon mutunga ba mo mulaos pa sa kasa ni Dapita may gala sa Cagayan kay gidungog-dog man tong mulaos sa may gala sa may Northern Mindanao Medical Center. Wala man hinuo may gala confirmation usab. Pero giingon magunto may gala nga mo na sa usa di ako Dapita sa MMC pero wa

0: information. Basta kay sigurado kami gin, dali rin nung siya dito. Pabutang report sa itong kauban may galang dapit ha. Pinagi mga ikson ni Magnum Angel Alzado. Samtang pabutasan may gala kay karong unyas hapon, magbalik na siya may gala sa laing hugna na siya may gala ang impeachment. Bahalag magkabaha-baha, bahalag magkamatay-matay na ng mga tao, bahalag magka-landslide, bahalag magkaputol ng tulay, bahala may gala mga wasak ng mga balay sa mga tao sa baha. Di na importante sa gobyerno, importante may gala impeachment. Impeachment ang pinaka-importante sa tanan nga matangtang sa iyang pwesto may gala si Vice President Sara Duterte o kinahanglan niyo na di siya makadagan may gala karong mabot 2028 nga eleksyon. Muna'y priority na to karon dele ka ng mga tao na nga tabunas yuta may gala na nga matay tungos baha, tungos kwarta nga gipangkawat may gala kay mga flood control na nga wala. Di na mo'y priority na to karon may gala. Di na mao. Ang atong priority may gala unsaon nga matangtang may gala kaning Vice Presidente. So, karon may gala kay ang ilang schedule mangod sa impeachment, kada ra na siya may gala Lunes, Martes, Miyerkules. Sunod semana na sab, Lunes, Martes, Miyerkules na sab. Ana, hangtod yun matapos may gala. So, karong semana ha, na mo ni mga igsoon nga ang karong semana kay Lunes man, aw sa gunso na sab ni tulog kadlaw taman Miyerkules. Sunod semana sab takita may gala. Ano ba? So, mo ni karon mga igsoon ang kahimtang may gala sa impeachment. Dinis ato may gala, di naman kunta pipilan na malanggod ni mga igsoon ka mga religious ang atong malauman may gala kay kaniadto, like aning mga pari may gala, di nung tanan ha. Kaniadto, kani mga pari, mo ganyan supak sa korupsyon. Ay sos, kaniadto Marcos may gala na bansagan, apiliduhan o kawatan. Pagmingon Marcos, ang apilido gina kawatan, pero karon nag-iba na ang ihip ng hangin. Iba talaga ang pira may gala. Kung kaniadto may gala ang ubang mga pare, maugig ang pangingusog may gala against corruption karon. Ay, muna may mutabang may gala pagtabon sa corruption. Tanawa ra kuning ubang mga pare, pwede lang sa mga tarong. Kamo mga naminaw karon ng mga Katoliko, ambot unsa nyo pag-spilling, ang mga prioridad nga unta mo itutukan may gala kining mga kawatan, nga trillions kay kawat, wala man sila. Ang atong mga pare, tuwa may gala mo'y nag-endorso sa impeachment para may gala tangtangon si Vice President Sara Duterte. Tungod lagi na kuno may gala sa rason nga nang hulga siya nga patyon may gala ang presidente, ang asawa, ang speaker. O niya matod pa, nganong ipatangtang yun sa mga pare may gala ang Vice Presidente tungod lagi sa 125 million? Para sa mga pare, di nung tanan, mas dako may gala ang 125 million nga intelligence fund itandi sa billions-billions o trillions ang ipangkawat sa itong mga halandon. Muna nga huwag yung magbali-bali ng mga pare. Unsaon may gala nga kung ang mga testigos, ang mga witness, ang nagatod sa kwarta pa istoryahon, apil man ang pipila ka pare ilang ihatdag o malita. Labi na kining pare may gala nga si Plabi. Ay, si Plabi may gala. Angkol ba niyang adis-adis yung pari mga igsoon sa taas-taas ka panahon. Aw na, kung ikaw adis-adis, mangilan na lagi kang kwarta kaya so may isuyop ni mo. Ana, matod pa may gala sa usa ka marins ka nagatod og malita, si Pader nakasutana pa. Ang sutanang itim, may malita na itim.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Ang pare nga nasa dilim, nakasutanang itim, hinatiran ng malitang itim. Wapo sa mo. So muna may gala, gani ka naging makalaom sa mga religious karon. Labi na sa mga pare, di nun tanan. Kaya mga pare kanya to, kontra kay korupsyon. Pero ang ubang pare karon, muna'y mutabon sa korupsyon. Tiyaw muna may gala. Nag-file sila impeachment against may gala kang Sara Duterte, tungod lagi may gala sa 125 million nga confidential fund. Apan ang billion-billion, trillions kakwarta sa itong mga London, ilang gisaliptan ilang mata. Nasampungan si Paders, buyot may galaga ituyok panulo kada misa.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Muna nga magkakawala na itong respeto sa mga pare. Di nung tanan kay marespetuan ring daghan. Pero kasagara may gala, mudawat na magmalita may gala. Na muna yung mga pare uban may gala, wala na yung respeto ng tao. So gani ang medyo bukal kay karon may gala, kininalang reliyon nga iglesia ni Kristo. Suko, gin sila ni corruption may gala, gani gabalibalihon mga igsoon kay tabun-tabunan. Pero sabang pare, ay sus. Hapdi lang kong malita. Wala na na'y problema.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Mga membro lang yapos malita, may gala yung mga pariagi hapon. Di ka naman kaasa, unta kaniyan to. Pag na'y corruption, may gala, ang kanibang, ang witness, may gala nga lakagons, gobyerno dayon, kay ga-witness, mga whistleblower, mudagan na dito, may gala sa simbahan. Karon lahi naman ang mudagan, gadala na magmalita dito sa simbahan. Pasti lang paita na kayo.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: O di ka na kaasa ba? Pero daghan pagyahapon tarong mga pari may gala. Pero kaning mga pari manggod uban, mura ban mga eksyon o kwana sila, lahi naman ang ilang agenda. Ang ilang agenda may gala, panikmoy gapon, mura nagyahapon tagpariyara gapon ta ordinaryo. May magtagataguluan taga Santa Ana ka kay mura given na nga manikmoy gig ka. Pero pari manggod mga eksyon, musikmoy mura lahi man. Dugangan pag yun siya. Ay nadis-adis naman po doon, spader.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Hapdan magbalita, mga igsoon, magsutana pagdaan. Pasti lang paitagin kayo. So, sige. Sa mga pare nga naminaw karon nga mga tarong, exempted mo. Pero kato mga pare nga gadawat og balita, mga pare nga kamu apel gamitabon sa Corruptious Pilipinas, motoy mga pare may galaga nakasuot ng itim, pero nagtago sa madilim.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Nagtago ka sa madilim, pader. Sige. Okay lang, taga Santa Ana ka. Tagasan din na ang amerik mo yan, man. At taga Santa Ana ba na? Aho, agibin naman na. Ay, lagpasapon. Ay, lagpasapon para sipte. Oo. So, muna may galang karong parahon na. Ang ato may galang nga may sulti na lang yun. Ginoo na lang yung bahala ng tanan may gala. Kay ang mga alagad sa Ginoo, di naman nato may gala masaligan ang tanan. Di na nato masaligan. Pero napag-ihapon. Daghan pa. Pwede na gini mo masaligan ang tanan. So, ang Ginoo na lang yun, may gala. Ang atong paglaom ni ani, kay ang Ginoo wala matulog aning tanan. Ang Ginoo may gala, wala magpiyong, wala siya mabuta, wala siya mabungol sa panghitabo karon may gala. Nga while ang tao, ang mga Pilipino, gaantos sa kagutom, sa kalisod, sa kapitos, nga matay na, nga tabuna na, nga bahaan na, apan ang atong mga halandon may gala, naglunang sila mga bahandi gikan sa tao. Naglunan mga igsoon. Muna giingon may gala ni Presidente Digong nga ako raman siguro ang presidente nga walay mansion di sa Manila. Kining mga congressman, tagsa mag mga mansion di sa Manila. Asa man gikan kwarta? Kwarta raman sa tao. Pero in fairness, pipila lang siguro, di punta na si congressman. Kaya mga congressman, may gala nga, kalabang sincero gihapon silang pagpanarbaho, may gala. Isip tigbuat sa balaod, dili tigbuat sa projects, gobyerno, may gala.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sige, so sa tanan, nga nakakaroon, may gala, gabriton ka na to. Salamat kay kaninyo sa ito magbalik ang ato ng mga bulyadas. Sa tanan na to, nga nakakaroon, may gala, nakasunod sa ito programa. Salamat sa ito magbalik, bulyadas ta sa mga ito mga iskutanan. Oras, alas 9:14 sa buntag.
2: Oras, hatod ganato sa Jugs Commercial.
3: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pagmaitisi na. Kini o sa ka-alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo, mapanalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa maitisi muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Compimix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount doaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes na himutang sa May Market City Agura Lapasan Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Subio.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabii?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mare, pabili nga na si Buya. Si pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
11: Saan ba nagpunta si kumpare?
10: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
11: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
12: Tama ka dyan ate, maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
10: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
12: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
13: Isang paalala mula sa NGCP.
14: Delivery! Maria Jose!
15: Is that box really mine?
14: Surprise!
15: Why are you inside the box?
14: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
15: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
16: Pag-ibig Fund Solid Kabang.
17: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
18: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mga butika.
0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Visamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: glomgfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Glom G Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Glom G Fiber Prepaid na.
2: Happy
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Alas 9:20.
1: That time check was brought to you by Presto Creams.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
5: Balik na may gasbragoban sa itong programa itong Magnum Rapido. Standby lang may gala ha, sa detalye. Kamulong karon may gala ang usag ka demolition. Nga gipaigayon may gala diyan dapita sa maya zone 9 sa maya Anhawon, barangay Buluan ng ato syudad. Kamang dagkor bagas mga balay di may gala. Oh. Demolish mga igsoon karon mga takdaas kabuntagon. So naapoy ni supak may gala nga dili pod madimolis ang uban ilang mga balay kay matod pa way appeal kuno ni dapita nga area. Na hopefully unta di mo magkagubot ya karon kay mga ubay-ubay raming mga balay ang gipang demolis karon may gala diyan dapita mga igsoon sa may zone 9 sa may Anhawon, barangay Buluan ni ato syudad may gala. Mga balay raming mga konkrito ang uban aya pagatukod may gala aya pa nakahinayak mga igsoon tukod unya mga konkrito ra ba sus bungkag may gala. O puli unta may gala, wala unta ay kagubot nga may tabo diya. Kaya doon naman po yung supak may gala nga ang ilang balay ma-demolish pag-apil. Ubay-ubay rin mga balay diya, karun may gala diya sa may Barangay Bulwa. Standby lang, kalabutan na. I-check sa nato may gala ang kauban na to si Magnum Percy Blanca tungod kay may gala. Kiniabang kadlaon pa lang o banda nga tulog ng gihapon na siya diya napita may gala sa may Barangay Ipunan. Din diya karun gipahigayon may gala ang kiniabag People's Day kung adlaw sa katawan. Gikatulgan yun may gala. Ang uban, nangadlaon yun. Aron lang yun silang pinakauna may gala. Sos, dito nagtiwas may gison. Nag-i-announce sa Manis Mayor may gala nga ang ikatulog hugna. Third round may gala sa kining People's Day. Matapos na siya may gala. So ang fourth round nga mag-start karong September, July ta karon August. July may September, wala na may gala. Pag September, wala na yung People's Day diya sa City Hall. Ang People's Day may gala dito na sa kabarangayan. Onya, ang matag People's Day sa usa ka barangay may gala, kaduha na sa usa ka semana. Labon ka dyan to may gala. Ang karon nga existing may gala is kada Lunes raman. So tungod kay dito na ihatod sa mayor sa barangay, sa usa ka semana, kaduha na ang People's Day. Kaduha, kada semana. Adios. Walaon na lang diyan sa City Hall may gala kay na naman sa mga barangay niya. Umuakto pa man ta sa City Hall nga naman sa barangayan. I-check tayo sa Magdumpersi Blanca Bay. O sa kadagan sa nang tao niya kay nangadlaon man. Nangatulog naman po diyan sa may ipunan. Magdumpersi, go ahead.
7: Magdumani, tama ng imo no. Live ta din ikaroon sa barangay ipunan. May gani ning ipunan magdumani kay nindot kay nga lugar.
5: Oh.
7: Usas mga nindot ka po yan magdumani.
5: Bugno kay lalong kahoy ba?
7: Bugnaw gyud kaayo magdumani
5: dagko lami kay mag, kahoy nga lami kay magdalag uyab dali gud lingkod lang sa kahoy ba
7: dali ra sa gasaw sa pan dire
5: kay kinanlan kabalo ka sa panran aron nga mag
7: plasawan na magdumani
5: mo so, lagi.
7: Dali ra kay kamo agi lang ang motor dire masiplatan ka lang igod-ingkod ka dining mga bangko dinhi sa plaza
5: karatel dagan
7: adiretso ka na mabiduan kay dayon. Now balik ta sa People's Day tinuod ng imo magdumani makita man nimo diha karon sa atong Magnum Live. Grabe kadagan yung kay tao magdumali naglinya. Nagtuyok-tuyok, maraghalas ni karon ang kinibang linya sa mga tao. May galing ng ipunan kay wala giinit. Narakas ilalom sa kakahuyan nga naglinya-linya karon ang mga tao niya din sa ilang covered court. Puno yung kay tao karon diri magdumali. Bisa kung saan ni mo, basta kay pag People's Day na gani ang dalungan sa tao, das magitaw maragulamigas, dagang kayo.
5: Alang alam.
7: Kani karon dinhi magdumani nga kani babay imong pangitaon nga nana kay bugas plus na pay kwarta plus pwede pa ka magapangayo og tambal dinhi karon. Ugan kayo nga tambal dinhi karon magdumani sa sipon sa mga bata.
5: Mm-hmm.
7: Kay uso magud karon ang ubo hilana
5: tuksi. Tingtabukaw dinhi karon.
7: Oo, muna nga paspas kay karon magdumani ang pagpangatag sa mga tambal sa mga bata
5: oh.
7: Nga naa dini karon mismo sa nasangpit lugar nga area. Mm. Tama lang imo magdumani nga tungod lugar sa panginanglan nagikay sa tao ang People's Day.
5: Oh.
7: Ipaspasan karon sa mayor ang People's Day magdumani sa pag-ambag dito sa mga laing barangay.
5: Oh.
7: Labi na kay ang usa sa mga nadungog kay karon sa mga tao pag People's Day.
5: Mm.
7: Nagida ang kayuhan magdumani sa imong pamuyo labi na kung isgutan tang bugas.
5: Oo.
7: Nakita na to sa gawas karon ang bugas usa gayud di siya magdumani kaburaw-baw batawag bitaw tong dato bitaw kay nga kargahanan nila sa bugas.
5: Oh.
7: Daghan kay puno-puno karon og sinakong bugas magdumani.
5: Oy.
7: Mao ni nga mga tao dili sa ipunan pag People's Day gani astang daghan nagyug kayo.
5: Mm.
7: Makita nimo karon kasagaran nang naa dinhi karon di asmo sa may bulaw. Dini mismo sa mga relocation area na dini karon ang daghan kayo ng mga tao nga miani gayod magiduyog nining People's Day karon mga panahon na.
5: Mm.
7: Walay reklamo magdumani nga nakita ta dini karon tungod kay gawas gabugnaw ang area plaster pod kayo ang mga tao kung asa sila makaduol o asa sila makalinya. Linya ang makita na to normal maguna magdumani ang kita mangudwa ta makasabot usahay sa linya.
5: Oh.
7: Normal maglinya ta kay daghan man kayta.
5: Alang-alang imo na ipagdasmag na taran. Oo.
7: Mo nang pait na to kay pagmuingon gani nga linya, murag daghan tag istorya sa linya, normal ang linya kay daghan kay ta.
5: Oo.
7: Wala man diretso magdumani isa ka pamilog lang unahon tatanan. So in order lugar nga maplasta tatanan, mulin niya kita magdumani.
5: Rather sa ipagdumog nato tanan tao.
7: Mao lagi mo nang inana.
5: Paglagi na order lang linya lang.
7: O linya lang na may bangko, plaster man din sa sulod sa covered court unya. Wala may igang kay na may mga electric pan bisan to dog dili ni igang ang area sa ipunan.
5: Oh.
7: Na may mga electric pan gibang plaster magdumani lugar sa mao.
5: Magayo. Kumusta daw ay angad? Way angad law dato karon siga ba dia?
7: Siga pero usay matabunan, usay mo hayag, usay mo alum-um siya magdumani.
5: Grabe ba mo ra mo siya gyapog City ug tirada?
7: Oh, usay mo. Usay mo hayag, usay sad mo dagom-dagom lagulga. Pero karon,
5: oh.
7: May sigas siya, pero dili gyud init kayo. Tapsing lang magdumani, nga kainit ang iyang gihatag karon. Nawato sa ginabiyon si Sergeant Adiser.
5: Sige.
7: Ay napoy mga dugang pagpangutan, labi na kini mga musunod pa gyud nga mga People's Day.
5: Hmm.
7: No, o gani ang ato mismong dagpayan, maski padaghan pa magdumani ang para lugar sa People's Day, para nga daghan po ang maservisyuan magdumani. Sergeant Adiser, magdumani Agustero, live to sa Magnum Radio.
5: Sige ba? Hello sir, yes, good morning.
0: Magnumani, mayong buntag. Yan sa mga laminaw sa Magnum Radio, karong adlaw no, mayong buntag sa tanan.
5: May buntag sir. Now, kumusta karon da sir? No, kay murag nasabtan ko na pagighapoy diyan na nangatulog gihapon aron magkauna karon di as People's Day sa Punan.
0: Yes, ubay-ubay gyud nga katawhan ang niani gihapon diri Magnumani no sa may barangay Ipunan nga plaza.
5: Oh.
0: Doon ay mga reports gyud kagahapon nga kagabi pa lang na anay mga naglinya.
5: Maulagi.
0: Resulta ni Magnumani sa katubitang backlog nato last People's Day sa
5: tinood.
0: City Hall kung atong madumduman medyo taas-taas gyud ang linya and ni decide si Mayor Clarex nga i-cut off para rapod sa security and safety sa ato ang mga beneficiary o ato ang mga kliyente. So karong adlaw ubay-ubay although ubay-ubay nga mga katawhan ang niani kay nagsagol naman gud ni Magnumani katong ato ang backlog si atong naingnan nga i-prioritize sila karon and ang mga residente mismo sa barangay Ipunan naglinya po dere so atong estimated ani lugar Magnumani as of this time is nasa mga 3,000 ka mga beneficiaries but dili pa na siya sure kay napa may naghinahinay og abot diri sa may barangay Ipunan plaza.
5: Oo, okay. So as of now, mga estimate po sa kadagana na siya niya, Sir Jade?
0: Well, nana sa mga 3,000 kabuok
5: 3,000
0: ni Magnumani. O, 3,000 na ni kabuok. Same gapon nga serbisyo o mga benepisyo ang ilang ma-avail. No? Ginatagsa-tagsa gapon sila o storya ni Mayor Clarex. Ang atong mga kaubanan sa City Hall na agyapon, nag-assist, nagtabang sa pag-facilitate and buyag-buyag. Daw daghan ang mga tao gyapon karon daghan ang mga benepisyaryo ni linya buyag-buyag magnumani as usual organized man gyapon it's just that katong sa City Hall medyo na kurat lang gyud adto kay mo pay pagsugod nato naa na sa may Jollibee pamenta ang linya so galisod ta og apas kibali karon daw taas gyapon ang linya but organized na magnumani no ang atong sistema ila nang nasubay and hopefully magpadayon ng inganin ng hanutoy o ganay ang ato ang paglinya sa ato mga beneficiaryo.
5: Okay. Now, Sir Jed, unsa kayo nagunang mga problema nga ihatod sa tao diya nga giatubang Las Mayor?
0: Well, kasagara yun ang Magnumani no financial assistance and medical. Mao gina kasagara din atay mga wheelchair pod ginahatag yapo ni Mayor Clarex. Ubay-ubay yapo nang nang-apply Magnumani kay nangyawat nga makasulod diri sa ato ang buhatan sa City Hall. So naman tay HR naka-standby diri, but with the endorsement of Mayor Clarex,
5: oo,
0: mas paspas kay bali express service ang ilang ma-avail diri sa ato ang People's Day. So same gyapon nga mga serbisyo ang ato ang gina-serve.
5: Oo.
0: Ang ato lang yung majority sa atong kakadawat is kaning ato ang financial and medical nga assistance nga ginahatag ni Mayor.
5: Oo. Okay, now Sir Jed, pila ka porsyento sa tanang tawo nga adya ang tuyo bugas og nay pagkapin pang sudaan?
0: Well, 100% gyud magnumani makakuha sa bugas, no, kay gikan man ni sa personal gyud nga panudlanan ni Mayor Clarex Uy og sa pamilyang Uy. Anan nga mo ani diri makadawat sa bugas sa magnumani, no? So walang uuing luhaan. Makadawat ang tanan ni ani diri sa bugas.
5: Oh.
0: May na lang pod na pod sila dala pangsud-an pod pag-uli nila. So lugar dili mabaliwala ang ilang kahago sa ilang paglinya kay gitan-aw pod na ni Mayor, no, nga ang uban ng adlawon pa gani subay sa reports ang uban kagabi pa naglinya. So atoa pod silang suklian, no, sa ilang paghago o paglinya. Mangyawat nga makaatubang kang Mayor, and si Mayor pod na makita pod niya nga 100% nga tabang ang iyang ihatag ani mga tawhana nga naglinya diri karon.
5: Sabton Sir Jade, nga bisa pa imong tuyo pananitan mangayo kag recommendation sa trabaho, pero bisa pa ang imong tuyo is recommendation lang, but nagyapon kay mabitbit gyapon nga bugas, tagaan kag hapon.
0: Yes, tagaan gyapon magnumani ang tanan nga naglinya diri no, naagyoy 5 kilos rice nga mabitbit padulong sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. So sa ato ang giingon, agi ni og pasalamat og palipay ni Mayor Clarex dito sa ilaha.
5: Mm-mm. Now, Sir Jed, aron nga dili masakyan sa mga ubang mga tao, muli niya lang gyapon ko niya, bisan og walay papanginhanglan nga muli niya, pero tungkol kita nagkangayaw tao, buapir glinya, but unsa kay requirements aron maka-avail ka sa People's Day or maatubang kas Mayor sa imong tuyo?
0: Well, first of all, magnumani, no, daghan kay salamat anang pangutana. Among ipahibalo ang tanan nga dadto lang maminaw og mutuo sa mga legit nga mga media stations, no, pareha sa Magnum Radio, diha ta mo patabang taog announce. Also sa ato ang Office of the City Mayor og Cagayan de Oro City Information Office nga page, diha ta magpahibalo kung kanus-a og asa ang sunod nga schedule sa ato ang People's Day.
5: Oh.
0: Ang uban na nga mga pages, no, dili na ta angay mutuo kay kana lagi gasakyan sa uban, no, ang mga kontrapolitika ni Mayor Clarex kay gusto na sila nga magkagubot magnumani. So kana lang, no, atong gipanawagan sa ato mga katawan nga naminaw karon, akong balikon, Office of the City Mayor, Cagayan de Oro City Information Office, and mga legit nga mga media stations pareha sa Magnum Radio. And also ang ato ang mga supporting documents nga need nato dadon is kaning atong barangay indigency kung asa ta nga barangay nagpuyo og narehistro.
5: Oh.
0: Ikaduha, kung naatay tuyo sa medical, magdala ta og mga reseta ato ang medical abstract ug tanan papeles nga nagpamatuod nga nagkilanglan ta og medical assistance. Also financial, same gyapon na magnumani nga mga attachments, tanan dokumento nga nagpamatuod nga kita nang hinanglan ana nga mga tabang. Also sa educational and sa tanan-tanan nga serbisyo nga atong i-avail, tanan lang nga dokumento nga nagpamatuod ang magnumani, di lang ginato kalimtan ang ato ang barangay indigency og valid ID.
5: Okay, so sa ato pa kung budalikat kagyapon dia, kung wala ka niya ding valid ID, wala kaya certificate of indigency, di gyapon ka ma-entertain diha.
0: Actually, magnumani, no, need gina siyang attachment. Arong dili po ta masakyan sa
5: lagi
0: mga kuano kanang gasakay sa
5: Pinod
0: panahon
5: na.
0: Kinamang goy uban magnumani nga kada semana na lang pod anha, no.
5: Musakay.
0: Ang natuwa ani is every 2 months lang ta maka-avail sa People's Day ni Mayor Clarex. Ato ning gibuhat arong maapod ang ato ang mga benepisyaryo, no. Kana siya, isa na siya kapamagi atong parang atong ma-verify ang mga beneficiaries nga dili magsigig balik-balik, no, weekly. Though ato gyapon silang i-accommodate, but every 2 months lang magnumani. That's why we need those documents, no, para sa barangay indigency kay makita man sa ato ang mga verifiers before pa sila mo atubang kang mayor nga nagbalik na dai sila. Wala pa sila nag 2 months, nagbalik na sila. So needed gyud kayo na ang mga documents magnumani. Though makuha raman na siya sa barangay, and also kanang atong ID na amantay any ID siguro nga atong gigunitan, no, kana pamaagi gyud na nato sa apart gyud na sa ato ang sistema arong maapod ang atong mga katawan diri sa ato ang dakbayan.
5: Okay, now Sir Jed, I think karong sunod nga bulan September mura og doon na kausaban after sa third round o gang fourth round, usab na. Wala na yung People's Day sa City Hall, Sir Jade.
0: Yes, as what Mayor Clarex had announced last Saturday, no, gani, gibalik niya karon rin sa Barangay Ipunan, Magnumani nga. Ikaduhan na siya sa isa kasimana mag People's Day sa atong mga kabarangayan.
5: Okay.
0: And isuspend o saan niya ang People's Day diya sa atong buhatan sa City Hall, no? Kana nga desisyon, yan ang i-announce atong adlawng Sabado. And kita willing to 100% tamo support and sa atong ibalik-balik, no, magpatabang gyud mi labi na sa buhatan sa Magnum Radio sa pagpahibalo, no? Kaya kami sa buhatan sa City Hall, I know nga dili na mo ni kaya kung wala mo. So sa mga naminaw karong panahon na, ato lang ni pahuman, no, ang ato ang third round sa ato ang People's Day. After ani dadto na ta sa mga kabarangayan twice a week, no, uban mi ninyo, uban ni Mayor Clarex, kita-kita ta dito. And kung asa mo nga barangay palihog nga magpaabot lang kay kung asa mi nga barangay mo held sa mong People's Day, ang i-prioritize is katong mga residente lang yun pod ana nga barangay. But rest assured, matuyok o tuyoko na mo ang 80 ka barangay sa Dapayan sa Cagayan de Oro.
5: Kung ugaling ma-start na sa isa kasimana kaduha, Monday gihapon ang usa, but asa man ibutang ang usa considering ang Sabado na may case B, Sir Jed?
0: Probably Wednesday siguro na magnumani. Wala pa maniingon si Mayor kung what day yun. Ato pa na siyang lingkuran, but probably Wednesday kay na-sandwich man siya between Monday and Saturday, no? Arong makahatag po taog time nga maka-prepare po, labi na sa ato ang physical setup, no? Labi na ning atong buhatan sa CPSD nga sila nagtaod sa mga tents and mga bangko. Hatag lang taog, sig one day lang nga interval, no? Para maka-plaster ta sa ato ang setup kay libuan ra ba ka mga katawhan ang galing niya gyud sa People's Day. So dili lalim, labi na ang physical setup diri sa ato ang mga venue.
5: Okay, so kanay karon kay Lones man nga People's Day, kini half day ra ni siya. Makita mo ni kadagana pila ka libo, Sir Jade?
0: Kasagara gyud ani magnumani, no, half day ra gyud ni siya, but ang ginaingon gyud ni Mayor is dili siya mo hawa until naay pinaka last nga maglinya. So kasagara gyud ani magnumani atong estimate ani ingani kadagano, no, mga 3,000 to 4,000 atong estimate ani nani sa mga alas 3 siguro or alas 4 mahuman. So depende na lang yun ni, no, kang Mayor Clarex, depende sa pinakaulahi nga taong maglinya atong yung i-cater o i-accommodate. Willing man ta mo extend sa ato ang oras magnumani as long as ma-accommodate lang nato tanan.
5: Wala pa pull ang Mayor, Sir Jed, wala pa siya hassle din nga klase sa trabaho ka serbisyo.
0: Well, atong giampo gyud sa Ginoo nga magpadayon nga baskog ang iyang lawas kay kana ra gyud ang iyang puhunan, but sa atong nakita gina twice a week na mga linya magnumani. So do kapoy siguro siya, but mas nagpatibabaw gyud siguro, no, ang iyang pagpalangga sa mga katawhan sa atoang dakbayan kay sa iyang pangidaron. Gabatiyo na gyud siya og kakapoy, but mind over matter na lang gyud po niya. Magnumani, no, mas gipili gyud niya ang pakiguban sa mga katawhan diri sa grounds kay pwede ra man unta na siya nga dadto lang sa iyang opisina. Correct. No, mamirma dayon ang mga tao iyang padto dadto, aircon pa. But mas gipili niya nga diri abog, init, no, ulan, na tanan diri klase sa kuno, apil ang risk sa security na diri tanan, but mas gipili gyud niya nga makiguban sa mga katawhan.
5: Okay, so sige Sir Jed, salamat kayo o good luck sa inyong kaliwag kanda. Hopefully pati kamo sa nga mga sakop sa Mayor, di pulpulaan na ng kahasil, kakaapoy na ng klase sa trabaho. Sir Jed.
0: Yes, dagan po kayong salamat, Magnumani, no, and sa itong mga kaubanan sa Magnum Radio for being always present, no, and supportive sa ito ang mga programa sa City Hall. Well, dilita pulaan na Magnumani, ampo lang yung punta nga tagaanta sa Ginoo og maayong panglawas, no, aron makaubanta sa ito ang Mayor sa pagservisyo diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. So mayong buntag and dagang salamat.
5: Salamat, sir. Salamat og good luck sa iyong kaliwag kandya. Yes, Magnum Persed. Yes, Magnum Persed.
7: Oo, Magnumani.
5: Abi ko pa og ikuha sa kasi imong kaliwag bugas mo diya. 5 kilos.
7: Dito po hindi kayo naka-uniform.
5: Tanan man di ay. Ang akong pagtuo diya, karam ko kahibalo nga kung ang imong, tuyo bugas, ayan nakatagag bugas. Di ay, bisa paglahi ang imong tuyo, makabit-bit ka na gihapon og bugas.
7: Oo, Magnumani, kung ang tuyo di mo tambal, di gid na mawala ang bugas, Magnumani. Pero una-una ni mo, Magnumani, nganong dilit naman ni mo huruton na lang tanan, Magnumani?
5: Lubusan na lang ba?
7: Lubusan na lang total na naman ni din sa mga tubangan. Mga ikang tambal, mga ikagbugas, oh. Mga ikagkas.
5: Tanan, oh. Nga klase sa imo toyo.
7: Kung dili naman imo huruton, tanan. Oh, pero din yung magduman eh, once nga makalinya ka, tagaan yung kag-coupon.
5: Mm.
7: Katong coupon,
5: clean na to
7: imo, bugas na to siya.
5: Mm.
7: Ayaw kita wala, kay pagawas ni mo dito sa gawas,
5: muto imo itunol.
7: Mawala to ihatag ni mo, muto ebidensya ni mo, nga tagaan yung kag-bugas.
5: Oh.
7: Oh, so kinanglan nga, paglinya ni mo din sa sulod, maglinya man ka.
5: Oh.
7: So pas mga paglinya ni mo, naga-itunol sa imo nga coupon, ayaw ginawala na. Kay grasya na siya.
5: So,
7: bugas na siya.
5: Kung may gusto tag-bugas, pilakalibo ba yung kita ka mga tao niya? Parang karoon, no? Mga 3 to 4,000 na sila. So, ang isakyas bugas na karoon, wingban.
7: Oo, hanagin magnet. Dili wingban, katulang bitaw tong murag semi-elf bitaw siya magdumani.
5: Mm, pro-close gapon siya, nga ban?
7: Oo, inana siya, pero daghan kayo siya puno-puno.
5: Oh.
7: Usahay, duhay na ni, usahay tulo, magdepende sa ginaghanon magdumani.
5: Grabe, pero nagasto ka na ba?
7: Pero ang ilang style ani, pag once gani nga pagtanaw nila nga may reduce short sila, muabot ang backup na yun magdumani.
5: Na-reinforcement na yun.
7: Oo, na-reinforcement nga muabot. Katong reinforcement, tiwason na lang nito sa rayon magdumani pag nanagin makaabot na. Dili lugar sila ingon nga ipauli nga wahay na dawat kung hurot sila magdumani.
5: Mm.
7: So, nairididahan ang backup nila nga muabot, maigyo na lang nga ulat lang tataod-taod ha, kay coming na.
5: Oh.
7: So, pagkataod-taod muabot, yun na magdumani.
5: So, ang gikan diya sa People's Day, tungod kay gawas nga naa siya ay bugas, tunulan po siya 500 magkapaguli. So, di ba ka ang gikan diya, magtong sugalan or magtagay ba? Palitong isang kaharin horse naman niyo. Sino na ba? Tagpila magkakaroon?
7: Pila na gina magdumani. No, sila na may bahala na. Wala may labot ang syudad ana sa ilang nadawat.
5: Mm.
7: Kung ilang itagay, ila na na.
5: Basta kay gihatag mo no? Na sila na.
7: Basta kay gitagaan sila. Basta kay ang bugas, sirbol na gina.
5: Pero ato ay pangmang no, gantos mga asawa, kung ilang ba na, muag to gani kay People's Day, kuaagin na ang paningla, asa na ang parapanspahit sa Sudan. Kay basing itagay ba?
7: Ang sobre, pangitagay na sobre.
5: Basing bugas na lang itunos lang asawa. Mung, oh, kamu asawa, pangutan na, asang sobre ane?
7: Dihan na, mapangka na gina.
5: Pangka, kaya. Labi na kayo, naging mo itong magnom, kaya mo may interview dito sa taga personal people, sa People's Day, nga na ay pakapindya.
7: Nahulog ba? Nahulog.
5: Ano mo na problema niya?
7: Nahabay na ako, kaya abay na ako, guwakti sulod ang sobre.
5: Hmm, muning tawag, sa kutoo.
7: Gawas na rin yung mga pinagbabawal na teknik ba?
5: Oo.
7: Dini ko naman itong ibutang, nahulog galing to.
5: Mm.
7: Ah, nahulog yun, kaya wala na sa bulsa ko, nawala ang kuan, kinibang subre.
5: To na, gipatan so, na.
7: Mga teknik ba, mga teknik, mga pinagbabawal na teknik na yun na magdumani.
5: Oo.
7: So, inana ang sitwasyon sa kasagaran. But din balik ko na to, wala gay luhaan nga mauli.
5: So, muna makaingon tanga bibo, kayang ipunan kay Carondias Plaza, bibo kayo niya ang People's Day. Pag-abot ito sa Nuwaon Pod, bibo sa demolition nito.
7: Mawag yun. Magdumanay kay Girisyo manata na ang ilang mismong demolition sa Anhaon Mulwa. Orang siya kuwani siya gi-resume magdumanay.
5: Mm.
7: Oo, sumunang na bibo lugar. But karon atong makita din sa ipunan, tama itong imong na ay nagsayo kay siguro nahadlock sila magdumanay kay moment ng mindset sa tao basig mahudtan. Pero dili ni siya mahudtan, no? Mm. Dili mabalaka kay dili mahurot. Basta kay naa ka dire, nakalinya ka dire, surbol na gid ka magdumani.
5: Mm.
7: Dili na gid ka mag-ataw-ataw.
5: Mm.
7: Kay kanisya, nakita na gid nila og na budget na pud nila ang ginaganon og sa madawat.
5: Present
7: sa mga
5: pasab dia atong mga barangay official dia. Oro la.
7: Mga barangay kagawad magdumani.
5: Kapitan.
7: Oo, ang kapitan, kabalo na ka magdumani.
5: Dili, so, dili parang kolor.
7: No, huwag yun na. Basta dili lugar yun.
5: Basta gani parang kolor, medyo padaplen sa...
7: Huwag yun, magdaman eh. Oo, okay. Lisod na kayo, okay. Namag-iuban nga, magsilos-silos dahin ba?
5: Kung ikaw, kapitan, disinido ka gumutungan niya kaya para imo nga magpakita ka kanigang katao sa imo mga constituent niya. Ang problema, imo siyang agalo na po buinitan ka.
7: Mawalagi, sab na mo na yung
5: pahit so, kayo. So, likay kay... nalaan na lagi pakita kaya monitor mo kasi agalon. Uy, ako
7: magsilos.
5: Ang akong sakop ni Patimaw man. So, ayun na lang yun para masyamok.
7: Malagi ka, maintrigahan magunay ka na magdumani.
5: Oo.
7: No, na din mga intriga, istorya na yun, muna na din problema.
5: Nagami ako, tulobay na ka-klases color din eh. Oo, upat magiging siguro, tulobay ka color. Ano ka ganyan?
7: Oo, kay
5: Green. Ay, ikaw upat, katunto yung imong amigo, gagauna yun, punya niya ang galon.
7: Amo ba sa matoya, kaya mo nag-bayulit, mabagyapon to, o di na to bayulit?
5: Mura naman siguro na, o di colores.
7: Ah, walang sagol na siya ba?
5: Kung taripa ba na sa mga pampantirador, di colores ang color.
7: Lagi kay, mawa na, green,
5: tanan.
7: Orange, violet.
5: Na-tanan.
7: Oo, na-tanan ng color.
5: Oo.
7: Oo, so at least nga, ang ato lang malinaon plaster na karon magdumani.
5: Oh.
7: Wala na reklamo ng ato na dunggan sa mga tao.
5: Mm.
7: Kay nakita nato magdumani nga basta kay normal maginang maglinya.
5: Oh.
7: No, taas yun ang linya. Kay daghan man kay tapo sa kadaga na to.
5: Kanyang tibito, estudyante pa ta, pag tagaan tag Nutriban sa atong maestra, linya man yapunta, Nutriban na kayo. Pinara mo ka mong classroom, di ba?
7: Mao yun. Tama yun, magdumani.
5: Mm.
7: Kung naipanghatag, linya gita, katugay, daghan man kayo.
5: Oh.
7: So parang kinibang mayo ang pagpanghatag, sunod yun ta maglinya.
5: Mm.
7: No, mao yun ang matuod nga pamaagi.
5: Sige.
7: Ang paglinya gayud magdumani. So karon banabana nila mga 3 to 4,000. No so, ni ang naglinya din ni
5: karon. Kanyato kana ang kadagana City Hall naman na.
7: Oh, di agad.
5: Pero so, karon barrio naman.
7: O di karon kay ingon na ba ito sila nga hapdi ra gid sila basta people's this barrio.
5: Oh.
7: Pero dili na makaya sa hapdi magdumani.
5: Di makaya eh.
7: So abot gina sila mga alas 3 to alas 4 di agad na ang banabana nila kay mga 3 million to 4 million kini ka tao ang niabot karon. Pero naman po iuban nga na pailakaw kakaroon buntag.
5: Mm.
7: Basi unya na sa hapon muapas o tumaka ha. Makaapas pag iapon to sila magdumani kung muapas sila din mismo sa covered court sa barangay Ipunan.
5: Mm.
7: So ang uban, hadlock man lang itong uban. Sumoto, nagsayo-sayo po sila din eh. Kaya na uban, ang adlaon. Nagsugod na ginahinay magdumani pagpakita-kita din mismo sa kinibang area sa Ipunan, labi na silang plaza, luwag man po nilang plaza, pwede man makarelax-relax man po ganin eh, kaya naman po yung bangko, ingkod-ingkod lang sa kagbangko din eh, kapi-kapi lang sa ka para sa lugar nga nililidlaay ang mga kinibang kahimtang, labi na kung naka din sa Ipunan plaza ha magdumani.
5: Mm.
7: So mauni no atong report din mismo sa kinibang nasangkit yaluar, sa People's Day diri sa Barangay Ipunan uban ni City Mayor Rolando Clarix Oy. Dito sa location Magdumpersed Blanca sa Balita Og Serviso.
6: Magnum rapido, rapido.
5: Salamat Magdumpersed Blanca nya nabate may gala gikan sa locations Barangay Ipunan. Sos dito na sa nangatulog kagabi. Ang ilang kapason dia may gala makita gani mo sa kalisod ang tao gyud may gala. Bugas. Kay tunulan ka magud jag bugas may gala nga 4 ka kilo. Tagaan po siya kay pangsudaan nga 500 pesos. So, salbar na bayag yun na may gala. So, nanakapait ang panginabuhis tao. Pulos ga pangyawat may gala. Upat na ganyan nakakilong bugas, pero, o lima, lima na ganyan nakakilong bugas, pero, mangyawat pamagin ang tao niya na mga egson. Naginuto pamagin ang tao may gala tungod sa kalisons panahon karon. Dato, bayagin undang atong nasod. Kwartahan, bayuntan yung mga Pilipino. Gikawat lang sa itong mga halandong opisyal. Sa ato magbalik, panayon tamay gala, oras maginikanan, alas 9:45 na sabutag.
2: Time check is brought to you by McDonald's.
8: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, at may kabutangan.
9: Bugas-bugas, akong katul-katul,
10: i-DTX 500 na.
9: DTX 500.
10: Aduna kini antimicrobial properties.
9: Nga makatabang sa pagkuha.
10: O pag-ayos sa bugas-bugas.
9: Akong katul-katul.
10: DTX 500.
11: Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
13: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
2: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576 Series of 2026.
14: Digutom na ba?

0: globgfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet, nga swag sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
5: Oras, alas 9:54.
6: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for Everywear Confidence.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
5: Balik tayo sa pag-uban sa itong programa, itong Magnum Rapido.
7: Magnum Rapido. Rapido.
5: This time, may gala. Tusang itching itong magkauban, may gala. Si Magnum Angie Alzado, nakaroon siya na sa mga probinsyas kabigin tungod kay Nadia Mudalikat karoon ng atong Presidente sa Pilipinas. President BBM may gala kay dunay inugurahan diya mga igsoon nga usa ka extensions pantalan di I think sa Binoni. I don't know may gala kung kumpirmado ba siya gabudalik siya sa Cagayan de Oro diya sa may Northern Mindanao Medical Center kay naapoy ilang kaliukan diya may galas project sa diya. Anyway, ato naman check on niya may gala. I-check sa nato magdumanji direkta sa provincias kamigin. Magdumanji, go ahead.
8: Yes, manumanin na lang kita karon din sa MI Binoni. Mahinaw ka kamigin na kung diin na gitak na nung mahinang at ang atong presidente na sa mga 5 minutes na kuno magdumanin. Kaya happy to magdunda siya din po sa venue kung diin na inagurahan ang Binoni Port Light Craft Landing Station na project. Kung diin, makita po din mo din karon sa Magnum Life Food Magnumamani ang presensya na sa itong mga kaniyang dignitaries. Nagikan na sa DNR, nagikan sa kaniyang PPA, gikan sa Bureau of Customs, gikan sa PDEA, gikan po na sa kaning lokal na gamahanan din sa may provincial kamigin. Dahil na po na itong mga president po, kadagkuhan na ito sa DOTR, kadagkuhan na ito dito sa kaning DepDev, o PIA, o gagan pa bang mga ahensya po magnamamani. Gani, kung yung tag, mula ko pa ba siya din ha, sa may Dakban sa Cagayan de Oro. Sa itong initial nga report nga nakuha magnamani, diba, ang mental man ang buhatan or ang ato po nga Northern Mindanao Medical Center, ilang di pa nindot magnamani ko lagi, na po ito hugon-hugon nga muabot ang naisipin na sa mga presidente sa ito ang nasuod. Pero karon po magnamani, wala naman po nakahatag o kaning confirmation magumanin ng atong mga kaning resource person po kaysa ila pong initial nga nakuha mong god murag dili na mo hapit si presidente
5: kaya kung naabuan niya siya sa Cagayan kung muna siya mga sa Cagayan murag protocol na nga naunta ang mayor pero mayor Tomas People's Day.
8: Yes, magdumani. So, mo na igiingat po na nila. So, ang ato pong kaning Northern Mindanao Medical Center, naniguro na lang po sila po magdumani. Kaya just in case, no, mausab ang desisyon po sa itong presidente. Oh. Wala pa man nga, wala na nag-confirm nga, mapit pa siya din ha. Kaya gani, ato mga kapulisan po sa PNP Region 10, doon naman ta aloy press con magdumani. Cancel sa gani, tungod kay nagi itong presidente na sud. So, hindi karoon sa itong venue, makita mo na din he, ang mga dignitaries na abot na, siyan lang po ang ihulatan magdumani. Kaya lagi, maghimo man din po na si, unang magdumani nung himuon sa niya itong pag kaning port inspection na siya susihan sa magdumani ang port of Binoni. Ay, hindi siya mo ani din karon sa may light craft. Dahil makita po niyo din magdumani no, ang ilang hanga pantalan. Mo niyo makita din niya itong gitudlo. Ay, munaaman din ha karon ang kaning na mga nakatambay ng mga yate, na mga barko. Dayon na din po sa ito po nga area, kaning bago nga gi-establish magdumani sa Gigers daw kung ano nga construction ang sa pinginisyal nga information na nagahimo po sa pagtukod po ni ini. Ganyan man sa ato apong nasayran po magdumani kaning modern infrastructure din nga ila po nga gi-develop dako gid kini ikatabang alang sa frontline services samtang nagahatag no og larger passenger waiting areas og improve po din ang amenities po din og gi-enhance po ang safety features og ang kaning building magdumani mag-house po din siya sa terminal office and kaning partner government po din po nila magnumaning opisina. Kanigi mo makita nga building sa babaw, kadit lang on. Pwede pa man ta makaliso po karoon makalihok magnumani.
5: Sige ba? Karoon. Panawa niyo may gala sa mga Magnum Live. Kita niyo ang kahimtang Diyos kami again. Sige.
8: So kani siyang building kani Magnum, kani color brown ang ato po, hindi lang ta pwede makakakaroon dito kaya limitado naman ang access. So kani, muna siya, musulod din na si Presidente, dayon na magkwansa siya, nasa siya iya, himuon nga pag dalag plaque dito po sa ubos Magdumani, ito nga dito sa likod, oh. Then ang hidden siya, musulod siya ani, yan yung suru yun, aya din siya, mabalik din hidden sa stage, nga kaneng giandam po sa PPA. So ang iyakang buhatan din Magdumani, dali ragid ka, ayun o, yung inspeksyon nun, ang nahisgitan nga building. Dayon na maghimo din siya sa iya po nga speech po Magdumani. So kaneng nga, first ever dedicated nga lifecraft craft landing station di pangulohan gyud po ni NOS ato po nga DOTR ang ila pong pagpaningkamot nga ma-modernize lagi po ning PPA nga facility dinhi sa may probinsya

0: Oh, makayo. Interview gamay sa inyo, sir. Okay na. Unsa pangalan niya to, sir?
1: Marino.
0: Marino. Kagadas. Anji, di ko, sir, sa Magdum Radio, Anji, sa Ado. Sir, kanina Marino, ikaw kay Kagawad? Ay, kapitan. Si Sir Marino Kagadas, kapitan Magnuman.
2: Kapitan sa usang barangay?
1: Sa barangay Tupsan Pequeño. Barangay Tupsan Pequeño.
2: Ah, sa Tupsan. Wala
0: po niya siya din, sir.
1: Bondi rin na sa kwanda yung sa Mambahaw.
0: Sir, kanina kapitan no, sa Magnum Radio, napasapikasi niya si Magnum Manny Agustero. Unsa kanina impact yun nga yung gilauman na ni Sir no, sa kanina duga nga amenities nga i-plaster karon din po no, sa pantalan sa Binon.
1: Bikini siya, nakalabang yun po niyo beauty o sa ayon sa turismo ang kanina target lugar po dito sa Binon. Kung Binon, kanang
0: pagkada sa kaya tanaw. Okay. Sino siya ba ang inyo din sa lungsod sa Binoni? Anam-anam nagit siya nga kaka-establish ng tungkol ani po mga facilities ng ipang tungkol din sa PTA?
1: Ang po ang lungsod sa Mahinod, ang Binoni, barangay man siya, ang lungsod yun ang Mahinod. So ang Mahinod nagka panagod nagka-angat agad kanuna ay tungkol ang nagkangkay nga project nga di butang diri sa Mahinog sa pinaagi sa mong congressman governor. So makita man sad karon diri nga muna sistema sa mga project karon diri sa Mahinog. Muna nga ang Mahinog kuan ka nang gitawag man sa kuan nga bali anon Mahinog. Okay.
0: So kan sir kompleto mo kapilo ka barangay sa Mahinog.
1: DC ka barangay.
0: Na
1: nami kita karon tanan ang kuan ang DC ka barangay.
0: Salamat kay sir ha. Subli sir si Kapitan Kagadas Magdumani. Gikan na usra gyud hapon sa barangay kini sa mga kaninga mahinuga kami gin. Dayon nga kaning sa pasit sa kayo. Si pangalan gyud sa inyong kapitan sa kaning Binoni.
2: Binoni.
1: Oscar Kalo.
0: Ana siya karon din. Nagtaod pa sa taas.
2: Ayun na lang sa.
0: Sa taas oh. Magdumani sila si lang. Kapitan. Oh.
2: Oh, so, diya karon na Magnum Anje, wala ba yung mga audience diya? Pasi magsingkita na sa nag Duterte na sab diya? Wala ba yung mga tao diya?
0: Wala man mag... Wala magdumani. Mami to, kay kaganiya, nagsentag mga footage no, na iingon nga, mingaw lagi. Ang ilaha manggudin
2: ni Magnum Anje. Sila-sila ra,
0: sila-sila. Sila-sila lagi. Mga kaninga government officials. Lagi. Kan lugar
2: kaya nalang ng mga tao, kaya pasi magkalitong singkita sa nag Duterte.
0: Lagi mag kon kay magdumani stricto po din dinhi magdumani no kay pagsulod nimo kinahanglan gyud ka attendance katur yung na invite din na din ID na din mga sneakers so nana karon abiso
2: oh
0: magsugod din ako na in a few minutes da ko no magdumani so karon atong kaning atangatangan moabot karon atong nga presidente sa nasod
2: sige magdumani je kay para tagaon unya moabot ang presidente makakwabot sa ading pin program sad makaiwas ta sige.
0: Sige, magdumani. At ulit, pasapot ang dugang kalambuan. Kaya karoon tataon, mahidangan naman na itong presidente sa nasun, Presidente Bongbong Marcos Jr. dinhi sa may Binoni Port Lightcraft Landing Station na project sa may Mahinog, Provincias Camiguin. Kinis magdumani 20, MG Alzado sa Balita Og Serbisyo Magnum Radio.
3: Rapido, rapido.
2: Salamat Magnum Angie Alzado. Direkta gikan to na Pitas Binoni Mahinog Camiguin na province. Kaya may dangat niya karoon may gala ang presidente. Amo tanaw na to ni Maygala kung mudalikat baka din sa ato sa Northern Medical Center. Kaya kung naawan siya Maygala, unta na yung mga protocol, naunta na yung Maygala yung mga advance party niya. I don't know, Maygala. Pabutan niya sa programa ni Magnum Joel, kaya doon na po yung mga discussion sa mga issue dyan na pita, Maygala. Kuto man din mo rasa, kaya doon ay pin program nga masunod. Salamat mga suging tipamin ako. Salamat sa tanang nagasunod sa itong programa. Ay kalimot, Maygala, sa usaka kagawas ng katilingban, katawahan na binggabhanan, managdahi man ang itong maruganan, hukom sa katawan na matuman. Kailaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din hilamang sa Balitang Serbisyo. Magnum Radio!
3: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras alas 10:05.
4: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Han.

0: Slim Nulo, kasayuran sa maayong panglawas.
1: DTX 500, ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
2: DTX 500.
3: Saving grace paglumutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga. Nag-100 ang akon nga sugar.
2: Wow!
0: DTX 500!
5: Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
0: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.

Mga ka-DTI X, mga ka-DTI Bayo. Ay, hello! Hello, hello! Oh, sa kamahimsugo ni Gala Mabungahon nga adlaw sa talantala na to ka mga suki ng mga tigpalamati. Anyway, welcome mga Gala sa bago na usab nga edisyon ni nga to ang Tulong Manon. Programang kasayuran sa maayong nga panglawas. Of course, sa tuod ko ninyo mga higala sa itong mga klinika products, DTX 500, MyTC, DTI Bio, DTX Coffee Mix, and of course, DTX Premium Coffee. Hello, by the way, sa itong mga viewers via Facebook Live nga naka-tune in karon. Sa itong mga suki ng mga tigpalamati, ang mga consumers na ito, by the way, kumusta ang ito ang mga tigamitan sa DTX 500. The same sa mga tigamitan na ito sa MyTC, na inom na ba? Na tumar na ba ang MyTC? Di magalimtan ha, kada humanog kaon, inom na DTX 500. Herbal capsule. Oh, inom na MyTC ha. Then how about sa to ang mga consumers nga kanunay nagalitri bayo? Kumusta, kumusta? Kumusta inyong adlaw ron? Maayong ba ang adlaw? Basin kapoy, no? Luya, lipong, buyod. DTI Bio na na, ha? DTI Bio, mga higala, pag matas buntag, luha ka, soft gel. Kanang batiyon mo nga, kapoy ang lawas, regulas kondisyon, mga higala, ang lawas pag matas buntag. Inom dayon DTI Bio, dayon inom daghan tubig. Or either, inom DTI Bio, duha ka buok, no? Duha ka buok imnon, dayon timpla kape, oh, para ma-stimulate ni mong lawas. Inom kape, pero kanang kape nga kuan ha, DTX coffee. Oh. Una nga ilisin na nang imong kape para perfectly kaayog yun, no? Perfectly blend sayo sa buntag. Naka-DTI Bio ka, naka DTX coffee po ka. Punang ilisin na nang imong kape. Oh. Ha? Ilisin na na. No? Pag DTX coffee mix na, then pag or either pag DTX premium coffee. Kanang aton DTX premium coffee, muna yung pinakabago ka ron nga herbal nga coffee ron nga naas butika. Muna bago ron. So, kung wala pa mo ka-try, ana, hala, i-try ninyo na. Para nga, ma-experience po ninyo ang kaayuhan o kamaayo sa DTX Premium Coffee. Kung coffee lover ka, I think so nga makauyon ka ani, makaangay ka ani nga klase sa herbal nga coffee. Labi na yun kung health conscious ka, makauyon yung kaani. Oh. What I mean ba kung kanabitang gapahealthy ka, oh, ga-practice ka healthy living, no? Ga-diet ka kung naakay ingana karon nga gitawag nga huna-huna kung makatilaw ka DTX Premium Coffee, I think so makaangay ka. Ay makaangay yung ka basta ga-healthy living na ka yan, kung magamit yung DTX Premium pati ng DTX 500 na to, makaangay yung ka herbal capsule. So, binigyan kong kapahimsog na ka kay ang imuhang ipangita sa lawas, mahatag maniya, no? Mahatag maniya mga higalang antioxidants, ang mga nutrients, no? Ang pag-eliminate sa mga toxin away sa lawas, o, mumanay mahatag mga higalas pag inom na ito sa DTX 500 herbal capsule. At the same sa itong DTX coffee mix. O, or either DTX premium coffee. O. So, ay kalimot na sa pinakaduol mga higala. Naas mga butika. Dito maglangay, hisgutan na ito ron mga higala kining... The real reason
Why You Are Anxious. Ang tinuod nga rason mga higala nganong kanamitong kananaka kamitong ganun na yung pagluna dili ka satisfy something ka suffer kag anxiety imong unahuna na ay kanunay nga pagluna pagluha-luha na ay fear na ay worries maning condition mga higala nga indecision ka na ay tension na ay fear nga batio nimo anxiety sigutan tani nganong ganong naani siya. Unsay nutritional approach sa ani niya. Naiga pugong mga higala, naiga interfere mga higala sa tong ability to feel comfortable. Dilita mahimutang. Muna'y batiyon mga higala kung natin anxiety. Na ay mga common cause which is dapat i-correct na ni. Number one, kung low ang atong blood sugar, ang atong brain mga higala, dili makakuha og enough fuel. Ang mahitabo ang lawas, magpadala og message ngadto sa atuang mga hormones, maglead mga higala sa panic mood, mag-increase ang cortisol og adrenaline nato, which can causes the liver to release sugar para nga atong brain makaget og fuel. Atong glucagon ginapagawas na sa atong liver para nga naay sugar, naay fuel. Makuha na to, magamit sa to ang brain sa tong lawas. Pero, kung ato ni siyang i-replace sa high quality of protein or healthy fats, pwede na to ni makorek mga higala. Muna, dapat naagitay healthy fats. Ha? Naagitay healthy fats. Kaya ka na mga healthy fats, gakahimo po na silang fuel sa tuang brain. No. Gakahimo ng energy. Gakawala ang atong kapoy kung muka untag healthy fats mga higala. Pamiton na atay D3 bio. Unsay naa sa D3 bio. Nawala sa uban ng mga supplements. Ang D3 bio is very rich in medium chain fatty acid. Kana nga mga fatty acid, gahatag na mga higala og energy sa lawas. Gahatag na fuel sa brain para makorek na to, number one, ang anxiety. Ha? Halipon pwede nga magpasubra tagkaon ng sugar. Diba? Kay lison po, no? Mag-lead po ni siya sa another problem. So, ang pinaka-the best way yun na to, kung natin anxiety, i-reduce na to ang sugar or kontrolo na to ang sugar. Pero, kinahanglan na atay mga healthy fats na kanun. Asa man na to ni makuha ang mga healthy fats? Sa isda, nana sa prutas, mga legumes, ang mga beans, kana. They are very rich in protein and fats. Good fats. Ayon lang to mga mantikaon sa baka. Kay bad fats na siya. O, baka, kabaw, bad fats man na siya. Ang gikinahanglan sa lawas is healthy fats nga naa sa prutas. Or either mga higala, ang pinaka-the best option na ito, ani. Pinaka-simple way, pinaka-cheapest way nga ma-supplyan na ito og healthy fats ang lawas is by taking D3 bio every day. Inom na lang D3 bio, bi. Ani na lang, no? Para masulbad ta na. Inom D3 bio. Kato may mga problema, dra, may mga anxiety. Kung naamoy ginabatyag, dra. Mga mamis, I know nga, most common ka mo ang gasaper ani. Pag inom sa D3 bio, number one na siya nga supplements nga makatabang sa ato ang problema. Another one, ang kakulangon sa katulog. Kung dili ta makatulog og tarong, ga-increase ang cortisol. Mag-cause kini siya og unnecessary worries and anxiety. Dapat naging matulog og sayo. Alas 9, before 10 o'clock sa gabi, tulog na. Dili kayo mabot pagkag alas 12, alauna, matagi hapon ka kay kanunay kang gagadgets. Musamot ang imuhang unnecessary worries and anxiety. So dapat tulog yun sayo. Tungod kay ang sleep mga higala ang katulog is it is a form of detoxification na ay detox nga gahitabo sa brain during katulog. Muna nga importante kaayo na makatulog yung sayo. Alas 9 tulog na.
Muna ikadua, ikatulo, kung maubos ang ato ang vitamin B1, ang thiamine, kung maubos ang thiamine, this is one of the most important vitamins sa itong nervous system, sa itong mga kaugatan. Anxiety and nervous tension are often result of deficiency of these vitamins. Kung magkulang tag B1, dali kitang magkatensyon. Dali kitang nervyuson. Kung magkulang tag B1, anxiety. Atong padulangan, anak. So, dapat na atay vitamin B1 kauntag mga gulay. Actually, ang B1 na ani kanunay sa mga green leafy. Muna nga kanto, ako manotice bitaw, kanto mga babae nga, dili mo kaon bitaw o kanang gulay. Nga dahon-dahon ba? Kana mga higala, kung inyon lang ihabit kanunay, dili mo mo kaon ng mga green leafy vegetables. Sige lang mo karne, ana? Ang tawa ninyo, lahi ang kinaiya ninyo. Mas dali mo nga masuko, mas dali mo nga saputon. Observe ninyo na. Unlike sa mga gakaon no gulay, green leafy. Ako ma-observe ko man yun na, kaya ganotice gigo anak mga higala. Basta dili ganay hingaon no gulay, lahi yun ang kinaiya. Maapektuhan yun mga higala. It's because na ay mga necessary nga vitamins ang gulay para sa pagpa-healthy sa ato ang brain, para sa pagpa-healthy sa ato ang hormones. So, dapat kaon yun tag mga pagkaon nga taas yung vitamina. Stimulants. Sa may mga stimulants, mga higala. Kape, chocolate. May mga certain medication, mga higala, nga contain ng stimulants that can lead to anxiety. So, kanang chocolate, kanang kape, mga higala. Muna yung ilisi na lagi ng kape ninyo. Ilisi na nag-DTX coffee. O ilisi na nag-DTX coffee. Ilisi na nag-DTX premium coffee. Mag-D3 bio. Then, lastly, mga higala, kung ubos ang atong protein. Ang protein, ang importante ni. Kaya kung ubos ni siya, mga higala, mag-lead kini siya og nervous tension. Anxiety. Kaon mo ta mga pagkaon nga taas og protina. Di pagkalimtan, D3 bio. O ginipin na ka the best nga imnon yun. Labi na gitong gasapir o unnecessary worries, tension. Kung naam mo ingana karon nga kahimtang. Usa sa mga patsada kaayong nga buhaton. Number one, mga higala. No? Kaon yun ta og mga healthy nga mga pagkaon. No. Healthy fats, mag D3 bio, kada anlaw niya ang kape, alis din na mag DTX premium, or either mag DTX coffee, muna na imna kanunay, o then mag-exercise para sington, kaon sa mga pagkaon nga taas og vitamina, especially B1, mga green leafy na ha. Ang mga green leafy vegetables, taas ng B1, vitamin B1. Like spinach, taas kinag B1. Kalamunggay, kana, mga green leafy. Talbos ng kamote, kana, mga taas na sila. Lugbati, saluyo, tagas kina sila o mga green aquan, B vitamins, B1. So, kaon yun, anak, dili kayo mag-inarte. Mag-inarte ka, na. Arte pa ka, wala pa kay kwarta, nagan pa ka problema. Samot, mga higala, yung mga anxiety. Mag-lead ginas pagbato ng depression. Don't get me wrong, mga higala. Munang giingon na to, mga higala, nga healthy living. Number one, gila. So, D3 Bio, naa sa pinakadool nga butika, ha? O naa sa pinakadool nga butika. Naa sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Pag ginawa na, pwede na 3 times a day. Pwede po twice a day. No. Anyway, standby sa mga higala kaya anisatas mga pipila ka mga pagpahinomdom.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX 500.
3: Juliet Nol, ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500. D3 Bio.
1: Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
4: Ako si Richard. Ang galingin mo loko. Naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang. Puan ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may PCO.
5: Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
6: Ma'am, kasi itong pangalan, ma'am?
7: Si Irene Saladaga.
6: Irene Saladaga. Ma'am, sige kang gagamit sa among produkto. Ang saan ang produkto, ha, ma'am, nga imuhang gina-inom or gina-take kada buntag?
7: May TC, DTX 500 of DTX Coffee.
6: So, pila nakakatuig nga nga take ani mo?
7: Duha na katuig.
6: Asa ka tigpalitan ani nga produkto ha, ma'am?
7: Sa Butika Quattro.
6: Kung sa'yo gigamit ni mama ang ato ang produkto nga?
7: DTX 500, DTX Coffee, og Mighty C.
6: Kung sa'yo mga kalainan, sa una ma'am nga wala pa ka nigamit, kung sa pagkaroon nga nigamit ka, kung sa'yo mga kausbanan o alibyo sa imuhang panglawas?
7: Dili ko kapuyon.
6: Dili ka kapuyon. So karon nga niinom na ka, okay na ka nang...
7: Okay na. Nawala po akong sakit sa kuto-kuto.
2: DTX 500.
0: Mabili sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: Mabasa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
0: Sa mga butika.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
0: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C.
12: At the same time, why not yung gamit ang Xtend? Xtend herbal food supplement for men. Para nis mga gikawata na ba? Bugnaw na kaayodok ang amuang panag-uban ni misis. Malamig ang simoy ng hangin. Magtalikdanay na lang miya ni Log. Atubang bungko niya. Huwag po'y mahita buwan niya. Magsigi na lang danig. Diba? Pagamit og Xtend herbal food supplement for men. Sa mga mag-asawa nga wala pay anak, kunya katong gusto magkaanak, pagamit og Xtend herbal food supplement for men. Sa katong mga nag-edad 40-45 na anay dryness sa pertas babay, kay magka-menopause man ta, magka-dry man gid ang pertas babay, wala na may gana dok. Tungod na sa dryness gagakahitabo, kay gaus-us ang estrogen level sa babae basta magka-menopause, 40 na ka, 45, may mga early menopausal stages imuhang bation. Pwede sa mga babae pag tumang dirag Xtend herbal food supplement for men, both partner ba, mag-asawa lalaki babae, pwede, kay makapa-increase man sa libido sa babae, then makapa-increase sa sperm count sa lalaki. Xtend ta, saan to man lang pila ra, 1 minuto, 2 minuto minuto, tolo ka minuto, fiyate. Pwede yung bitin na dok, lima ka minuto, mabitin ba gani ko? Gusto kag extend, kana ma-extend ang oras. Paggamit og extend herbal food supplement for men. Pag matas buntag, pwede yung lamia pa. Ang atlog extend herbal food supplement, by the way, sa katong mga langita, nanis mga butika.
2: Extend food supplement for men.
13: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
2: Extend food supplement for men.
12: Paggamit mo DTX nga sabon, DTX Beauty Soap, ka-effective ka ayon. Kanang inyuhang panit nga gadry, paggamit mo DTX nga sabon. Katul-katul sa panit, pero di kadali kaayong maayo ng mga katul-katul sa panit. Sa pribadong organo, gakatul, kalang mga singit-singit na to drang gakatul, paggamit mong DTX nga sabon. Muhayag, mag-rejuvenation, then mag-cause of glow sa inyong panit. Hamis siya nga dili siya dry. Gaglow inyong panit, mura siya o gamay nga na ay oil, oily, so dili tong oily kayo. Dayon, gahamis, gaputi pagidya, nindot kayo. Makaingon ng wanon sa may gigamit ni mo si mong naong nag-ganus-nus baka no. Ang secret ito ada DTX Beauty Soap ra. The same sa mga may mga skin problem. Kung naa kay problema sa imuang panit, katol-katol, tiil ni mo dira, may fungal infection, katol-katol na dira. Paggamit mo DTX ng sabon, kanabitang manlaba mo, na ay mga tao nga manglaba, mga mamis, manglaba mo din. Kanang inyuhang kamot, magkatol, tungod na sabon, take note ninyo na, gamitin ninyo na DTX ng sabon, DTX Beauty Soap. Gamitin ninyo na, kanang magkatol siya. Paggamit mo DTX ng sabon, dali, kanang mawala, kagaw mo na, kagaw, nga naspanit magpenetrate siya so paggamit mo DTX nga sabon alap up kana kanang mga naikaspa gamitin niyo nag DTX nga sabon kana may kaspa mga bata ulitaw dalaga may kaspa paggamit mo DTX nga sabon by the way sa kadto mga langita nanis mga butika

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: By the way, di ay ha, sa mga taga Cagayan de Oro, ang atua mga klinika products sama sa DTX 500. Mighty C D3 Bio DTX Coffee. Pati ang ato ang DTX Liniment Oil, DTX Beauty Soap, DTX Premium Coffee, mapalit sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro City. Alang sa mga magpa-check up or magpa-konsulta, ang address mga higala sa tuang klinika sa Cagayan de Oro, anaa kami higala sa Agura sa may Mambato Street Lapasan before lamang sa Balingasag POG Terminal. Nya abrita mga higala alas 8 ngadto sa alas 5 sa hapon, Domingo ngadto sa Biyernes. Muna nga kantong gusto magpa-check up, magpa-konsulta nga libre, pahimu mostly ninyo higala ang higayon kay talagsaon ra kini. Wala nga sa mga nanay o tatay nato dira nga nay mga balatian nga gusto magpakonsulta. Adto lang sa tuang klinika nga naa sa Agura ha, before mga higala sa POG Terminal sa Balingasag. Kita kits mga kaklinika.

0: mo kato mangingala nga to ang Bulawan ang Pulong, adod ka na to sa DTX 500. And of course, di ba galimta na nga to mga clinical products, D3 Bio, Mighty C, DTX 500 Herbal Capsule, DTX Coffee, DTX Premium Coffee, na sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
1: Sa mga taga Cagayan de Oro, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee is available na higala mapalit na sa mga suki ninyo ng mga butika sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora, Lapasan. Mapalit usab sa Save More Pharmacy All Branches, Oro Wonder Drug, Primed Pharmacy All Branches, Rica Drug Store All Branches, Rujon Pharmacy All Branches, Rios Pharmacy All Branches, Butika Gracia, Diamond Drug Store, City Drug, Curzon Pharmacy, Maricare's Pharmacy, Anga Clinica. Products also available in other leading drug store in Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Camiguin Island, Lalo del Norte, Davao, Zamboanga del Norte, og Zamboanga del Sur. Mga ka-DTX, mga ka-Clinica, mga ka-D3 Bio. Ayaw lang ay, add to na yon sa pinagadool ng mga butika pharmacy sa inyong mga lugar.
0: Are you looking for a atong oras, limited kay mga higala mo sa ibabay na pugko. Anyway, ugma po, the same nga oras, the same nga sibian, mag-uban-uban nga po. Nagkauban Doc Hans, Lima Nolo, sa programang Kasayuran. Sa may panglawas, mga ka-DTX, ayaw kalimuta ang atuang mga produkto na sa pinakaduol nga butika. Atuan ninyo sa mga pharmacy na, ha? Oh. Mag-D3 Bio na, ha? Ang lawas dapat pagampingan, dilipag, abusaran.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ravil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Pirmi ka pangihi,
5: hanap ka pananaw,
4: ug pagpamilod sa mga tiin,
5: masin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500,
5: epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500,
5: karun na yun.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa butika.
8: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
9: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18-19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
10: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit itong kay para kang Padre Pino, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa hinungdan?
1: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Nga naman?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga nakajakpat daw ko nukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
3: Oras alas 10:38.
2: Time Check is brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magdum Radio, news and public affairs. Patas sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oras alas 10:40 kala kumusta mga ngutok ay tanan welcome para kumain din sa atong tulumanon ng inyong tulumanon
0: Magnum.
1: Ato may galang Magnum in action karong adlaw may gala Lunes o kapitsa 13 na may gala sa bulan sa Hulyo tuig 2026 Advance at Fiesta Barangay Carmen
0: Magnum in action.
1: Pagfiesta may gala Barangay Carmen may gala karong pitsa 16 mga egzoon hapit na ha. Og maantiris piras may gala sa kapistahan sa Barangay Carmen ng atong nakbayan.
0: Magnum in action.
1: Sa ato para gumintiri sa tulong may gala, kumusta, kumusta, may ngunto kay tanan, mga inaot na may gala, nga namo sa mga panglawas.
0: Magnum
1: labi na may gala sa tutulang mga namina, may gala, labi na sa mga nagkasunod kanunay sa atong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Sa atong tara mga katawhan, labi na sa Cagindoro, Misamo Central, Bol, Kamigin, Bukidnon, Cebu, Kalibutan, sa mga Bisaya, may gala, nga namina, may gala, karong panahon na, mayong uto, kaninyong tanan.
0: Magnum in action.
1: Silabit na magpanayasin, may gala, ito kalimtanong na ito mga pagpasalamat sa itong labaw nga makagagahom. Salamat, Ginoong Kristo, salamat, Diyos, sa mahan, anak, Diyos, Espiritu Santo, sa magyata ka namong laing adlaw, sa pagkatod ka namong Ginoon, nining laing kaudon, salamat, Ginoon, nining tanan, kami mag-aampo, o salamat, diya ka namong Ginoon, ngayon kami kitagaan sa laing pangkinabuhi o gyato dining laing kaudohon. Ginoo, salamat sa mga grasya nga maghihatag ka namo, labi na sa mong pamilya, sa mong kaban. Salamat niyang tanan, Ginoo, kami maghampo unta sa kanunay. Imo kami bubuan sa mong grasya, Ginoo. Apil ang mga nag-antos taong skadaplinan. Ginoo, amo sa nga kagpasalamatan. Huwag kayo mo kami giiway sa mga panulay, sa mga demonyo, sa palibot na mo, Ginoo. Sa mga daotan, Ginoo, labi na sa mga tao nagtingwa sa mong kapukanan. Protection kami, protectionist kami, Ginoo. Ilaman na batok sa mga nagariang katalagman, linog, baha o guban pa nga amo na sinati karong panahon na kami kanunay Ginoo magampong antay mo kami panalipdan sa tanang talagman. Ginoo amo nga pangayda kani mo antay mo kami hikapon o ga iwa Ginoo nga mga balatian labi na niyang mga nagpasakiton nga nakaroon sa nagkariyang tambalanap. Salasap kami Ginoong Isus sa mga salangan libo na kani mo ingumang kami anam sulong ato sa mga kasalakan na mo kining tanan mo kipangayapin ay kang Kristo imong bugtong anak huwag nagari ato sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Hoy, sa ito talang mga namina, may gala, may ngunto kayong talan, ha?
0: Magnum in action.
1: May ngunto, sabay good news, may gala, labay good news karon.
0: Magnum in action.
1: Uraga, idlas, may gala, good news, may gala, karong panahon na, labay good news karon, may gala. Uraga, idlas, may gala, mga good news, may gala, karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Kayong ato mabati, may gala, palibot, purugid, may gala, dili, maing balita, di ba?
0: Magnum in action.
1: Oh, so, una, may gala, ang bad news, may gala, una tas bad news. Nasod may gala sa Pilipinas, labi na sa Visayas o labi na sa Luzon o Mindanao. Grabe may gala nga sentiya, labi na mga pagbaha karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Mauna itong gingon, may gala nga while ang atong gobyerno. Sige may gala o likay-likay sa mga isyo nga tinood. Ilang lihis may gala ang isyo, labi na sa korupsyon, sa baha, labi na sa mga flood control. Pero ang Ginoo may gala, di gyud tanawa ko ninyo. Tanawa mga Ikson, while sila nagpaygayon sa
0: Magnum in action.
1: Impeachment may gala. Kaya kining impeachment, giingon pala sa uban, klaro kini, nga ila may galang gilikay o gilihis may galang tinood nga isyo. Pagkagituyo ni sa may gala, para di yung madumduman sa mga tao, ang tinood nga isyo may gala, ilaban ang kawat sa Pilipinas.
0: Magnum in action.
1: So ilang lipat may gala ang mga tao. So dinita, diya sila nakafocus. Tanawa may gala kinsa na mga tao mga Ikson nga nang nanlibasog nang usog may gala sa impeachment mga Ikson di ba mga miyembro mali tagang
0: Magnum in action.
1: Kaya kung wala na siya ang focus may gala dito pagukod sa mga kawatan sa gobyerno sumagukod sila para dili gyud na muraga malimtan sa katawhan aw dinita sa impeachment bahala og tinuod og dili ni basta kay dinita kay ang mga tao mo focus man. Dito may gala mo tutok sa impeachment may gala buta singon lang aw tubaga lang nang imong sala diha tubaga lang na sige ingon tubaga imong sala tubaga ang imong gihimo pero ang ilang mga hinibotan may gala ilang gitaguan mga igsoon
0: Magnum
1: in action sa mo na nga ang Ginoo ingon nga kamo ha marama mo ha ang tinuod nga iso inyong giwala-wala so ato ning bahaan na to ilibin ang mga lugar nga nadya ang controversial tinawa karon sige baha nadya pa na may gala ning maong bagyong Inday. Napamailaing kaming subot pa sabot na dili sa undangan sa Ginoo may gala yang iya may galang patbangan og baha may gala para ang una-una sa tao pirmi may gala makadumdum sa binuang may gala ilabi na ang flood control.
0: Magnum in action.
1: Mao gina may gala ang dagan ini.
0: Magnum in action.
1: Padyo sa may gala samtang heat wave dito may gala sa Europa sus parain gyapon may gala ang problema sa katawhan.
0: Magnum in
1: samtang bagyo may gala China may gala sus gitamusak pa kayo gisus lampurnas may gala. Grabing baha may gala, gitamusak pag-ayo. Purisyo gika may gala sa China tungkol sa grabing baha may gala tungkol si bagyong Babi. Mao na megala, bad news megala karon para ona.
0: Magnum in action.
1: Ang good news megala, Mao. Balabalang kaon karon pa sa Disayas megala sa barangay Carmen. Tungkol kay magfiesta megala ang barangay Carmen.
0: Magnum in action.
1: Manay good news megala, balabalang kaon.
0: Magnum
1: in action. Sa dunay pakaon megala, sa walay pakaon. Good news ang gapon, importante diya, naka lugar niya buta megala na mga panahon na.
0: Magnum in action.
1: Inetap lang ang megala na guna mga luwas sa mga balita, mga igsoon. Sa una sa atong balita lokal, Gingon Maygala, Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang itagda Maygala, Buduaw Maygala, karon dito sa Mahinog, Gamigan Province.
0: Magnum in action!
1: Hindi Maygala aron sa pag-inigurarin ng gamay ng pantalan, nga gimugna Maygala sa nasangpit ng lugar.
0: Magnum in action!
1: Pabuta Maygala po sungkama si Magnum Magic, ituwa sa nasangpit ng lugar. Karong parauna Maygala, Samta Maygala, Gingon, gikan diya Maygala sa Gamigan. Tanahon ta Maygala, mulaos pa siya din sa NMMC. O sa Northern Mindanao Medical Center, kaduna makalamatod pa yung mga bago ekipo diya. Nga subhan sa Maygala karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Ang boto kapinun pa niya Maygala kay kadobang giingon dunay 72 billion Maygala nga bagong ospital. Di ako na Maygala ibutang sa Barrio Pita. Amot apil ba ni? Kinama Maygala giingon nga dinisato dunay itukod Maygala nga 72 billion Maygala nga hospital mga igsoon. Diya mga igsoon sa Barrio Pita mga igala kining diya sa Bunbon. Ambot sa Maygala ga subakani kay Barrio Pita. Kung talagang itong Barrio Pita, pitaon ginasariya. Panahon doon ay baha, Maygala, musulot ang tubig niya. O, so muna, Maygala, ang usa, apil ba niya sa ilisgutan? Apil po, Maygala, kining isyo niya sa kinibang NMMC, niya na, Maygala, ang hospital, Maygala, nga naimong controversial karong panahon na.
0: Magnum in action!
1: O, kaya na may hospital, Maygala, sa NMMC, di ba? Kamulo silang construct niya. Pero kanang construction, Maygala, doon ay controversial niya po niya. Nagkakay na nga suko ng mga empleyado niya, Maygala, human gi usab og gibag-o magsuon ang plano diya sa nasangpin nga ospital. Oh, so tanawon ta na Maygala aton ning isgutan kay ambot Maygala nganong gi kay ang usa nga ilang isgutan diya unta Maygala kining dako kay kaning atong NMMC do na Maygala unta kada bang ilang kaugalingong parkingan ang basement ba kato si Lalom sama sa Ayala parehas kay sa Anumol. Oh, kay kana siya at least Maygala diya mga igsuon
0: magnum
1: aron dita magproblema og kinibang atong parkingan na diya ilabi na Maygala kay kanandalan diya gihawakas mga doktor receipt for doktor agas receipt for doktor Maygala nga kanandalan iya manas gobyerno so 15 makaon na diya mao Maygala ay muplastar so ina na Maygala so na po'y controversial diya. Tagaan talas pagtagal, basi kusan na italaon sa itong Presidente sa Pilipinas kung maabot siya diya Maygson.
0: Magnum in action!
1: Okay, mamaya ito na dunggan o gnebawaan Maygala nga usasa iyang dalikitan kana diya, kana kung budayon siya mga Maygson.
0: Magnum in action!
1: Sa amdarong ang balita Maygala, balita Maygala nga lokal, gingon Maygala matod pa nga fish landing area. So, ninimaho na kuno kay pag-aay Maygala ang fish landing area.
0: Magnum!
1: Reklamo Maygala ang mga producer sa isda diya kay una, traffic. Ikadua, baho. Tuhod kay way sakto nga drainage system Maygala. Pag-uga Maygsoon sa nasangpit nga kining mga tinulo sa isda diya, ay manimaho gina kay isda ko na. Gawas og perfume Maygala nang igibaligan nila kay humot permi. Isda man, pero kana, tungod mga Maygsoon kay wala sa sakto nga drainage system diya nga dito iyabo niya Maygala ang mga hinugasan sa isda Maygala diya sa nasangpit nga lugar.
0: Magnum in action.
1: So reklamo na mismo ang mga fish vendor diya nga unta tabangan po sila diya aron Maygala nga dili kayo baho ang nasangpit nga palibot.
0: Magnum in action.
1: Ibahoan kay sila Maygala nga may ilang negosyo hamon sa Maygala kato mga gaagi lang diya baho gyud pero di naman ta maningala kay wa may isda nga humot labi na ang yang dugo Maygala kung mauga. Ang hit gina siya kay isda man pero naanol pa ta kuso kita mukaw isda karong gani oh. Ang akong balon, Maygala, piniritong isda, mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Diba? So, muna ginag isda, Maygala, pero muna gina, drainage system, Maygala, ang ilang ipangita.
0: Magnum in action.
1: Santa, Maygala, sa mga dugang balita, Maygala, gingon sa baga dagkong balita nasyonal, dagang lugar, Maygala, sa Luzon, o Mindanao, padayon, Maygala, nga nakasiniti, Maygala, sa mga pagbaha.
0: Magnum in action.
1: Karong hapon, kapat 3-4 sa impeachment na kinibang trial ni Vice President Sara Duterte. Nindot paminaw na Maygala kay ang ilang witness mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Sa prosecution, katong sakop Maygala ni katong chief of staff mga igsoon ni Sara Duterte nga binuangan nila ni atong tuwadkom. Anuwad-tuwad Maygala. Katong si Atty. Sulayka Lopez mga igsoon nga gipapriso tungod kay wa sila malipay sa tubag o gani sila kumbinsiros tubag ang tuwadkom mga musado po kayo sila. Gipriso may gala mo to, laso may gala sa sulod sa prisuan kay gipagkan pa sila kuryente mga igsoon. Kini ko ba patagas pagkas panagubasa itong tulong itong oras, alas sa 10:50.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom GTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: GTX 500, mabalik sa mga butika. GTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
3: GTX Coffee Mix.
5: Pamasaan ang butika. Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
6: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
7: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
8: Life extension, vitamin D3.
9: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
10: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
8: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
12: EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo. Magnum Opinion. Si Kanyichi Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, ug Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa ilang mensahe ug opinyon.
13: Pagbabanta, one thing more. The day hour, few hours after she made that statement, nagbigay na ako ng opinion doon. Sabi ko, hindi yan banta, conditional and hypothetical. Sinabi niya, that statement of Inday Sara is not great threat, is not even a threat because it's hypothetical na, conditional pa. Eh bakit nila pinagpipilitan? Kasi nga, the underlying objective of all this is to obliterate her, to stop her from running, disqualify her para hindi na siya maging kandidato sa presidente. Dahil siguradong mananalo eh. At pag nanalo ito, patay na. Hindi na sila manatili sa kapangyarihan.
14: Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. At patungkol po sa conditional, alam naman po natin, lalong-lalo na ang mga abogado, ang great threats ay pwedeng conditional or hindi may kasamang kondisyon. At sa cross-examination kahapon, nakita at naisiwalat din ang maraming bagay.
12: Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Nagpaminaw ka mo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: Nagkinabit sa ito managkuban din sa ito ang Atro Miguel Atto Magnum in Action tungkol na kajutan no kay Asen Chick Miguel Atto Kaban. Standby po niya sa NMMC kay Gingon nga dihasan mong paingon Miguel Atto sa Kamigin. Napos Magnum Kia di Miguel Atto ang ipatangan kay kumudayon siya at least na natin kaoban di Miguel Atto nakaplasa na. Pero Atto Chick si pagbalik si Magnum Angel Sado direktas Kamigin kay nakaabot ako ng Miguel Atto si Presidente Marcos. Tuanas Kamigin Miguel Atto karoon nakaabot ako siya. Magnum Angel Sado direktas Kamigin live Magnum Angel Guayn.
2: Live ta karon diri sa Maya Pinoni po arta kuga din baguha lang gyud gi unveil sa tunga presidente sa nasod ang kaning marker sa Lightcraft Landing Station ug himo din put kini siya sa port door sa port operations building din sa Binoni port ug lakip na ang port tour pod gyapon magnaman jawa sa bago na tukod lang yung Lightcraft Landing Station karon mga panahon na na din sa venue duol naman pod magnaman ang stage ngara pod sa ubos ani pod ganing building pod magnaman jawa nga magahimo sa pag-cater lagi po sa tumong katawan gani gi pasigarbo ning maguhay lamang ni General Manager Jay Santiago sa Philippine Forest Authority sa iyang welcome remark ang dako matod bang papel nini pong nahisgita ang mga bago nga kaning inagurahan nga dugang pasilidad din sa Ports of Binoni diin na mag-address kini sa pagpa-improve sa passenger services sa PPA development o galakit na nila pong paghimo nila sa magdumadjowal na sa paghatag o karangan sa ato pa rin pong mga pasahero o galakit na sa mga kaning cargo po magdumadjowal so dako po nun yung papel po gihapon so ganing gibutyag karon sa nahisgitan o sa mga opisyal ang naanay kaning posibleng sulbad po magdumadjowal sa reliable logistics nga makareduce na ko na sa transport delays kaning costing po na yun o makapreserve po sa product quality dahil yun makastrengthen po din sa supply chain po magdumadjowal na ilabi na sa pag-improve po sa competitiveness ato po mga maguma mga mananagat local producers nagkip na mga MSMEs dahil yun gibutyag sa kaning port Philippine Ports Authority nga makatang kaning po nga continued nga expansion sa kaning port of Binoni makatabang po din sa industriya sa kaning turismo din sa provincias kami ginilabi na ang accessible po nila po doon kapag accommodate po magdumadyo sa mga bisita ng mga boat po na din ilabi na mahimong maayo po magdumadyo ng experience sa mga dayo sa ilang hapon din po pag-abot pa lamang din sa Pantalan kaya Pantalan magiging ang pinakaunang hulagway magdumadyo na
1: correct,
2: sa kaning before ka makalaag
1: kaya sa para light po niya mga light ka ferry na nagagmay nga mga paskrap.
2: Oh, muna mo makita. Oh, muna mo makita karon din sa ato nga Magnum Live Magnum Jawel.
1: Magnum Live.
2: Eh. Din sa ato pa din po nga video po din ha. Oh, basin makabutang sa ato nga kauban din agikan sa footages po da karon. Si kaning president na Magnum Jawel ba? Ato nang presidente Bongbong Marcos ang istorya after po na introduce siya ni acting secretary of kaning Department of Transportation nga si Secretary Giovanni Lopez so kani siya magdumadyol na nga top din po nga madungog karon ang iha pa rin po nga pagpaila sa top din po nga presidente sa nasod
3: okay Republika ng Pilipinas
1: Kaminanta
2: madungog magdumadyol ba ay saka na karon ang presidente sa stage okay ana magdumadyol ba ang footage no, okay, so nisaka na itong presidente magdumadyol. Uh-huh. O, kamahimo na siya karoon sa pag-sugod. Saya pa din pong pamahayagan ini mga panahon na. So, ipalingkod na may balik magdumadyol. So, ang iyahang kaning pag-abot din, i-welcome din po din po dyan sa ito pa din pong mga kaning official din sa probinsya sa Kamigin. At sa paminaw na yung pamahayag magdumadyol.
3: Municipal Mayor of Minaw Northern Star and other Municipal Mayors joining this morning. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, I am the whole of the rest of the Philippines, I cannot allow the Nagara, ang gagandahan dito sa Amikin. Mula sa Mount Hibukibu, sa mga volcanic landscape, and sa Hot Springs, White Sandman, ay talagang kita-kita mo na bagay talaga sa turismo ang Kamigin. At nagiging importante itong mga facilities na kagaya nito. Kilala kayo na mas marami pa ang inyong vulkan kesa sa bayan dito sa Kamigin. At nahanap ko lang yung statistic ngayon kanina
4: Alam ko maraming mga dito, pero dito ang maraming mga sa bayan ninyo. Kaya dahil dyan,

0: atong balikan may gala. Ang iyang signal karong panahon na. Okay, nawa may gala. So, kini magkuhan siya pag kini bagong gamay nga pantalan para sa mga light of kanang craft mga egzoon. Pwede po mga kanang mga pangisda, pwede maka
1: ngunit,
0: oh sige paminanta.
1: Nangunguna naman kayo sa ganda at init ng pagtanggap. Gumanda kaagad yung gumanda kaagad yung pagdating namin dito. Kailangan JJ, you have to find a way to thank all of those school children. Lahat ng dinaanan namin na eskwela, walang laman, nasa daan lahat at may dala pang flag. Say, please find, and your warmth and your hospitality have earned the admiration of everyone who has visited this beautiful island. May first timer tayo dito, si Sap Anton Lagdameo. Ngayon lang daw siya nakarating dito sa Camiguin. Ngayon, may kompetensya na yung Davao para sa tourism. Your government, this administration, is committed to complementing this province. Wherever your journey may take you, may the Port of Benoni always remain a gateway that welcomes you home, opens new opportunities, and does so for generations to come. Dagang salamat sa inyong tanan. Mabuhay ang Camiguin, mabuhay ang bagong Pilipinas.
2: Yes, Madam Joel.
3: Thank you, Mr. President.
2: So, mga Madam Joel na nabatay na ito, ang ato po nga Presidente Lusod, Presidente Bongbong Marcos Jr. Ganiman, ato lang ibalikan ito, Madam Joel, ng mga highlights na ito pong nahisgitan kaninya, inagurahan karon ang light craft landing station. Kani siya magdumajol.
0: Wala nagpantalan ng gamay.
2: Gilangkuban gini siya magdumajol no kaning lugar sa Port Operation Building. Duhan na siya ka anda na magdumajol na roof deck. Yan na siya pre-departure area. Nga doon ay 207 seating capacity. Dayon, ng kanilay pong ticket booths, na terminal management office, clinic and nursing rooms, then economical room. Yan na po several modern facilities and amenities po na din. Then kaning light craft landing station, na siya ay pantun na 40 meter per type niya. Na din siya ay encourage po magdumdum katong nga pantalan lugar no nga pwede po nga maka burst po lugar ang mga kaninga sakyanan. O kaya sa kayang pangdagat nga 4 to 6 daw kuno magdumdum na nga doon ay 8 meter to 14 meter nga length. Dayon pwede po ang mga duha ka mga barko nga kanang dagko-dagko magdumdum o kaning sa kayang pandagat nga doon ay kaning gitason nga 27 meter to 40 meter length. Dayon ay reception or indoor lounge area mo ni karoon na nga itong ipistuhan kaning light craft landing station. Ngayon na doon na po na siya iupat sa mga
0: kanang siya, abay na siya sa kanang ilang pantalan, abay ra, kilid ra.
2: Oo, doon na siya. Oh. Doon na magdumjowel. Ngayon na ano siya iupat sa mga bedrooms, doon ay kaugalingan nga toilet, so doon ay dining area o kitchen o uban pang mga amenities.
0: So, klaro na ito, Magnumanji, kanang siya exclusive na sa mga light craft, kato mga past craft, ano, di ba?
2: Dayon nagikot yung magdumajowel na din he sa ato ang pagpakisayod po din sa ato pa rin pong kaning mga kadakuan po magdumajowel din he nga kani laging ilahang port terminal o kaning shipping lines nga mag-serve po din eh sa Benoni to Baliwan Road mo kini siyang St. Benedict Ocean Shipping Corp. Dayon na Philstone Shipping Corporation o Asian Marine Transport Corporation kani sila magdumajowel. So giingon no nga sa gihimo karon nga formal nga pagpangulo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa inauguration sa light craft landing station, isusi man po niya kagani ang Port Operation Building katong kung una na ko na-mention magdumjowal. So, nalipay po siya magdumjowal na makita po sa iha po nga po nga dihang nagimamat sila ni kaning Governor o kaning Romaldo nga.
0: Naman din, abay niya, di ba? Abay niya. Si Gigi Romaldo o tapos si XJ, Governor.
2: Mayor. Then nagkonyo sila, nagtimbayahin sila ganyan pag-abot yun po na niya. So sila man karoon, nag-istorya pa karoon din sa stage magdumjowal kan makita ni mo din na nag-istorya pa sila. So kani nga kaabag sa presidente sa mga kalihukan sila si Department of Transportation DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, Philippine Ports Authority PPA General Manager Jay Santiago, may mga opisyal lagi po sa mga lokal na kagamhanan. So diingon magdumjowal ng Amosaka gikan sa 455,000 sa tuig 2022, gilauman nila nga moabot kini sa kaning kwantigid mga 900,000 magdumajowal no kay na naman sa last na year
0: diba?
2: Na sa 792,000. So mitaas siya magdumajowal gid magdum katong kung itandi ang ihap na itong 2022 to 2025 yan sa kaning sunod pang mga katuigan mo to ila pong gilauman nga mas mo daghan pa yun nya giingon nga ang kanila gi pong disenyo man po daw kuno ni sa PPA og ang kaning port operations building isip usa ka one stop facility. So pinaagi ni Magnum Joel na mapadali ang transaction sa frontline services sama samtang aduna kini mas luag nga waiting areas kay mas maayo gitong naay maplastar man ug ka init ra bagyo kayo adapted na ba sa dagat nya mas nindot nga mga amenities ug mas gipatasaan nga safety measures na usab sulod sa building Magnum Joel kaning terminal management office ug uban pang kaabag sa ayos gobyerno aron mas mapaligo na coordination og serbisyos publiko nya kaning duha kaanda na nga light craft landing station nga dunay bagong berthing facility kading dungguanan niya po yung Magnum Joel Terzol magsilbing dedicated na ito na mention niya kaganiha sa mga gagmay sa kinangpagdagat itong mga light vessels si imong na mention niya pinagi sa pagbulag sa operasyon sa mga light craft gikan sa main port mas mulambo ang dagat sa mga barko kay dili man magkaning traffic
0: Magnum Joel mag, kuan dia magigisiki so ang iya dito iya ragyo sa mga light craft dito ragyo siya paingon. Oh, nya. Kay kada mga tagas magod, maglisod kag kuana, da dak ana kay taas ang imong taas ang pantalan pero kini siya mo igo ra gyud siya nga kanang mugbo, di ba?
2: Mo sakto Magnum Joel so mas luwas ang navigation pod kung inani ang sitwasyon siya. Balikayan din ang port congestion or kanang dinhi sa pantalan gyud pagdunggo gyud mismo Magnum Joel na mas mahimong komportable ang biyahe sa mga resident mga turista kay ang kung dugay biya madunggo Magnum Joel mapadaba na ilang ikabalakan kay for example yung mga perishable nga mga perishable nga mga karga labi na sa cargo no sumadaot na inuon nga wala atang dinis dagat di pa kadunggo so kinagi ni mas mahimong convenient na Magnum Joel na labi na sa katong nay mga kargamento nga dadon din din sa gawas sa pagpaayo sa transportasyon ang mga pasilidad gilauman nga maghatag og maluntaron gyud benepisyo sa ekonomiya kay mapalapdan man ang turismo nya mapadali pud ang dagan sa mga tao sa mga produkto sa tibuok isla. So ang ato ang mga agriculture sector ato po nga mga mananagat kanit lang Magnum Joel na sa tunga tubangan ay onya kani si presidente ni agi sa tunga tubangan
0: sila
2: kauban si kaning kuan pod kaning governor kanipo din pod mga Ronaldo, kaning kuan pod mga membro sa kabinete nga yapong kauban karon kina po din pod no si Saplag de Mayo uban pod niya karon na din ni so sila naguban so giingon Magnum Joel nga kaninga mapakita lagi na ko na ang kaligon sa commitment sa ahensya sa pagtukod ng mga infrastruktura nga maghatag og akong kaayuhan sa komunidad sa singon sa kaganihan no, ni PPA Ports manager general manager Jay Santiago karong tagtaod natay ato nga mga mahinabi pud Magnum Joel kay lagi ingnan man pud tanong gikan sa Philippine Ports Authority nga murag dili bawal man ang ambush kay base sa kaning guideline sa Maro Magnum Joel dili ta makaduol karon sa presidente kay murag diretso-diretso ni di maglangan din
0: so kala siya so, pag gumandi lakaw na so ulit na yon
2: murag mo siguro ni kay mo man tuyang kaning ato ang nakuha ang impormasyon Magnum Joel og dili na maghimo pa sa paghapit-hapit
0: wala na.
2: So karon oo pwede ra siguro ba dinita pwede ta bawal oo
0: so mato para sila sa dito sa airport dito para sa musakay helicopter
2: murag inana gyud Magnum Joel kay wa amputa nakakita niya pud dinhi pud nga nagsakay og sakayan
0: sa dagat pero may landing area
2: So dinhi sa to ang pagulat siya dito rupto siya sa likod gihulat niya nagi sugat nila ni nga Governor XJ nga sila po din po Magnum Joel pag sugat din ni, nila dinhi naman sila sa kilid gikan sila sa pantalan yun mismo so kung na sila tani ni diretso na din sila dinhi so karon si Bata po sakay na po din po siyang convoy ang ato mga awtoridad Magnum Joel no in and out lugar ani dinhi sa maong kaning property sa PPA akawan gikay daghan yung kayo dayon stricto yun kay Magnum Joel no kaya ang ato nga taga kaning PSG at ang taga Philippine Communications Office din at taga kuan pa yon ang taga Maro gilimitahan gyud ka og hinuon di man hinuon limited Magnum Joel nga wa tagi accommodate kay accommodate magyud kay pinili ra man gud nga mga media for Magnum Joel nga mga kaning kuan station ang gipani dinhi katong legit gyud pod nga mga produce og mga
0: so pinaka importante diyan na human ang iyang tuyo dia mo na pinaka importante
2: atong atong si port manager si GM Magnum Joel,
0: Jerry
2: Santiago, muanin siya karon, paingan na po niya din he, atong sayron, nasa po niya po mga statement po nung aluwatan, kalabot sa bani, ini kay, kumentang epekto sa lokal nga kaning LGU, naagit po niya, so maton manggod ka ganiha, si Presidente, morga mo yung gisanguna na lang po dahil po, ang lahang general manager po din he, Magnum Joel, maghatag mo ka pamahayag para sa kaning mga regional media po dayon. Pero kung hindi na Magnum Joel, din he karon sa mga ang lokasyon sa himong nga programa di gid langay-langay. Paspas kayo, kayo maka, nakakover naman po sa mga niyagi po, magdamajol ng administrasyon, nga murag taas kayong waiting time, yung pagsugod, dugay kay gakahuman, na yun gastik, yun po,
0: magdamajol na sa kayo.
2: Script. Oh, gastik sa script, walay oh. Mga adlib. Walay adlib kaya itong nakuhan magdamajol. So, mo inunglan nga. Okay, so ang atong apart manager magdumjol, atong spokesperson gikan na sa PPA, mo po ay naghatagaron og statement kod magdumajol. So atong siren me sa ato pong apart man.
0: Sige.
2: O sige, pangal ano po yung pangalan niya, ma'am?
0: Tagalogin mo. Oh.
2: Ah, sige pa.
0: Aha. PPA na din sa kagaya.
2: Oh. Din sa kaning oo.
0: Tagalog ba siya? Tagalog.
2: Oo. Okay, atong klaruan magdumajawal pa na. Ang ngayon hapa rin po nga na yun. Kaya dili man si WG ang magdumajawal ang naadini kara. Atong nga pamilya.
0: Mm-hmm.
2: Oh.
0: Sige.
2: Ang mga mahimong changes po dyan.
0: Wala di maklaro. Gusto mo na yung istorya na. Padol.
4: Mas mag-ingin po ang mga travelers natin going in and out of the region through our gateway, which is Katino Report. Nasinasabi ko po mas maging komportable dahil nandyan po ang bagong port of entry natin na in-inspect na ating president earlier na mas malaki rin po ang kapasidad in terms of passenger capacity na sa 400 na yan ang combined na handling capacity ng aming port of entry.
5: Within the year, sir, may nag-issue po
2: sa issue sa congestion magdumjawal na yapo rin po nga tubagon na karon sa ato pa rin po nga park manager sa adjustment na pagahimuon po dayon po nila aron nga mahimong epektibo yun o gamit din po ni mga pasilidad
4: ay mas pinapatingnan po natin ang improvement sa ating procedure po sa mga pasahero na bibili po ng tickets. Kaya po ang ating part of Regis building ay merong bagong ticket office kung saan dyan po didiretso ang mga pasahero. Pag sila ay maglalayad, pupunta po sila sa part of Regis building, makakabili sila ng ticket at right there and then within that facility ay maaari na silang pumasok para matatay na lamang na matokan nila sa mga.
5: So, wala na po yung parang open ticket, sir. Yung lang po yung gate.
4: Ayan po ay natin po natin in-address atin pong kinoordinate ang shipping line na hindi po dapat nag-issue ng lahat ng ticket. Dapat po ang bawat pasahero po bibili ng ticket, nakalagay po ang kanilang pangalan sa kanilang binibiling ticket sa oras at petsa na kailangan sila po.
2: Atong paminahon po ng dugang mga kamahayan po niya po at magdamsyon. Kung sa kanilang nabalinguan o sa kamigit.
4: Meron po tayong current connection, palpagoan na hagna po yan na connection. Kanyang alamang po, nabanggit din na nasa proseso pa po tayo ng papababuti ng ating pasilidad sa Port of Palpagoan.
6: Follow-up lang po, yung sinabi, kasi may Floridian show sa Port, si Port of Palpagoan, may Floridian show sa Port of Palpagoan.
4: May mga meetings pa kami na tinitingnan na po natin kung paano pong makukonnect ang ating committee to City Board at kasama rin po dyan ang ating mga pantalan sa mainland Mindanao sa nasasakop na PPA, specifically ang Balinguan at ito po sa Cagayan de Oro. So meron na po tayong mga exploratory na mga meetings para po makonnect tayo sa mga magagandang mga tourist destinations po lahat.
5: Sir, itong ano po, ano yung matiging
4: ating dinonilight at landing station po? Una po ay meron po tayong mga instances kasi na kailangan ng emergency response. Ang ating mga beses po sa emergency response ay maliliit po ng mga kayak ng watercraft. So kailangan po natin ng ganito pasilidad para mas mabilis po nilang ma-execute ang kanilang emergency response. Halimbawa, yan yung pagdadala ng mga responders natin. At pangalawa po, alam naman natin na ang Eastern na Kamigin ay binamarket po natin bilang isang world-class tourism. So, ang pagbubukas po ng ating night craft ay nagbubukas sa Kamigin sa buong mundo ng mga bagyagang turista at mga domestic natin na turista pumunta sa Kamigin at daladala ang kanilang mga night craft sa pamagitan ng mga yate or mga similar na watercrafts.
6: May launch po, ano pwede po sila makipag-house?
4: Opo, meron po tayong sistema na nilatag po para sa mga gusto po na gumamit ng ating light wrap, at sa mga susunod po na araw ay ipapaalam po natin sa publikong paano po natin na ang sistema ng yan, yung mga akin.
5: Kaya balikan ko lang, important note, sabi na ulit natin, before may ito ng bago na yung pasilitan natin. In times of emergency po ba, siyempre hindi natin iwasan yung mga standard na pasahero. Are we capable of housing them?
4: Opo, ang ating Port of Binoni ay capable po na mag-house kapag meron po mga stranded na passengers, at capable din po yung mga tao na sila po ay gabayan at asikasukin pag meron po mga masawa, meron po nga inclement weather na nangyayari po. So even po ang ating Port Operations Building ay meron po siyang accommodation facility na ina-anticipate po ang mga stranded na scenarios po para sa ating mga
6: pasahero.
4: Opo, pwede po natin sabihin na simula lamang po yan, nakikita po natin ang pangangailangan para sa mga light craft, at i-cover po natin na first po yan in the Philippines. At opo, ang light craft po ay first at least po sa PPN ports natin, ang mga pantala na pinamamahalaan ng PPN. At sa mga susunod na araw, pag makikita po natin ang response po ng ating market, maaari po tayong maglagay po ng ibang facilities sa ibang panig ng Pilipinas para po mas ma-avail na ating mga kababayan at mga banyagang mga turista ng ganitong klaseng moderno at magandang pasilidad na provided po ng PPA.
0: Sige.
4: On light craft po, una po siya sa Pilipinas po. Ang kanito po. Opo, pag pinaplano po natin sa PPA, kasama din natin dyan ang pag-operationalize po ng ating pasilidad. In fact, ang mandato po sa atin is as soon as na-inaugurate po ang isang pasilidad, kailangan na pong inatili po.
2: Ano po ba yun ang setup ng one-stop-shop transaction na pinaplano nyo na mangyari dito?
4: Pag sinasabi po natin yung one-stop transaction, kung ang ating light truck po na papasok ay halimbawa, Banyaga po, dyan po yung requirement po ng CSS. So, we are already on that aspect po na siguraduhin na magiging seamless po yung pagdating nila, magpapahinga or mag-explore pa sa isa ng kamigin at napatalis nila, naka-align po yung mga proseso po sa pagdating po sa kanilang aspect.
2: So, we are leveraging good maritime tourism for our kaning mga tao na hindi talaga dito nakatumadaan.
4: Yeah, that's only one part of the market, but we do not also discount the fact that our Filipino domestic tourist market is also interested in using our facility here at the Lighthouse Station.
6: Minimal of bayaran dito?
4: Ang babayaran ko ay mayroong taripa dyan na naka-prescribe si PPA, at ipapaalam po namin sa PPA ko as soon as na-finalize na po natin ang mga ganyan detalye sa paggamit natin.
2: PMA, how will the government or the local government benefit from this project?
4: Ang benepisyo po sa mga ganitong proyekto, una po ay employment po yan. Kung direct po yan ay, when you say direct employment, pag-benepisyo po natin, tayo po ay makakapag-employ ng mga local po natin na residents. Ang direct po na impact niyan ay dahil sa turismo, di ba, multiplier effect po tayo sa turismo. So, kung meron po tayong mga turista pong gagamit ng pasilidad, na andyan ang pangangailangan ng public services, catering, at iba pang mga ancillary services po natin.
2: Atong operation po mag-develop po na.
0: Sige.
2: Itong mga sa fixture, mag-jowal nung kayo mahorba po nalaga pa-discourage yung mga turista, mag-isayot tabi kayo yung tabagod
4: po. Ang dalawa po ang approach natin sa ngayon po sa polisiya po natin ay kaya nga po nilalagay natin sa one-stop shop ang mga shipping line para po within the facility sila, wala na pong mga fixture na tinatawag natin. But meron din pong binubuong programa para po sa online na ticketing po natin, and hopefully po ay talagang magtuloy-tuloy din yan, at para po mas makabenepisyo ang ating mga pasahero or mananakbay, dahil hindi pa sila nakakarating ng ating Port of Iloani, ay meron na silang booking sa kanilang mga gadgets sa pamamagitan po ng ating online service.
2: Ang operation po nito,
4: we'll just allow some adjustment on this, but that's the directive that we'll have to operationalize the facility as soon as it is inaugurated.
2: Thank you po.
0: Okay,
2: so,
0: sige.
2: Matutong na po ang manager.
0: Sumoto siya.
2: Kalabot usaban, ini pong ilahangagi, inaugurate po at Magdumadjowel. Okay. Binuli po at Light Craft Landing Station na project.
0: Sige.
2: So, kami po na Magdumadjowel, no, ang kaninga mong kalihukan, galos kang Presidente Bongo Marcos Jr. nga na siya din hilugar Magdumadjowel na sa saning mahinog kami gain. Matransfer na po nila yun siya. Kaya na pa siya ilaing lakaw.
0: Mula gaya ito nga, check si Magnukia. Kabasignas ka gayan. Sige.
2: Oo. Pero kung pa siya magdumadyo mo lahos pa siya dito sa kaning lain na po niya venue na siya ay kaning distribution niya sa pagka kaning bugas mo dumadyo
0: sa Camiguin
2: po sa probinsya sa Camiguin right after ana muna po nato nga pagkakumpirmahon kay kagani ang mga nag-decline man to atong mga nakuhang impormasyon magdumadyo nang mo lahos pa din ha kay ang ato yung NMC na mental siya magdumadyo no gipanindot nila kay muagi na daw kuno atong presidente basin muhapit
0: kay nako ni mga kahimanan diha nga inaugurahan niya. Unya i-launch po nila dayon, I don't know, ginawad ba ni 72 billion nga lugar laing kinibang hospital diya sa Barrio Pitales, punto, sa Puntod, ano, Bonbon, muna itong gusto klaroon, unsan niya siya. Oo, karon. Sige.
2: Oo, mga pag-aing na-mention kagaya po Magdumadjowel. Pero karon na, natapos naman ang gihimo niya ang inauguration din eh. Sa Binoni Port Light Craft Landing Station na project, kung nagihimo po siya sa port tour, din sa mga Binoni Port, kung day-in na nahimo po nga malinawan Magdumadjowel, no, kawala po yung sago lagi. Kaya katotinan siya lagi, Magdumadjowel, basi na imo.
0: Mas may naman, kurat kita kanin, murat kalit-kalit ni, kaya delikado o magpahibalo, kaya basi nung siya nga, karong sunod si Mana, maabot din yung kwan. Ang pag-abot niya, ang naguna dito, katong garali. Oh, balo ka na nga. Oh, sing kita. Maulawan ko si Nintiana.
2: Wala
0: ka bantay. Wala ka bantay.
2: So, at least natapos Magdumadjowel din yung inauguration nga malinawon na hugot niya po niya seguridad ang ipatuman sa itong mga kapulisan o gawin sa itong mga na higikan sa PCG sa ito po ng mga kasundaluhan nga nandini po sa nahisgitan nga venue. Lagi ka din niya sa may Binoni po sa may barangay Binoni Bahilog Provincials Camiguin kini sa Magdumadjowel Angel Sado sa balita o serbisyo Magdumadjowel
7: Magnum in action.
0: Salamat jerabate Miguel si Magnum Angel Sado Miguel live kato direkta sa Binoy Camiguin Miguel mahino Camiguin. Ang presidente Miguel di Palandugay naga dugdoy ginigurahan Miguel ang light kining pantalan sa mga light ka craft Miguel. So kana mga fast craft no di ba? So napo ilang pantalan di regular. So napo para ato mga dili Miguel ato mga gagmay lang para separate kasi nga dili makadisturbo ang mga dagkong pantalan.
7: Magnum in action.
0: Ato siya, ato i-check si Magnum Kia Villanosa kay nadungog man to nga naa may gala mo, dalikat po niya sa NMMC. Kaya ako inigurahan niya nga mga bago mga ekipo may gala sa NMMC. Controversial man ang NMMC. NMMC may gala. Kaya muna yung ospital nga bilyon-bilyon may gala o gasto sa ilang mga building. Pero wala sila gitawag may gala nga parking area. Ang tungas dalan sa Siem Reap to may muna ng parking area. Kaya siya check itong kaban si Magnum Kia Villanosa. Kia, go ahead, Kia.
8: Magdumadjowel, no, lang sa mga entrance gate nga ba sa mga NMMC po Magdumadjowel. Pero karong mga panahon na, wala po yung nakita na itong mga police po dito sa area po Magdumadjowel. Good as a normal operation na nagyapon ang hospital po Magdumadjowel. Kung kang mga manggut po ka, mo delikat diri ang presidente po, posibre, nga ipang-cordo na kapalibot Magdumadjowel.
0: Ano naman tayo nalagitag na ba yung mga kay kumamagod na siya, kung sigurado yun, ang advance party niya, ugma gagahapon pa na. Diba? So, niya siyempre, kaning atong maro, so permanente na lang mag-imbitar sila. O niya, ang mga PSG na nanadya, kakatag na nakagahapon pa, labi na sa Gagindi Oro. So, wala makita ni mo karoon niya.
8: Wala Magdumadjowel, good as morag hapon nga mga pasyente ka na din sa gawas ka paabot, kaning mga watcher Magdumadjowel. Kani nga mga ambulansya nga puli-puli diri sa metubangan nga bahin sa entrance sa emergency pod Magdumadjowel. But as normal regid gyapon niya, wala pa po yung mga RTA nga nakaplaster diri sa area o normal operation regid gyapon diri karon sa may gawas nga bahin sa may NMMC pod Magdumadjowel.
0: Aha. Okay, so klaro no kay bawal man ato pag bisan kanang dili presidente mo abot. Senador lang dia, bibo na kay na lugar ni mga pulis sa so panadya, pero kung presidente samot kagahapon pa na lugar sila. Magpreparar o niya wala ikaw pa na i-clearing pa ng area niya kanang i-sanitize pa na siya Presidente Mas Pilipinas diba so karon wala so nagpasabot wala siya kay sa ato na dunga no although ang ato niya Marites sa Gapon may gala nga doon na lang itong 72 billion Billion masa billion kini megala meningkat ke tundalungkan kau billion megala. Kena lagi kau niya planong hospital ng ibutang anang baryo pita ba? Oh kena megala niya diha ibutang megala. So di Indonesia kaya pasig ilahi puni ang inauguration dia. Pero mo lagi na ang while magnum kaya ang dunay na dungog dia nga kanang baryo dako kanang baryo pita ba? Toka sa bunbon gikan kas puntod na sa toong nga bahin kana kilid sa suba. Patag man kay na dia mo nang usang lugar gidungog nga posible butang ang hospital. Ay masaka sigun nila kasi gimana nagbaha dia pasi isaka nila. Pero ang question dia o pangutan sa suban ang kanang atong ini MMC wa pa na mahuman ang building dia na palagi controversial dia kay ngano dunay sa plano dunay ibutang ta dia nga basement ba katong ilalom ang parkinganan sa mga sakinan to ilalom. Kay wa na may parkingan dia kay ilang gimo parkingan dala naman. Na kay wa man gipatiwas kuno na nya apil man sa budget pero anay tabo gi wala na lagi apil ang parkinganan dia nga basement. So, asa ni mo i-parking? Ang nabay lang gawasan na, nabay lang yung parkinganan nga dili na basement or I don't know, sa may tabo. Muna itong gusto may buong ansap kalabot ini. Kaya atin, simbawa na ito po na dia sa sulo, inside the regapon may gala dia sa NMMC. Kalabot niya ng plano, karo ka nabang ilang pagtrabaho dia. Nga matingala ka nga, bisag asa na mamarking ng sakinan, why klaro, kaya wa sila saktong parkingan dia. Nga, kining ilang dako kayong ilang na building na button. Na doon ay basement doon appeal sa project pero wala nang ipatiwas. Siguro nanay ilalom si nanay kwasi ilalom building pero di na magkalot sila. Sa tanahan tala na karong pilakan lang. So sige, magnum kyan, okay. Wala man, klaro nga wala. So nagpasabot nga di na muhani ang atong presidente sa Cagindoro. Tuhol kay makita man dia sa plastada karon nga bisag usa way pulis nga nagbarog-barog ganang lugara karong panahon na magnum kya.
8: Sa magdamadjoel no, mabantay po na kung naman gano'n o maghati man po na information ito kakapulitan sa Kukpo, labi na kaya dili po natin ako magdamadjoel no, presidente po sa Pilipinas sa nga modalikyat po diri sa kung modalikyat magigaling siya diri magdamadjoel. So, gigan na rin sa kasyon sa mga Northern Mindanao Medical Center para sa Magnum Action. Kini, si Magnum Antay na Trinkia Bilinosa sa Balitawag Servisyo Magnum Radio.
7: Magnum in Action!
0: Salamat, Jalabante Miguel po, Sungkaba, Miguel, para pinagin ni Magnum Kia Bilinosa. Klaro, mga eksoon nga wala, no? Kay, aspay nang lugar atin sa itong kaoba, naagin atang daan kay basing mukalit lang tunga ba. Pero, siyempre, sa daghan ng panahon nga pagmabot ang mga dagkong opisyal, labinag presidente, wala na may gala, usa ka buwan pa na, sige lang meeting na, usa ka simana. Gagahapon may gala, nanay mga PSG diya nga suroy-suroy sa palibot. So inana may eksoon, karon wala may namatikdan mga eksoon. Wala na, ito nga nakuha na nga issue diya sa NMMC. Kung tanahan niyo may gala, ang reklamo sa mga tao diya, huwag parkinganan. Ultimo gani may gala diya sa same rikto, ang gimong parkingan lang, dala na, munang ka-traffic pirimi diya. Tungkol may gala kay, siyempre mga trabahante, ihato diya, mga doktor diya niya. Wala gi kay saktong parkinganan diya. Ikadua, kung tanahan mo dapat palibot sa Kapitulo Provincial, ang dalan diya, may, I don't know kung kini nga dalan diya, private pa na sa probinsya pa na, pero kung iyas probinsya, nagpasabot nga, dili gapon privado, gobyerno. Nakaiwa man, may kala, bantay ko man, muragi pang lansangan mo diya, reserve for, doktor, reserve for. Nakaroon, may kala, naisyo ni Buto diya kay matod pa sa plano, muna itong gusto iklaro, doon na kuno sa original plan na kay pila ka bilyon ang gastuan ng ospital niya. O kaya di naman ordinary ng ospital niya. So netabo, may gala, ang plano niya nga original, panahon ni Dr. Chang, kay bago naman na ilang doktor ang chief of ospital niya. O so, mga eksoon, si Dr. Alvin na Kinyo naman niya ay, kanito si Dr. Jose Chan man ang atong chief of ospital. So netabo, may gala, muna itong gusto lugar ipa, ato na i-follow up. Doon na may gala, plano ka ng basement, para ba ng Gaisano Mall, ka ng Ayala, di ba? Basement sa Ilaloman. So, mukalot ka diya. Aron diya may kalabutangan o parkinganan sa makasave ka ba o kwan ba? Kining siyempre, gamayar ka ng area diya. So, kinanlan may kala nga ang first floor na naagin siya may kala ya lugar, hospital, gitsa kay kulangon man na. Unyad ako na kay gasto, bilyon na may kala ang gasto diya. Ikarwa, sa plano, original plan, matod pa, doon ay basement may kala. Meaning, kaning basement muna diya, ang mga, of course, akinas mga doktor, empleyado, i-plaster sa ilalom. Unyag napay lugar niya para sa mga kliyente, mga igala niya, mga pasyente, ilang parinte. Para nga dili may gala maghuot niya, kaya ang gihimo magong parkinganan mga eksoon, mao na may gala ang kini may gala nga dalan. Kami na itong kusubabuan, kikiwala mo kung na, basi kikiwala siya, basin o ang first floor may gala, muna himo nila parkinganan. So muna itong klaruhon, kaya dili mahimo na nga lugar sa original plan, mauna niya karon gichange nila. Okay, sa itong sabda, araw ko na madali pagtrabaho. Basta i-change sila nga ang first floor. Himoon na lagi intero may galang parkinganan. So sayang, Mangod, tungkol sa kagamay, limitado nga lugar, dapat na i-basement siya. Kaya ang basement, kituyo na sa mga inani nga klase nga syudad nga huot na kayo. Sunagi kay basement, mintras wala pa dito ka mag-parking. Sama nang kay Sano Mall ba? Nasilalong gin may galang, nagi ilang parkinganan, nga di ka makalisturbo. Ikadwa, kanang Ayala, di ba? Sumauna may gala ang atong gusto may bawa na na kay mao nang issue niya karon na ganang asuko nga nang giusab ang plano. Unya, di man mahimo na kay of course, sa ubo, ultimo gamay kay nga karindiriya sa pag sari-sari store may gala, i-required gig ka nga kinalan doon nga at least duha ka buk maka-parking. Parking nga na space ba nga i-provide di mo para sa pag-parking.
7: Magnum in action!
0: Naka na kay dako kayong hospital, Northern Mindanao Medical Center, dako kayo. Asa lang parking nga lang ibutang niya? Asa ang parking na ibutang? Unya, remember ka na nga lugar, may gala, limited kayo ang iyang space. So dapat may gala, doon ay sa isakto, katong sakto itong ingon nga na silalo, mas patsada. Double may gala para mawala ng traffic niya kay huot ko kayo. Kanilang sapit ka lugar, mga igsoon. Ato nang i-follow-up kay Mona may gala, kay giwala mga noto sa plano, ang original plan may gala, doon ay basement parking. Karon may gala, katong basement to silalo ba? Karon giwala mga igsoon. Sa bago nagdumala niya, kay yaron ko na madali ang pagtrabaho. Nasaan mo doon ito may gala nga imbes nga niya ikanwa lugar tanata sa ubo kung kaya ito nang ipakita mo na plano pero sa ubo may gala makita niya may igsoon kung ilang bang girequired kaya nasyonal man ang ilang plano ana pero dili man mahimo kaysa magsubmit ka pong ka sa ubo. So asa gibutan nilang parking area kay once dako na kayo ng iriahan niya nagpasabot daghan ang mga tao mo sulod so nagdakosan ng parking area para di magyagaw pagayo ang palibot niya sa Northern Mindanao Medical Center. Nagkanta na sa pagtagal may gala. Sa itong managuban din sa itong tunong-tong oras, alas sa 11.38 na.
7: That time check was brought to you by Presto Creams. Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
7: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kinsa na?
2: Kuto! Ayaw na pabutang ang mag-wild ang imong tiyan. Tara, Kusina ni Giselle. Naga sa bagong pwesto, Captain Vicente Roa Street at Bangyut sa Graphic Gadget Store, City O. Mas dako, tagang lami nga putahe. Bukas 24 oras, Kusina ni Giselle.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nagantos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, ug uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Mahal, magtanim nga tayo ng puno doon sa Maytore.
8: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
7: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
9: Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon, pusangan ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
7: Aba eh, ayaw.
9: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
10: Isang paalala mula sa NGCP.
5: Matukod kag balayo building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako paggasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pulme sa Rental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
3: As a manager trainee, my best me is here at McDo. Dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
4: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka pananaw,
5: ug
6: pagpaminod sa mga tiin.
5: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
5: Karun na yun.
7: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
6: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
10: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ay family history sa diabetes? Ay nahulata nga mugrabi pa, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o gani sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pamuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system.
13: Mighty C,
12: mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sick, ultra, kaso, TB, pneumonia, o kapag pang makapalatian. Inom na o
13: Mighty C.
14: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
15: Magkita pa tayo sa ato para gumanti sa ato ng tulong mo magkala to Magnum in Action.
14: Magkita
15: pa tayo magkala to tagas po tagas sa ato para guban pero ato giyon sa magkala no kay talag sila sa magkala makadawa ng atong presidente sa Pilipinas magkala nga si Presidente Marcos dito sa Camigan.
14: Magnum in Action.
15: Pila ra kayo magsoon pila ra ka minuto simhot lang so si Batayon. Dili sa ato klaro to magkala wala ha kaya una doon naman to yung schedule pero wala magkala may nayon magsoon kaya wag gid no siguro lahi mapasiga kuna magani pasig lahi nga adlaw magsuon nga moduo sa dinhi sa to kadaghan man dunay mga ilang yang i-launch pay gala labi na inugurahan labi na mga bagong mga kagamitan sa ospital diha sa Northern Mindanao Medical Center. Dato pra guba mga dinhi sa to tulo manon ato sa inabio mga gala karon bi kay ato sa Sabado muntani kini ba nga diha sa barangay Makabalan kano turong mga basura diha man makita mga gala gipanlabay man sa dagat. Diba? So muna-muna itong silupin, grabe ng uban mga environmentalist. Pagkakita, may gala ko sa diya, puniton yun. Pero sa ila, diyas parang kayo Makabalan, murag nasabtatag, sayon-sayon lang may gala, paglabay sa basura, diya may gala sa dagat. Ayaw niyong buhatan ninyo na. Kung isa ng galabay diya, ayaw niyo kay ang inyong barangay naman mahugaw diya, di ba? Ang inyong mga official diya, muna-muna paningkamot nga, malimpyo mo, pero mula gina nga, doon ay uban diya, nga, abot, isla gusto malimpyo siguro, gusto nila nga, hugaw kanuna ilang barangay. Na-issue na ba tayo mo nasyonal diya may gala? Tuwan lang.
14: Magnum in Action.
15: Sagasa na lang na mukuha na sa basura. Pero ambot, nga nung ang uban may gala, bisag asa mali ilabay. Muna ganun sa balay na ito ba nga kung atong basura, dili mahimo nga bisag asa ito ilabay. Bigan yun lang nga na-speaker sa inyo may gala. Karoon si Kapitan Sanyel Repon. Doon na sa may gala, di gapon katubag, hagapon. Itong Sabado, basig busy siguro gapon. Okay. Takang tawag may gala. So sige lang atong ato naman nga gisabot may so no atong Sabado karon may gala basin og busy pod kaya tanawon ta may gala basin doktor baka tubag na pod siya mga so
14: in action.
15: Anyway, sa ato para guban diri sa ato tulo mo no nela kundangin no kaya wala ma bawa na to may gala kining kaingon diha may gala ang mga ubang basura diha ang ubang mga tao may gala labi na siguro atong nagpuyo na sa dagat. Sa dagat ay panlabay nila may gala ang basura. ayaw taon mo kay nagkapulikin ang taon yung mga officials barangay diha nga saon nga malimpyo mo diha. Pero pag unsa may mahimo sa inyong barangay kapitan diha sa inyong mga officials, kung kita may gala, lipatulan na to ang atong mga official diha. Pag ingon, okay, pag abot, ilabay lang gyapon na to sa wala sa eksaktong lugar. Unya, kung na yung mga basurero diha, o galo sa mga abot, ayaw ninyo ipagawas yung basura. Tung ato na ipaslak sa kasa lang, di hugaw kita naon na itong palibot.
14: Magnum!
15: Yes, because sa inyo, may gala karon busy, Kapitan Kinibang sa Kining Sonyel Raipon, may gala sa barangay Makabalan.
14: Reklamo! I-magnum!
15: Sila na miso, may gala, nagreklamo ang barangay, nagreklamo ang ilang mga officials na nagreklamo ng itaon. Tungon lagi may gala, hindi sa kasa lang lugar makalagpot ang mga basura niya. Yes, because sa si Kapitan Sonyel Raipon sa barangay Makabalan. Kapitan, may ngunto na mo.
13: Yes, may ngunto, Kuya Magnum Jojak, o sa tanan nga na sunod sa imong programa karong utoha.
15: Aha. Kapitan Kuya Sanel Kining Sanel Repo no, diantong nga nakalabay nga mga semana, asabdan ta nga murag problema da basura tong nay mga bisag asa lang ipang butang sa mga tao. Sumo na nga lugar nay lugar mga kaning garbage truck, pero di man nila murag di man sila gato sa garbage truck. Bahala og karon sa mga butang, pamutang sa kasa na. Sa nasabtan ta tuniyagi semana murag dito na gisa dagat gipanlabay ang basura diha sa Makabalan, kining kapital Repon.
13: Yes, Kuya Magnum Chujak, no. Mo na usa sa among gikahoy bulkan ni aron. Kay while grabe kayo, comprehensive kayo ang atong pagpatuman sa atong solid waste management.
15: Oh.
13: Nga programa din sa barangay, gani tungod lagi kay nahimo na kita nga center of attraction na sa social media o sa kining media nga tungod atong nahitabo nga grabe nga bulog sa basura dito sa Punta.
15: Mm.
13: Grabe ang among gihimong programa din sa barangay. Gani, gi-augment na ko ang tanan mga pwersa sa atong garbage collector, sa atong mga decluggers, ingon man ang atong mga porok leaders o mga focal persons nga na din sa barangay, nga magbantay at the same time, maglimpyo atong mga basura nga gikan sa dagat o katong excess nga basura nga wala makuha sa atong siyakman. So, na-clearing na to, bisan gani o kinsay mo tanaw karon sa site.
15: Limpyo na.
13: Na-limpyo gina na to. Kung talaw ni mo, hapsay kita nga itong pagkulikta sa basura karon. Apa, natingala kita sa milabayin si Mana, kay mura o sulog-sulog kita sa panahon. Kay ang
15: sulog-sulog,
13: atong dagat, ang atong dagat, limpyo naman to, na-clear ta naman to. Pero tungod lugar kay naay panahon nga gaulana, niya ay dito kung kanang basura nga gi.
15: Di ba na ano na anon gikan sa laing lugar?
13: Ano ang uban pero nagi uban nga mga bag-o nga basura nga giapil dito sa mga anotso. Tingala kita nga while nagcontemplate ang basura gikan lugar sa ibabaw nga bahin sa atong barangay.
15: Oh.
13: Nga moabot diha sa atong lapyahan, nakita pa gid nato nga naay mga bag-o nga murao. Ya sulog-sulog na bahinoon sa atong implementasyon nga klaro man kayo nga kung kinsay masakpan ato yung tagaan o violation.
15: Violation. OBR.
13: Nga, ubansap, while nga gabantay na itong mga tao dito, daghan sa nga mga tao nga nagbilin sa ilang mga basura din sa mga kadaplinan din sa atong barangay. Susama na lang diya sa Mormons nga area, kanang simbahan diya sa Piaping Puti nga Mormons. Tuwa na yun, gidapog ng mga basura dito. So, nakurat kita kung unsa pa yun ang mentalidad sa mga tao nga ano ba yun nga while we are implementing the ordinance unsaon yun pag para masulbat ang problema. So pag yun ambot ita kasabot kung unsa ba yun ang mindset sa mga tao, pero wala kami mo sibog sa maong hagit lugar para sa barangay. Kay gani karon tuwa dito sa atong daplin sa baybay karon, tuwa dito ang atong mga decluggers ipanguha ang mga basura dito. Hopefully, dili madugay karong adlawa, ma-limpyo na sa to, pero dili tama kasi pro, masin upa po, naanasad, kini lagi ang uban, pero magbantay lang yun ang katong mga tao nga malapason kay ready na kita ng atong violation receipts nga issue na to. Wala agay patawat kung sapang lang. Ang ato lang, nahangyo ko sa katawan nga, punta, muuban sila ka na mo, nga pagpangita sa mga tao nga malapason ng paglabay sa basura, kaya dili na to ni masulpat kung walay katuhan at nakataksa ka mga tao din sa among barangay.
15: Aha. By the way, diyan sa inyong barangay to, no, kay sa usa ka semana, Kapitan Sonyel Raipon, pila gyud ka unsang adlaw nga mo kwandya mo bio ang kining atong garbage truck kada, niya para mo hakot. Ha?
13: Kada gabi. Buhaon kini ito.
15: O, kada gabi din na?
13: Oh, every morning, agui. Makita ni mo, limpyo kina. Wala kayo mabilin niya basura diya nga, kwan. Karun na, kay ihapsay naman na mo ang atong segregation.
15: Aha.
13: Ako na mag-i-plaster. So, katong mga materialis nga ilabayay na dito sa Pagalungan, mao ka na ang ritso makuha nila kay na-segregate naman siya. Naasay atong koleksyon sa mga biodegradable, kini mga lamaw, niya kining uban nga mga recyclable, naakita yung imarip nga gabutangan diha. So, diligid lisod sa ato, sa katawahan sa makabalan nga, mula ba sa ilang basura, kung segregated na, kay naanakita yung mga area, designated nga, kung unsa yung classification, dito nila ilabay.
15: Mm-hmm.
13: So, kung ilabayay na yun nga basura, dito na gina, na ibutang sa sako, kay ilabay na dito dito sa Pagalungan, kay insakto man ang koleksyon na to, matag-adlaw, kay naamang kidiha, saan pa kung sa kadaghan diha, makarga mong gina siya dito sa sakman para mahato dito sa Pagalungan.
15: Mm-hmm. Ah, okay. So, kinikaroon, no, nga grabe na inyong paningkamot diya nga lugar na ang basura mahihipos gin siya. Sa'yo mong gidudahin, sa'yo mong gituhan aning anong lugar, bisan og naningkamot mo diya, doon na may mga tao. Kaya siyempre, pag mo butangkas basura, dili ka mo tuo, siyempre, pag tanaso man tao, hugo ang barangay makabalan. Kaya na mga basura, taliwala sa grabe ninyong paningkamot diya nga unta, mag-segregate siya o niya lugar, mutulto lang panahon sa gabi. Eh, napay ubang yun nga, muraga, paglabay, ahe pala pamutang diya sa area. Di ba ka ni, lugar ang uban, murabag, huay, ang ila pagkabuntag, ibutang lang diya, bahala ng basurero pag gabi. Eh, dapat unta na, ang insakto, before mo abot ang basurero sa gabi, eh, ahe pala ibutang, kaya kung buntag ni mo ibutang na, muna may tabo na yun nga, hugaw ang lugar, kasi ka, pangkutkuton sa iyo, hugaw.
13: Yes, oh. Kuya Magnum Diyan, oh. Naman kita yung uras git sa paglabay.
15: Ah, ah, oh.
13: Magsupod ang atong paglabay sa mga pick-up points dito sa punta, alas 5 sa gabi, paingon sa hasno. So, kaya nga, paturas yung labay ka dito.
15: Oh.
13: Kay luag man ang maong area, so dali raman, dili man ka magkinanglan nga mo, pila pa kay dito raman ni mo ibutang ang imong basura, basta nahanay na.
15: Mm.
13: No? Na-segregate na. Kay kung wala ko masayo, mga alas 10 sa gabi, muabot naman din ni ang atong shakman nga mukuha sa atong basura kay kanang makuha din sa punta, murag mahurot man nila diritso ang tanan nga basura nga malabay dito. So, everyday ginagakakuha din niya. Naman sa mga inner portion na to, na gakasutlan gihapon sa atong shakman kanang mga gagmay.
15: Oo.
13: Musuroy man na sila o adlawan. So, kung naay ka itong makatiming lugar sa shakman nga musuroy sa matag inner area sa atong barangay, pwede na nila direkta malabay kung naa na ang shakman. Kung naa ang shakman. Pero kung wala pa, maghulat yun sila sa oras sa paglabay silang basura dito sa atong pick-up point sa punta, alas 5 sa hapon.
15: Mm-hmm.
13: So, kung matuman lang yun, kung naa lang yun yung respeto o naa lang yun yung disiplina ang mga tao regarding sa atong schedule sa pag-pick up sa mga basura. So, dili gid siguro kay problema. Dili gid ta magproblema sa barangay makabalan nga mag-gubot ang pagkulikta o pag-hapsay sa nang atong pag-manage sa basura.
15: Mm-hmm. Ah, okay. So, sa may mong minsay karon nga kapitan, no, para sa mga tao diha, kay may tatong hangyo mga tao nga atong yes. Tabangan ang atong barangay. Kay kung hugaw ang atong palibot, munas balay na, kita na may apektuan, kita na maulawan. Kung di kita mo support diyan, ita maminaw sa unsa may mga dapat buhaton para limpyo ang atong palibot diyan. Unsa may mensahe nimo, kapitan?
13: Yes, no. Ako hangyo no sa katawhan. Actually, wala man ta magkulang kay pila na kabulan nga gibalik-balik gid na to makipahibalo sa katawhan sa atong pinaagi sa mga programa, pinaagi sa atong social media nga o pinaagi usab sa pagrekurida din sa among tibok barangay nga unta ang segregation pagkabuhato na nilalaan sa ilang panimalay. Dili siguro lisod ang among gyangyo kay nag-provide man ni og mga garbage bin katong para sa mga malata. Naa naman diha, amo naman gipatungod. Although kung kulang, naningkamot kami nga makulik tatanan nga within that area. Nga dili na siya mapuno para mapadala na to niya. Ang katong mga recyclable, naana may atong mga MRF din yung labayanan sa mga recyclable.
15: Nasab,
13: so, ito lang lang yun. Kanan lang yung panglabay yung basura dito kasi segregated na dito sa Pagalungan. So, inani ang among hangyo sa katawan nga, unta, please, grabe na gini yung paghangyo nga, segregation, unya, tumanon ang oras sa paglabay dito sa atong pick-up points. At the same time, kung gusto mo nga malabay na dito, ulatin ninyo ang mga shackman nga musuroy sa matag area. Kay naamay sila area nga labi, mulabay magina matag adlaw. So dito ninyo ilabay na diretso para dili na mo magproblema. Kay ang among nasabtan nga ang shackman, dili man siya na sila mukulikta o basura nga dili segregated. So kung
15: tama
13: sa panimalay palang gidaan, segregated na, wala gitay problema sa atong basura sa barangay. Inya, ining mga hangyusad sa mga kauban na to, diya sa mga ibabaw nga bahin sa atong barangay nga, kung pwede, di lang sa tamulabay sa suba. Kay usay, kami hindi tao.
15: Naday ka labay suba, Gapon, Kapitan? Naday ka panlabay niya?
13: Murag na agi, gagawas, kabasura din sa atong barangay.
15: So kasimpre, pag labay na, dito na pahingon sa kilid sa inyo, Gapon.
13: Kay pagkabot sa tao, manulot sila din sa amo, niya, paghunas, mabilin din na sila ng basura dito pahingon sa, naaragin na dyan among baybay. Munang, usa karon kani, karon o, makita man nato atong mga bricklaggers dito nga, nalimpyo kay din taon, dapin sa baybay, kay para maklear lang kay dili kina tumalikayan nga bisag kamay lang nga basura mahimo na din tang istoryahon tungod atong national news nga gihapon
15: dito. Okay, so anyway, so Kapitan na Sandel Raypon na minautang unta ang katawhan diyan, no, mo cooperate sila unya atong tumala atong lugar buhaton nga limpyo ang atong barangay. Pinagi sa inyong pagtabang diya, di nato basta ilabay bisag asa kay kita na magayapoy maulawan diya nga inyong barangay hugaw. Di man tungod si ni Kapitan ang balay ni Kapitan, limpyo makayot kamo.
13: Ako lang sa ipahabol ko yan magdumdumdak. No, while we are in the process of implementing the ordinance by Ulysses Reset, saan mo lang hangyo? Kami sa naghangyo sa administrasyon kay usahay mangod, basin unya o kanang uban nga mga lapasol kay naa naman yung mga isyuhan o OBR kada sakpan yun na mo.
15: Uh-huh.
13: So, inigato sa nga ipa-implement ang tatayo nila kanang by Ulysses kay ura gwa pa man may makadungog nga may labayng semana naman tong among gisubmit sa syudad nga OBR nga wala pa may gipatawag o sa bakay aksyon sa syudad o kung gikuha na ba, wala pa may transmittal gikan sa amo. Ito na may among gipang remit dito nga violation receipts nga
15: so wala aksyon ang wala aksyon ang aman yung gikuha na sa Clinro
13: dito man nato gipahatag sa kwan dito nato gipahatag sa unsa ni kining
15: ano pa ito?
13: Dito na ito gihatag sa City Hall.
15: City Hall?
13: Ang kitagaan na ito, Giselle.
15: Ang Clinro ba? Clinro?
13: Sa katong OBR na ito.
15: Aha.
13: City Treasurer's Office na ito yung magdumdum.
15: City Treasurer's Office.
13: So, nasa collection. I hope nga ma-penalize na rin ito dito.
15: Kibasin okay, siguro, huwag sige lang taong kailabang isyong OBR, pero yeah, walay action ng City Hall.
13: Walay action. So,
15: nakatawa lang ang atong isyuan.
13: Para at least nga makita yun sa syudad, makita yun sa katawahan nga doon na nag-iwi na nga penalize nga mga tao. Kay kung wala mang utaman na ta sa isyo, wala tayo makita nga walay nasilutan, wala gyapon na isyo. Walay ipikto gyapon sa katawahan.
15: Wala gyud, oo. Okay, so artist, ang inyo diyan, no? Artist, klaro nga, ikaw diya, Kapitan, isip pa, amahan ka diya, uban sa mga official, aning kamot, kin mo, nga unta, mapugnan kini mga bisakasa, ilabay lang, nga mga sagbot, pero mula gina, limitado man inyong, ang inyong

0: Roger Abate, may gala si Kapitan na Sonia Raipon, Diaz Barangay, Makabalan. Ningato nagpayan, may gala. So, mungi problema nila, basura niya. O, so, dili na but masabot nga na basura. Why gihimo ang barangay? Nay gihimo. Pero, sa out naman kini mga tao, I don't know, katuyuhon ba na nila ga surang-surang may gala or I don't know, sa ilang tuyo. Di ba? Pero, in fairness po sa mga official niya, tanan na ng lihok may gala, para nga limpyo lang inyong barangay. Ay magsugod niyo yung barangay hugaw, dapat ka haron limpyo inyong barangay, hindi mo mulawan sa mga ubang barangay. Magtira ba nga mo diya kay inyong ate sa inyong mga dagko diya, kapaningkamot man karon nga unta malimpyo mo. So kung diigit mo gusto nga malimpyo inyong barangay, mo na may tabo. Kaya bisang pagbanlungon niya, pag hindi man talang panahon nga bantayan ka, ilabay magunin, limo na. So muna yung problema may gala kung ano yung mga tao ay disiplina mga igsoon, taka labay sa asa. So hugaw gid may gala ang ato nga palibot.
1: Reklamo Imagnom.
0: Ilang ato yung palabli may gala no kay nato nga yaging adlaw Sabado giingon lagi nga wala na diya sa okay na murag limpyo na. Dito na sa panlabay sa dagat mga gala sibre ila labay uban mo nas ilang balay nas kilid ra sa suba eh pila ra pag itsa na suba. Pero bantay nyo kay mahugaw man na nya siyempre dito na i pag akwara dito sa ribo subukana. Nya kay gabalod-balod man ang dagat dito na puno lagsa na sabay bayon so hugaw gyapon ang palibot mga igsoon lamig yon ug ang lugar kanabang limpyo mga igsoon wa kay lugar lami pa na paminaw may gala nga makita nimo murag may imong kanabang palyukliyo kung makita nimo ang palibot may gala limpyo kaysa hugaw kanto pa gyud diri sa tulong may gala tung oras alas 12:03 ito kinato sa Wados Quality Store ang nagyusaran tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936. Galabad ba ang imong ulo? Gapang loose pad? Kaluya? Walay kusog? O galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C? Importante kini sa pagporma o ga red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ipalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes sa Market City Aguna Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So lipay kaayo ko og basta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Download the Neustar online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Neustar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Tungod sa nagpadayon nga tensyon ug panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpractice sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
6: Gala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
7: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan, welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Ako di ay si Regeta yun na. Sa una, na ako ay cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nagtry ko. So, karon na lami na kay akong paminaw. Niadto ko sa kanang doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika. Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4858. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer ug unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon or rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon or rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels, na aray 20% lower risk sa pagdevelop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila 31% higher risk nga magka colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
10: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana, Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi ilisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
7: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o mas gapamubo ang risk sa pagdevelop aning colon cancer.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili in ako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan jud sa United States, the Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gamas sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga naay linibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
14: Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE, sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
14: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
10: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. imo untang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
16: Oras alas 12:16.
1: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
17: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music. You're consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
18: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipabati ang mga nagpagkang mga balita sa Udtong Tutok sama sa balitang lokal, national ug international, business news, showbiz, sports ug uban pa. Magnum Noontime News.
16: Alas 12:17, gila kumusta maingod to na karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Unas maglublokal kapig 17 milyon pesos kandidad sa mga kontrabando nga nakumpiskar sa PNP 10 sukad sa usa ka semana nga operasyon sa atong Magnum National. Presidente Marcos Jr. mingong makatabang sa turismo, ekonomiya sa Kamigin ang bagong pantalan sa atong Magnum International. 27 ka mga tao patay. Human masunog ang usa ka club sa Bangkok, Thailand sa atong Magnum Business BSP. Niagad sa publiko nga pahimutsan ang ilang pera program sa atong Magnum Entertainment. Actor content creator nga si Esner, mapasalamaton sa mga oportunidad nga mayabot sa iyang kinabuhi. Sa atong Magnum Sports sa PSC, naninguha nga makatukod pa og mas dagang tennis courts sa Pilipinas.
18: Magnum Noontime News.
16: Mga Ekson, kumusta mayong odto? Karong adlaw-adlaw karon nga Lunes, Hulyo 13, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
19: Og Magnum Aileen.
16: Og karon sa retailers ng Magnum Lokal, mabot sa 17 milyon pesos kantidad sa mga kontrabando gikan sa nagkanyang illegal nga kaliukan ang nakonfiskar sa Police Regional Office 10, kon PRO 10. Gawas ini 196 ka mga individual usab ang ilang nga nasikop atul sa usa ka semana nga law enforcement operation gikan sa Hulyo 2 hangtod sa 8 ning tuiga sa nagkanyang bayan dinhi sa rehiyon. Kini gilakipan sa 67 ka anti-illegal drugs campaign nga nagresulta sa pagkasikop sa 78 ka mga tao o kapig 305 ka gramo sa shabu ang nakonfiskar nga dunay kapig 2 milyon pesos ka kandidat. Samtang sa 5 ka operasyon batok sa illegal gambling, 5 ka tao sa abang nanakpan o kung 917 pesos ang illegal gambling items ang nakonfiskar. Samtang 74 ka mga wanted person usab ang nasikop lakip na ang 21 ka mga most wanted person og 53 sa mga other wanted person. Doktor nini, 22 ka operasyon og 4 ka tao usab ang nalakpan. Dinakuha ang 21 ka small kung gamay nga armas og usa ka light weapon sa kompanya batok sa loose firearms. Usab sa 12 ka mga operasyon batok sa illegal mining. Din 19 ang nadakpan og kapig 13 milyones pesos ang kandidat sa mga nakonfiskar nga gamit og 27 ka mga operasyon batok sa smuggling sa sigarilyo. Din 16 ka mga tao ang nadakpan og kapig 2 milyones pesos ang kontrabando ang usab na konfiskar.
19: Mayor candidate Pompey Lavinia nga inay magkaayong mga ipasaylo sa katawan ng lokal nga kagamhanan sa Rakmayan sa palpak matod pa nga People's Day ni atong malabay si ni Lavinia nga ang reaksyon sa City Hall nagpakita lamang nga dili mahibawo mo plano
20: pila insulto ko, no? Sama na naklase na reaksyon. Kamuman ang nagplanuan, ha? Announce, nandun na inyong people's day, tanan, welcome, tagaan ninyo bugas. Kamu ang nakakita na nakabi pa lang taas kaayo ang dila. Ano ba di ay ino na to? I-amplify sa katbang na dagan ang mga nati, ha? Kung sumay inyong ibuhat, wala pang gali mo na ngayo patailo sa mga nagipangkuyapan diha, no? Tibok na bigin na kulat. Wala mang gali mo na ngayon masailo. Inyong reaksyon, inyong pasangin lang ang katbang si mayor. So, kana siya, simptomas na siya na isa ka-admin sa administrasyon na dili yun balo mo plano, no? Failure of governance. O dili gali balo mo angkon sa ilang mga sayo.
19: Ang pamahayag ni former mayoral candidate Pompey Lavinia, una ni inig, ingon ni CIO head Jade Adiser, nga posibleng ang mga kaatbang ni Mayor Clarix Uy ang gingong misabutahi sa People's Day pinagi sa pagpakatag sayop nga informasyon ngadto sa katawhan.
21: Well, confident ko maingon nga ang gabuhat ana kontra politika ni Mayor Clarix ay wala man kay lain nga tumong lugar kay nganong mangilad man ta sa tao aron kami madaot sa City Hall aron lang yun ingnon nga unorganized ang amo ang pagfacilitate diya sa maong People's Day. Well, kapila na ta, balik-balikon, kapila na ta, weekly na to na ginabuhat. Ang atoa lang yun gahapon is sakto to natin mga footage na kuhaan nga disakyanan man gapang naog, no? Dinaghan. I don't know if sa ilahang tumong aside anang magpakalat sila og mali nga impormasyon diya, no? Labi na sa social media. Sightings nga lahi lagi, dili gradual ang pag-abot sa tao, dili inahinay, binulto.
19: Ang pamahayag ni City Information Officer Head Jade Adiser.
16: Alas sa 12:20 sa pagkibutan karon ni Miss Irene Floro, presidente sa City of Seafoods Wholesalers Association, nga samtang wapay aksyon ang lokal kagamanan sa Nakbayan sa ilang problema sa basura kabaho sa first landing area. Sila ang nangita karon og pamagi aron maminusan ang maminusan ang ilang problema. Matod pa ni Floro nga iyang giagat ang matag wholesaler nga magtudlog sakop nga mutabang sa paglimpyo sa drainage o palibot sa fish landing area.
22: Kami nila ning kamot lalanggit may kung saon na mo ni among sitwasyon karon. Munang ako as president of the Cagayan de Oro Seafood Wholesalers, I encourage my members mag-clean up drive ta 2 weeks ako ng limpyo mi kanal. Kabotok alas 9, 5 katao kada wholesaler. To sa inyong atubangan, abrihin ninyo ng mga metal plate nga gipamutang ninyo diyan sa kanal. Bungkago na siya, limpyo, so nag-flow na po ang tubig. Again, it has to be a joint effort sa isan pag may kontak sala sa city government, pero kami may namuyo.
16: Ang payag ni Ms. Irene Floro, presidente sa Cagayan de Oro Seafood Wholesaler Association. Alas 12:24 sa itong lakaw sa panahon.
23: Magnum Weather Alert.
16: Binata ka ron si Joe Pabaldo, Pag-asa Weather Forecaster. Sir Joe, may ngod tunin mo, sir.
24: Sa Magnum Jail, may ngod tog sa itong mga soaking tigbaminaw sa Magnum Radio. Sa pagkakaroon din sa Magnum Ganao, labi na diya sa Cagayan de Oro City o gubang dati sa Provincia Sumitor, wala nga nga ng weather disturbance. So, sa nang isolated ng mga kabulan. Tungkol sa localized thunderstorm. Dinahintinay nga sa kasarangan ng hangin magagigkan sa kadagatang direksyon. Ang kadagatan, kasarangan ang pagdan. Temperatura, 25 sentigrado ang kabugnawan ng kainitong 22 sentigrado. Philippine Standard Time, alas 12:23. Ikan Sumatran, sa pagdasa ng lugan, El Salvador City, Joe Pribago, mayong otso.
23: Magnum Weather Alert.
16: Alas 12:25 na.
25: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ay family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o gani sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pwede usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
26: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
27: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang yung mga allergies pinaagi sa pagpamubuksan level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na ang Mighty C!
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
28: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
11: Mahalang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
28: Wise jud ka, Mari.
11: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
28: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
29: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
30: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
31: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw yabi ima igmata sa bumtan.
32: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
33: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
23: Magnum Noontime News.
16: Alas sa 12:28 na para sa mga balita may kalag karon sa itong Magnum National. Ibutang Group Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kaminugdanon sa dugang mga pantalan sa nasud. Kiniadto sa inaugurasyon sa Binoni Port Lightcraft Landing Station. Diya sa Mainong Kamigin, madto pa ni Marcos nga importante kini di lamang sa pagpalambo sa turismo o ekonomiya sa Kamigin apan lakip na sa panginabuyan sa katawhan sa maong isla.
34: Well, this has brought great opportunities for the island's tourism and for your economic growth. It has also placed increasing strain on the port of Benoni. Dahil talagang sa dami, ay medyo yung mga dating facilities ninyo, kitang-kita naman na kulang na. During peak season, may problema. Hahanap ng boat ticket. Lahat ng mga traveler na naghahanap ng boat ticket nagiging biktima sa mga unauthorized ticket processors o fixer na pinagsasamantala ng mga turista at mga local. Today's inspection of the new port operations building and the inauguration of the Lightcraft Landing Station in Benoni Port reflects this commitment that we have made to improving all of our port facilities. It further strengthens Camiguin's primary transport link that connects the province to the port of Hagnay Bohol and the port of Balingoan in Misamis Oriental.
16: Ang payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang pagbisita sa Pulosa, Camiguin.
19: Gilawman sa Philippine Ports Authority kun PPA nga sa tuig 2030 maabot na sa 800,000 ang mga bayador nga mosulod og gawas sa isla sa Camiguin. Kinuman sa inauguration sa Binoni Port Lightcraft Landing Station sa Mahinog, Camiguin. Mate di PPA General Manager J. Daniel Santiago nga among pantalan dakong ikatapang di lamang sa mga taga Camiguin apan sa tibuok usab Northern Mindanao.
35: Dahil dito, inaasahan nating mababawasan ang siksikan, mapapabilis ang biyahe at higit sa lahat, mas magiging ligtas at komportable ang karanasan ng ating mga kababayan at mga turista. Ang bagong pantalan na ito ay handa nang tumanggap ng mas maraming biyahero, negosyo at oportunidad pagdating ng taong 2030. Inaasahan po natin na nasa higit kumulang 800,000 na ang passenger traffic dito taon-taon. Ang epekto ng proyektong ito ay mararamdaman hindi lamang sa Camiguin kundi sa buong Northern Mindanao. Mula sa ating mga mangingisda at magsasaka na nagdadala ng produkto sa pamilihan, sa mga negosyante at stakeholders sa turismo, hanggang sa mga estudyante at pamilyang bumabiyahe, para sa inyong lahat po ito. Ito ay infrastrukturang para sa bayan, para sa kinabukasan.
19: Ang pamahayag ni PPA General Manager J. Daniel Santiago.
16: Alas 12:31 na. Dugang balita na sunong gibutang karon ni House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tulosa Jr. nga ang musunod nga mga testigo sa impeachment case bato kang Vice President Sara Duterte ang mutubag sa mga lakang nga gihimo sa law enforcement agency aron imbestigahan ang gingong bahad sa Vice Presidente ngadto sa Presidente sa Nasud Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez. Matipa na Tulosa nga posibleng usab nga ipatubang sa prosecution panel si NBI Director Melvin Matibag.
1: Last week, na-establish ho ng first witness natin yung authenticity ng video, no, kung saan ho ginawa yung pananakot, no, sa buhay ng president. So itong mga susunod na witnesses naman na ho natin, papakita naman ho dito ano ho yung mga hakbang na ginawa ng law enforcement agencies, no, tulad ho ng NBI na para imbestigahan itong pananakot ho na ito. Ito ho mga susunod na mga witnesses na pipresent natin kung ano ho yung mga investigation na conducted by the NBI. Ano yung mga cases that were filed as a result of that investigation. At kasama din ko sa mga susunod na ipipresenta natin ang mga testigo, si NBI Director Matibag, na magpapaliwanag din ko tungkol sa mga bagay niya.
16: Ang apayag ni House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tulosa Jr.
19: Nagdo si Attorney Antonio Bukoy, membro sa Free Legal Assistance Group, kon flag og Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity and Nationalism, kon mabini nga lingod pa kaayo aron kwestiyono sa Korte Suprema ang iyaw sa boto aron ma-convict si Vice President Sara Duterte. Mato ni Bukoy nga di pa usab sigurado karon ang boto sa mga senator judge ug wapay na sayod kung dili gayod makabot ang 16 ka mga boto.
6: Para sa akin, no, eh, hindi pa napapanahon. Sapagkat kung ating tutunghayan, yung two-thirds vote, baka naman hindi na kinakailangang irusolba kung talagang 16 yung two-thirds vote na pagbabatayan. Mm-hmm. Sapagkat hindi pa nailalatag yung lahat ng ebidensya. Nakakatatlong araw pa lang tayo, iisang testigo pa lang ang naipipresinta sa impeachment court. For all you know, matapos mailatag ang kabuuan ng ebidensya ng prosecution at ng depensa, eh hindi naman pala maging problema. Sapagkat may mga babaligtad din sa mga tinatawag o tinuturing na DDS senators. So yung usapin hong yan, eh pwede ho yung sa dulo pang-usapan.
19: Ang pamahayag ni Attorney Antonio Bukoy, miyembro sa FLAG og Mabini.
16: Alas 12:34 na, ganoon itong Magnum Health Alert. Nagpahimano karon ang Life Mentor Energy Medicine Specialist si Director Roy Quintos sa pag-manager sa stress o patig. Manto pa ni Quintos kalakip sa mga sinyalis nga stress ang usa ka tao ang pagbati o kakapoy nga makaipikto sa hunahuna sa puto no ganun ay uban nga mutaas ang timbang. Tuhod din eh, gingon na ni Quintos nga kung makasinati sa mga nga sintomas, mas makayong mabisita ang layon kini sa mga profesional.
7: Maraming signs yun eh. So first of all, yung masakit ang ulo. They call migraine or tension headaches. Number two, kasi pag hindi nakakatulog ng maayos, ang taong pag fatigue lang, galing kang marathon, pag uwi mo, matutulog ka talaga. Pero ang taong stress, sobrang umaandar yung utak. When your mental is always moving, it's going to affect your emotional. Vice versa, when you're emotional, you're always uptight, it affects your mental. So eventually, that's going to affect your physical body. So there are other signs. Number one, irritable ka na. And then minsan, some people react differently. Some people, nag-gain sila ng weight. Iba naman, naglulose ng weight. So tapos lumalala, yan, we have to be careful kasi yung stress. There's two kinds of stressing. Acute stress, yung maikling panahon lang, and the one that is called chronic stress, na forever, hindi naman forever, it will linger on and linger on. So yun ang hindi maganda sa katawan natin.
16: Ang apayag ni Life Mentor Energy Medicine Specialist Roy Quintos. So, ang stress, pag muniwang ka, stress.
19: Oo.
16: Pag mutambo ka, stress.
19: Stress gihapon ka.
16: Uy. Ano ka, no? Dapat huwag ang stress ka, dapat niwang ka pirmi, kaya hindi ka katulog ba?
19: Na may gitawag nila Magnum Joel na mag-stress eating. So magsisiyag kaon. Tungkol sa iyang stress, magsisiyag kaon.
16: Kaon?
19: Oo.
16: Oh, so dapat exercise gini ba?
19: Oo.
16: Oh, pero ang stress, murag problema mangguna nga sa
19: mental, kaon. Mental, mangod siya Magnum Joel.
16: Saon ni pagsulban ni problemahan eh. Sinana, no? So di ni mo mabuang ka lang, giniwang siya lang naman eh.
19: Oo.
16: Gibitok man siya, so giniwang siya. Sinana niya, alam giniwang siya. Nag-TV mo ko na. So, stress gapon eh, pare, siya katulog. Sige na siyang iyang problema.
19: Okay na, ina na Magnum Joel. O sige na bitaw, dayon, kada, sige na nga, di ka katulog, kay imong huna, di ka katulog, kasi imong gihuna-huna, muna siya, usa, muna siya, di makonsider siya nga stress. Makita,
16: pero di ipos masabot nga, tambok na, para sa mga kaubang tambok, stress na sila.
19: Oh, lalas na,
16: lawas gina nila.
19: Wala na sa na stress, lawas gina.
16: Ila gina, lugar, mukhaon sa dili, mo gina ilang lawas. Pesa pa mag-exercise. So, ina,
19: natural.
16: Oh, natural. Oh, so ang stress usaba nga makatabang nga na maglumayli lang pag-exercise.
19: Oh, para mawala. Ang imong gihunahon
16: na
19: Magnum Joel, mamalimtan to nimo kay ma.
16: Sige lang kana nga kay kanang stress tungod sa daghang problema gabat imo nga sa opisina, sa imong negosyo. Daga no, sa labi na cruising bayad na pud, asa na pud ko kwarta ni. Sige lang kay wa may problema nga di mo sulbad. Pagita nagpagi pero kay ko nga pirmi ka mag-exercise po, at least alert mong utok. So, di magi ka maka mapiktuhan mga ganyan, kagamay lang.
19: Oh.
16: Ano yan ang stress. Ah, sige, so, pati-bantay lang kita sa stress, ha? Alas sa 12:36 na Cristo Magnum International sa Thailand. May disiti ang mga tao patay, kapig sa isinta ang samaran. Human masulog ang usaka bar sa atsa kung Chatok Chak District sa Bangkok, Thailand. Gingong karaganan sa mga biktima na matay tungod sa nagsingabot nga o nasimot nga aso. Subay sa report, nagsugod ang pagulbo sa kalayo dool sa stage. Og paspas nga pagkaila, mikailap kini sa ubang pain sa patigayon. Sa pagkaroon pa rin pang imbestigan kung unsa ang inundan sa pagulbo sa kalayo. Sa iran nga kini, adili kini ang unang higayon nga naitabo sa ang susamang insidente tungod kay niyatong 2009, 66 ka mga taong patay. Human masunog sa bang nightclub dito sa Bangkok.
19: Sa Europa, miabot na sa 2,700 kamatawang gituwang nangamatay tungod sa grabing kainit o heatwave sa nga na sinatian sa United Kingdom. So, kanitong Mayo hangtod Hunyo ni Tuiga, matod sa mga eksperto, gikan sa Imperial College London o London School of Hygiene and Tropical Medicine, karaghanan sa mga nangamatay na hitabuato sa heatwave, ganing mong pinakainit netong Hunyo nga natala sa England. Giyong ang temperatura miabot sa 37.7 degrees Celsius sa Norfolk o mas taas kini kung itandi sa natalang kainit sa panahon ni adtong pipila ka mga katuigan pang nanglabay. Una nini, gideklarar na ang red alert kon red heat alert alang sa pipila ka bahay sa England o Wales tungkol sa rakong peligro sa panglawas o kinabuhi.
16: Alas sa 12:38 na sa itong Magnum Business, gagat kalos sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP. Ang mga Pinoy nga mag-apply o personal equity and retirement account kon PIRA program. Kini labi na ni ato nga mga employer sponsors sa PIRA program. Padto ba ni BSP Financial Supervision Department Vice Senior Director Jose Rido Aricun na tano nga pwedeng mag-apply ang nagidalog 18 anyos pataas nga ang mga employed, self-employed o OFW sa maong programa.
0: Mas maganda kung isama nila sa mga employee benefit programs nila and then yung employer makipag-ugnayan sa mga accredited na mga administrators. Ang kagandahan ngayon, yung mga administrators, nagde-develop sila ng mga platforms na kung saan para makipag-then madaling magbukas ng pera both on the employer at saka employee. Pwede rin kasing wala pa munang contribution si employer but he would facilitate the opening of pera for its employees. Ito yung kagandahan ng pera. Meron, makaklaim ka kasi ng tax credit na 5% of your contribution. Yung income mo from your contributions, wala ding tax yon. So, umpisa pa lang, meron ka na kaagad 5% na kita on your contribution before of tax credit.
16: Ang payag ni BSP Financial Supervision Department Vice Senior Director niya si Jose Ricon. Samda sa Fortune's Rate, ang usaka US dollar nagbaloy karoon sa 61 pesos 55 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 42 centavos ang Hong Kong dollar 7 pesos o 85 centavos ang Australian dollar 42 pesos o 66 centavos Taiwan dollar 1 peso 91 centavos Korean won 4 centavos ang euro 70 pesos o 30 centavos.
19: O karoon sa itong Magnum Entertainment. Mapasalamatan si actor content creator nga si Isnir Ranolio sa mga oportunidad nga iyang nadawat human sa iyang pag-apil sa Pinoy Big Brother kon PBB. Matod ni Isnir nga dako ang natabang sa mga programa sa iyang karera ug daghang pultahan usab sa oportunidad ang nagbukas paghuman sa maong journey.
2: Yeah, sobrang God's plan. Malaking blessing talaga siya for me. Kasi nung nag-audition ako for PBB, hindi talaga dapat ako kasali. But then, sobrang galing ng ni Lord. Tapos, na-reconsider ako. So, ayun, parang, iniyakan ko na yun. Kung plano talaga ni Lord at kung para sa'yo talaga, ibibigay talaga yun sa'yo. Agad-agad akong, hala, seryoso ba to? Na, hala, finally, parang fantasy ko to dati. Pero nilaban ko talaga siya. Yeah, I mean, nilaban ko, ginive ko best ko, ganyan. Yeah. And perfect timing lang din. Ayun, I consider it as one of my biggest blessings. Aww. Kasi it opened lots of doors, opportunities talaga sa akin after yung nag-PBB.
19: Ang pamahayag ni actor content creator is Nir Ranolio.
16: Alas 12:41 na kanon sa itong Magnum Sports. Kitingawa kanon sa Philippine Sports Commission kung PSC nga paspasahan ang mga plano o programa aron makatabang sa pagpalambo sa tennis din sa nasud. Madami ni PSC Chairman Patrick Gregorio nga si Pinay Tennis Star Alex Yala ang usa sa mga hinungdan kung nganong kinanglan paspasan ang tanang plano alang sa Philippine Tennis o Philippine Sports. Hinugang pa ni Gregorio nga si Alex ang usa sa nagpataas sa level o credibilidad sa sports sa Pilipinas.
4: Marami tayong ginagawa, marami tayong gagawin, and si Alex ang dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit kailangan nating pabilisin lahat ng plano for Philippine tennis and Philippine sports. Alam mo, yung isang icon katulad ni Alex who is just 21, if you look around, you look at all these kids here, ano yan eh, idolo siya ng mga kabataan, idolo siya ng bawat Pilipino. And natataas niya yung antas at credibilidad ng sports sa Pilipinas. So, we have to make sure na katulong ng Philippine Sports Commission si Alex para mahikayat, makumbinse, ma-inspire, hindi lang Philippine Sports Commission but lahat ng LGUs, maybe to put up tennis courts all over the country, to organize more tennis events all over the country.
16: Ang payag ni PSC Chairman Patrick Gregorio. Mga eksonyo na bata, itong kompleto detalye sa itong Magnum Non-Sima News. Salang korang adlawa, Lunes, Hulyo 13, Trugis 2026, ug karon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, kapigil 7 milyon na pesos nga kandidat sa mga kontrabando na kumpiskar sa PNP-10 sunod lamang sa usa ka semana. Sa itong Magnum National, Presidente Marcos Jr. mingong makatabang sa turismo o ekonomiya sa kamigin ng bagong iabliang pantalan. Sa itong Magnum International, 27 ka mga tao patay human masunog ang usa ka club dito sa Bangkok, Thailand. Sa itong Magnum versus BSP, niyagat sa publiko nga pahimudsan ang ilang pera program. Sa itong Magnum Entertainment, actor content creator nga si Isner mapasalamaton sa mga oportunidad nga miabot sa iyang kinabuhi. O sa itong Magnum Sports sa PSC naninguang makatukod pa og mas dagang tennis court sa Pilipinas. Mga eksunti man lang sa agawas ng katilingpan katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong baruganan kum sa katawan ng matuman. Hangtunog makini ang inyong mga tigpalita. Magnum Jewel Jacobo.
19: O Magnum Aileen Akurin.
16: Aba sa mga news writers at Chingintirina, Lander Delgado, Gipril Borja. Dini lamang sa Balita o Servisyo
19: Magnum Radio.
23: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dini lamang sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
10: GTX 500 Health Alert. Mataas bala ang imo blood sugar.
12: GTX 500.
10: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: GTX 500.
10: Ang GTX 500
12: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
12: GTX 500.
10: Masalikan.
12: Epektibo.
10: GTX 500.
13: Mapalit sa mga butika.
10: GTX 500.
14: Lord is patay. 51. San Isidro, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa GTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubag. Ang uban, matuki. Hubag na ganda akong kidney ng akong mga organ sa ilalong, limpyo. Napag-operahan ako, inuwa nang gyapon kong GTX. GTX ay ganyan to girl, palit na akong sama, GTX gyapon. May pa GTX inyong paliton, inyong imintin kay Kalusano. Sa ako lay basihan, ikan sa pag-opera, GTX hindi akong imintin o ilain.
10: GTX 500,
13: mapali sa mga butika.
15: Mga ka-GTX, hello!
10: GTX 500 Health Alert.
15: O sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw sa dala na to nga mga suke o mga dili nga mga suke nga mga tigbalamatinin nga itong programang
10: GTX 500 Health Alert.
15: Sa gihapon na Dog Hands and Lima Nolo, sa inyong mga kinaham o baborito nga sibyaan ay galimot. Kini nga to ang programa hatod ganinyo ha sa DTX 500. Pagmata sa buntag, nakainom na tag DTX 500 kay. Sumala sa pagtuon ang high blood, kasagaran gini sa kids Pilipino. Musaka ni siya mga higala pag sayo sa buntag. Kay ang stress good na to, laban sa buntag, pagmata sa buntag, wala. Gahuna-huna na kaunsay ang ngayong buhaton. Kaplano na ka imong activities, sa imuhang business, sa imuhang trabaho. So, ang stress level gasaka, ang cortisol level ng hormone gasaka. Munang nga kasagaran, maglipong taani, kaning may mga high blood, may mga diabetes, maglipong mo sa iyo sa buntag, magsakit inyong abaga, stress bug at inyong lawas. Munang pagmata sa buntag, dapat naka-DTX 500 na, nakainom nag-DTX 500. Dayon nakainom na og Mighty C. Kanang wala pa isulod inyong tiyan, Mighty C. Ang alkaline-based na vitamin C. Ang Mighty C, mga higala, sa mga may edad, kinahanglan na gid ta og vitamin C. Dili pwedeng walay vitamin C si nanay ug si tatay.
23: DTX 500 Health Alert.
3: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
15: Kung may mga sakit o balatian, importante kaayo ang pag-inom sa Mighty C. Kay ang vitamin C, gatabang ni siya sa ito ang recovery every day. Kung may sakit ta, may balatian.
23: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi kit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya, tibugit ka tama.
23: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
15: Kung may high blood ka, kinahanglan ka og vitamin C, Mighty C na as mga butika, Mighty C. Kung diabetic ka, kinahanglan po ka og Mighty C. Aron dili na mga daot ang itong mga organo. Bisan pa man nga kapanambal ta. Dili pwedeng magulang tagbitamina sa lawas. DTX 500 og Mighty C. I-considered na to ni usab kada adlaw. Kay ang DTX 500 og Mighty C, dakong tabang ni siya, kay makapaubos ni siya sa blood sugar og blood pressure na to. Kay naan ni siya ang palaya. Mulimpyo ni siya itong lugo eh. Dakong tabang ni siya.
23: DTX 500!
8: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, wujud kayong DTX 500.
23: DTX 500! Pabalik sa mga butika.
15: By the way, diay ha, sa mga taga Cagayan de Oro, alang sa mga magpakonsulta, ang address mga higala sa tuang klinika sa Cagayan de Oro, anaa kami higala sa Agura, sa may Mambato Street, Lapasan, before lamang sa Balingasag POG Terminal. Niabrita mga higala alas 8 ngadto sa alas 5 sa hapon, Domingo ngadto sa Biyernes. Muna nga kantong gusto magpakonsulta nga libre, pahimusli ninyo higala ang higayon kay talagsaon ra kini. Muna nga sa mga nanay ug tatay nato dira nga nay mga balatian nga gusto magpakonsulta, adto lang sa tuang klinika nga naa sa Agura ha, before mga higala sa POG Terminal sa Balingasag. Kita kits mga kaklinika. Murag mo say babay ko mga higala kay tong oras limitado kay anyway sa gihapon Dog Hands Lim Dolo yung nakauban sa programang
23: DTX 500 Health Alert.

0: at tabo mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa mong balatian. Arumaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. In Action, Magnum in Action.
5: Mayigala ba sa ato, balita sa ato, Braguma, dunin sa ato, tulungan na mayigala ito, Magnum in Action. Itong oras, alas 12.50, 12 mayigala sa kautuhon.
10: Magnum in Action.
5: Anyway, karong hapon na, pabuta mayigala kay karong hapon, maras at mayigala ang day 4, mini kaupat mayigala, ang impeachment trial mayigala sa atong Vice President Sara Duterte, batok sa BP. Of course, aliyagi si Mana, Lunes, Martes, Merkules. O sa pamigala sa kadaghan kay sa mga testigos, mga 80% testigo siguro, or 80, inana mayigala, no? Dulag sa gatos ka mga testigos, Megson. O sa palang ang presentar niya, tanahon nyo kasi, Senator Lacson, mismo mayigala, nagreklamo siya kay katokon ng last week, mga Megson nga, kiniba nga last week mayigala na impeachment trial. Mura na kunog tulog ka buwan, may gala ang yan ang gidugyan niya ito.
10: Magnum in Action!
5: Naun sa ba? Muna may gala kaya kung kining trial may soon, hinangal ni Gdili may gala, lugar ipresentar ka nila ilang mga kwandya, ang ilang mga testigos. Di naman na mahimong lugar, usa ipresentar o niya, limitahan mo, sige ha, mo testigos ka, kutub lang kas 5 minuto si mong tumag ha, humana. Adili man na, kaya siyempre sa mga abogado, labi na mga laking abogado, mga Exxon, di Altamar, ukay-ukayon, gig ka may gala, pangutanon, gig ka, balibalihon kayo, labi na sa mga cross-examination, na pa redirect may gala sa kinibang mga abogado, sa mga testigos. Mauna may gala nga, mag-expecta nga kinidugay kay napangitaan lagpagi nga dalion. So kung dalion man gani, wala eh, makuha ni mo nga kato mga reklamo, wala mga testigos, ibutang ni mo, i-present lang ni mo ng mga problema di ahuman. Butuhin na rito ninyo.
10: Magnum in action.
5: Expect na may gala kung walo kabulan magani kini siya kay Osaka Simana katulura gani sumaslangan siya. Mas may pa may gala sa Osaka Simana ihurot nila ng Osaka Adlaw sila magbreak alas kanang Domingo. Para gid madali siya kay kung sa Osaka Simana katulo lang mo magtigom diha gani. Ingon pa nila posible mo abotik alas 8 gabi mga gala karon.
10: Magnum in action.
5: Paragi mas madali nila. Tanaw ta kay mga tiguang na naman eh. Soto may gala katulgo na wala na siyang una-una na may gala sila ni Slakson. Lisod na may gala kay kung ba na mga tiguang na. So kapuyo na naglingkod-lingkod may gala ilabi na kanadlaw. Oo, so dining impeachment trial na karong hapon ang chief of staff may gala ni kwano na sa atong vice presidente katubi tao si Zulaika Tony Zulaika Lopez katong agi kwan ba katong i-contempt may gala sa Quadcom, Tuwadcom may gala. Niya gusto nila, muna ba, gilisod-lisod pagkaya nila kay sakop sa vice-presidente. Wala naman to karon. Siya man may gala ang testigos karon. Sa prosecution, ipatawag siya sa ipatestigos. Natanawan na may gala kay unsay dagan may gala nila yung testigos siya. Ito no, unsay dagan sila pangutana. Kaya siyempre, ang issue may gala o article of impeachment, mao pa man to na kunuhay may gala ang vice presidente ng hulga may gala grave threats nga patyon may gala ang vice ang presidente yang asawa og si Martin Romaldez. Oh so gwapo ning ebidensya kay dira sa mga presko nila ba. Okay, ikaw mo gud may gala kun unagi kay plano nga tinuod kada bang seryoso og tinuod gyud imong plano. Ngano magpresko man ka? Tubangas media nimo ibulgar. So dili na may gala banta tubangas media. Di ba hinangal na may gala, kalaburag blapping baka o niya, gulat-gulat lang na siya. Pero kung mingkag seryoso nga problema, adikin may tabo kay ang tao may gala, nga gaplano nga lugar, iyan yung patio ng usaka tao, gaplano siya nga na iyang buhaton nga dili maayo sa usaka tao, di kina magsaba. Nga naman, mabantay pa lang ko naman, ang mga hard killer niya, kana may galang mga professional killer may gala, o ka magpapatay, di kina magpahibalo. Kay matres man ka ditso. Di ba? Matres ka ditso. May gala nga, oy. Murag, oy, announce ni Kwan nga ipapatay ta. Buang-buang may gala ang tao nga muhimuan na may gala nga lugar mingong ipapatay ka. Mga egsoon, di ba?
10: Magnum in action.
5: So, buang-buang may gala ang usa ka tao nga imong ipabulo sa tanan, mga gala niya, tubangas media nga nakay plano nga imong ipapatay ang usa ka tao. Sumana may gala ang argumento karon diha. Diba? So, doon naman ginagawas na gayo. So, ang question niya, siya nga gawas, hinangal niya sa hinubog ni o seryoso ni? O diba? So, kanagang kayo may eksoon, diba? Daghang kayong mga kaso karon ipang patay, nangamatay, pero ahantod karon wala, gid may gala, may bawi, kinsa nagpapatay. O kana, simple lang, tungod kay una, tungod kay giplanuan ng usa ka tao, ang plano wag gid magpahibalo. Kaya may bawaan man, unya ang mga nasangpit may gala mga lugar katong kunuhay mga ebidensya nga tinuod may gala dito gikan sa mga press conference. You remember ang press conference may gala gatubang kas dagang ng mga media nasyonal ug lokal ana. So ikaw lugar nga plano imantala lugar nimo nga akong plano kay patyon kuno siya. Adi wala na nga istorya pag naay may tabo ikaw na pasangilan. Mao na may gala ang question diha karon. Dagan sa istorya nga mahimo nimo mga igsuon. Tungod kay na kalit nga nasuko ka kay wa ka magdahom nga unay buhaton nimo makaisuro kag dimao pero dili seryoso. Babit na pagabuti sa mga lupon. So man to seryoso to imo wa man sir kay nasuko man ko sir kay iya mo kong kwangon niya mo tong nakalitan ko ba nakaisuro ko kag to. So man tinuol kito buhaton nimo dili sir oy ano buhaton tala na ko to. Tungod lang to sa kasuko na ko sir na istorya na ko kay nasuko kay ko kay alang-alang nga iya makong gikwan nga unta ko manghilabot niya, agas man lang. Para na ko na suskita may gala, mimunutas lupon na sa barangay 32. Dagang kayong istorya na may gala nga, pormero isog ayon, labi na ginakainom na. Ay, so, istorya, wala magka-istorya, tuwa nito, tuwa din he. Pag-abot sa lupon may gala, mingo, ha, wako balo, nakabaw ka dumdum. Kung naman ka niya itong kwan nga nakadumdum, ang istorya may gala, di, oy, tiyara mo ito ako, kaya kasukulan ito na ako, pero dili, oy, dili, may tabo na, agas akong kuno na nga, o, di ba? Sumaw na may gala kini nga kaso mga egsoon.
10: In action.
5: Oh, so kaya na may na istorya, pangunta na seryoso. Aman ay mong istorya, kini nga katong nga istorya, katong tago to siya nga seryoso nga naghikay plano. Aman to, tubangas media, kana may gala. Bisa pag kinsa pistola, kung atubangas mga tao, labi na sa media, nagpasabot nga dili seryoso, labi na ka nang gitawag mga egsoon nila nga conditional. Na siyempre, sa side, may gala sa mga membro sa Malitagang, Malitagang, kining mga sa prosecution, muna silang bansagan ng Malitagang group sila, normal gina nga ang lugar, para ang tanang istorya nila, mo insakto. Kaya may toyo, may gala nga ilang impeach. Ang dipinsa po, may gala, may usaka sa'yo, pinang inyo, anong muna ka na? Tanawagan ni may gala, pa istorya ang sa prosecution. Ingon lagi nga, gwapo ko na kayo ang testimonya, itong 101% may gala, gwapo, kumplito, gikono. Pagkabutos pikas, kalarapa mga gala, kay katistigos ka, huwa ka diha, igo lang ka na mina po diha. Kini mo kong testigos, kini siya, kini may galang agent na kalilong mga isoon. Kini siya, katistigos siya nga murag naalo ka sa itabo, wala, igo lang siya may gala na minaw. O mo ito'y kibasihan mga isoon nga kuno ay testimonya. Pero pangutana, asa itong istorya na? Usa itong istorya seryoso, usa itong istorya, ana mo man ang gipangita diha, kung kini seryoso ba o dili. Na kay kato may gala, natumangan mo ito sa media, ngit-ngit lang kay gipanlang masasugan, ito sulod sa kongreso. Pero atubangan sa media may gala, ga istorya, di ito siya mao, daghan pa kay itong istorya na, hangto ni abot may gala, nining isyo nga, narabay isyo sa imo, Madam President, nga dunay operation, operation Sugano ba to sa itong kwento?
10: Magnum in action!
5: Nga kana siya nga plan sa Suganov, sa ba to? O inana may gala, nga kana siya nga plan, kana siya may gala, nadungog bitaw nga Patyon. So inana, so kana sa Romanov. So kana may gala nga Oplan Romanov mga igsoon. Nadungog na kanito nga bantay gyud kay ang Vice Presidente gahi magyud niya idlas man siya. So nay operation kining Romanov, di ba? Nga buhaton mga igsoon against siya. So man siya operation nga Patyon siya. Ang pangutana kinsa may lugar ka plano siya nga Patyon siya. Na siyempre, ang makaimuan na katong gahipon ng mga klase tao. Lagi sa may gahim,

0: ginadala nila gahangyo-hangyo ang Vice Presidente. Ipauban may galaw si Toyo, wala man yon. Sumauna ang nanggawas nga dikin mong kumpiyansa kay Basin o nga muna paagi nga mawala siya o mamatay. Question niya, kinsa man ang mga gaplano? Di man may buwan. Na kinsa man yung mga iso gaplano ana nga makahimo? Di man mahimo siguro nga. Kundili, mga gamhanan gapon nga tao. Na kinsa nga gamhanan? Di may matumbok ni mo kinsa. So manana mong gawasan sa mga pagduda nga posible dito gagyan sa pinakadako nga tao sa Pilipinas. O mo rin tumigala nga sa sigig preskon, taas ka itong preskon. Kaya mo lang ito kasuko umigala kay ang yung chief of staff, gilutos pag ayaw, way sala, may iksoon, pero gipapriso. Unya, dalon pa sa kining koreksyonal, may gala sa mga babae, prisoan. Nya, ang iyang sala, may gala, wala sa walang kaangay, o wala sa kaangay, sa tubag, may gala, kato mga membros tuwadkom, kanina tuwadkom, kaning kwadkom, may gala, nga membro gapos malitagang mga iksoon. So, na ay conspiracy. Ingon pala gyud na matum ingon pala dunay conspiracy pag kun sa buhay unsay plano sa buhaton sila mo gigamit mga igsoon ana ang dagan mga igala di ba
1: Magnum in action.
0: So kanang dagan mo na ni karon dayon dinis gutan nga katong gi istorya mga igala kay nakatra mo gutan na putol pero wa man gud tala paminawa unsa sa preskon kay no may question adto nga nara ba ning na o plan para nimo nga ipapatay ka kaning plano pero di may buo kinsa. So unsa may imo ikasulti ani? Amo ra tumay galang tubay na aw. Kung ila ko ipapatay, mamatay ko, nasay tao nga ako nga gitugo na daan nga patyon po sila. So doon ay condition may gala, pero focus naman sa ito nga gi-cutting may gala nga katong isyo niya. Ang pangutana, gikas media. Gikan sa kanabang media magun may gala, pagpabot ka na nga kwan, di nang kabasta may istorya niya kung nakay tinuol nga plano. Labi na pagpatay, lisod na. Diha may gala ang i-establish pag-ayo na siya.
1: Magnum in action.
0: Muna ang gusto nga ablihan tanan para madunggan yun ba kay para nga sa ito nga tao na kuta, emosyonal ta, labi nang natas kasuko, labi nang makabatin ang tagdi maayo. So, ikaw po, burag mo gulaton ka, di mo gulat po ka sa ila. Question diya, tinuod ba yun? Nakanaan sila nga, kung yung isog na i-assassin, amang assassin, naman ko na i-present mo ng assassin may gala, ambot kagisa ng assassin mga igsoon. Subot pasabot ang assassin lugar mga igala sa Vice Presidente nakuha nila. Ikaw assassin, tugan ka ka? Di, di. Unay dalon diha, nagpasabot din na tinuod. Kung ako'y assassin mga igala, mutunga lugar ko. Tanan tao, both sides kontra nimo. Kontra mga igala nimo ang grupo din eh. Kontra nimo dito. So wala mga igsoon. Muna ang atong paminahon karon kay muna ang ikaw pat ng adlaw sa impeachment trial sa article of impeachment ilabi na katong grave threats.
1: Magnum in action.
0: Oh, tiwas may galaw niya ang gwapo ni kay ang chief of staff may gala ni Vice Presidential Attorney nga si Attorney Zulaika Lopez may gala mo ay usa sa duha ka daw ni ang iyang pagtistigos may gala karong hapuna.
1: Magnum in action.
0: Hindi pabuta lang may gala sa pragumang din sa atong tulong may gala pagkira sa rasyo lagas kainan. Magnum Jula Kobo sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DJX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DJX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DJX Coffee Mix manamit gid man kag healthy sa lawas mangod na batyagan kung ana bawang akon panulo.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Bugas-bugas sa nawo nga dili maayo? Balik-balik nga skin allergy? Pag-blood detox na! Mag-DTX 500 na ka! Ang DTX 500, maayo nga pang cleansing sa imong dugo tungod kay puno ni sa antioxidants na adunay labing taas nga ORAC value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens, o guban pa. Ang DTX 500, maayo sa panit, allergy, o pang kontra sa damage nga ultraviolet rays, gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo og sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka, apil ang imong pinangga. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli, usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985 013 3, 2,

0: That song was brought to you by Brazo Creams.
1: Papaaka ko, B.
0: Magnum shout out.
1: Oras sa mga Magnum Friends, alauna 22 na sa hapon. Happy, happy Monday, mga Magnum Friends. Uy, kamusta man ang ato mga gwapo at gwapa nga mga listeners karon, oy? Back to normal stuff sa karong adlaw, mga Magnum Friends. Human-human gyud, no, ang weekend. Balik na pod ta sa ato mga responsibilidad. Oh, sa may mga responsibilities na to adlaw-adlaw, Magnum Friends. Trabaho, mga estudyante, or dili estudyante, di ba? Daghan man po ng eskwela karon, no? O mga negosyo sa tanan nga kinahanglan at ubango nato for today and the new week. Grabe ba? Parang kailan lang. Bag-ura nagluling hayaw karon, kumbati na sa ta, Magnum Friends. Pero ayaw kabalaka, kay naamata diri, andam na mo serbisyo kaninyo. O ginaot nga makadala po tao gamay nga good vibes, ha? Good vibes, mga kahayag sa dulom na kalibutan. Bitaoy, una sa tanan, ang musta na mga kita ninyo, Magnum Friends. So, kamusta po ang inyohang Monday karon sa pagsugod, no? Sa adlaw nga Lunes? Kamusta man? Ang ato mga energy level karon din, ha? Ready lang mo sa inyong mga shout-out pod. O, kay ready naman po ta diri para sa usa na pod ka-productive nga si Mana. Ito ang ginangtingwaon, Magnum Friends. It's gonna be a productive work week for this week. Ikaduha, mag-breathing exercise ta. Kung nangumusta na mo diha sa inyo, atubangan, kilid, sa likod. Okay na kayo na, Magnum Friends. But pasabot, buhi patanong, nangumusta ta. Kay kung wala na ta diri sa kalibutan, wala na ginta. Wala tayo chance mangumusta. Ikaduha, mo ginhawa gid kita. Okay, let's do our breathing exercise. Labi na kayo, nakadungog ko, init kaayo. Daghan kayo nagreklamo, pero tingin, initagid ka ron. Sige, breathing exercise lang ta. Inhale and exhale. That's what we need, Magnum Friends. Inhale ang silence. Labi na ka to mga concentrate kay sa ilahang mga trabaho ka ron. Sa mga negosyo nila. Kaya aron nga di gyud maalkansi, ha? Ogi exhale, say woohoo. Oh, kana gyud nga kagawas ra gyud, unsa kay nakagawas din ha ninyo? Ah, kamo na lay sibo-sibo diha unsay mga nanggawas diha. Oo. Usab pod, be inhale, exhale, pundo ta og mga positibong butang nga inyong gipanghunahuna karon, Magnum Friends. Sama sa. Kana bitaw moingon ka og ah, kaya ra gyud ni nako bisag lisod kay gipahimo sa inyong mga amo diha. O, kaya ra lagi na, Magnum Friends, by the grace of God. O, unsa pa, ayaw mo, kahadlok. Hadlok eh, day 2, oh, day 4 na raman, no? Karong adlaw sa impeachment trial sa ato ang Vice President. O, niya, kulbahinam kay karon kay doon na siya witness daw, isa sa mga witness karon. Kaya hang former Chief of Staff, Magnum Friends. So, ang tabayanan, ha? Tama na talas dos karon kay live coverage na ito, special Magnum live coverage alang sa day 4 impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, kung ako sa inyo, tawag na mo karon, mga Magnum Friends, ipabuga pahungaw ang inyo, ha, mga kainit, kaluya o kakapoy. And let's all have more positive declaration of yourself, syempre, to keep you going. So, exhale lang, biyayang stress kakapoy o mga kabalaka. Okay, temporary ra na sila talan, Magnum Friends. Even ato mga kinabuhi, ha, temporary na gyan. Caller on the line, Adayan. Ah, nagali, giday sila. Okay, tama na talas dos. Bita, oy, sige, paak na. Caller on the line, hello. Magnum, shout out. Hello, kisa ni.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello, good afternoon. Kitsi mani.
2: Si Biki, Ma'am Apple Pie.
1: Uy, happy birthday to you, Biki. Belated, ha? Nga naghilom-hilom. May gani, nakadumdum pa ko. Ingon naman pag sila. Oo.
2: Ay, yun ako.
1: Bibo kayo sa mong birthday, dire. Ambot lang ka sa imo. Kamusta man ang imong Monday?
2: Nagpasalamat sa ko nga. Doon ay nag-gusta ako. Bisa na ako nahimo, Ma'am Apple Pie, kay... Murag na shirt ba kay panalangin na yan sa ibalasian, Ma'am Apple Pie, yung ano yung maintenance, yung pasambal.
1: Sige, kaya mo yan, di ba? Karoon na gaya ko nag-shout out nga taliwala sa itong mga problema, challenges, naagyod tayo mga declaration nga kaya ragyod na nimo, labi na sa mga gi, ano ni, yatubang nimo karon nga mga medisina diha.
2: Wala ni mamapulpay. Oo. Kaya na lang dito nga katigo. Kamaas na mamapulpay. Ano nga tayo dito mga primato maintenance.
1: Aha.
2: Ano ko? Sige, tayo pag lihapon.
1: Karong adlaw nga Lunes, unsa may dili makapastress ni mo? Naa ba?
2: Ang sa mamapulpay?
1: Di ba kay adlaw-adlaw, di ba ginmalika yan nga ma-stress ta? And it's a good thing, to be honest, no? Good thing ba para sa imo ang ma-stress?
2: Oh.
1: Or bad thing na siya? Vicky?
2: Ambot lang ka.
1: Makaayo ba sa imo ang ma-stress ka? Pareha na o, nga nakay maintenance. Makaayo siya sa imo or masamot naman himanonin mo mga sakit diha?
2: Ano, makaayo, Mama Apple Pie.
1: Oh, makaayo di ay.
2: Pero, Mama Apple Pie sa'yo nga, mawala pero na-complicated naman sa balansyan, Mama Apple Pie.
1: So, para ni mo, Vicky, bitaw, okay. Stress is, kuan magina siya, part magina sa itong life, di ba? Sa kahit mga dili makapastress sa imo.
2: Mag-ing makapastress sa ato.
1: Ang dili lugar, unsa yung mga butanga, dili makapastress sa imo, sama sa, aha, mapaak ka?
2: Ang butang ka, Mama Apple, unsa yung makastress sa ato.
1: Oh, unsa yung dili maka-stress ni mo? Kanang naa ka diri sa programa, Magnum Shoutout. Ma-stress ba ka? Una ka diri?
2: Ay. Kala Mama Apple ba pay? Una ka lang gusto ako Mama Apple pay kanang makakanta-kanta ko.
1: Oh, sample daw be, sample daw big be, imong kanta daw be. Kanang dili maka-stress ni mo kanta daw be. Wa man lang mini mo gipanumbaling sa mong birthday. Karon, ayon na mi balibare. Ah, sige.
2: Gusto ko abi may sound.
1: Wala man may sound dere, kanira background, sige. Masyado man na kayo, di ba? Ang tinuod ko daw nga songer kay Kuan, walay background. Di ba ka na mag-audition? O, dili man na sila mag-background, background. Kanta raman na sila sa mga judges. So, sige daw, Beth. Kaya nga mawala yung stress ka ron sa mga maintenance. Go, go, go. Sampulis at Big B.
2: Sige
1: daw.
2: Sige.
1: Okay. Ayun lang kay taasa. Kaya nga napatay time nga mo accommodate sa uban caller. Sige, go.
2: Tubod sa naughang sapat.

Oh. May paglaom pa ba kaha nga mabanhaw kadtong sapa? Aron ang mga lupa.

0: Thank you.
1: ¡Tarán! Análoga. And the winner is... Oh, very good. Ano sa dito nga title nga kanta, Vic?
0: Naughang Sapa.
1: Naughang Sapa.
0: Tubol sa
1: naughang sapa. 19, unsa man to ay?
0: Ha?
1: Unsa to nga 19?
0: 19 purgatin, wala ko kadong wala. Murong dugal nga siya.
1: Ah, oh.
0: Manong.
1: Ah, oh, na.
0: Chada mo? Kang los. Los Lorito na siya nga singer.
1: Ah, oh, kisa, kisa, si?
0: Los Lorito, Los Lorito.
1: Los Lorito. Ah, okay, siya day to. Naughang sapa.
0: Oh, si Los.
1: Oy, very good. So, isa na sa mga dili maka-stress ni mo ang pag-awit. Diba?
0: Oo. So, karon. Kasi ako nila mamapul sa'yo dili. Antang, gusto kong kanta kay may abot man nilang kwa ni Mayor. Mayor, oy, yung mga programa niya, mga kanta-kanta. Kada, kada studio bitaw, kada barangay.
1: Ah, so apin-apin.
0: Kanta.
1: Ah, okay. Na-miss ni mo.
0: Kung 95 to 100, 10 kilos nga rin, so na 1 kilo yun.
1: Ang kasaya nga gila eh. So na-miss ni kita ni mo.
0: Nagkakapi kay, oo, kay, o ama ko diha. So ang katong isubo sa pagkuan, panis na wala man. Ah, sige, okay na lang.
1: Okay na lang, sige.
0: Hindi mo ko gini, sige ka kung kanta kada barangay, gikuan niya.
1: Okay, sige. Basta na pa din na po, di ba?
0: Kadang Carmen, Ma'am Apple Pie, Pisces Carmen.
1: Oh, apil ba mo din ha sa Carmen, di ba?
0: Wala, layo mo Ma'am Apple Pie. Makanhan man ni niya ang ilang mga kuha mo lang din ay kuan sa makanan kay luwag-luwag mago din makanan.
1: Ah, so basin di ay no, makapil ka sunod diha. Hala, good luck na lang ni Movek. So mo ginugar din mong kantahon lugar.
0: Pagkain sa lang pag-yabag-yabag, babala na niya mayabag. At ako mang isto lang yabag.
1: Actually, okay raman po siya, di ba? Sa kalit-kalit lugar nga hangyo, at least na-deliver gid ni mo sa sakto gito nga tono. Gikan kang Vicky! Sa usa ka awit nga naughang sopa. Naughan man kaha, naughang sapa.
0: Naughan ang sapa.
1: Naughan ang sapa. Tungod sa kainit sa imuhang gugma.
0: Tungod sa kainit na. Nag-action sa kainit kung mamapul pa ang panahon.
1: Muna siya gitawag high cortisol levels.
0: Oh,
1: sige, at least namalandong ka diha. Nagpalandong, namalandong. Niya, nagsing-along. Tanan na lang. Ngalong. Sige, shout out na Vicky. Salamat kasi mong awit deh ha. Sige, pamawi na karon. Go.
0: Shout out ko sa mga amiga tanan nila ni Kuan, ni Lady M, ni Aldeon Daklag, ni Inday Wayan, ni Susan Meriton, ni Kuan, ni...
1: Isa ba na?
0: Susan Dugamiba, ni Isabel, kalimutan Isabel ay. Si Isabel. Mora, Ma'am Apple, sa imo rin, Ma'am Apple pa sa intana na ni Kuan, may Magnum Gilbert. Okay,
1: oh,
0: Magnum.
1: Thank you.
0: Minso.
1: Sige. Wala na. Murot na tanan, mga shoutouts. Okay. Sige. Alright, Vicky.
0: You.
1: Thank you. Once again, salamat sa pag-share sa imong awit, ha? Bye-bye.
0: Thank you sa mga po sa pag-iwag maghatag sa akong kuan.
1: Ito man. Maghatag sa?
0: Maghatag sa akong request nga mukhang sa ako. Thank you.
1: Okay. So, well, it's good to know nga pag kanta ni mo mawala yung stress kay mo man itong tinguha di ready ba? Okay, sige. Bye-bye. Okay, for today mga Magnum friends, paak na sa mga musabay sa pinaakay. Oh, paak-paak po diha mga laki nato diha sa nohan. Another caller on the line, unsay mga dali kaayo nga makapawala sa inyong stress. Sige, shout out. Hello.
2: Hi. Hi.
1: Mayong hapon. Isa man eh.
2: How are you?
1: I'm good, and you? Thank you for asking.
2: I'm good.
1: Oh, you're good. Describe your goodness. O sa may naka-good karong Lunes nga murag talagsaon naman kayo mo ingo good sa Lunes, di ba? Sige daw, be.
2: Malo nyo digam sa Lunes ito. Mogi niya akong luya.
1: Nga naman good ang imong Monday? Inday?
2: Good ang Sunday. Na ang Monday medyo takilid na.
1: Ah, takilid. Okay. Nga ka nagtakilid-tikilid ka diha? How good, ha? Sige. Anyway, unsa may dili makapastress ni mo, be? Say mo hang entire nga day for today, you think?
2: Dili makapastress?
1: Oh, dili makapastress or makapastress.
2: Ay. Hello.
1: Naman, hello, si Vicky. Naan. Oh, si Vicky kini kanta kay siya kaganina kay murag stress kay siya sa mga maintenance.
2: Oh. Ano? Wala kay mauna-unaan. Sa pa murag stress sa mga ko.
1: Pwede, mo gani na nga ganahan ka nga mo welcome og stress pero kana bitong normal man gid kaayo ang mas stress every day and that's part of our life, di ba? Pero naman gid kana bitong mga butang or mga kana bitong maka-trigger sa imuha on a good thing.
2: This one, kaning kuan maka-stress gid sa kuha kaning pag kanang pag impeach ni BP Sara kana number one.
1: Pero naba kay sikreto nga para dili ka ma-stress kay na-stress na magi ka naghulat-hulat karon.
2: Gani. So, ang sikreto na lang siguro is wala jud kay muna-unaan bo. Sikreto.
1: Di na lang ka mananaw kung ina na karon nga.
2: Dili mo tan-aw gyud ko balag baka stress ang mga kwan din ha.
1: Or siguro mo tan-aw ka pero dili lang gyud siguro kay nimo i-by heart murag pinaagi sa imo siguro ang pag-ampo nga mas smooth ang ilahang deliberation karon sa maong trial, di ba?
2: Gani, makulbaan ba ya ko ana mag-apple pie.
1: Yang hinahinay bitaw dahil nga ma-expose gyud ang kamatuoran and that's what we all are waiting for. Sa tinuong kalibutan.
2: Oo, kana yun. Pero medyo ko mag-una-hunaan na. Okay. Siyempre, pinili ba siya sa katawahan din. Inana na lang, balabalahan na lang siya mayong nga mga kaso. Inana, bitaw, ma-appeal sad ka. Kay siyempre, nanong tayo maayo, pero inana ba nga mapamagi, ilad yung kasukasuha, ilad yung kanang butangan na lang yung sala para lang yung ma-impeach ang pipi.
1: Sige, wait and see lang taana later on. Kaya ito lang i-live coverage din sa atong special.
2: Yes, magpapot yung buwana.
1: Sa atong day 4. Okay.
2: Excited, oh.
1: So that's very good nga murag kining dala na lang naman sa pag-ampo. Bahalag manlanto kaon niya sa inyuhang tugkaran din ha.
2: Tana na gid na. Iampo na lang gina ko ang usa ka vice presidente nga gitabangan. Okay. Umaw na lang yun na, mapagampo na lang yun akong ikahatag sa iya nga, unta, madili ang tamada yun. Kay, unta, paminaw nilang kadaghanan, labi na ang katawahan nga na nagpili sa iya ha, unta, paminaw, sa uban nga. Politika, politika lang ang nagwande sa iya, mga politiko, labi nagdaot sa iya, magmapulpay.
1: Sige lang. Okay, so that's it. So, sikreto to. Nga dili ka dili ma-stress sa imong paglantaw niya. Okay, shout out na in time if you have a lot of friends right now waiting. Madungog ang ilahang mga maanyag kay nga mga pangalan. Sige, go.
2: Okay, dimingaw na ba miya tong Saturday so Friday wala man ka kay walay nagpaak nila. So karon kay Monday sure gyud ko mapaakan jud mo nimo imong apon
1: five. Ay, paak sa good vibes sige. Okay.
2: Oh, shout out ko diya sa gustong magpapaak. Shout out na mo. Shout out ko ni Michael Bermontis always na namati sa imo mga mapulpay at sayang kauban na si Raymond. Then shout out din ko sa akong mama na City Engineers na namati sa imo karon.
1: Mind hapon.
2: Sana ay nag-snacks diha. O, namati niya po na sila. Dara din, shout out ko sa mga igsoon. Yan na si Pina ni Udto. O, namati sa imo magnumapol tayo. Shout out niya sa imo sister. O, amping kanunay. Then, shout out ko dari sa taas. Bankali family. Pabwa family. O, sa padikas. O, kaninyo di atanan. Sa manawagay. Tawag na mo kay tama na rin sa 2 PM. Kay mag-live ka rin sa punta sa impeachment ni Baby Sara. Then, kaninyo di at sa Magnum. Radio, ang pinkanunay. God bless always. Thank you. Bye.
1: Thank you, Inday. That's it for her. On a Monday shout-out, kauban kasabay si Magnum Apple Pie. Inyo mga creative kayo or sikreto nga mga dili kayo ninyo dali nga mas stress ba? Di kayo mo murag dali matandog bisag stressonon kung kayo karong adlawng Lunes. Complete the sentence. Pinaka-creative ninyo inyo mahuna-hunaan. Siguro no, ang uban mo shout-out. Maglakaw nga murag na ay kwarta. Bisad lugar tan-aw nga walay kwarta. Murag itawag o libre ang confidence. Di ba? So, dili na dali makapastress. Ang mas-stress lang diya is ang maglantaw ni mo. napay-uban siguro, no? At least ang atong uban, maminaw sa radyo, Magnum Radyo, kay libre daw ang good vibes, so walay pabor-pabor, ha? O sige, paminaw lang yun mo sa Magnum Radio, kay updated mo tanan diri sa musika, sa balita, pati pa sa gugma. Kaya namin pa tayo songs of the heart o niyang gabi, di ba? So mas lami-lami siguro ang paak o niyang gabi. Okay, in short, no, stress out and music in. More of that later. So just in case you guys would like to call in, shout out, let the bad vibes out on a Monday. Sige, tawag lang 0917-716-1899 and 0917-169-1199, mga Magnum friends. Balik na ta with more.
3: Paaka kubi.
1: Okay, balik na tayo mga Magnum friends, no? Nasa tayo ato ang shout-out dire. Sige, si Rhea Caron, shout-out ko Magnum Apple. Uy, asa man si Rhea Caron nag-shout-out? Uban ang iyahang mga family. Buhawi family.
4: Magnum shout-out.
1: Mga Buhawi family di ay, no? Minaw sila Caron. Sige, kitsa pa. Please, si Zyra Shin. Okay, si Zyra Shin Caron, shout-out. A very good afternoon, Magnum Apple. Pwede shout out taga Corrales Extension o diri sa Ramonal Village. Labi na kang Manny. Thank you, lanog-lanog. Diri sa 1231 Nazareth as well. Gikan ka na kang Met. Si Met o guban ang iyang pamilya, Elbor Family.
4: Shout out.
1: O, basin na mo yung mga nahuna-hunaan din ng mga Magnum friends. Mga bitaw sikreto. Ato nang ipang-bulgar din yung dapita daw, be. Sikreto para dili ma-stress kay adlaong Lunes, raba. Lala ko yung mga basahong pipila din yung mga Magnum friends. Nga ba si di ay parehas ni sa inyo mga gipang-huna-huna, parehas sa inyo mga gipang-bati karon, relate match. Nga makaparelax ninyo, nga makaingon po mo nga, ah, dili argiday ako, ing-ana. Sige, ang sikreto para dili daw ma-stress, nara, matod pa, ako Magnum Apple para nako kay mangita ko og bata nga katawanan og nawong para matakdan ko. Ha? Sa nawong rinay na. Okay, sab na, Magnum friend, no? Pwede naman siguro po ka nga makakita diyan sa social media. Dagan mo kayo mga cute, mga katawanan, nga mga baby faces, di na? Maskin pa siguro dili baby gyud literally. Ang po yung mga adult mo diha nga katawanan og nahong, di ba? Pwede na po kayo na. Oo, kay murag ang mga bata po karon napa sila yung mga eskwelahan. So murag kung literally, personal ni mong mangita kag bata, murag lisod kay napa sila ha mga eskwelahan. Okay, natin caller? Sige na, call around the line kay ba sila paabot ni ganina. Go, go, go! Hello?
5: Hello, good afternoon, Magnum Apple.
1: Hi, good afternoon. Who is this and what's up to you? Kitsa mini? Ah, si, kitsa ni, si Lady?
5: Lady M. Ang Lady M.
1: Ang dili makapastress. Sige, shout out na dayon, Karon. Di na huna-huna on.
5: Ang dili makapastress ako pa lang akong mga apo nakabanding na ako. Always.
1: Wow, banding. Yeah. Sana all.
5: Dayon, shout out na lang ko sa tanang mga friends na ako na nawag tong ganina. Laras ang kunas lang sa inyo kay malit na tanang may kunas mo pole. Dayon, shout out na lang ako ang akong Mr. Shower na belated. Happy 21st month pa rin na maghahapon. And thank you sa yung pabuke and food. Uh-huh. So, thank you so much. I love you.
1: Ay, ka-sweet. On a Monday. Sige.
5: I-play ang request na ako at ang among theme song na ikaw ang sagot.
1: Ikaw ang sagot. Sige, padumdumi lang yan na ugma pohon, ha, madam?
5: Yes, magyayang papatensyon sa mong kapilat na nagdagsak ng tawag. Thank you, thank you so much.
1: Sige, have a good afternoon. Bye-bye. Salamat sa paghabol. Magnum Apple, ang sikreto namo nga dili ko ma-stress kanang makakaon o kanunay chupaw o macaroni salad.
3: Oh,
1: grabe sa... Hingaon good si... Kita ni? Si Sahilom. Okay, salamat ato ha. Good mom sa taani. Oy, chupaw o macaroni salad. Sige, paak lang din ha, ha. Okay, more shout out. Hello kay Carlin. Mayong hapon ni mo din ha, Carlin, nga naghilom-hilom. Mm-hmm. Mainiton daw yun ang iyang hapon karon. And listening to us right now, shout out with King Randy. Hi, Randy. Oh, napay shout out din si Kreto nga dili-dali ma-stress. Ako, Magnum Apple, dili lang i-personal ang tanan. Oh, unsa di ang personal ang tanan di ay. Okay, basin no? Basin bad mood lang yun na siya. pananglit na ikalit lang ang asaba ni Mudiha. Basi na siya gi-go through nga problema nga mora bitaw. Iyaha lang gi-spread sa imuha bitaw Magna friends. So I think, yeah, that's right. Dili lang yun personal, i-personal ang tanan. Kay basi niya, dili niya ikaw ang problema. Pero kung ikaw ang problema, nadakugi ka ng problema, Magna friend. 0917-716-1899. Mga hapon sa ito mga drivers po karon nga nas kadalanan, ha? Shout out ninyo mga sweet lovers. Sige, amping-amping diha sa kadalanan, sir. Tapos po mga babae nga nag-drive, mga madam nato diha. Always be careful sa inyohang safety. Good kanunay, ha? Labi na sa mga passengers nato on board. Daghang salamat for making us your choice. So, ginaut, enjoy na mo sa pagpaminaw. And also sa mga balita, musika. And up next, more of the music. So, keep it right here. Lock it in on Magnum Radio 99.9 Oras, alauna 46.
6: Oras, atud kaninyo sa DTX 500.
7: We'll be back in a moment, right after this station.
8: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music. DTX.

0: Maliban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: Mag-DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Napodi ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Misamis Oriental. Napoy mayuma o heart palpitation na po o insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dan na nabatsagan yun na ako ang ka-epektibo niya. Nag-ayo yun akong pamingnaw, tested and proven yun.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na approved therapeutic effect for longer life.
10: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Online.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
15: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
16: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
17: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: DTX

0: tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwa.
3: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.
7: Papaaka ko, babe.
3: Magnum shout out.
8: Padayon, pak-paak mga Magnum friends on a Monday kay Perte Ninita.
3: Magnum shout out.
8: Ayaw lang gid mo ha, pawala og tubig diyan sa inyong kilid. Kiliran, Magnum friends. Pero dili mo mga dehydrate, okay? Sige, padayon ta, we only have like 5 more minutes, mga Magnum friends. Shout out po na sa itong mga viewers sa Magnum Live. Dagan salamat sa inyong pag-connect. And ayun po, kalimti ninyo nga i-share na Magnum friends. Tara, daghan ta bibo ba? Daghanta nga stress, pero at least makalahutay for the day. Sige, si Leo, si Arnolfo, shout out mo karon din na ha. Si Ma'am Disa, dagang salamat for joining us today on Magnum Live. Dagang pa diribe, si John, si Kinsani, si Leo Labadan, o sa mga taga El Salvador, Taytay, mayang hapon sa inyong tanan din ha. Sa Patag, Balisong. Oh, hinaot nga okay ang inyohang mga kondisyon karon sa kalawasan, huna-huna o pati lapa-lapa. Bitaon sa mga sikreto ninyo para dili mo ma-stress karong adlaw Lunes, Magnum friends. Sige, love eh. At waning shout-out po sa uban natong mga Magnum friends nga magpahungaw sa ilahang gibati. Shout-out ko Magnum Apple. Dili magkumpara sa imong life o sa Facebook. Oh, lagi. Kaya sahay no, ibugon ra magig ka ita. Dali ra kayta maibog. Lami lagi kayang pagkaon sa Facebook ay. Laniwang lagi kayo siya ay. Kaya ang uban manggon, ipang highlight ra na ka ng mga nice kayo nga ipakita, di ba? So dali ra kay ka ma-stress. Aron dili daw ka dali ma-stress. Ayaw ikumpara ang imuhang life og ang Facebook. Labi na gyud karon kay nanay mga technology sa AI. Nayuban, comment, okay, sige, shout out. Dili daw, magdala og charger. Uy, nga no, kaka-importante makain ng charger.
3: Magnum, shout out.
8: O, matod pa sa tuang Magnum friend, dili daw, magdala og charger. Aron dili, dala ay ma-stress. Kay kumalobat ang cellphone, mapugos kag pahulay.
3: Magnum,
8: shout na din out. Ha. Anyway, sige mga Magnum friends, wala tayo igong oras, no? O, padayon ta sa tuang word of the day on a Monday. It's called progress. Nakadungog na mataan eh, di ba? Progress. Meaning, you have to move forward even the steps are small. So, padayon lang gudaw ka o gatikang, lakang, forward, even if hinahinay o ginagmay lang bitaw nga lakaw ni mo Magnum friends. So, sa ato pa, ang gagmay nga mga lakang nga imong buhaton, matag-adlaw aron mapanalipdan ang imong kalinaw sa huna-huna. Kanang peace of mind, Magnum friends. Mao'y mahimong dakong kalainan sa imuhang kinabuhi sa umabot. O, diba? So, busa karong Lunes, ayo gyud og pugsa ang imong kaugalingon, mga Magnum friends, nga mahimo dayon ang tanan. Pag-uswag lang, bisan ginagmay, kaya ang importante nga, nagapadayon ka. Bitaw. Tinood bitaw, no? Kaya ang uban, magod kay mga ambisyon, matag dinagkong lakang Magnum friends, oy. Imagine na ganin ang ang-ang bitaw sa inyuhang kuan, hagdanan, gawas na kanang, okay, wala mo'y hagdanan. But then, katong mga nai hagdanan nga mga tag two story na, three story nga mga balay. Or, di ba ka nang nai hagdanan, makita na to. Magsugod ka sa una. Tikangi ganin, nagdako, di ba mura mga binat ba parang imuhang paa, di ba? So at least by small steps, dunay progress nga to ang mahimo for today and onwards mga Magnum friends. So hinaot nga na-refresh ta gamay na recharge sa atong adlaw karon mga Magnum friends. So ginaot nakatabang ni sa inyo ha ang programang Magnum Shoutout. Salamat sa mga everyday nga nagsunod, everyday nga nag-connect din sa ato ang Magnum Live Facebook.
3: Magnum Shoutout.
8: Okay, without you, without me po dire. O sahay, without me, Padayon lang gid gihapon mo diha og happy og listen sa Magnum Radio. Magnum. Dini lamang takuto Magnum friends kay mosunod na ang ato ang Magnum live coverage no. Sa maong day 4 na, ikaw pa naman ay nga adlaw Magnum friends para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, so tutok paminaw lang gid mo mga Magnum friends kay moalagad na kaninyo ato ang mga Magnum team.
3: Magnum.
8: Nga mga banggiitan po di sila nga mga mukuha sa inyo mga opinion reaction alang sa ato ang special Magnum live coverage day 4 impeachment trial of Vice President Sara Duterte. So dinhi lamang ta kutob sa ato ang programa Magnum Friends. Kini lamang si Magnum Apple Pie nagadasig kaninyo Magnum Friends nga taliwala sa pagsulay ang Dios maayo kanunay.
3: Magnum.

0: Kining kata giatud kani nyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog og paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag Globe G Fiber Prepaid na. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. You're consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Oras migala, alas 12 na sa kapunon, mga igsoon. Aning adlawan usab balay na sumigala ang ikaapat nga hugna kini sa impeachment trial batok maigala ni Vice President Sara Duterte. So sa miaging semana, Lunes, Martes, Miyerkules, sa usa ka semana tulo lang gyud maigsoon kadlaw ang pagpaygayon sa impeachment trial. Now karon mao maigsoon ang ikaapat ka adlaw na una tong kwintahon maigsoon sa impeachment trial din ang isgutan may gala mao ang article of impeachment ilabi na ang number 4 magiuna nila ni katong grave threats katong gingon pagbahad may gala sa atong vice presidente sa kinabuhi sa atong presidente ang iyang asawa o ni kani House Speaker Martin Romualdez. Ato paminaw may gala direkta kay unsabay mga may tabo may gala karon tungod kay una ang testigos may gala nga ipaatubang karon sa prosecution ha, sa grupo sa kinibang kongreso. Mao may gala si Attorney Zulaika Lopez ang Chief of Staff mga igsoon ni Vice President Sara Duterte. During at the time, naa siya may gala ditinado sa kongreso niya itong panahon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Oras alas 4:49 na sa hapon.
2: Time check is brought to you by Oro King MCEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: May galas ito nga pagpanaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Kinigyapon Magnum Manager Alsado yung makauban hangtod taha sa lasayas nga kagabihan. O ganini po nga po na mga gala na agyapon sila si Magnum Hunter 19 Mentor Kabagtulan, Magnum Hunter 13 Riza Cruz, alang sa pagmonitor po sa panibot. Nagulan-ulan o dito sa may probinsya sa Misamis Oriental, particular na Villanueva, paingon din sa Taguluan, Bugo, din paingon din sa sentros itong syudad na mga pagtutaliting na matikdan. May gala, kasamdangan pa nung nakapos karon ang atuwa pong Senate Impeachment Court. Wa pa sila nagtiwas no sa paghimo sa pagsusi po o paghimo no sa pagkaning question sa abogado po da, ang prosecution pamanggod po karon mga higala no naghimo karon sa pag pahigayon sa ilaha po din pong mga pangutana kang Attorney Jeremy Lutok gikan sa butan sa NBI. So kani kaupatan ni impeachment trial mga higala kaysa ni aging mga adlaw ni aging semana naman to tong tulog hapon no nga kaning impeachment trial din karon na po din nga semana karon 13, 14, 15 ang ikaduha po no, mga nga semana sa impeachment trial. So karon wa pa nahatagan ng panahon ang kaning sa side sa defense sa side lugar ni kaning Vice President Sara Duterte nga muhatag no og kaning makahimo sa pag-question sa kaning pong nahisgitan no, sab nga abogado nga gipresenta karon sa prosecution.
3: Magnum Reports.
1: So, paway sa sila kadit mga igala alang pod no sa pagpadayon pod gihapon ni ini pong nahisgitan nga kaning impeachment trial. Og ato lang pong balik-balikan sa mga wa naka kaning pamati kaganihan no na mga salient points gyud ang maong pagpahigayon ni ining impeachment trial. Gani man na karon mga higala sa day 4 sa pagpahigayon ni ining impeachment trial, daghan gyud kayo karon ang nag-atang-atang pod ng mga abogado nga mo interpret pod din pod no sa mga kaninga gi butyag lagi no nga kung aktual ba nga dunay gyud poy grave threat nga nahitabo sa mga statement po dayon ni Vice President Sara Duterte o sa mga eksperto mga gala si Attorney Gata Maitan siya nga di na kuno kinahanglan nga dunay gyud aktual nga kanang gikontratang assassin para mag makaingon no nga grave threat mao po nang gitubag pod kaganiha ni Attorney Jeremy po dihang gipangutana ni Senator Risa kaning Hontiveros ang kaning maong kaning resource person lugar na or ilahang testigo. Mato ni Attorney Lutok nga di na kinhanglan nga magpakita og ebidensya nga si Vice President Sara Duterte na gid pud gikontrata nga assassin. Di na pud kinhanglan daw pud kuno nga si Vice President Sara Duterte mohimo pa manghigala no sa pagdepensa or kaning iyahang ipamugos nga conditional ang nahitabo nga pagbutyag niya itong mga threat against kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Atong apil na po itong kung pananglitan daw, mahunahan daw kuno niya or sige daw niya mahunahan nga putlan niya galiog ang ato pa din pong presidentes na sud. So apil po ito kaganihan no, sa mga na-mention sa gihimo lagi nga ikaupat nga hearing karon impeachment trial. Kaganiya mga igala si Senator Judge Alan Peter Cayetano gi-criticize po niya si NBI Director Melvin Matibag sa request ani nga i-move up lagi ang iyahang na testimony kay nado siya scheduled meeting sa FBI. So batod po ni Senator Judge Alan Peter Cayetano nga bad taste daw kuno nga ang bureau head mag-dictate na hinuon sa impeachment court kung kano sa siya mahimong available. So moto mga igala na sapot pod no si Senator Alan Peter Cayetano bato kang NBI Director Melvin Matibag nga kinsa usa gihapon pud biya ni siya ka abogado no si Attorney Matibag. So matod pud ni Attorney Luto kaganiha nga ang utterances lagi patong mga statement ni Vice President Sara Duterte nagpamatuod lamang no nga dili lamang kang presidente kang first lady kung kanhi pud ex-speaker naagi daw kunoy kaning basihan gihapon lakip na gito gipresenta po nila no tong mga person sa video kaning sa mga press con ug mga uban pang mga video footages nga ilaha pong gipresenta karon isip ebidensya katong mga pagpamalikas no pagpamalikas gi kon gi point out gihapon to kaganiha sa gihimo lagi nga pagpresenta ni Attorney Lutok sa ihapon din pong ni sa prosecution no sila pong pagpresenta sa kaning maupong ilahang testigo. Naghimo karon mga igala ang kaning tuwa po din dinita kang Congressman Jewel Chua sa House of Representatives. Naghimo po dahil po sila karon og ilahang press conference. So, naapod sila yung prosecution press con samtang naka conference standby pa karon. O gabalikan po nato, no, kaganiha si Attorney Lutok, niingon pa siya nga sa wak palagi ni Alma si Attorney Zulaika Lopez, nakakontrata na lagi daw, si Vice President Sara Duterte o taong mapatay sa presidente o lakip na ka First Lady o kani Speaker Romualdez. Kaya mawaman po daw kuno na ang naa dito sa video. So, iahagid pong mga ipang istorya mga higala. Gibasi gid ako nun niya. Katong sa video mo, ito na yung mga notes po din po nila na siya iha po mga notebook. Iha pong gisulatan yun po, no. Kung asa dapit yung mga portions, asa dapit po, no, ang kaning ingon katong mga statement ni Vice Presidente. Nga ingon siya nga toxic na ang ilang relasyon ni ni Presidente Bongbong Marcos Jr. So, kaganihan, no, balikan na ito po. Nga nag-ingon po, mga higala, ang kanipo din pong kampo sa kaning ni Vice President Sara Duterte nga ilang i-present ang ilang witnesses pod i-prove gyud nga dunay alleged Operation Romanov no katong paghimo lagi pod sa pagdaot o pagpatay sa pamilya pod or sa kaning pamilya ni Vice President Sara Duterte. So ilaha pod ako nung i-presenta ngadto pod sa impeachment court. Matod pa ni defense lawyer Mark Villuan sa ihapong statement po mga higala no after kang Senator Judge Rafi Tulfo nga the defense intended no nga mo call og mga witnesses regarding sa alleged operation no kanang plot pod ni pod mga higala sa pag-eliminate matud ba kang Vice President Sara Duterte og sa Duterte family nga ilahang gitumbok nga utok ani ang kasamtangang administrasyon. Kaganiha pod no si Senator Judge Bam Aquino naghangyo pod sa depensa nga i-clarify kung ang Vice President ba nag-deny. Si Vice President Sara Duterte nag-deny bagyo nga nag-hire kini og assassin. Pero matud pod ni Defense Counsel Mark Villuan nga ang depensa nag-deny gid pod sa allegation og mag-present pod ako sa ebidensya aron masuportahan ang ilaha pong posisyon. Dayon moto nang utana pod si Senator Bam Aquino kung si Villuan ba nagpasabot nga ang defense mo deny pa lang sa allegation. Kaning ilahang i-deny pa lang dinano sa trial. So giklaro pod ni Villuan nga ang defense kuno naman already stated na daw kuno ang ilahang denial sa ilahang mga answer pod mga higala. So giklaro pod ni Senator Judge Bam Aquino no nga kinahanglan makakuha gyud og official records nga ma-review pod kung aduna ba gyud pod na denial sa bahin kang Vice President Sara Duterte no kay wa daw kuno siya naka-recall nga dunay denial pod sa kampo ni Vice President Sara Duterte ni inilagi pong mga threats lugar pod niya nga gihimo batok kang presidente sa iyang asawa og kang kanhi House Speaker. So gidugang pa kaganiha mga higala no ni Attorney Lutok pod nga giala kung i-allow daw ko no ang mga argumento nga nakalapas na po no sa freedom of speech o i-allow po daw na nato nga konsiderahon lagar nato nga norm na lang sa itong society. So, mura tag nagkonsente no sa uban nga buhato na lang po na maski uga sa yop. So, mo to yung gipunto po kagriha ni Attorney Lutok kay ang mga gipanghimo lagi daw ni Vice President Sara Duterte gawang statement disturbing yun kaayo. So, sa iya po itong bahin po no, sa iya pong personal daw kuno nga paglantaw po dan ini. So, gibutiag po kagriha mga gala sa prosecution nga dihang gipangutana lagi po da si Attorney Lutok about sa kaning mga invectives sa hurling invectives lagi po daw kuno ni Vice President Sara Duterte no nay mga 7 times na atong October 18 hangtod sa November 23 nga atong mga statement pod niya. So gidugang pa ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lutok nga nado kuno indicative of intent niya ang katong mga iyaha pong kuan po no, mga remarks po daw kung nga gihimo sa ito po nga busy presidente. So mo din to ang NBI, naghimo din po da sila sa ilaha po din pong investigasyon, di ba? So, morning, gipatawag yun po da sila. So, sa ilang investigasyon da kuno, morag nakita yun nila sa ilahang statement po, kaganyan sa statement po ni Attorney Luto, kado nagyoy threats. O ang threats da kuno, serious, actual, o real. So, ang katumagi pang butyag ni Vice President Sara Duterte sa iya po mga press con, sa mga statement, mga higala sa prensa, sa lain po mga interviews, kay seryoso, aktual o tinuod yun daw. So mo nagi aksyonan yun po da nila. No? So gi-aksyonan nila ang kanipong threats nga gibutyag ni Vice President Sara Duterte.
3: Magnum Reports!
1: So karong mga higala no, nakapost paghihapon po ang hearing o impeachment trial karon sa Senado. Karon tutod mo balik man po da sila mga higala alang puno sa pagpadayon sa pagtuki po nini. Karon dunay gihimo nga kaning ilaha po din pong sa tawag ni kaning ilaha gihimo po nga pagpahayag ngadto sa prensa na i-press con karon ang kaning sa prosecution. Ato si siguro din paminawo no si Congressman Joel Chua sa iyahapon din pong statement karong hapon. Ato sa paminawo mga igala kay ipangutana po siya sa mga members prensa kalabot ini nagpadayon karon nga impeachment trial.
4: Sa ilalim po ng Article 4. Thank you, sir.
5: Unang-unang pinag-uusapan dito yung binitawan na kaso at hindi naman yung issue ng assassin. So walang kinalaman yung assassin dito sa pagbabanta. Dahil pwede namang matuloy yung pagbabanta kahit namang walang assassin. So, ang pinag-uusapan dito sa grave threat ay yung binitawan at yung bigat na binitawang salita at pagbabanta ng ating Vice Presidente.
4: Pahabol lang po. Yung kanina na parang kinuha yung notes nung testigo ni Attorney Season, ito po ba'y nagpapatunay nung sinasabi?
1: Okay.
4: Testigo.
5: Hindi. Dahil sinabi naman ni presiding judge kung yan kasama nung ano eh, nung report ninyo eh. At sinabi naman niya, oh, kasama naman ng report. At hindi naman tinutulan nung ano, nung defense.
4: Thank you.
6: Alright. Thank you to our prosecutor.
1: So, moto mga higala no si prosecutor Congressman Joel Chua naghimo lang sila karon og mubo gyud pod ang press conference kalabot pod dan ining sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So kadiyot gyud kay mga higala kay samtang naka-hold pa karon naka-pause ang ato apong kaning senator judges pod sila nga pagpadayon sa pag kaning atoki lagi pod sa mga salaod nga nahimo pod ni Vice President Sara Duterte kaning una nga gi tuki karon mga higala mao ning sa grave threat nga giatubang po dan niya sa pagpambahad niya no sa First Family ug kang kani House Speaker Martin Romualdez. Sa karon pod mga higala no ang ato lang po nga pagbalik pod sa mga statement kaganiha nga gipangabutyag pod no sa mga kaning resource person pod nato kay kaganiha no taas-taas gyapon ang ilang diskusyon kay ko ato nga mamatikdan ang ilaha po din pong gisalang karon nga testigo ang usa man gyud po nung ka abogado usa pod ka regional director sa buhatan sa NBI. So highlights kaganiya pod mga higala no giusa-usa man gyud pod to sa ahensya ang mga ahensya nga naghatag man tud pagreaksyon sa giingong bahad ni Vice President Sara Duterte batok kang Presidente Bongbong Marcos Jr. So mo to kay gipa identify man to no or gipa kuan gyud to gipa butyag ni

0: daw kuno kay nag-ingon nga seryoso ang bisan unsang mga pagbahad batok sa presidente na sud. Na-mention po ito kaganiha ni Attorney Jeremy Lutok nga napadaw ko ang PNP, ang AFP. Mugya po, nagpagawas niya po na kunong statement nga nagkundina ni ini po nga mga bahad ni Vice President Sara Duterte nga dos presidente. Nga, nag-issue pa gani ang NBI yung mga subpoena kang Vice President Sara Duterte. Pero wakit siya ni Adok. Kung ako nasayap sa kong pagdungog kaniya, magkaduha sila naghimo na sa pagdalag subpoena nga ito kang Vice President Sara Duterte. Sa una, nag-ingon ang kaning kampo po da sa Vice Presidente. Nga naa siya ay importante po nung marag kaning lakaw gihapon or kaning na siya ay related gihapon sa trabaho. So, mas katuyang na priority. Dayon, okay, kaning nag-ingon po din po si Lutok nga sa iyang obserbasyon sa bahad ni Vice President Sara Duterte, no, sa iha po nga paglantaw sa mga footages, yang nakita dito nga suko yun ang Vice President nga do, kang Presidente Bongbong Marcos Jr. So, ipakita gayon no, sa impeachment trial ang video nga namalikas si Vice President Sara Duterte kang Presidente Marcos. Apil na kang First Lady Lisa Araneta Marcos o sa kang kani House Speaker Martin Romualdez. Gidugang panilutok at mga panahon na may gala kaganiha nga gikonsidera nga si Presidente, no, gikonsidera gali pud ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga seryoso ang bahad ni Vice President Sara batok sa iyaha. Kay nagpagawas tagay pud tong statement pud no si Presidente Bongbong Marcos Jr. kalabot pud ni ini. Dayon na base pud no sa findings sa NBI, nagyud ako noy nahimo gyud nga krimen si Vice President Sara Duterte. Motor ingon siya kagani nga absolute do kuno ang threat no nga nahimo. So gipasabot usab sa NBI ila pong gipahibalo si Vice President Sara Duterte nga do na investigasyon nga ilang gihimo para pud nga siya pud mga higala no mo coordinate or more cooperate ngadto sa ilaha. Okay, ilang gipasabot nga nag-investigate sila, may kalambigitan ani mga alleged threat nga iha pong gihimo. At ang balik-balikan ang kon karon mga higala ang Senate of the Philippines kalabot nini po nga gipahigayon karon nga ikaupat nga impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte diin mga higala naglingkod na po balik na si Attorney Jeremy Lutok. Si Attorney Jeremy Lutok o mo karon ng utana si kaning Senator Judge Rafi Tulfo. So nag-ingon naman siya kagna, di ba? Iyon si Attorney Lutok, the threat was absolute. Po, so atong paminawan. Honor,
1: kung bakit ho namin inimbitahan ang Vice Presidente, may separate ho kami na sulat nung December 2. In-inform po namin siya na ma'am, iniimbestigahan din ho namin yung alleged threat against sa life mo at para ho ma-expedite ito, bigyan niyo po kami ng any information na pwede maging lead doon sa investigation namin. Unfortunately, wala ho kaming na-receive na information. Hindi naman po kasi nag-appear ang Vice President, Your Honor.
2: Pero nagpadala ba siya ng representative to represent her doon sa sampina ninyo na pinadala sa kanya?
1: Nagpadala siya po ng representative and then with a letter, sir. In fact, dalawang beses po yung letter na yon. Yung unang letter niya, ang sabi niya, hindi siya maka-attend kasi nga meron siyang office matters to attend to.
2: Yeah. Sorry to cut you off. Napakinggan na natin niya para mapaiksi tayo. So, sino yung representative na pinadala niya at ano na pag-usapan ng NBI investigator at saka ng representative ni BP Sara?
1: I think it's Attorney Paul Lawrence Lim, kung di ako nagkakamali. Ang kumausap sa kanya, Your Honor, yung dating director, Jaime B. Santiago.
2: What was discussed during that meeting between attorney, anong pangalan ulit?
1: Lawrence Lim po.
2: Attorney Lawrence Lim and the people from the NBI, particularly the investigators investigating the threat against the Vice President.
1: Iyon nga, pinapaliwanag lang ho ng abogado, Your Honor, yung laman ng letter kung bakit hindi makakapunta yung Vice Presidente. And in fact, doon sa pangalawang letter, may sinasabi ang abogado na 6 years ago, may threat ang Vice Presidente. So hopefully confident ang Vice Presidente na iimbestigahan nyo rin yung issue na yon.
2: So 6 years ago, pero hindi nyo ba na...
1: 6 months. Okay. 6 months yata, Your Honor, 5 to 6 months.
2: Alright, so sinabi nung representative ni BP Sara na 6 months ago, there was a threat against the life of the Vice President.
1: Yun po yung nasa letter.
2: Okay, inusisa niyo ba kung ano yung threat na pinagsasabi niya?
1: Nag-conduct ho kami, Your Honor, ng open

0: and asking this witness to answer once. That's dangerous.
1: Counsel,
0: that's compound question.
1: Counsel, presiding officer will clarify the matter. Questions were earlier asked already with respect to the February subscription and the January 30 receipt. Insofar as the docketing is concerned, do you see the numbers and or dates 3/7/25, Attorney Latok?
2: Yes, Your Honor, in this document there is number 3/7/25.
1: And for clarity, NPS docket means National Prosecution Service.
2: Yes, Your Honor.
1: Is that correct?
2: Opo. Yes,
1: so
2: Your
1: it's
2: Honor.
1: A docket of the National Prosecution Service.
2: Yes, Your Honor.
1: Proceed, Counsel.
3: All right. So now I am showing you pages 168, 169 also of Annex G9. This pertains to the affidavit of Agent Kalilung, which is an attachment now to the revised affidavit of investigation. You added this document to rectify the January 30 affidavit of investigation, correct?
2: Again?
3: You added this document in order to rectify the January 30, the first affidavit of investigation, correct? And we will confront you with the document. Again, these are not our documents.
2: The document was signed by Agent Mark Kalilong and subscribed and sworn to before Attorney Van Homer Ang Luben.
3: Okay. So in other words, I just want to take a look on the date. Can we flash the date? So this, so when you received the February 5 certification from the DOJ, you executed this, and it was February 10.
4: Objection.
3: Correct.
4: That's misleading. It's Agent Kalilo who executed that, and then you're asking you executed that. That's misleading.
3: No.
4: But on the record.
3: But this is part of the revised affidavit of investigation, which
4: objection,
3: this witness
4: signed. The witness already said that they did not revise it. They just complied. Misleading, Your Honor.
3: Oh, you want to go? Okay.
1: Counsel, kindly settle down. The question, Attorney Lotok, is did you add, in order to comply with the DOJ requirement, this affidavit signed by Agent Kalilong? And is the date February 10? Meaning in compliance with the DOJ observation, is this one of the affidavits that you added? And is it dated?
2: Although I don't have my record, it appears so, Your Honor, based on the document shown to me by the counsel.
1: Both as to the fact that it was one of the affidavits added and as to the date, Attorney Lotok.
2: Yes, Your Honor.
1: Okay.
3: All right.
1: Move on, counsel.
3: I am showing you another affidavit. This is page 178, 179 of Annex G9. This now pertains to the Gieran affidavit. This was also an attachment to the revised affidavit of investigation.
4: Objection again, Your Honor, please. The continuing use of revised, when this witness already said that they did not revise anything, they just complied with the requirement. That's now misleading.
3: Your Honor, just
4: many times over, misleading.
3: All right, just to put this issue at rest, Your Honor, I'm confronting the witness with a letter to Richard Anthony D. Fadulion dated February 11, 2025. And I want to read, Your Honor, the last paragraph thereof, it says, to support our recommendation, attached herein is the revised affidavit of investigation. This is not our document. This is the NBI's document. Can Attorney Lotok be confronted with this document, please?
1: Attorney Lotok, please answer.
2: Yes, Your Honor. It was signed by then Director Judge Jaime B. Santiago.
3: Can you confirm the last sentence for the record? Can you read it for the record?
2: To support the recommendation, attached herein is the revised affidavit of investigation, including its attachment.
3: Can you repeat the word before the word affidavit of investigation?
4: Ask an answer, Your Honor.
3: Then I'm not misleading after all.
4: Objection,
3: anyway,
4: Your Honor, that's an unnecessary statement. Counsel, you're supposed to ask questions and not make these remarks.
1: Councils, kindly settle down. We're about to wind up the day.
3: All right. I'm showing you now pages, proceed, 178 to 179 of the revised affidavit of investigation. Can you be confronted with that document? The date is February 10, 2025. I just want to confirm the date, if that is correct. As it appears from the document.
2: as it appears here, 10th day of February 2025.
3: Oh, very well. I am showing you now pages 187 to 188 of Annex G9, also a Kalilong affidavit, which is an attachment to the revised affidavit of investigation. Can we flash the date of that document?
2: Okay. What's the question?
3: Also, February 10. So, in other words, you attach this to your revised affidavit of investigation.
2: It appears here, 10th day of February 2025, sir.
3: And you attached it to your affidavit of investigation, correct?
2: As an attachment, sir.
3: All right, very good. Now, showing you 199 to 200 of Annex G9. Now, this is the Asuncion affidavit. And I'll make a point in a couple of questions, Your Honor. Can you just confirm the date also and if it was attached to your revised affidavit of investigation?
2: 10th day, it appears here, 10th day of February 2025.
3: All right. So it was attached also to your revised affidavit of investigation.
2: Assumption. Yes.
3: All right. Now this is the question. I'm showing you now page 112 of Annex G9, another Kalilong affidavit. Did you also add this to rectify your January 30 affidavit of investigation or the first affidavit of investigation? We have here a soft copy. Affidavit of transcription. Was this also a document that was lacking in your first affidavit of investigation, which you added to your revised affidavit of investigation?
4: Again, Your Honor, registering my continuing objection as to the relevance of this series of questions that is consuming the entirety of the defense's turn to cross-examine this witness. What's the relevance?
1: Noted. Same ruling. Witness, may I answer?
2: Again, Your Honor,
3: was this also part of the revised affidavit of investigation to rectify the defects that we highlighted a while ago?
2: No, there was no no rectification. There was no defect. Again, this is part of the compliance. Given us by the Department of Justice for us to comply.
3: All right, if you want to use that term. So, in other words, after you received the Feb 5 certification. This was also one of the documents that you attached to your revised affidavit of investigation, correct?
2: I believe so, part of the compliance.
3: All right.
2: Sir?
3: My issue is this. Oh. Let me direct your attention to the bottom portion of this affidavit. It says here, in witness hereof, I have... Can you zoom that in? I can't read it. The date is February 3, 2025. Can you zoom that in? So in other words, you are trying to convince this court that when you...
4: What's the question? What's the question?
3: This is the question. Are you trying to convince this court that you executed this affidavit prior...
4: Objection, misleading.
1: He did not execute the affidavit.
3: Sorry. You attached this affidavit prior to the Feb 5, 2025 certification?
2: Prior to what, Your Honor? February 10?
3: Okay. You received a certification on February 5, 2025,
2: yep.
3: Correct? And you said that you added affidavits after receipt thereof. Now, you mentioned a while ago that this was one of the affidavits that you added, and yet the date came prior to the DOJ certification dated February 5, 2025. Do you confirm this?
2: I think ang makakasagot po niyan si Agent Kalilong, Your Honor, kasi may mga attachment na kami during the first affidavit na na-include na doon sa mga nire-require ng prosecutor na nandun na. And then nung nag-issue ang prosecutor gaya po ng number 2, the press briefing, sige muna. Ito, Your Honor, gaya ng
5: so,
2: number one, there is no affidavit of the person.
5: Sa kaning prosecution ng ila pong mga ebidensya. Samtang ang kani po din pong sa depensa po mga higala, kamulo po sila sa pag-question po. No. I-question ko ron na sa kaning depensa, ang kanigid pong mga ebidensya nga ipakita karon o galakip na mga dokumento gid po. No. Specific kay po si Attorney Mark Vinluan sa isgitanan po mga higala sa mga petsa ni ini po ng mga dokumento kay lagi na ay mga mismatch, na ay mga na, mga discrepancies nga yapong nakita. So, matod po ni Attorney Lutok ni Attorney Jeremy Lutok, ang BARM Regional Director, nga wano sila nag-revise ng affidavit o affidavit of investigation. Nag-comply lang sila sa requirements sa DOJ. Samtang pamugos usab kaganiha mga igala no, ni kaning Vinluan, nga portion sa February 5 nga DOJ certification, nagkanayon nga ang affidavit of investigation nga giyapasa lugar sa NBI, wala nag-contain o mga necessary evidence nga ma-prove or ma- kaning pamatud-an nga dunay element sa crime nga nahimo si Vice President Sara Duterte ug ang recommendation usab sa case build-up. So naghimo pud sa pagklaro si Attorney Lutok nga ang DOJ nag-require raman pud no sa pag-provide sa certain attachments like affidavits. So moto ka tung ilaha pong gipanghatag ang mga another certification. No, karon ano po ilaing mga nakita po si Attorney Mark Vinluan sa defense mga higala nga kaning inconsistency lugar sa mga pizza po mga higala. Tatangin no, kaya namugusto man po ito kaganiha si Attorney Mark Vinluan sa iha po mga punto samtang daghan po ng mga pamahayag po ng pagsupak po si kaning Attorney Vic po mga higala na gikan po niya gihapon na sa kaning gikan po niya mga higala no, sa prosecution nga nagahimo pod sa pagapamugos nga doon na gid po mga himong kalapasan ang atong vice presidente na soy. Oras alas 6:41 na mahigala at ang atangi ang duga mga update kalabot ini kay medyo karon no ikaupat nga adlaw sa gihimo nga impeachment trial karon ang pinakataas kay katong sa mga miagi mga nahuman ra man sila mga 4:30 mga gagma lapas ng dayon karon ang pinakataas kay gikan na alas 2 hangtod karon nagpadayon paghihapon karon babaguhay ra man gud po nagsugod og cross examination sila si attorney Mark Vinluan gikan na sa depensa o sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Mga higala napupos na tong oras ug katangtay pud mga update sa tunga palibot tungod lagi ni ining pagulan-ulan nga natong nasinatian dinhi sa Dakbayan kini si Magnum Hunter 20 NG Alsado sa balita og Serbisyo Magnum Radio. Oras alas 6:41.
6: Magnum Reports.
5: Atay mga higala unya mga balita sa balitang Magnum Kabo ni Magnum Jolo Cubo alang sa duga mga update usab sa impeachment trial ug duga mga balitang lokal national international sports entertainment business ug balitang impossible. Oras alas 6:42.
6: Inyong nabati ang labas ng mga reports ug positibong balita ning hapuna paabuta ug mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi ra man sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
7: Oras alas 6:42.
8: Basta reloaded pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga reloaded pulso, Wadhos Quality Store.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
11: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og GTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500.
12: Pabalit sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. He
12: mo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder, DTX coffee mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX coffee mix.
13: Mabahal sa mga butika.
7: Oras, alas 6:45.
14: Time Check is brought to you by Cucina ni Giselle and Catering Services nga nahimutang sa bagong location at bangyud sa Graphic Gadget Store, Captain Vicente Roa Street, Sitio.
15: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Ito balitang Magnum tungan nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 set Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan de Oro City.
16: Balitang Magnum. Tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.
7: Alas 6:46, sige lang, kumusta may gabi na karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, Mayor Clarex Oy, mibutiaga kaduhana, matag simana, ang People's Day sa Kabaranggayan sa atong Magnum National. NBI Barm John Director, Attorney Jeremy Lotok, kibabugos na tinuodong seryoso ang pagbahad ni Vice President Sara Duterte, ilabi na kang Presidente Marcos, First Lady Marcos o Ganes House Speaker Martin Romualdez sa atong Magnum International. Ihap sa mga nangamatay tungkol sa kusog galinog sa Venezuela, dula na sa 4,500 ka mga tao sa atong Magnum Besas 1.25 bilyon pesos ng pundo. Matagtuig ikahin sa GSIA sa anong patasan ang funeral benefits sa mga trabante sa gobyerno o kwalipikadong pensioner sa atong Magnum Entertainment Donator Rose o Nose. May butiaga din daotan ang sobra nga paghihugma kung kini ang makahatag kalipay. Oga sa atong Magnum Sports sa MMA star Conor McGregor, may butiaga way problema ang iyang tuong tuhod sa wala. Sawa pa kini ma-injured sa ilang away ni Max Holloway kagahapon.
16: Balitang Magnum!
7: Mga Ikson, kumusta mayong gabi karong at lawad na karong Lunes, Hulyo 13, tuwing 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
17: O Magnum Chingitrina Enriquez.
7: O karong sanitara sa Magnum Lokal, gibutag karong ni City Mayor Rolando Clarex Oy, nga kaduhana, matagas si Manang People's Day sa Kabaranggayan. Matubali Oy, nga tumong nini, nga mas dagan pang katawhan sa Rakbayan, ang matabangan sa ilang mga panginanglan. Irugang pa sa Mayor nga himuon ng matagal Lunes o Merkules ang maong kalihukan.
18: Sa ikaupat nga paghugna ang atong People's Day, duhaon na matag simana sa Kabaranggayan. Duhaon na, dili na matag Lunes, kundili matag Lunes o Miyerkules ang People's Day. Aron mahatod yun nako ang tanang gikinahanglan sa katawan, labi na sa panglawas o sa edukasyon. Kay dili malikayan, dunay mga kabatanunan o mga ginikanan nga mangayo pakitabang bayronon sa ilang tuisyon, bisan aduna kitay scholarship program. Muna gitubag gihapon nato tungod kay dili man nato mahatag ang tanang kabataan sa pagpahimulo sa atong scholarship program. Bisan sa tipik na lamang nga ilang bayronon sa eskwelahan, makatabang ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan.
7: Ang payag ni City Mayor Orlando Clarex Oy.
17: Dugang Magnum Lokal, gipasabot ni Minority City Councilor E.B. Manong nga dili siya supak sa tingwa sa hangyo sa Agua de Oro nga mutabang pag-supply sa tubig dini sa Dakbayan. Kiniumana sa resolusyon ala sa Certification of No Objection sa Agua de Oro. Mato ni Imanong nga mas makaayo kung hisgutan kini pagbalik sa komitiba nga na sa presensya sa COWD.
19: I'm not against it. I was for JE Hydro, I was for Balibago, I was for Kugo. I'm for more water suppliers in the city, because diba, the population is growing, there's development, of course you need more water suppliers in the city, and that's good. Ako lang man anim is naghangyo ta during meeting nga kung pwede tungahan sa water district, and naghangyo, nagpaabot po dog letter ang atong general manager nga kung pwede i-reschedule nga naa sila so it can be discussed further. And wala man giingon, no, gi-mention ninyo ang Mindanao Co-op in the, I think it was a resolution done in 2021. Pero naman sa resolution, it is for insufficient water supply area. So, klaro, aha, dapit. Akong question, asa man dapit mag-supply si Agua de Oro? Now, again, this is not an objection. I want a clarification.
17: Ang pamahayag ni Minority City Councilor Ibi Imano.
7: Nanday ko, nanday bago. Kanisa ba siya bulk water supplier o distribution ng ganila? Katong supply ganyan sila.
17: So taon pa lang ito mag-Jowel, no? Kaya mo maningisgutan karon sa City Council.
7: Umurag certification of no objection. So umurag sabda na ito kang kagawad Imano. Gusto niya nga ibalik sa committee. Isgutan sa napagayo. Asa ilang area? Kaya man masab din niya. Umurag idiritso na ba? Manis lang, sa ikabalaka, kami bahala diya. Ano ba? So, inana mo na diyan yung style, diba? Manok ka ng murag na yung manok-manok ba? Murag, ay kapala ka, kami bahala niya. O, diba? So, murag inana ang dagan. So, muna yung i-question niya. Oh. O, pero importante magkaroon nga naidaghan ng mga supplier yun. Kay kulang kita. Dito, magsilig na ang naikubi. Wala man naikuha na. I don't know, ga. Kung mag-supply sila, asa ba ilang atabay yan eh?
17: Marang pangutan na, gapon.
7: Asa ba? So, murag, diritso-diritso lang ka. O niya, di mo mailan ni siya. So dapat question on sa mo nga nung mukha makalagkalit. Kinsa day ka, di ba? O asa man mo mga facilities nimo na kay butang. Asa ka dapat mag-supply. Kay kung imo lang dito tagaan siya o certification of no objection, makurat ka diyan nga, anong di mang object nga, wala man tamang object, pero at least detalyado. O asa gin sila, o unsay ilang kapas nga mag-supply sa ato din sa rakbayan. Alas sa 6:50 na, samtang dugang balita sa itong Magnum Road Hunter.
13: Magnum Road Hunter!
7: Ano si Chick Baygala kay magpaka-paka itong ato, Magnum Chick, kay kusugang ulan, no? Chick Senato itong kabal, itong si Magnum Risa Cruz, labi na sa Dagas Trapico. Magnum Risa, Des Maminta, Carmen, Juan Risa.
20: Yes, Magnum Jewel, no? Gikan pa sa may reserve, Maminta, Carmen, Magnum Jewel. Presidente Bruce, sa mga pinakadagkong mga suba din sa Dagblan na kagayang di uro, pero kagayang ang ulan, magdumajuan. Oh. Kaya nakahatag uga pag limaw-limaw, ngayon ipinanili ka mga portions sa kadalanan, ngayon pag ginagmay nga baha, magdumajuan mo ng uba na ginang mga motorista nga maglawig sa sintrong bahin, kaya nakasinati ka takaroon, no? Uga pag ulan-ulan, magdumajuan. So, kalipra kayo siya, magumahan sa drum and live competition, sa Dinogan Festival sa Barangay Carmen, diretso rin bundak sa ulan, magdumajuan. Oh. Wala kong tayo nakita, no, naagian, gadrin, para sa may patatag area, tay magyan mga kada sa ginawa mga disgrasya nga to na monitor karon gikan sa Carmen. Ayon tas may bulwa sa ipunan magdumajuel. Mga itag lakas karon. Pabilin pag gihapon nga pagka nga pagpanag baga nga pagpanag ko sa kawanan nga bahin o gadag ko magtilusok sa ulan. Magdumajuel. Magdumajuel?
7: Hantog karon dagog lusok.
20: Yes, magdumajuel na pag gihapon makapasa ra gihapon magdumajuel. Ang ulan nga to ang nasinatian karon. Wala may pagpangilat. May mga kaling dagdua, dalugdag magdumajuel. Sa tungod po nagkarayan magyapon ang kining pagbundak sa ulan. Mukha natin pagulagway sa lakas sa panahon na dagan sa trapiko para sa Magnum Road Hunter. Kini si Magnum Hunter 13 Lisa Cruz sa balita o sa Rampisya Magdumadyo.
13: Magnum Road Hunter.
7: Alas 6:53 na para sa itong mga balita sa itong Magnum National. Magmamugos karon ni kanyang NBI Cybercrime Division Chief o kasamtana NBI Barn Narjot Director nga si Attorney Jeremy Lutok nga tinuod o seryoso ang pagbahada ni Vice President Sara Duterte kang kang Presidente Fidel Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos o kani House Speaker Martin Romaldez. Kinumahan kikwestiyon ni House Private Prosecutor Attorney Armando Virgel Ligutan, kalabot sa iya nga impresyon sa bayag sa Vice Presidente nga giyong adunay siya ikontrata nga asasin kalabot sa planong pagpatay sa Presidente. Samtang isupak sa Defense Council Attorney Mark Vinluan nga walay amatupa wala mugamit sa pulong asasin ang Vice Presidente sa nasud.
21: You mentioned earlier that the Vice President stated that she already contracted
4: an assassin to kill the president and the two others. Attorney Lotto, wait, not yet done, no question yet.
1: Please proceed, counsel.
4: As the head of the investigation team, what was your impression of the vice president when she declared that she already contracted an assassin to kill the president, the first lady, the former speaker of the House of Representatives?
0: Objection, Your Honor. Calls for an opinion.
4: Opinion. You may cite the rule, Your Honor, please.
0: And misleading as well, Your Honor. She never mentioned the word assassin.
4: Your Honor, the term, may I reply to that, Your Honor, please?
1: Counsel for the prosecution.
4: The term assassin, a fiction. It is the same term used by the PNP and by the PCO. So it's not plucked out of thin air, Your Honor, please. So we have basis for using the term assassin.
0: But Your Honor, the counsel mentioned that it was VP Saro who mentioned it. And that was phrased in his answer. So we are objecting to that, Your Honor.
1: With the understanding that the witness will base his answer on his investigation or knowledge insofar as the investigation that he himself conducted and led is concerned, and not as a conclusion of fact and law. The witness may answer.
4: What was your impression?
2: Yes, Your Honor. To me, as the chief investigator at that time, the utterances made by the vice president was serious, was real and actual.
7: Ang payag nila ni House kung private prosecutor Attorney Armando Virgin Ligutan, Defense Counsel Attorney Mark Vinluan, Impeachment Court Presiding Judge Chis Corero, o gani NBI Cyber Crime Division Chief, o kasamtang NBI Director sa bar nga si Attorney Jeremy Lutok.
17: Giklaro ni ni NBI Bond Regional Director Attorney Jeremy Lutok sa gipayong investigasyon sa NBI nga tinuod og seryoso ang pagbaha ni Vice President Sara Duterte kon diin na mo giconsideral nila nga konteksto ug unod sa payag sa Vice Presidente bato ka sa pagbahad ini ngadto sa presidente. Mato ni Loto nga upat ang hinungdan sa ilang konsiderasyon sa maong investigasyon.
4: Seryoso tsaka totoong pagbabanta. Now, what made you say that? Na yung pagbabanta ng Vice Presidente ay both seryoso at totoo.
2: Well, Your Honor, we considered the content and context of the utterances made by the Vice President in November 23, 2024, as well as the utterances made by the Vice President in October 18, 2024, and the reactions from the recipients as well as reactions from several government agencies, sir.
4: Content and context. Now, exactly, yung tanong is, exactly, how did you analyze the content and the context of the entire press conference?
2: We considered several factors, Your Honor, in the analysis of that content and context.
4: Several factors, to be exact. Kung alam mo, ilang factors kinonsider nyo?
2: At least four.
4: At least four,
2: Your Honor. Number one, the delivery or manner in which the utterances were spoken.
4: That's one.
2: Number two, the literal meaning of the statement, Your Honor. Number three, the nature of the instruction. And number four, the relationship between the parties, sir.
17: Ang pamayag nila House Private Prosecutor Attorney Armando Virgil Ligutan og NBI Bar Regional Director Attorney Jeremy Lotok.
7: Alas 6:59 na sa pamugo si Senior NBI Agent Attorney Jeremy Lotok nga hinungdan ang pagkumalikas ni Vice President Sara Duterte sa pila ka video nga gipresentar aron makonsidera kining seryoso og tinuod. Maduwer luto ka lima gikan sa pito ka time sa stampa sa video sa pagbuhat sa Vice Presidente og para nila ni sa presidente, sa first lady og ni kanhi Speaker Romualdez.
4: Mr. Witness, etong mga 7 timestamps kung saan nagmumura yung Vice Presidente. Why is this a factor in classifying her threats as serious and real?
2: Yes, Your Honor, it's very much factor because we want to establish the intent of the Vice President, and that intent is crucial in our investigation. We want to determine whether those utterances made by the Vice President were just a product of a temporary fit of anger. Was it just spur of the moment?
4: Mm-hmm.
2: Or were they really serious, actual, and real threat?
4: So what was your conclusion?
2: Your Honor.
4: So what was your conclusion? Was it serious, real?
2: Yeah, Your Honor.
4: Okay.
2: Serious and real.
7: Ang payag ni House of Private Prosecutor Attorney Armando Virgel Ligutan o NBI Bar Manager Director Attorney Jeremy Lotok ang ilan niya. Bisa ka itong pamalikas, seryoso to. Muraga ng hulga to. Di mo na ikig pamalikas.
5: Kaya kung
7: basin ng pamalikas ka, basin ka seryoso hulga na. So, luka muna ang ilan dito, no? Although, kini sila, muraga ito, nag-abis naman sila sa mga istorya-istorya. Sa presscon niya, sa presscon man to, no? Sa presscon. So, mo ito ilang ibasihan nga ka to, mga pagpanghulga o seryoso ka ito, nga murag mupatay ka na. So, kuya rin kayo, pag istura-istura ka na, maglumching, masinog nga masumbong ka. O seryoso. Alas sa Shetty, una na, para sa mga balita, may kalag, karos to Magnum Health Alert.
3: Magnum
7: Gitagdan na ripasuhon sa Department of Health kung Department of Education kung DepEd ang health and safety protocol sa mga tungaan human sa pagkamatay sa usaka grade 4 pupil sa Hugo Perez Elementary School annex sa 13 Marites sa Cavite Atul sa routing deworming activity. Subay sa DepEd ang maong deworming activity gimo sa eskwelan inubanan sa City Health Office isip usaka routine activity alang sa mga panglawas sa mga tinunan apan mipila ka mga tinunan ang nakasinati sa pagsuka human sa deworming. Base sa initial nga investigasyon, septic shock ang posibleng inundan sa pagkamatay sa bata. Samtang nakigaw din na ang DepEd sa mga otoridad o health expert aron masuta ang tanang detalye sa pangitabo nga makatabang sa pagripaso sa protocol alang sa seguridad sa maong mga tinunan. Ogra may kalas tumaglam si National sa Venezuela misaka na sa kreditibukang 4,990 ang official nga ihap sa nangamatay tungkol sa kusog nga linog sa Venezuela niyatong Hunyo 24 samtang kapig 16,000 usab ang nangangol. Subay sa Venezuelan government nga kapig 19,500 ka individual ang tibrayo nagpabilin sa mga kampo nunot sa gibiling kadaot sa mga kalamidad samtang gibutyag ni National Assembly President George Rodriguez. Exon ni Interim Leader Delcy Rodriguez nga sugdan sa gobyerno ang paghatag sa mga apartment sa mga pamilyang nawalan sa panimalay sa mga musunod nga simana. Ikumpirma sa aba ni Foreign Minister Ivan Hill nga nidangat sa rasod ang aid shipment gikan sa Russia. Dugto na rin nagpadala na ang imbada sa Amerika sa 1,000 ka mga aid kits sa mga apektadong komunidad. So, gingon lang ito, biyan ito mga 60,000 ang missing. Hangtod karoon na, wapawagin makita ang mga missing karoon panahon na.
17: Dugang Magnum International sa North Korea, nagdesisyon ang gobyerno sa North Korea aron paligunon ang ilang puwersang nuklear. Mato ni North Korean leader Kim Jong-un nga plano sab nilang i-modernize ang ilang kasandaluhan o dungagan ng ilang armas o ekipo. Lakip sa plano sa lider ang pagpalambo sa military base sa ilang lugar, ingon man pagbaton sa dugang combat system. Samtang gipasabot sa lider nga kinahanglan ang susamang reforma aron sa pagsiguro ang hapsay o kalinaw sa ilang nasud.
7: Alas 7:03 na karon sa itong Magnum Business bigayin ang Government Service Insurance System kung GSIS o 1.25 bilyon pesos ng pundo. Matag tuwik aron patasaan ang funeral benefits sa mga trabante sa gobyerno golpekadong pensioner sa 50 mil pesos nga benepisyo. Subay sa GSIS kasugod karong adlaw. Pwede na nga ma-claim ang maong benepisyo gikan sa kani 30 mil pesos. Madol pa ni GSIS President o General Manager Jose Arnolfo Wika Veloso nga ang funeral benefit sa ka pinaka dinali nga matang sa ayuda nga yatag sa mga membro. Ilugang paniniing ang maong beneficyo pwedeng papamutsan sa kwalipikadong aktibong membro, old age pensioner, retirees o katong nga mibiya ng membro apan adunay maabot nga separation o retirement benefits sa iran nga ang one-time payment nga 50 mil pesos ihatag sa single qualified beneficiary o Clement Lamang. So, 50 mil na.
5: Mm.
7: Empleyado ka sa gobyerno, simbakog lugar, madisgrasya ka, niya mamatay.
5: Oh.
7: So, kanya to, 30,000 ang ihatag. Karon 50 mil na ang ihatag sa GSIS. Ilang gini additional, no? At least, paitlungon, balsamar, tanan, magamit na siya.
5: Mm.
7: May labot na sa uban pang madawat ni mo, kinisa, binika, burial, kung ano siya,
5: burial
7: assistance. Sa atong forces rate ng USD, nagbalor karon sa 60 na pesos o 50 na centavos Canadian dollar. 43 pesos 44 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 84 centavos, Australian dollar 42 pesos 72 centavos, Taiwan dollar 1 peso 92 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 70 pesos 17 centavos.
17: Og karon sa tong Magnum Entertainment. Gibotiag sa komedyanteng si Donita Knows nga alang kaniya dili daw tan ang sobra nga paghigugma kung kini makahatag kalipay. Matod ni Donita nga kung mahitabo man nga mag-away o magbulag, dili kinahanglan nga ibuy-buy kung unsa ang nahatag tungod kay kini sa inyong kinabuhi managsama kano kamong nagmalipayon.
3: Diba? Hindi, totoo. Totoo, para sa akin talaga, hindi masamang magmahal ng sobra. Pero may mga tao talaga na ano, nagsasabi talaga na pag nag-away, kapal na mukha mo, binigay ko sa'yo yung lahat-lahat. Tsaka, kung binigay

0: kaumi nga kini may tabo. Ginugang pa nini nga sayop ang pagtuo sa karaganan nga dili na maayo ang iyang kondisyon sa wapa ang enkwentro nila ni Holloway. Isara nga nangko ni Mark Record ang injury dihang ibangil ini ang iyang tuong BTS. Aron mahimo sa roundhouse kick sa sinugdanan sa away apan nahagba kini sa ground una gipahonong ang away. Actually sa una balik naman yung tiil, balik sa karon. So nabalik na sa pag-usap, na-enjoy na po sa pag-usap. Mga action niya, ibang tatong kumulit detalye sa atong balitang maglumalakarang adlaw, Lunes, Hulyo 13, 2026. So karon sa itong headline review. Sa atong maglumalakal, Mayor Clarick Soy, Mibutiaga, kaduana, matag simana, ang People's Day sa kabaranggayan. Sa atong maglum national, NBI, Barm, Regional Director Attorney Jeremy Lotok, ang ipamugos, nga tinodog seryoso ang pagbaad ni BP Sara Duterte, kang Vice President Sara, kung Vice o kang Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, o kani House Speaker Romualdez Reyes sa atong Magnum International IHAP. Sa mga namatay tungod sa kusog kalinog sa Venezuela, nasa dulag 4,500 sa atong Magnum pesos sa 1.25 bilyon pesos. Ngapod naman tagtuwig igayin sa GSIS aron patasan ang funeral benefits sa mga trabante sa gobyerno o kwalipikadong pensioner. Sa atong Magnum Entertainment, Donita knows, mibuti aga dili dautan ang sobrang pagkigugma kung kini nakahatag kalipay. O sa sports, MMA star Conor McGregor, mibuti aga why problema ang iyang tungtod sa wapa ma-enjoy sa ilang away ni Max Holloway kagahapon. Mga eksyon, tibala sa agawasong katilingpan, katawan ang labing gamhanan. Managlayan ang atong baragunan kung sa katawan ang matuman. Hangturugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
1: O Magnum Chingindrina Enriquez.
0: Kapas sa mga newswriters, Andy Delgado, April Burag, News Manager, Elena Corrine, dili lamang sa balita o serbisyo,
1: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang balitang Magnum Hangturugma, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 7:08.
3: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: reklamo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapamubo sa glucose. Visine. Control.

0: Pulse Blood Sugar, Polypeptide, kapareong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. Sa pinakadulong butika sa
1: Yulgar. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Nandito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya. Laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
6: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
10: Kanunay ka bang hilantan, sipunon og ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imyong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best buddy to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, na imutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-450-463 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
12: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
13: Ito ang idol ko.
14: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
15: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. Mag DTX 500,
16: adlaw-adlaw,
15: DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
17: mabalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka, mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw. Ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig able sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguro ang hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balay ronon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Moresco 1.
2: It's 7:15 on Magnum Radio.
0: Oras hatod kanato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
4: Bugas-bugas ug katul-katul.
5: DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties.
4: Nga makatabang sa pagkuha
5: ug pag-ayo sa bugas-bugas
4: ug katul-katul.
5: DTX 500.
6: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ngutod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagbawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar sugared cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mao'y midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
9: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
10: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat. Magnum Hit Sikat. Hit Sikat.

0: Kining katang, kaya tut kanin nyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog o paspas ng Wi-Fi internet nga swaks na budget. Mag Globe G Fiber Prepaid na!
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Random Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Daghan ang tana na ko, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
4: Inom na o mighty C!
5: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Birch Tree.

0: mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado!
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
4: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Pwemi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa butika.
7: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol ugban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
8: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Let's go! Go with the flow!
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
10: go with the flow!
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
10: Charmy!
12: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
7: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na! Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina! Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
3: Gigutom na ba?

0: Sato diyan nga nakatunin karon sa atong programa, sa atong nga mga magroom friends, sato diyan nakatunin karon labi na sa katong mga nangugtas. Ang uban kay kamukan na magpaminaw sa impeachment ay. Dagan ba kayo objection ay? Ipaguman inig pangutana sa defense barahon dayon ay. Nga pag inig kuan sab pag pagkanang inig ganang sitaw kana bara sab sa kining kuan sa prosecution team tungod ananging mga pangutana sa defense team ngadto sa usa ka witness na amo bara pod nga kining ba questionon pod sab sa kuan depensa wala na nga kuan na dugay kay mahuman labi ng perting dugay mahuman may kaiksunan nga kuan. But anyway, ingana magyud na ang kanang kuansad. Proseso sa mga impeachment trials. Pero sa una mga impeachment ng mga trial dali ra man to. Kini karon medyo murag kanang grabe ang depensa, grabe pod mo kanang prosecution. So, silang panic, do ka panic medyo kuan gyud. Nag-inampingay na yun ba? O grabe, nagsiniguro na yun. Anyway, sa tuwa nga mga kwandya, ha? Og, sa tuwa nga panakuban, karong gabi yun na may gala. Siyempre, sa tuwa nga magnum tagna-tagna question. Magnum knowledge is power. Kaya nga tuwa nga pangutan na mga kiksunan. Mauni nga tuwa pangutan na karong gabi una sa tuwa nga magnum tagna-tagna may gala na karong nga gabi eh.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, tagna, question.

0: Ang atong pangutana, matul-id daw kandila, baliko daw taga, sama kagahi sa lunok, ingon sa bato kahumok. Unsa man daw kung mga kiksunan ang ato. Nanwala lagi to. Asa man to? Napos to? Napos? Ang tuwang kuwan sa da. Matul-id daw kandila, baliko daw taga, sama kagahi sa lunok, ingon sa bato kahumok. Unsa man daw kuno ang kining kuan ani sa tuwang mga magnum friends. Ha? Ang atong panaguban may gala, standby lang sabdayon para sa tuwang magnum knowledge is power. Ang atong mga tanaw niya tatawad sa tuwang pagbalik at oras alas 7:43.
1: More music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Daghan ang mga nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panlawas, inom matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
7: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
8: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
9: DTX 500.
10: Ako sa Jubilin.
11: Sobra kataas akong blood sugar.
10: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
11: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
10: Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar.
11: 95 na lang.
9: DTX 500.
12: Mabali sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot at tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. May mudi usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika. The alternative Tibo Medicina and Wellness Center, Market City, Agula Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
15: Gigutom na ba?
16: Gimul-

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: CDOIIDOL Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIDOL cheese dog ever. Buy now!
1: Ito ang idol ko!
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever!
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imahang problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO. Ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor CTC Building Captain Vicente Rua Street sa Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.

0: kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum hit sikat. Magnum hit sikat. Hit sikat.

0: song was brought to you by City O Idol Hot Dog.
1: May panalo nga with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: Magnum Radio time is exactly 8 o'clock.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras, alas 8:01 sa kagabion. May gali ang balita karong orasa. Naghimunag inisyatibo ang Cagayan de Oro Seafoods Wholesalers Association aron mapalambo ang Bulwa Fish Landing area, matod ni Ariel Flor, presidente sa association, nga nangita silang tinupdan sa pundo kung kini mahimong grant gikan sa National Pinagi sa National Philippine Fisheries and Development Authority. Gawas ni ini nakigdayalago usab sila sa mga pribadong sektor kung diin nang hinao sila nga mahatagan oga panahon ang investor aron makapaminaw ug matabangan sila ilabi na sa pahigayong business sa conference sa sunod bulan.
6: Paningkamot mi sa among kaugalingon in partnership with the local government nga naay among mga initiative na nagihimo nga nangita mi og funding source. Either it will be a grant from the national government through the PFDA sa Philippine Fisheries and Development Authority. Nagipaghisgot punta sa ila, nagihisgot punta sa mga private investor. Muna nga naad ganit tayo gitawag na ito nga Mindanao Business Conference karong umalabot 35th Mindanao Business Conference sa August 11-12-13 na atay Investors Night. Ipandingan na sa atong mayor, present na to ang mga big ticket projects sa Cagayan de Oro City. Isa na gyud unta ani ang atong fish landing nga naay mga investors maminaw para nga matabangan ang problema nato sa atong Bulwa fish landing.
5: Ang pamahayag ni Ms. Irene Floro, ang presidente sa Cagayan de Oro Seafood Wholesalers Association. Samtang gitudlo ni President Ferdinand Marcos Jr. si veteran orthopedic surgeon Dr. Jose Britanio Puhalte isip bag-og secretary sa Department of Health human meluwat siya pwesto si kanhi Health Secretary Teodoro Ted Herbosa mato ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga nagluso sa iyang courtesy resignation si Herbosa tungod sa isyo sa panglawas niini. Si Puhalte ang usa ka veteranong orthopedic surgeon nga dunay tulo kadikadang kasinatian sa public health.
7: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw bilang kalihin ng Department of Health si Dr. Jose S. Puhalte Jr. Baon ang malawak na karanasan at natatanging pamumuno bilang doktor, hospital administrator, guro at lingkod bayan na may mahigit na 3 dekada sa pagsusulong ng pampublikong pangkalusugan. Naging bahagi ng DOH si Dr. Puhalte Jr. taong 1991 at natapos ang kanyang orthopedic residency sa Philippine Orthopedic Center noong 1994. Nagtapos si Dr. Puhalte Jr. sa kursong medisina sa University of the Philippines College of Medicine at kalaunan ay nagtamo ng master's degree sa Hospital Administration mula sa Ateneo Graduate School of Business. Noong 2008, kinilala rin bilang career executive service eligible, isang patunay ng kanyang kakayahan at kahandaan sa parehong larangan ng paggamot at public administration. Silbi rin siyang guro sa University of the Philippines Manila, FEU Nicanor Reyes Medical Foundation at San Beda College of Medicine. Sa kanyang pagpasok sa DOH, inaasahang pangungunahan ni Dr. Puhalte Jr. ang ahensya

0: kapatan ang high school magdamalsing. Nino, ubay po ang misalmot sa maong kinibanga lugar na kompetisyon. Gikan sa kinibanga lugar, no? Lugar at ito apong uaman po dagyan ang mugs magdamalsing. Guro ang mugs, asa naman gusto na makadaog. Kaniyang ubay ang gikan sa kami National High School sa High School Katigiguri, Bulwa National High School, Makasandig. Gayan di Oro National High School, kuna Pedro Uloy Ruas Senior High School, Kabala National High School, yun man ang Lumbia. So sa kaiba nga gingon nga pito ka mga kiniang na tunghaan na nahimo po sa pag competition, sa drum and live competition magdamaching. Ugasag rin ta ang kining mga premyo na gratuig magini ba sa Ulugon ang dinugan na festival sa Barangay Carmen. Sila po nga kapistahan. So, gani magdamaching, usan ni Ana, ang gipreprepare nga mga, nag-gipog kayo nga mga lugar, nga mga kanibitaw nga premyo. No, gani ang premyo sa champion. Gani, nagpabilin paghihapon ang niba nga lugar sa high school category, mao ang nahimong champion. Drum and live competition, mao ang Carmen National High School na karawat sa 70,000 kapisos with plaque o gaingon man ang second place na angkon sa Bulwa National High School naka-dunay cash na 50,000 o plaque. So, sa third place, mao ang Makabala na National High School. Ang uban ng mga school, tapos sila mag-uli matutpan ni Kapitan na Kikangoy na may mabit-bit po nga ilahad o gastong po ilahang nga gipresentar na kaniang na pag-complete no magdamaching mismo sa ilahang kaniang nga barangay doon sila sa matag usang consolation prize sa 15,000 kung na 15,000 kapisos ang unom ka mga school na kinibang lugar no kaya gawas na nawa mag-ipumi ulit doon nga matutpa nga naga kinibang lugar yung way mabit-bit so agani susama gihapon kinibang elementary level sa drum online competition. Ubay-ubay gyapon ka mga tunghaan nga nagahimo sa pagsalmot no magnamaching. Gasay rin ta ang gikan sa West City Sindra School, Gusa Elementary School, Sacred Heart Village Elementary School, West City Sindra School, Upper Carmen Elementary School. Susama sa gibutsag nga gyapon nga pa-premyo na kinian na gitagana po alang kanila sa mga tunghaan ni Salmot sa drum and lyre competition. Ito itong paminawan ang napamahayag Kapitan Kikang Uy sa Barangay Carmen. Itong paminawan.
1: So far, sa una pa, ato maging ang gigahinan. No, nga, ang tanan nga mukumpit for the healthy competition sa atong drum and lyre, ato ginagipahinungudan tanan nga silang tanan na ay madawat at least lang mapahalipay. No? Kaloy sa Ginoo tungod na sa suporta sa ako ang mga kauban sa konseho, tungod sa suporta sa kabatanunan sa atong SK Council na kanunay og sa atong mga katawhan og sa mga negosyante nga naa nagpahigayon dani sa ato ang pinangga nga Barangay Carmen, mao nang ingon ana kasadya no kay tungod nagkahiusa ang tanan.
2: Okay. So, lugar, ubay-ubay ang ni na misalmot, labi na open no ang drum and lyre competition.
1: So far sa Barangay Carmen ang tanan nagdisalmot no from elementary to high school. O para pud nga matasaan ang competitiveness atong giingon gipasabot dadto sa pag-organisa nga para ang level sa competitiveness mudako-dako atong i-open no. So pagpa-open natural atong padak-an imong premyo unya ikaduha ang ato ang mga judges no. Dako kitang pasalamat sa mga judges kay gikan pa sa lain nga mga lugar na igikan sa Bukidnon og mga banggiitan gyud sa kaning mga sa drum and lyre no. Sukad pa sa una og hantud karon mao gyud ilang trabaho. So mapasalamaton ta kay nang biyahe gyud ang mga judges padulong dinhi o daghan to sila gani nay isa nga gilaga pag Manila no. Gihangyo lang nato igo ka ginya gihuman ilaga sa Manila.
0: Yes, magdamaching na mato ang tipik sa mga pamahayag ni Kapitan na Kikang Uy sa Barangay Carmen. Nahimong nagbalang puso, nagbalang paman nga pagguman sa YD. Undag din ang kusog ng ulan. Pero karong magdamaching doon, nagbalang dalakita at dalikyata no, sa paghulagway. No, kalan sa Ginoo, wala na iya

0: pag bundak sa ulan, medyo minaw na po. Nga nagadiyot ka ito nga. Kinibitaw nga pag bundak, kung nagahatag po doon ba, pag limaw-limawa. Matag kiniana kadalanan. May isang nagadiyot
1: may sapang krik. Asa may magnamrisa nga, medyo wala na yung ulan.
0: Wala na. Kabayan magdumatsing.
1: Asa na pati maya karon.
0: Oo, karon magdumatsing. So far, wala na tayo na-obsobara. Kundi kanina lang mga pag limaw-limaw. Sabi na, particular sa may sapang krik. Nahinay na po uga kay ganyan na counter flow karon balik na po sa kining lugar na makaagi na po ang even kaning mga taxi
1: naka sa Kauswagang Highway karon.
0: Yes, mga watching atong gidelikatan no kay gikan man ta nagarubing gikan ta sa may kinibang east eh ayo na po ta ato sa west team mga watching sa may Sapang Creek sa may Kauswagan na yung mga portion nga mga nag counter flow kay dun po yung mga motor nga di kisusama sa uban nga habog mga watching makaagi din ang area kay gamay lagi king ulan ay pagwans nga dagag basura nga naka-stack up ha po hinungdan nga paspas kayo ang pag-awa sa tubig gani mo po ingon nga at stash ang ginagay ang kanibitaw nga kuhanan sa tubig nga magdumatching nga huwag di po nga kusog ang karet din eh ako nang awas nang gitsa o balikan po tungkol po sa mga basura sa maong kiniang lugar kaninga creek sa may Sapang Creek magdumatching so wala kita na subaran eventuality magdumatching na po di ka po na magkumpiyansa. Doon na pamangga po yung mga pagpanag-om sa kawanangan nga bahin. Huwag ato nga pong monitoro, labi na sa bukid-bukid ng area, no? Kung doon sa mga kining, kanibang nga, rumalik kayo sa mga landslide. O nga, sige, o nga, balik-balikan, o nga, ulan. Mahumok ang ito, maro po ginausa sa kiniang nga po kayo sa landslide na magdamatsing. So, makana to ang mga kanibang inisyal nga nahipos ng mga balita, no? Gikan sa may alayon sa gipangayon ng mga nagpanayon ng mga aktivitaris. Logan Festival sa Barangay Carmen. Huwag yun naman pag-monitor sa lakat sa panahon. This is Magnum News, Hunter 13, Risa Cruz, Balita o Servicio, Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 13 na Risa Cruz. Mahigalan bati ang Magnum News Alert. At ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
2: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat! Magnum, hit, sikat! Hit, sikat!

0: Kaniyo tanan ng mga Macron friends sa tuwa nga panaguban karong gabi una.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tupagon. Tagna, tagna, tagna, question. Tagna, question.

0: Ini nga tong pangutana karong gabi una. Sa naman to tong pangutana din inawa naman doon eh. Oo. Ang atong pangutana dari mga kigsuunan. Nara. Matul-i daw kandila, baliko daw taga, sama kagahi sa lunok, ingon sa bato kahumok. At sa mandaw kuno ang kininkuan anak, kanang tubag anak mga kigsuunan para sa tuang tagna question. Larga bula, tawag lamang 0917-716-1899, 0917-169-1199, 0908-820-6211. Sa tuwang pangutana, karong gabi una, subliun ta, matulid daw kandila, balikot daw taga, sama kagahi sa lunok, ingon sa bato ka, humok!
1: Kunti na mo'y huna-huna, inyong tubagon! Tag na question!
0: Ang atong hint ni ini mga kaigsoonan, hint nato is gamit ni siya, dili ni siya gamit. Naa parte sa tao. Naa sa tao. Butang tag ka ng, siyempre, makita sa tao. I don't know, makita ba ni mananap, murag seldom ramusag kayo nato ni makita sa mananap. Pero butang ta na sa tao. So, unsa ni siya nga matang na nasa tao? Ha? Sige daw, be. Unsa man daw ni nga matang, be. Para sa tuwang tagna-tagna question karong gabi una. Larga. Unsa man di ay ang tubag ng itong pangutana. Mabuti ang lagay. Mabuti ang lagay. Kumusta man di ang inyohang mga balay nga gitagak-tagakan sa dagko nga lusok sa ulan? Ganina dagko kay ko no? Na bundak paghuman, hinay na po. Na paghumag hinay, tagkatagkatag na dagko. Patak-patak nga dagko. Nakakuan po gamay sa lima-limaw sa tumaka kadalanan. But anyway, basta kay wa ginta, may nalang no, simba ko lang, wa na ta na nga. Wa na ginta na nga kuan karon nga bahaan pa ba? Uyaw kayong kuan na to. Kay dali ra kayo pag ulan-ulan, baha ritso. Labinag ka ng kanaw itong kuan ulan dito sa bukid. Sumpay dayon ang kanang mga sapa o mga suba nato. Sumpay dayon di padulong gikan sa bukid, padulong rin din ipaubos sa atong syudad.
1: Yung tubagon
0: mulunos lugar dayon ang kining tubig baha nga muapaw dayon sa kining mga kasubaan o kasapaan. Nga, mo padulong dayon din sa atong syudad. Sumpay man. Ba? O nga, dugangan pa yun sa ulan nato din hi. Ba? Dugangan pa yun sa ulan nato din hi sa tuang, kuan, sa tuang, syudad sa Kigindioro. Lang kay ato na ninggi sa mani ato ang ano dali. Ala sige daw sa may tubag sa ato nga mga pangutan na karoon gabi una mga magrong friends. Okay? Ayan sa ato ang tagna question karoon gabi una. Tagna question pero ato unya na lang dayon ang kanang kuan. So mani kadako ba di kayo sa cannot be edit mo din idiay. Sige, unsay tubag sa inyo ha. Sa tuwang pangutana karong gabi una be, mga magnum friends, unsa kay sa inyong pananaw? Unsa ba kakini mga higala? So dai kining mga kuan dia karon nyo mga pananaw pang panghunahuna dia ngon sa badia. Pasiga matukma rasab sa tubag lugar sa tuang kuan ha. Basig matukma rasab sa tubag sa ano sa inyo dia. Sa badiay mato nang kwan tanaw ni okay sige tanaw na to kinsa makatubag sa tong pangutana so muna no ang ika upat nga adlaw sa tong impeachment trial mga kaigsunan ni Vice President Sara Duterte. Sabay lang sabday yun nun niya.
1: Mamoy, huna-huna, inyong tubagon. Tag na, question.
0: So, unsabay na hitabo mga kiksunan na tas-tas kayo. Yan na nakwisgutan ng mga kwanin, magpahitabo kay. Balik pangutana, pangutana, objection, sabayan, pagi din sa kanang clarification. Muni pait aning kuan ba kanang wala bi ano bito debate bitaw nga ano political way kahumanan nya kanang personalan na din ang uban. Lay pa tong debate nga kanang dili personalan. Tan-o na dahil nga, nag-investigate, bagyog ka? Di ba? Kung ambot lang, wa mo itong ipansin ni Senator Judge Escudero. Ano ba ito? Foul ba ito? Mo dahil itong ni-object yun si Ligutan. Objection, you are asking ano? So, you're leading question. What puto ni amot lang ko. Murag wa kay napansin ni Escudero da. So, murag ang pangutan na ano na. Si BK may gabi dia.
2: Oh, may gabi po.
0: Kumusta man dia? Nanalod na kas ulan.
2: Oy.
0: Wala ka na ligo. Katulog. Ha?
2: Katulog ang gamit ko.
0: Katulog na lang ka na eh.
2: Tubag lang ko sa imong question ko. Nakatubag na ko.
0: Makatulog lang kung kuan. Nung di makatubag. Bitaw eh, sige. Pero wala namang kahay ulan di akaroon sa inyong area.
2: Ah, wala na. Ganina ra.
0: May. Oo. Sige. Unsa may tubag ni Vicky?
2: Ang sotoyang
0: hindi. Kung baliko na ko ha. Matulid daw kandila, baliko daw taga. Sama kagahi sa lunok, ingon sa bato kahumok. So, unsa man daw ko na mga kigsuunan. Ha? Sige daw. Sa may tubag ni mo anak Vicky?
2: Kuan. Kailang kulamoy sa kamot, kailangan ng palad.
0: Kulamoy?
2: Oo, palad.
0: Ha? Kulamoy?
2: Kulamoy.
0: Kulamoy nga palad?
2: Kulamoy ba? Kulamoy.
0: Kanang kulamoy?
2: Oo.
0: Kulamoy. Ah, sige. Kulamoy. Fingers. Anak lugar, fingers.
2: Oo.
0: Imong tubag nga kulamoy or fingers is...
3: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
0: Mali, gapon. Anyway, shout out ni Mudia, Ma'am Vicky. Mga kaparintihan diha.
2: Wala na ko yung
0: kaan. Imong palalabi ay, shout out.
2: Tulog na ko, pag minso.
0: Ah, sige. Tulog lang sa diya.
2: Lock lang sa kanan. Good luck sa kanan.
0: Sleeping beauty lang diha, ha?
2: Yeah, mga. Kami na ko sa inyong mga kuwan.
0: Lingaw ka.
2: Oo, may lang pagkasunod.
0: Sige, salamat kayo ha sa imong nga pagpaminaw. Thank you. Sige, regards lang ko diya sa mga parinti diya.
2: Oo.
0: Sige.
2: Magkita pa ako nag...
0: Ah, sige. Mga hirap ko kwarta na
2: yun. Sige, bye-bye. Pero tulong mo sinulani mo. Sinulani ko dito, tulong na.
0: Ah, sige, salamat kayo, Vicky.
2: Thank you.
0: Okay, bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na, tag na, tag na, tag na, question.

0: So, on sa may tubag sa tong pangutana. Ang atong hint, mga kaigsunan, naani siya sa tao. Naani siya sa tao, siyempre, medyo makita sa tao. Yung kwan, di ba? I don't know kung makita bagyapon sa mananap. Muna bagyapon siguro sa mananap, no? I think, no, nasiguro sab sa mananap. Kay ang mananap, makahunaw na man siya sa iyang buhaton labi nag maghunt. Oh. Maghunt siya. Anagyapon dai. Or kanang magano siya mag mangita og kanang manginabuhi. Odi magahimo dai gyapon siya na, no. So naa dai gyapon ni sa mananap. Pero mostly magakakita o magakabantayan nato ni siya sa tao. Karon ang pangutana unsa ni? Unsa ni mga kaigsunan? Sige, wa pa man while gahulat ta diha og kanang kuan. While gahulat ta sa tubag, kinsa mo tubag? Tawag lang mo 0917-716-1899, 0917-169-1199, 0908-820-6211. Pan lang mo diha mga kiksunan. Uy, nga itong oras mo di karoon ng sermon. Largo, tawag lamang. Sa atong pagpadayon,
1: punto na mo'y huna-huna inyong tubag.
0: Atong pagpadayon, mga kiksunan, para sa tuang magnum tagna-tagna question. So, standby mga magnum friends para sa tuang informasyon. Tubag karon mga kiksunan. Ah, wala ba na okay. So, unya tataon migala para sa tuang adugang mga impormasyon na siyempre pagtubag sa itong pangutana. Ang itong pangutana, matulid daw kandila, baliko daw taga, sama kagahi sa lunok, ingon sa bato kahumok. Unsa man kini mga kaigsunan sa itong pagbalik, atura sa alas 8:38.
2: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
3: We'll be back in a moment right after this station.
4: Magnum Radio 99.9. News and music. News and music.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcore.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
7: Gigutom na ba?

0: tayo ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo!
2: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Galabad ba ang imuulo? Gapang luspad? Galuya? Walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C? Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorba kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bio availability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sub ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
6: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
7: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
8: Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
9: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever! Buy now!
8: Ito ang idol ko!
0: Also try Idol Hotdog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
10: Gigutom na ba?
8: Dimul-

0: tayo ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Lock it in.
0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
0: Magnum Radio 99.9.
2: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Kining katang kaya tut kanin sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog og paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag Globe G Fiber Prepaid na. Magnum hit sika
1: with Magnum Mental.
2: Ayan, balik na sa itong programa karong Magnum Hit Sikat sa itong panag-uban. May gala karong gabi una para sa itong Magnum Hit Sikat. Ang Magnum Tag na Question, Magnum Knowledge is Power. Standby sa itong Knowledge is Power. May gala na nga itong panag-uban karong gabi una. Sa itong Tag na Question.
3: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na Question.
2: Ang atong pangutana mao kini. Matul-id daw kandila, baliko daw taga, sama kagahi sa lunok, ingon sa bato kahumok. Ano kaya ito? Matul-id daw kandila, baliko daw taga, sama kagahi sa lunok, ingon sa bato kahumok. So unsa man ang tubag? Sa itong mga Magnum friends nga naminaw, labi na sa itong social media, sa itong FB page Magnum Live, o lakip sa itong website www.magnum999.com, and syempre sub sa itong TikTok account. So daghan kayo salamat, and sa mga Magnum friends nato diyan nga nasa kauluhan nga bahin, kumusta inyo ang pag-monitor sa impeachment? Ang uban ba, nalagot na lang? Nalagot na lang, paminaw ba? Ano kay pangyayar, mahuman nga, balik-balik, pangutana? ang uban, kay samukan na lang ba? Pangutana, balik-balik. Dili makahuman. Object din eh, object na sad. Siyempre, it's the, strategy man sabna sa kiningkuan sa defense, o strategy sabna sa both sides, sa defense and prosecution team. Kabalo ba mo sa usaka kining sa example sing nana nga debate o sa argument, ang kanang sigig object usara may tumong ana, ha? Usara'y tumong ana. Tumong ana, magsigig kag object, aron mawala ang imuhang katbang. Mora may tulup tumong ana, sigig kag object, aron ma-divert nimo ang imuhang ang question.
3: Tag na question.
2: Strategy sab na sa usa ka sa presenter or sa usa ka debater or sa usa ka kanang prosecution side o sa defense team nga side, strategy sa nam nila para dili ka masulod sa box. Ayan. Pag masulod manggod ka sa box, diha na din mabutang sa leading question. Sa leading question, dito na din maka tubag na nika yes or no, tinuod or dili, anak, tama o mali. Do, kung makatubag ka na, isa lang ka sayo, bawa na. Tubag, isa lang ka mali nga words ng imong tubagon, imong gamiton, wala ka kabalo, mali na dito. Ba? Labi na categorical na nga question. So muna nga mga kuan na to, mga mag-conference, mabantayan. Na yung mga terminology sa baon, yan ha. May mga terminology sa kining mga hearings, mga debate, ana nga imo ang kakabantayan. Sama sa gikabot giingon ni Armando o Virgil Ligutan. Si Ligutan, ana siya, it's argumentative. Your Honor. So parang gusto mo paipatubag ka sa duha ka option, ini tubag nimo ana, napay dapat explanation. So kung makatubag ka, mali ka. Ana, tungod kay na pa may kinahanglan nga explanation, ana. So, na yung mga term. Leading and misleading. Leading and misleading statement. Or leading and misleading question. Leading question, imurang gibahog ang pangut ang imurang gibahogan o kanang imong pangutana, dawi ka mangutana, gibahogan lang nimo og kanang gamay nga impormasyon para makasakto og tubag ang witness, ana. Misleading question sab. Kining leading question no, gagahitabo ni kung ang prosecution team mo inangutana sa witness niya. Mo ni gahitabo. Iya mo rag iyang gigiyahan kay mo rag pil niya murag di katubag ni iyang witness o na siya'y gitawag nga leading question. So na siya'y informasyon nga iyang ihatag para makatubag o sakto na iyang witness. Sumutong mo object din ang depensa. Ah, it's a leading question, Your Honor. Objection, objection. Si Alan, may gabi, Alan.
4: May gabi diya, sir.
2: May gabi. Walay ulan diha, si mong iriya.
4: Ha?
2: Walay ulan diha, walay ulan.
4: Mana mag-ulan. Ah,
2: ulan na
4: diha. Ikaw ko nagbiyahe.
2: Ang biyahe. Ano sa day mong i-driveban diha eh?
4: Sakyan na rento ang kwan on call.
2: Siyempre, nailigid, no? Nailigid, ana. Oh, so, sige, sige, Alan, unsa man imong tubag sa itong pangutana?
4: Unsa kalintos yun?
2: Kung balikon, ha?
4: Okay.
2: Matulid daw kandila, baliko daw taga, sama kagahi sa lunok, ingon sa bato kahomok.
4: Okay.
2: Ang hint nato nini makita ra sa tao or ma-feel o mabati lang nimo sa tao.
4: Dila.
2: Ano sa to?
4: Dila.
2: Dila. Okay. Final answer, dila.
4: Yes.
2: Imong tubag na dila.
4: Yes.
5: Mali ka niyan. Kapatid.
2: Sorry, Lili Dila.
4: Okay, no problem.
2: Ay, shout out ni mo, wala. Shout out.
4: Shout out lang ko dyan sa mga naminaw karon. Oo, paminaw lang mo. Lingaw-lingaw niya to.
2: Lagi, lingaw-lingaw. Pagbiyanin
4: na. Pampano. Ito lang na cancer. Tari. Okay, kung dili, okay lang yapon.
2: Lagi, at least lingaw-lingaw. Maka-shout out pa yun ba?
4: Mau.
2: Sige.
4: Sige.
2: Salamat kayo. Salamat. Alan, salamat.
4: Thank you.
2: Bye-bye.
6: Punto na mo'y huna-huna. Inyong tubagon. Tagna.
2: Unsay tubag. Matulid daw kandila, baliko daw taga, sama kagahi sa lunok, ingon sa bato kahumok. Unsa man. Unsay tubag na. Ito ang mga Magnum Friends nga naminaw di akaroon lang si Gilarga. Tawag lamang si Inday, mi Inday! Mora ba ning rason nga? Ha? Mora ba ning rason na kapabagyo? O Inday, may gabi niya.
7: Hindi nga, dili na si Inday.
2: Ako kinsa man din na di ay?
7: Baby Anne.
2: Sabi, kalay-lay. Lay mo nga pangalan.
7: Linda manggod akong diungon.
2: Sige. Kumusta man ni DM?
7: Okay, ra.
2: Okay,
7: bugnaw ang panahon. Lami tayo may kagakos.
2: Bugnaw ang panahon, lami kagakos. Ano na yun?
7: Ang problema wala di ra.
2: Agay, way kagakos.
7: Kasalayo.
2: Pwede ramang ka sa unlan, anak. Naya, nadi
7: unlan. Sa unlan. Ako lang ibutang ang pangalan niya.
2: Tanag dagway dito. Tanga lang itong picture yeah. Ni picture nito. Pangutan na, kinsa nga picture.
7: Ang unlan, hunahunan na ako na siya ang aking kagakos.
2: Kalabi ba kaya ano na kagakos? Hala.
7: Yeah.
2: Labi na karon bugnaw panahon ah.
7: Mao gyud.
2: Murag labi kay matulog ka lang mahimbing kay nga tulog ba? Ba? Bita ay sige ka nang Lady M. Unsa man imong tubag?
7: Ano lang pakibal kay wa na sabtan mayo tong imong tan pangkano.
2: Wala ni man sabtan. Akong balikon para sa imo, ha?
7: Ah, thank you.
2: Matulid daw kandila, baliko daw taga, sama kagahi sa lunok, ingon sa bato kahumok.
7: Tuhod.
2: Tuhod. Tuhod, final answer?
7: Final answer na na.
2: Imong tubag na tuhod para sa itong pangutana karong gabi na. Yes!
5: Mali ka niyan!
2: Lagi hapon, lagi hapon.
7: Okay.
2: Sige, shout out na lang sa mga darong.
7: Shout out na lang po sa kanang mga loyalty po friends na po. Laras lang po na sa inyo. And then, i-greet na lang po na ako ang akong ngayag na po sa layo, na dapit sa bukid.
2: Uy.
7: Belated, happy 21st month wow. Na to. Hapon.
2: Birthday.
7: And thank you sa pag-deliver sa bukid of flower and food.
2: Belated.
7: 21st Mansari na mo dahapon.
2: 21st Mansari. Yeah.
7: 21st, wow. 1 year and 9 months.
2: Wow.
7: Nagpabiliba wow. Na lang sa bouquet of flowers, wow. All green rose,
2: sarap.
7: And pagkaon.
2: Kilig sa ta.
7: Pakiplay na lang ating song, bro. Ang team song.
2: Unsa man inyong team song?
7: Ikaw ang sagot ni Tom Rodriguez.
2: Ay, ikaw sagot! pag mga untas ka ng karinder, ikaw sagot!
7: Kaya mo, yung mentyo, ayosin mo ng kagayabi. Thank you so much, God bless.
2: Salamat, bye-bye.
8: Punto na mo'y huna-huna.
2: Gintaan ni Ron, hapit na itong oras.
8: Tag na.
2: Wala natubag ang atong pangutana. Ito ba? Kwa na ba? Or balik na ta? Or... Wala na ginta matubag na itong pangutana. Sunod na lang siguro ni. Balikon lang yapon ako ni sunod. I don't know unsang adlaw. Matulid daw kandila, baliko daw taga, sama kagahi sa lunok, ingon sa bato kahumok. Doon sa man inyong tubag na ana. Siyempre, yun niya. Wa naman tayo igong oras para sa itong knowledge is power. Salamat talagang kayo sa inyong tanan na mga kiksunan, mga naminaw karong gabi una. Salamat sa inyo hanga pang monitor. At sa tuwang mga Magnum friends nga nasa social media. Yung sa tuwang FB page, Magnum Live. And syempre sa tuwang TikTok account. And syempre sa tuwang www.magnum999.com. Sa mga Magnum friends, sa tuwang naminaw, salamat kay kaninyong tanan. Kinilang gihapon ang banggiitan. Nga nabuhi pa sa panahon ng homo sapiin. Magnum Mencho, kabaktulan, liminho ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.

0: Kining kata, giatud ka ninyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog og paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na! Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9:30 kagabion, may galambalita karong orasa. Gipahibalo ni Philippine Ports Authority kon PPA Misamis Oriental Cagayan de Oro Port Manager Fernando Mapalo Jr. ang bagong gipatuman nga palisiya sa pagpalit og ticket alang sa mga pasahero sa binyo ni Port. Mato ni Panalo nga kini ang lakang gihimo aron sa pagsiguro nga hapsay ang operasyon og maminiusan ang mga problema sa pagbiyahe. Nag-coordinate usab ang PPA sa mga shipping lines aron dili na mag-issue og blank ticket.
4: In-address, atin kong kinoordinate ang shipping line na hindi ko dapat nag-issue ng lahat na ticket. Dapat po ang bawat pasahero po ibinin na ticket, nakalagay po ang kanilang pangalan sa kanilang ibinin ng ticket sa oras at fecha na kailangan sila.
3: Ang pamayag ni PPA Misamis Oriental Cagayan de Oro Port Manager Fernando Mapalo. Samtang gi-question ni Senator Judge Bam Aquino ang defense team kung gipanghimakakba niini ang pabahayag ni Vice President Sara Duterte sa iyang abogado o paghinabi kalabot sa usa ka taong ipapatay si President Ferdinand Marcos Jr. Matod ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan nga nagpresenta sila sa ebidensya o counter-evidence kung diin gipanghimakak ang allegation o gipanghimakak nila usab sa ilang tubag kalabot sa payag sa Vice Presidente.
5: Question for the defense. Sa lahat ng mga sagot ninyo, Attorney Binluan, parang hindi ko nakita na tinanggi ng inyong kliyente o ng depensa na may nakausap ang Vice Presidente na tao para gawin yung mga bagay na ito. Tama ba? Wala ito sa mga sagot ninyo?
6: We deny that, Your Honor. That is not accurate, Your Honor, and we will present evidence or counter evidence to prove
5: okay.
6: That.
5: Okay. So let me clarify. Sa lahat ng sagot ninyo so far, hindi pa niyo tinatanggi ito, pero in your time presenting evidence, you will deny that there was a person contracted by the Vice President.
6: Your Honor, to clarify, I don't understand, Your Honor, when we were asked, but...
5: In your answer. You have an answer. There is an impeachment.
6: We denied it, Your Honor. We denied it in our answer, which we filed before the Senate Impeachment Court.
5: You denied it in your answer?
6: Correct, Your Honor.
5: If I remember correctly, ang nabanggit doon ay freedom of expression. Was there an exact statement there na hindi totoo na meron ngang kinontrata ang vice-presidente o kinausap ang vice-presidente para gawin ito?
6: We maintain our position that we denied it, Your Honor.
5: Okay.
6: It is there in our answer.
5: Mr. President, I don't want to take up time, but I do want to check the official records and look for this because I don't remember seeing that in any of your answers, Mr.
6: Your Honor, all allegations were denied.
3: Ang pamahayag ni Senator Judge Bam Aquino, Defense Counsel, Attorney Binluan.
6: That was the general denial.

gabi, kumusta mga Magnum friends? This is it. Oras na sa atong date and you're listening to Magnum Songs of the Heart on a beautiful Monday evening with me. Kini si Magnum Apple Pie ang inyong kauban sa gugma ug musika. Right here sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Misur. Welcome to another sweet, romantic, and heartwarming Monday evening, mga Magnum friends. Sa Magnum Songs of the Heart, ang matag awit adunay love story, ug ang matag love story mahimong istorya na usab sa inyong mga kasing-kasing. Speaking of hearts, how is your heart tonight, mga Magnum friends? Okay ra ba? Happy? In love? Or gimingaw? Ang uban siguro, naghinahinay na lang og recover gikan sa kakapoy sa tibuok adlaw. Well, whatever heart conditions right now, mga Magnum friends, you're all welcome here sa Magnum Songs of the Heart, where every heart has a story, and every story deserves a song. Ug tingali siguro mga Magnum friends, usa sa ato mga awit karong gabi'i, mao'y exactly the message nga imong gikinahanglan madungog. So stay with me the next 3 hours to relax yourself and let the music embrace your heart. As we move on, Magnum friends, you can connect with us sa atong Magnum Live Facebook page kung naamoy kalit na hinumduman nga person. O tingali, na lang kay gusto taganog assurance by sending a message saying, I'm still here. O diba? How sweet. Pinaagi sa usa ka awit na siya, Magnum friends, ha? Para samut ka sweet ang inyong gabi'i. Experience a different atmosphere tonight, mga Magnum friends, and let every melody light up your evening. And hinaot pod no nga kada song mag-remind kaninyo about love, whether it's a new love, naglast na nga gugma, or a beautiful memory that is always worth celebrating. So stay with us because later we'll feature another heartfelt song for someone special. And this one comes from Mark, no? A courageous man who wants to send not just a song, mga Magnum friends, but a sincere message of love and assurance to his childhood sweetheart. Og syempre, dili lang kana Magnum friends. Napot kitay heart tickles later. Mga pampagilok sa mga kasing-kasing nga murag dugay na kaayong wala naka-smile. O tingali medyo namanhid na no sa gugma tungod sa mga kasakit nga inyong nasinati. And also to heal your hearts, we will be sharing words from the heart later on, Magnum friends. Mga mugbo lang kaayo apan makahulugan nga mga pahinumdum bahin sa gugma, paglaom, o sa inyong relasyon nga naakakaroon. Uban sa inyong mga paboritong love songs nga makapahinumdum nga nindot kaayo ang feeling mahigugma. O gusahay, makapa-fall in love all over again. Kung namoy love messages, mga hugot, uban pagilok, lihok sa hearts, o song requests, i-message na sa comment section, Magnum friends, or i-PM lang ha, kaya mabasa na to. Kay diri sa Magnum Songs of the Heart, walang iwanan, kay gugma ang puhunan. Sige, Magnum friends, as we officially begin our love journey tonight, i-plastar lang og tarong ang inyong mga kaugalingon. Unload your stress, open up your hearts, release your bitterness. Kaya again, sugda nato kini nga programa nga dili away kundili gugma. So tell me now, Magnum friends, are your hearts ready? If you're ready, then let's do this. Turn up the volume. Keep your hearts in tune.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 10:03 sa kagabion. May galang balita karong orasa. Giawag ni Konseyal Janjan Rodriguez, Chairman sa Committee on Social Services sa Konseyo sa Siyudad, ang mga indigent PWD nga magparesto silang barangay ug sa siyudad. Matod ni Rodriguez, nga gitinguha niya nga marungagan pa ang ihap sa mga indigent PWD nga makadawat og social pension gikan sa Dakbayan.
3: Giyawag po na akong uban ng mga PWD nato na indigent, especially na mag-register pa sila kaya napailain payout ani kaning 2-5 ka beneficiaries ato pag inipugsun na madugangan pag ini by this year and next year. Gani open man gid ang atong syudad kung napatay mga dugang nato na mga beneficiaries kaya napatay as of now napatay wait listed na mga 300 kung napay madugangan ana pohon usakan ng 3,000 ka beneficiaries. Na kinahanglan ko sila magparehistro sa syudad, sa barangay nila o sa city hall kay ngano kung dili man nato maapod-apodtanan, no, dili nato mabawuan sa per barangay may uban na PWD na karon na gyud nagparehistro, so mao kana na madugangan sila sa next batch pohon.
2: Ang pamahayaga ni Konsehal Janjan Rodriguez, Chairman sa Committee on Social Services sa Konseyo sa Siyudad. Samtang ipamugos ni kaning NBI Cybercrime Division Chief o kasamtang ang NBI Barm Regional Director Attorney Jeremy Lutok nga dili mayong relasyon nila President Ferdinand Marcos Jr. o Vice President Sara Duterte ang pipila sa mga motibo sa gingong pagbahad sa Vice Presidente sa kinabuhi sa ni President Marcos. Matod ni Lutok nga politically motivated, matod pa nga pag-atake batok sa Vice Presidente ang nahibong motibo ni ini.
4: Pero did you find any motive? Bakit niya po gagawing patayin ang Pangulo?
5: Yes, Your Honor. As I've said before, nung when we take into consideration all the facts and circumstances surrounding that issue, nagkaroon ng hindi magandang relasyon yung dalawa. And then nagbato na ang Vice Presidente ng mga salitang mabibigat laban sa Presidente. Pinapakita doon sa October 18 na toxic na nga yung relationship nila. Galit na galit si Sara dahil sinasabi ng Vice Presidente is politically motivated yung pag-attack sa kanya. And then at the same time, pinagtutulungan siya ng buong gobyerno. So, then the trigger ho yun. If my memory serves me right, nung incident nangyari noong 23 November 2024. So parang nagpatong-patong na ho siya, convolution ng iba't ibang issue. So nakita ho namin, talagang galit ang Vice Presidente sa...
2: Ang pamahayag ni Senator Judge Erwin Tulfo og kaning NBI Cybercrime Division Chief og kasamtangan NBI Barm Regional Director Attorney Jeremy Lutok. Og karon sa tong Magnum News Hunter, World Population Day gisaulo gato sa Youth Aspiration Forum sa Balita og Serbisyo niya si Magnum Hunter 13 Riza Cruz.
1: Magnum News Hunter.
6: Sa pagsaulo

0: espesyal ilan sa bangbong selebrasyon ang kamahinungdanon sa paghatag o gagahom sa mga kabataan-unan aron na mahimong kabahin sa pagtugot sa usa ka mas inklusibo tarong-tarong kaugmaon alang sa tanan. Balita gikan sa CPD Region 10. Kini si Magnum News 113 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 13, Ariza Cruz. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod kantak na. Kini si Magnum Hunter 16, Chingitrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

life brings, they're never alone. Karong gabi mga Magnum friends, adunay usa ka espesyal nga tawo nga nagpili na ipaabot ang iyang pagbati pinaagi sa musika. Because sometimes a song can express what words alone cannot. Prepare your hearts and ears kay panahon na para sa atong song for someone special. Gikan kang Mark saying, Magnum Apple, palihog ko play og song kang Michael W. Smith nga ang title I Will Be Here. Kini nga song para kang Jenny nga akong childhood sweetheart. Wow! Kasweet ba ani Mark oy? Daghan pa untang Mark sa kalibutan mga Magnum friends nga susama kanimo. Kasweet! Anyway Magnum friends, usa kini kaawit nga puno sa gugma, paglaom og syempre kasiguruhan nga ang iyang kasing-kasing ni Mark padayon nga mupili kaniya nga mao si Jenny. Meantime, nay gamay lang a message gikan kang Mark ug atong basahon kini mga Magnum friends. Hi Jenny, sa una bata pa ta, ang atong mga damgo simple lang. Ang atong mga pahiyom tinud-anay gayod. Ug wala pa ta kahibalo unsay dagang pagsulay sa atong mga kinabuhi. Kinsa ba ang makahuna-huna nga ang akong kauban sa mga handumanan sa pagkabata, mahimong kauban usab sa akong mga damgo karon. Busa Jenny, salamat sa pagdako uban kanako, sa pagtuo kanako ug sa pagpabilin bisan sa mga pagsulay. Ug kung adunay usa ka butang nga gusto nakong ipahinumdum nimo karong gabi, mao lang kini pinaagi sa awit I Will Be Here karon. Dili lang kay karon Jenny, kun dili sa matag adlaw nga itugot sa Ginoo. I love you, Mark. Thank you kaayo at to Mark for sending us your entry here sa Song for Someone Special. From all of us here at Magnum Songs of the Heart, this is it. I Will Be Here, where every dedication comes straight from the heart. Enjoy the song mga Magnum friends, and may it always remind you of the promise you share with each other. This is Song for Someone Special on Magnum Songs of the Heart.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutan ni Irene Floro, president kuna presidente sa Cagayan de Oro Seafood Wholesalers Association, magikinala nila karon ang cold storage sa alang sa mga gagmay og dagkong isda. Apan matod ni Floro, mahimo nila mahimo na lang kuna mahimo nila kini ambag-ambagan apan ang problema mao ang area nga mahimong mamutangan ni ini.
3: This is cold storage for big fish o mga gagmay nga isda. But uh-huh. Most likely, mga dagko kini isda ang kinala na to cold storage. Uh-huh. Pwede man namo ni ambag-ambagan. Pero ang problema namo, we have to finalize ang atong area nga naagyot tay sufficient area kay kinalan biya po ang cold storage o lugar po. Napod tay kinalan sa ice plant. So, pwede man ato ni maambag-ambagan. Pero, gifundingan man sa national government ang expansion sa Nabotas.
2: Ang pamahayag ni Irene Floro, presidente sa Cagayan de Oro Seafood Wholesalers Association. Samtang nagto si Corona Impeachment Trial Defense Lawyer nga si Attorney Jose Roy III nga gipagawa sa defensa ni kuna defense team ni Vice President Sara Duterte ang konstakto sa gingong pagpanghulga ni ini batok sa pipila ka mga opisyal sa gobyerno. Matod ni Roy nga dili kinakinahanglan pa nga questionan ang naisultang video kung asa nagbahad ang vice presidente.
4: Ah, hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari maibabaliktad mo yung istorya. Kasi yung ang mga ultimate facts dito kung tawagin, matagal nang nabunyag sa publiko. Matagal na natin nakita yung video na yan. Yun talaga pinag-uusapan dito eh. Pero gaya nga ng sabi ko, minsan yung atake ng ng depensa, no? Actually, yung cross-examine, hindi lang sumasangga yan, umaatake din yan. Binubuhay nila yung ideya na hindi natin naintindihan yung konteksto ng mga pangyayari ng pagbigkas ng vice-presidente ng mga banta na yan. So, ito, diba, idudugtong nila yan doon sa Oplan Romanov na sinasabi, talaga itong ginigipit ng gobyerno eh.
2: Ang pamahayag ni Corona Impeachment Trial Defense Lawyer nga si Attorney Jose Roy III. O karon sa tong Magnum News Hunter, 340,000 nga salary budget sa mga personahe sa GRBGA sa giuyunan sa konseho sa balita og serbisyo. Aniya si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
5: Giuyunan sa City Council sa Nakbayan sa Cagayan de Oro pagpangunan ni Vice Mayor Jocelyn Pepo Rodriguez ang proposed ordinance number 2026-325. Abot sa sumadang nga 340,000 kapina nga kantidad sa mga savings or alang sa item sa mga salary ug wage of sa personal ug regular nga mga officer sa Jerpura o sa Cagayan de Oro City Hospital kun Jerpura General Hospital din sa tuang syudad kini ang giskutana nga usa sa miskutanan sa City Council. Kini human kinusok ni Konsyal Yan Lamlim ang chairperson sa Finance Budget and Appropriation nga komitiba sa 21st City Council. Sa maong iskutanan, diin na lang ko ang mga personahe pipila ka mga kining personahe sila Dr. Luella into the Medical Specialist 2 o sa pantang mga medical officers sa nasangpit nga kining ospital dilan sa pagpatuman sa 2026 annual budget ug payment alang sa mga salaries sa mga naiskutan ng mga personahe sa mga ospital karon nga tuiga. Ato sa paminaon ang nagpaygayon nga regular session kagarina.
6: Of the item personal services salaries and wages regular under item number 3, medical officer 4 of the Cagayan de Oro City Hospital, Jerbura General Hospital Annex. VCD for the period January 1 to March 2026.
2: Okay, Magnum Encho. Ang sabi niya to. Sige, Magnum Encho.
5: Wala. So, mo to, tipik lang to. Pero taas-taas to siya, Magnum Lani. Sa maong nasang pinto gargay sa kutanan, na propahan na maong ordinansa. Kalabot sa maong sugyota. Nga dugang salarisa. Or annual budget alang sa tuwang mga personahe sa City Hospital. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kamagtulan sa palitawag serbisyo.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan. Mga igalin na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

This is Magnum Songs of the Heart on Magnum Radio 99.9. You've just heard the music from Mary McGregor, and that song is called Torn Between Two Lovers, mga Magnum friends. A timeless classic that reminds us how complicated love can sometimes be, no? Love, magud mga Magnum friends, is not always black and white. Naay mga panahon nga ma-confuse, malibog ang atong mga kasing-kasing. Ang atong mga emotions become complicated and our choices become difficult. But at the end of the day, true love is not just about feelings, Magnum friends. It's also about commitment, honesty, and choosing the person you'll stand by. Speaking of hearts, mga Magnum friends, gikan lang ta ha sa seryosong bahin sa gugma, ug karon atong tagaan og gamayng pag-ilok ang inyong mga kasing-kasing. It's time for Heart Tickles. Tickle your heart, mga Magnum friends, para makasinatipod imong heart ug pag-ilok gamay. Kay murag serious sa kaayo ka, huwag ka na imong heart karon. Okay na mag-yun no, mag-serious, Magnum friends, pero mas nindot kung naapod tayo gamay nga katawa, gamay nga kilig, o gamay nga pahiyom. After all, ang heart, Magnum friends, dili lang para sa drama o kasakit. Usahay, kinahanglan po siya reason nga mo katawa, mo smile, o mo balik sa pagtuo nga nindot gihapon ang mahigugma. Okay, sige, let's try this, Magnum friends. Tickle your heart! Kung ang gugma na ay battery percentage, pila na kaha imong heart karon? Is it fully charged o lobat na? Please connect to the right person. Kitika ko heart, babe. Ang tinuod nga gugma, dili daw permi-perfect. Pero kung kamugi hapon ang magkuyog, bisan human sa lalis, perfect. Ug mao ka na ang gitawag o level up na gyud ang inyong panaghigugma ay. Tickle your heart! Ingon sila, Magnum friends, love is blind. Pero ang mga barkada, sa ilang 2020 vision, muingon gyud na sila kung naay red flags. Tickle your hearts! Ana gyud na ba sa mga friends, Magnum friends, no? Labaw na gyud ang mga friends nga tinud-anay. Dili ka itulod sa pahamak nga mga tao. Tickle your heart! There you have it, Magnum friends, pagilok aron mulihok na inyong mga kasing-kasing ug nga atong tagaan og higayon ang atong mga kasing-kasing nga makilig, makangisi, makatawa pinaagi sa atong heart tickles. Meantime, dili sa Magnum Songs of the Heart, Magnum friends, dili natutugutan nga matulog ta nga bug-an ang gibati. And they always say, love is sweeter with a laughter. Tickle your heart! Meantime, here now is our quick reminder, mga Magnum friends. Words from the heart that says, a heart that chooses kindness, forgives freely, and loves sincerely will always shine the brightest. Daghang salamat mga Magnum friends for spending your Monday evening with us here. Thank you for sticking around and allowing the music to touch your hearts, bringing back beautiful memories, and maybe even make your hearts fall in love all over again. Until next time mga Magnum friends, simply keep your heart open, keep loving, and keep believing that the best love stories are written one heartbeat at a time. This has been Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika. Saying have a good night, everyone. God bless and see you on our next date. Lights off, but let the love and the music live on.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:56 sa kagabion. Mga igala ng balita karong orasa, gipat-ipatawag ni City Councilor Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Environment sa Konseho sa Siyudad, ang mga hingtungdan sa Cagayan de Oro Seafood Wholesalers Association sa Bulwa, Kalabot. Sa ilang mga reklamo, mato ni Salcedo, nga iausab nga hangyuan ang chairman sa SEBDA sa Kalabot sa maong problema aron masairan kung anong hangtod po karon na wala pa'y kasulbaran.
3: Akong ipatawag kung may problema sa gabay, problema sa baho. Niya, ako po ang iyon si Councilor Ed Cabanlas, kaya siya man ang chairman sa SEBDA, kaya underman po na sa SEBDA. Niya, ipaabot po na ako kang mayor. Paabot na ako kang mayor ang problema. Okay, at least po niya, ako din ipatawag po sa kong committee lugar na unsa inungdan sa baho. Nga nung wala pa ma-reglar, is may baon na to.
2: Ang pamahayag ni City Councilor Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Environment sa Konseho sa Siyudad. Samtang gilauman sa Senate Impeachment Court nga muto nga si OVP Chief of Staff Zolieco na Zoleca Lopez sa impeachment trial karong adko na ug mga adlaw, matod ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol nga required ang pagtunga ni Lopez giduang pa ni Tunggol. Ni Tunggol nga giisyuhan usab si Lopez og usab pina aron namutunga sa Senado.
4: She is required to still be here tomorrow because sa subpoena ad testificandum that was issued to her hanggang bukas po yun. Dalawang araw, today po at saka bukas. So we will expect her to be here tomorrow. I think the senator, judges, and even the presiding officer expect Attorney Zoleica's testimony to go on tomorrow. I think the House prosecutors as well, they have been communicating to the public that they are ready to conduct their presentation of Attorney Zoleica Lopez, even insinuating declaration of her being a hostile witness.
2: Ang pamahayag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol. O karon sa tong Magnum Night Hunter, lani si Higa Unon Tribal Association nakadawat sa livelihood program sa balita og serbisyo ania si Magnum Night Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Ang puso nga bitunol sa livelihood program og skills training ang potan sa Department of Labor and Employment Control Region 10 gato sa mga grupo sa Higa Unon sa Klaveria Misamis Oriental Nibus sa Dole 10 Bamboo Livelihood Program ug Bamboo Furniture Production Skills Training ubos sa Project Alima kun assistance to the Lumad communities through multiple agencies mong implementar nga kalihukan sa nasampit nga botan inubagan sa o pagpanguna ni sa direktiba ni Dole Secretary Francis Tolentino. Dunay 25 ka mga higaunon nga mga benepisyaryo ang nakabaton sa skills training ug na-establish ang Sustainable Bamboo Furniture Enterprise. Mga benepisyaryo nga grupo sa Lahita nakarawat sa 500,000 nga livelihood grant ug 400,000 ang Dole assistance ug 100,000 ang association equity sa maong assistance nga nag-provide ug firm production materials, tools, ug equipment ug makahimo o mapahimo sa asosasyon nga ma-establish ang ilahang enterprise ug pinagi sa dini napailaluman sa intensive skills training ang nasangpit ng mga beneficiaryo sa maong paglarangan sa bamboo training o bamboo production o furniture sa bamboo o made by bamboo ug ang pag-introduce sa modern bamboo, lakip na niini ang pag-process sa mga techniques sa pag-magmugna o pag-gama, labi na silang craftsmanship aron sa kalambuhan sa ilahang enterprise ug kalambuhan sa management di malampuson ang natapos ang training kagis sa maong programa labi na sa tuang mga kaigsunan nga mga lumata nga makakatun uga makabatun sa dugang kahibalo labi na sa paggagama sa bamboo furniture sa uban pang produkto ini di lakip na ang pag-showcase sa ilang mga ginamang produkto gamit ang bamboo nga to sa lain pang mga lugar ingon man nga lain nasud sa kalibutan na. Balita gikan sa Dole Region 10 kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Dalang salamat Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

太冷。

0: Ville Street, Cagayan de Oro City, with contact number 0921-970-1089 or email us at fspcdo@paulines.ph.
1: We are the church and we are young. That's why we're there. We know it can be done.
0: Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi. Mubali kami ugma sa samang takna ug sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bag-ong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot ka ninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw ka ninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! O karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ikala maayong buntag sa tanan. Welcome ta diri may gala sa atong programa Buntag na Pilipinas. Sa atong mga nikaisikay karon na maayong buntag sa tanan. Kumusta ba natong kinabuhi di ang mga maninay? Okay na ba ta tanan? Ha? Okay na ba? Aung ka na boy, ganahan na to nga okay na kay sila. Di po maayong nga dili mo okay karong adlaw kay Martes ra ba? 14 atong pizza. Bulan Sulyo tuig 2026. Sa tanan na to mga naakaroon sila mga tagsa-tagsa kapanimalay. Mayong buntag sa atong tanan. Welcome ta may gala sa atong programa. Buntag na Pilipinas. Sinawa ta na mos mayong panglawas. Now, energetic unta mo, baskog unta mo kay karon. Ubanan sa pag-ampo sa atong labaw mga gagaw. Minubanan sa atong Ginoo. Mga pag-ampo lang kayo Pilipina ka-importante kay istanan mga higala, no? Ampo tas Ginoo nga grasyahan ta, ampo tas Ginoo nga tagaan tagdugang mga isog kusog. Ara makapadayon ta may gala sa atong papaningkamot pagpadikay-sikay karong manahuna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ala mata na mata na mata na mata na mata na mata na kay bunta na bangon na mo kay bunta na bangon na mo kay buntag na. Wadwa na mo kay bunta na bangon na mo kay bunta na wadwa na mo kay buntag na kamas sa buntanan. Dito maglangan may gala sa atong panaguban sa atong kabuna magarabuntag na magarabuntag na Pilipinas sa magtamag na mga nagkunguluan sa mga balita-balitang lokal.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Balita lokal tapi inpiten bigon magigsoon nga sige dubli pa nila may gala karon ng ila mismo magigsoon pagpalingkamot. Labi na may gala pag monitor magigsoon sa mga smuggled may gala din may gala mga kontrabando din sa ato may gala sa Region 10.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang duga mga balita at may gala balita balitang lokal gigon mga sukit ko binaw nga padayon magigsoon sa paghibo may gala sa Panangwagan, magigsoon kontra may gala sa pinagbawal, magigsoon na binagining nagkadagan karon nga mga gitawag nga hibo magigsoon sa mga kinipaggamit sa gidilig at druga. Mas gipahugtan pa karon may gala sa PDEA 10.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang duga mga balita, may gala balita, balita magigsoon lokal mga kaliukan, magigsoon sa Barangay Carmen. Labi nang may gala sa paghanay nunot magigsoon sa nagkadool sa dilang kapistahan. Maski palapdan may gala ang monitor sa magigsoon sa kapulisan na bigina sa kahusay o kalinaw.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa ato mga balita, balitang nasyonal. Gigon sa may gala ka. Sa atong balitang National Representative Jorbil Luestro. 10 points daw gyapon gahapon ang ilang score sa ila mismo magigsoon hearing. Lamang gid gyapon daw sila may gala kagahapon. Pero binti rin sila lamang oh. Samtang sa tubalita balita international, pipila may gala ka mga dagkong nasod. Nabalaka na sa may gala huban magigsoon si Radin na sa ng State of Hormuz.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa balitang sports, Alex Yala, gitagaan magigsoon og pasidungog. Agit, tagaag pa si Dungog, may gala kagapang adlawa. Dito may gala kong gagabi, dito sa Malacanang.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Magnum News Center sa tayo, mga usas na Magnum News Center. Magnum Lani Delgado, kumusta ako sa natin mga sa tayo mga balita niya karoon. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Magdang first na natin mga top stories ni Buntag na karoon nga pagkatangan sa itong suking Tig Paminaw. Dari ka karoon sa itong Magdum National kay Malacanang, gitubag karoon ang payag ni Davao City Mayor Basti Duterte nga tumong lang sa impeachment trial nga pugnan ang posibleng pagkandidato ni Vice President Sara Duterte. Ipunta kayo, witness nga si NBI Regional Director Atty. Jeremy Lutok namugos nga ligon auxiliado ang isang admila nga reklamo batok ang Vice President Sara Duterte sa DOJ. Ipunta sa Lumagdum International kay 51 katao ang nangamatay tungod sa lapad nga pagbaha dito sa Bangladesh. Ipunta kayo, ang Iran nagbahad karon sa mga nasod sa tungatungang sidlakan nga atake yun kung ipagamit sa Amerika ang ilang teritoryo o mga pasilidad. Isa sa itong Magdum Business, KMDOE, tang-tango na ang sistema sa oil price range. O gano'n, isa sa lain Magdum Business, Magdum First, kaya Binuni Port Lightcraft landing sa probinsya sa Camiguin makatabang sa paspas nga biyahe o mapugan ang smuggling. Sa itong Magnum Sports kay President Ferdinand Marcos Jr. gipasidunggan si Pinay Tinister Alex Iyala nga una nga Filipino nakaabot sa round of 16 sa Grand Slam singles tournament sa Wimbledon. Sa dahang ABC President si Tatsa Suzara nagtuungan akong tabang sa padayon nga paglambo sa Philippine Volleyball ang pag-host sa sa mga international tournaments. Mga Magdum First na mga nag-unang balita karon nga may pagatangan sa tunga suking Tig Paminaw. Gikan sa Magdum News Center para sa Bundok na Pilipinas, kini si Magdum Hunter 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo Magdum Radio.
2: Salamat Magdum Lani at Magdum Magdum Hunter Jinlo na kung gusto panggawas karon. Liliyon siya na itong gawas magkala pinagri Magdum 24. Sabi na may galang kay Medyo Man, alumum, may stars na ito makita, may bituon ba? Delikado na, basta may bituon, kaya posibleng may galang nga, ay baga may galang nga, pagpanag-om. Binawato sa nato, ang Magnum Hunter 24. Gikan may galang sa iyang lokasyon na karoon nga buntaga. Sa balitaong servisyo na si Magnum Hunter, Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Alam sa atong itong paglagway, karong nga tak na ang Magdum First Aid, walay angayan na kabalakan o gagalino kong iskutan ang dakas itong panahon. Wala gindi mga bituon po nga maobserbaran Magdum First Aid, pero hinuon wala mo na yung mga pag-ulan o pagpanalitin atong nga nasintihan. Gikan sa Esteng Bahis itong syudad, padulong din sa sentro, pero atong naging mga pipila po ka mga portions. Din sa sentro Magdum First Aid, padulong sa Esteng, atong naging mga basa-basa ang daplin sa dalan tungkol kinakasanati sa pag-ulan, gagahapong nga adlawa. Pero hinayra po itong pag-ulan Magdum First Aid, labi na din sa may Gabukayan, sa may Osmeña, kini lugar na sinatian po, no? Pero hinoon na, dali na po kayo Magdum First Aid, dili na po natutugay kini. Lungtad ang naiskutan po nga pag-ulan. Pero karon wala na Magdum First Aid, no? Wala na tayong mga pagpanilating na sinatian, hugas gali. So, ang dagas sa panahon karon kaya doon na po pipila po itong mga kaigsunan po na itong mihiwo na, no? Sa pag-irisisyo na anay mga gadyaging Magdum First Aid, labi na sa mga highway. Kung ano yung magdiba tuan na sa Boulevard, mihimo na sa pag-irisisyo niya. Ang upan po, kay kipili, gandila, no? Sa may highway, gandila sila. Maupo daw sa pag-jogging. Pero so far, Magdum First Aid, di po maghihapon na itong syudad sa Cagayan de Oro. Ilagi na ito po mga terminals. Daghagi po mga tao. Doon naghihapon mga nakasandag po nga mga habal-habal. Magdum First Aid na tungod po lagi. Kaya naamagi po mga pasahero po nga ilahap po nga na matigdan. Isgutan po ng mga gabiyahe po ng mga sakinan. Pero Magdum First Aid, kung isgutan po ng mga datong matrang, kahapon dagan. Pero karon Magdum First Aid, yung minus po no, kahapon nga presensya, gawas na po sa mga bus, kaya nagpadayon gihapon no, sa ilahang pagbiyahe. Paniini, wala tayong mga disgrasya nga na matikdan, nilabi na po no, sa paglibot sa rito dinis siya dahil sa Cagayan de Oro. Para sa bundang nga, Pilipinas, kini si Magdum Hari 24, Jane Luna, sa may taong Serbisyo Magdum Radyo.
2: Daga sa labat ni Port Magdum Hunter, Jane Luna, ang bagtas, bulyatas ni Port Magdum Hunter 20, kay duha katulisan, may gala, nakabiktima ko doon sa hospital, mga suspitsado, gawas doon gano. Grabe sa rin mga tulisan sa Northern Mindanao Medical Center, matod pa. Bechek sa natos, Magdum Hunter 20, kinsa may mga, wala rin, kinsa may mga purmas, mga suspek. Kaya may kagtulisan, itong kulot buhok, tambukon, isa-isa, ni Wangon, unya. Ang isa, medyo budlat mata. Pundamay. Budlat mata ang isa. Ang isa, diliit suraan. Tigwangon o dagway. Bechek sa natos, Magdum Hunter 20, kaya tulisan, nakabiktima yun. Sa balita og serbisyo lang si Magnum Hunter Angel Sano.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: balik nga kasi na diyan, nang yambin sa usaka bahan ti anyos nga, ulit ako man kina, biti ma, sa paspas yung gaya po magdumaproceed nga pagpanulis, nga nakita po, din ha, sa may Corrales Street, dos may Northern Mindanao Medical Center, sa may barang may bandi siya, tining atong syudan, giila sa kapulisaan, ang biktima nga si Francis, hingko ng Panginoon, naglumulupyo sa may barangay, abunwa ni atong syudan, gibutya, kakiling na hisit ang batanon magdumaproceed, kabulo na sa paggamit sa iyong cellphone, o kini, wa nagdahog, nga doon na po'y muhimo sa pagduol kaniya, nga mga lalaki, sangdang nagbarog-barog kini sa mong dapit mong magdumaproceed, mga alas 7:15 pagunang tap na askagubiyo, kalit lang siyang gidulan sa duha ko mga suspitsado o bulay langan nga mihimo sa pagpanion kaniya sa usah ka hait nga hinagiwan o gagituhan kini nga usah ka ice pick tungod sa kakulba o sa paghadlot mga na ini pong nahisit ang biktima wala na nakapalagpa kini o gilayon po niya po magdumaproceed nga ito yung offer nga tos mga tulisan ang iyang cellphone nga nagbalor ga 8,000 pesos. Usa kini ka Nokia Neo 5G color yellow. Uga gibutyag nga napahimusta na gid kini karon sa mga suspitsado tungod lagi kay human sa pagpanion magdumaproceed dali man pud sila nga mihimo sa pagsutoy dayon og gamay ka ratel og padagan palayo human nga nakuha pud nila ang cellphone ini pong nga maong biktima sa kasamtangan nakatala na o natala na ang mga pang hitabo dinhi sa police station Tukugon alang sa dugang pud ni investigation o sa pagpahigayon og pag-trap sa lugar nining nahisgot ang mga lalaki nga naghimo sa pagpanuli sa pagkakaroon mo dumaproceed, limitado po yung kaya po nang iyong detalye na hatag po kung unsa ba yung physical features na hindi po nga doon ka mga suspitsado tungkol kay paspas kayong panghitabo o hindi na po niya ma-recognize kayong dumaproceed ang mga pananggoy na hindi po nga maong mga lalaki nga palit kami doon kaniya na nihon o gahin nagibar o gikuha sa ihapong nga cellphone ganiman na nagpatabang lang po din sa itong mga otoridad nga ma-check po ang mga CCTV footages doon sa maupong area aron nga kini po nga ma- suspitsado, di na makapamigim ang pangadlo sa uban na tayo yan magdumaproceed nung medyo kanina ang magpuda siya nag-inasara po magdumaproceed yung baba kanina pagbarog-barog din ang sumayin ng MMC wagi po niya damha nga ang iha po nga paggamit sa iyong cellphone na mo niya mahimo nga hinungdan nga siya po batiyon o ba kanina ka tungod lagi kaya gitiunan yun po siya man lang ganito dahil sa iyong bahay magdumaproceed wagi po siya mahimo sa pagsukol kaya ang yahaba po nga posisyon na ito magdumaproceed siya rin isa versus sa duha outnumber na gaya siya po mga lumapas yung kuhisitan po niya kung palanglitan na doon ay mahitabo ng komosyon tali po sa mga suspitsado o ga sa iya ha ang gihimo ko rin sa mga otoridad mo ang pagpalapad silang investigasyon aron nga ma-check kung kinsa gitinig ang mga kawatan, mihimos po panulis, na inipong nahisgutan nga biktima, dungan sila po nga pagpahimagdo nga doon sa publiko. Nga magbinantayan kanunay, ilabi na kung maglakaw sa mga rapit nga minga o hit-hit kong gabi, o baka bagbang dumakay sinuli kayo nga pinang pagpagawa sa mga valuable nga mga butang, araw po niya di po na mabiktima sa mga pang elemento samtang kamo ana sa pampubliko nga dapit. Mga ito na hipos nga balita, gikan sa police station 2, Kugon, kinis mag 120. And also, doon sa balita, observisyo,
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum, Hunter Angie Alzado. At ito ni Magnum, Hunter Mincho. Distribution ko sa bagong player sa Panubig. I-question may gala ni Kagawad, Amy Imano. Sa balita og servisyo na si Magnum, Hunter Mincho Kabaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Gi-question ni Kagawad E.V. Imano, membro sa Minority Bloc sa 21st City Council, ang kalabot sa pagdugang sa laing player sa itong water supply sa syudad nga mao ang Agua de Oro Resource Incorporated nga kung unsa o asa nga area sa itong syudad ang ilahang distribution sa water supply aron malikayan ang mga overlapping. Una ni ining gipangutana sa konsihala nga sa attachment sa agenda walay committee report nga nasuta kalabot sa maong bag-o nga water supply utility company.
5: Chair, I would just like to ask, no, with the second inclusion on the agenda, Madam Chair. Number one, I do not see there is, again, a committee report, no, it, since it is in the inclusion. And then I was looking at the attachments, no hearing in the committee. Now, Madam Chair, with that, I believe that in the attachments there on the agenda, COWD, Madam Chair, was supposedly invited on a committee meeting for July 8. They were given the invitation on July 7, but COWD and its personalities could not be present, Madam Chair, because they were scheduled for a board meeting which happens every 2 weeks. So nag-ask ang COWD, specifically the manager, Madam Chair, if pwede i-call again for another committee meeting as per this matter. Because I believe Agua de Oro Resources Inc. is set for a level 3 distribution. And with that, Madam Chair, kinahanglan nato mabalaan ang opinion sa Water District, Madam Chair, kung unsa nga areas ang appeal sa distributan aning bago nga entity. Okay, what if mag-overlap siya given that we have scarce resources? So maybe, Madam Chair, the good movement, Madam Chair, could enlighten us, Madam Chair, kung asa dapit nga areas ang distributan aning Agua de Oro, Madam Chair.
4: Okay. Ang pamahayag ni Kagawad E.V. Imano, membro sa Minority Bloc sa 21st City Council. Kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan na sa balitaong serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, bundag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Mincho kabaktulan. Alas 4.34 na mga marina itong sa atong oras. Dito maglangay mag-exon sa report may gala ni Magnum Hunter Jean Luna. Kay Matod pa may gala. Na ako ni security guard, gireklamo kay naniyon magunog armas ang guard. Tana mga guard! Attention!
1: Magnum, bundag na Pilipinas!
2: Ulba, gabog tagtingog ba? Pang batalyon commander, gabog tingog ba? Tikas! Ha!
1: Magnum, bundag na Pilipinas!
2: Snappy kay mga guardya, oh. Sabi kay Snappy kay mga gwardya, kadlaon. Sabi kay Snappy. Pasulong! Good! Ah, kana, oh.
1: Magnum,
2: sabi kayo.
1: Buntag na Pilipinas!
2: Apti kay gwardya, pero maniom nagpusil. Binawato sa nato report sa itong kauman. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter. 24, Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Iriklamo karoon ang Osaka. Hana Magdoba Frisi, duman kini nga gisulong sa iyang silingan nga matod pa usa ka security guard na sa barangay Kugmaning atong syudad di kabutsyag nga mihimo matod pa nga sulong sila nga Pinoy Anan si Brian kuna mao kini siya ang security guard Magdoba Frisi no nga tupod sa iyang pulugar nga kontra nga mao lugar nagpatala ka biktima nga si Roger kabutsyag Magdoba Frisi nga doon na sila ya personal nga pa nagalalis o sa dihang wala matod pa nakapukong ang kinilugar si Brian. Dito matod pa kinimbi hulbot si hapong gidalapod nga armas Magdoba First Aid o gition nga tapod ka nga Roger ikabusyang Magdoba First Aid nga patulog na unta ang biktima o laki po ng hapong pamilya sa dihang natigaw kinimbi Magdoba First Aid kaya mihimo sa pagkasyag ito si Roger tugod po lagi kay ang armas Magdoba First Aid na nakatayon kaniya unya galing Magdoba First Aid nagagubot po nung sulod po sila nga Pinoy Anad dapat lagi kay nagadagko mo ng ilha po nga tingog iipo nga si Brian o nga si Roger giingon Magdoba First Aid no nga ilahang nga personal nga po nagalalis mi lungtan matagpa sa pila na katuig o sa diha Magdoba First Aid nga magkita man yun sila mga trigger bitag yun Magdoba First Aid no nga ilaha lugar nga masinatian ilabi na kinilugar nga si Brian nga may resulta yun sa pagasulong niya nga tupod sa biktima nakurot ang biktima Magdoba First Aid tungod kinakapambalay naman good ni si Brian Magdoba First Aid dili aksidente kundi dili lugar no nga kinilugar makaingon bitaw to Magdoba First Aid nga pa duty siya mo to nga siya dala po lugar nga armas kali kini po nga naiskutan po nga biktima na suko gyud siya Magdoba First Aid kisa tuwa pa gituyo matud pa ni Brian sa pagadala po lugar siya ang issue po nga armas Magdoba First Aid kali no kini po nga naiskutan po nga insidente gilayon po nila nga gitawag usab no nga sila marespondihan o ga dito Magdoba First Aid no na siren o ga dito po nakita Magdoba First Aid nga dala pa ni nilugar ang security guard ang iya po nga armas o giingon i-settle matod pa kinila sila dito po sa maya barangay Lupon tungod po lagi sa ilaha po nga pa naglalis na nagbisuta gud nun sa pagpanihon po ng armas kaya lagi matod pa ni Roger lang po niya po da ipapriso Magdoba First Aid ang naiskutan po lugar niya nga silingan pero kung padayon niya po Magdoba First Aid no nga hulga-hulgaon sila niya sudlan sila sa ilaha po nga Pinoy Anan sa sama lugar ni Mini yun na matod pa kinila siya nga magpasaka o ka sumbong o ka giingot nga ipapriso na gud niya po no ang naiskutan po niya security guard samtang ikabot siya gagitawag na po no rito po sa ilaha po nga agency ang himo nini po nga security guard giparo na nga i-disarmahan kinila siya Magdoba First Aid tugod po siya po nga gihimo Dili na lakip no sa iyaha lugar nga pagservisyo ang pagpalion po lugar tungod kay kini adunay panagbagi nga nakita ilabi na nga related po sa iyaha po nga panerbaho. Nanutan yun ni Magduba First, yung kitakta kini sila magtabo dito po sa barangay Lupo. Sarang kung dili ko ni sila masatol Magduba First, dili mahunong po na nilang panaglalis. Matod pa no, nga magapasaka po mismo po ng kaso ang iskutan po nga biktima ang si Roger. Matod nga Pilipinas, kini sa Magdumari ni 4G, luna sa bitaw, Serbusyo, Magduradyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magdavanta 24, Magdavanta Jane Luna. Ay, alas 4.38 na! Sa mga nangmata ka na sa iyo, kais buntag ng mata, oh! Ato higala na to, Boss Rick Doms. Sa iyo kayo na matar, Boss Rick Doms, gano'n, no? Ay, buntag po ni Kwadiha. Ni RB Karlstad, minang sa gano'n sa kabuntagon. Alas sa mga sayo, kayo nagbata sa kabuntagon. Hala, maayong buntag sa atong tanan. Wad-wad na kita ni mga kapobre. Wad-wad na ta mga kapobre. Oy, mga kapobre. Wad-wad na ta mga kapobre. Klase na sabta ka nun, ha? Kapoy kayo basta Lunes, Martes, Merkules. Pero pagkabot na Swibis, ah, medyo lami na may gala i-kuan. Kinibang i-skwila. Kay Birnes, asos, lami na lang kay Birnes, ma. Lami na kay basta Birnes, lami i-absent.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ah, sige, sa mga estudyante na to, eskwila lang gid mo mga estudyante. Oo, dapat ka mo mag-eskwila mo. Kay, labi na kay di man gid ikalimod. Nga namang yoy tao may galang nga tapulan mo eskwila. Di gina ikalimod. Nga nagay mga bata nga kasabayaan piminti sa ginikanan. Ay mga bata gid may galang nga kabinusan lang piminti sa ilang mga parente, mga igagaw. Ayaw lang una-una na, eskwila lang. Basta lang, mag-eskwila lang ka. Okay, namang yung mga bata, mga igala nga mo, ingon na yung maginikanan nga ikaw. Tapulan ka na ba kayo? Sama kayo mong kaugmaon? Huwakay kaugmaon, bata ka. Huwakay kaugmaon, tapulan, bugok pa yung ka. Diba? Na yung mga ginikanan, ayaw po yung inanaan yung anak. Ayaw ninyo i-discourage ang inyong anak. Diba? Kay naagay mga ginikanan nga, imbis yung noon ngang ilang mananak, ilang mismong i-motivate, ilan ay noon mga igsoong idaw na inoon kay ignon naman inoon may galangan, ma-discourage naman inoon kay mo, ingon naman ikaw, wagi kay kaugmaon, mataha ka. Tapulan kay ka. Diba? Makaingon naman yung bata nga, unsa naman inoon niya eh. Wala naman ikaw paglaob inoon na niya. Mismo iskwila ta maning kamot kay para makahuman. Ignon naman inoog, wagi kay kaugmaon. Diba? So dapat dili inana ang pagmotivate sa inyong mga anak. Kaya di magkalimod, kaya di magintanan na to anak, mga galamaay yun sa academic. Diba? Maay sa eskwila. Ah, yun na. Pero doon ka mga igala, kaninoon na bang mga dili kayo maayos sa pag-eskwila? Lugot lang gid na ba eskwila? Para ba ganoon na magbalampuson? No? Ay, so na yan lang mga igon-igon pa nila nga grabe kayo tanan mga award, mga unsa pa makuha na eskwilahan, nang ilan lang makahuman. Diba? Sakto lang grado, makapasar lang, okay na. Diba? Maunang ingon mga igala nga ayaw lang o una-una sa lahutay. Kay maguna-una kay kalabi na kong kolehiyo na ka na nakas-college. Ayaw pa sige una-una nga layo pa kaya ani ba prestir pa sus layo pa kapoy na kayo. Ayaw guna-una ang kapoy kapoy ba limti lang na eskwila langod. Ay naglimting tuwig ay naguna-una ang tuwig. Kay pagkabots panahon may gala makaingon ka magnanak ka sa third year na ka makaingon ka third year naman ay guwa. Sus graduate ako sunod tuwig. Sa katuwig na lang gulang sus. Ay maling kamot ko ano eh sus total na naman eh. Diba? Ay lang guna-una ang tuig. Kaya kung sika guna-una sa tuig, amalangay ka diya. Diba? O maglaba din mong ulo. Ayaw lang, pasag din lang ng tuig diya. Magligid, pasag din lang adlaw magligid. Diba? Enjoy lang sa pag-eskwila. Kaya enjoy man yung mag-eskwila. Di man ingon, may galang eskwila ka. Pwede eh. Enjoy, enjoy lang sa pag-eskwila. Ano, ara?
1: Buntag na Pilipinas!
2: Enjoy lang. Taman, may galang sa Makaya. Ala, eskwila, eskwila. Way baon, okay ra. Baklay, baklay. Nay motor nga rilab sa sakay. Abot sunan ambak pamukong.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ayaw lang sab. Baklay sa pero ingon ang driver nga, "Ko, doy, sakay doy." Ah, sige sakay ta. Libre ko lawa, ba ko plate ko lawa, sige sakay lang niya. Kanay may mga driver nga mga buutan sad nga makita ang estudyante bitaw nga babaklaya. Ipasakay man ali lawa, oy, kaluoy basta di matao. Oy, doy sakay doy. Oh, lawa ba ko plate ko lawa, sige lang sakay lang niya. O di, at least mga galang na agi mga drivers at may galang nga mga buutan sab. Dili kay tanan habang buhay ka na naging magbaklaya. Sa imong pag-eskwila, ana man siya. Atos na may galang doon ka mga balita sa tanan ni may galang sa iyo sa kabuntagon na. Alas 4:43 ang atong oras. Wa pa man ang mata ko ba no? Naghagok-hagok ba man? Diba? Grabe pa mga gagok. Kaysa mo gagok niya, kay buntag na naman. Awatan yung Crispino Ipis, sa'yo kayo mo, kuan, sa'yo kayo mo mata. So, sapit na naman eleksyon ba, barangay, kumadayon manggaling ni. Sapit na naman magigalang eleksyon. Daw, may kamo niya, andam na mo sa pagpili, isa umabot na sa ninyo nga barangay kapitan. Diba? Hapit naman. So, pili na sa tani, may gala sa halandon na po na ibutang na to, di abis mo sa itong barangay. Diba? Pag-ana na to, oy. Murag karon naman ni atong kapitan, murag karon naman siya ni Abtik, oh. Sige ato, kaya pa dimutaran, kaya palangga man ato ng kapitan. Pero kanang inyong pilion, kanang yung maduulan ninyo, ayaw namang istikto nga klase nga pagkatao. O kanang yung maduulan, ba maistorya nga kapitan, nga na bakap. Ako dito yung dagap. Ah, maistorya ni mo ba? O rin ka lang mga naas barangay nga mga kapapiling po kapitan, ayaw mo pag awat-awat apil-apil sa mga topic sa tao nga tuyo. May mga tao diyan, mura sa dito sa barangay, mura po silang kapitan. Mismo ko tanang kanakas, kapitan. Nga naman sa may tuyo na ni mga kapitan. Kaya naman kung kuy kuwa, dapat ang kuwa na ay mong buhaton, ay nahimo na may noon kay hinong kapitan na hinoon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Diba? Naiuban mga igala, ayaw mo mag-apil-apil, kaya di man mga mong kapitan. Naas barangay katarbaho, sila po din, mura sa sila piling acting kapitan. Diba? Pag natay tuyo sa kapitan, na rin mo niya sa tuyo ni mo, sir. Oo ni, sige ha, kanilin lang ha, kaya ako sa istoryahon. Sila na mahinoon, magilay magbuot, mura na mahinoon sila sa kapitan. Di ba ay magapil-apil, kaya dili man ka mo ang kapitan. Naramos ba nang kikitrabaho, pero dili ka mo ang kapitan. Pagkapitan, sa mo? Ay, mo, pagbungan ni kamo na mahinoon mo, istorya nga, ato ka dito sa kuan mo ni mo buhato, no? Ato ka dito, dahil pag kumani mga ayaw, dahil ka dito ang certification. Kumani mga certification, ay, atay ka mo balik din nila yun. Naunsa na may hinuuni, mura na may hinuuni sila hinuunog kapitan. Ayaw, kay ang tao, toyo, kapitan, dili ikaw. Naunsa na may hinuuni. Na, hapit na ang atong eleksyon, so, pili si Japon ta, may galang hindi mo magbagot-buta. Di ba, kayo sa'yo, magbagot-buta mo, kay maukuro niin yung kapitan. Ayaw. Pili alin yung ang tarong, mangkahan yung pili, pili at tarong. Kaysa magsige magbagot-buta, di ba? O, pilihan ng tarong buutan, may istorya, pirbintis barangay makita. Ano ba? So, wala yung buhaton nga kapitan nga papilion ninyo. Di ba? O, ayaw tong kapitan nga dili, pamansin sa tao, istikto kayo, ayaw to. Karang buutan. O, ano yung buhaton ng buutan na kapitan?
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Hugoy-hugoy sa tao ba? Ano ba na? Hugoy-hugoy, may istorya sa tao ba? Ipilion. Di ba? Na siya. Ah, dagana sa gusto magkapitan hinoon. Oh, sa pamo. Ayaw, saan paglansad mo? Ayaw mo magpapili pagkakapitan. So, ginoon ko, di na ba sa'yo ni magpapili pagkakapitan? Kailangan lang nagagagporta kaya siyempre. Diba? Di sa'yo may gala magpapili. Kaya ang gasto, ana, may gala. So, ginoon. Tubil-tubil lang daan. May gala sa mga sakyanan na. Di hata may gala magluya. Dito sa tamay gala magdungmahan Ater Angie Alzado. Kay matod pa may gala sa iya mismong kiribang report. Matod pa ni Magno Manzin ako rin na maligyan ako noong mga food packages. Gireklamo may gala sa pagpagilad ko dagang kliyente ang nagreklamo. Na. Binawato sa nato may gala sa Magno Manta 20. Alas 4:46 sa katong oras. Dili may gala sa ato programa. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: At meron mga partido sa kababayang residente sa barangay Buluan ng atong syudad ang nagreklamo tungkol sa sumusunod na tubang at pagpanginag din ng atong mga kliyente. Pinagin sa mga baligyang mga food packages. Kini yung naging Magnum Hunter nga reality na gina ko ng Magnum Hunter ang nakapasubo sa ilaha versus sa ilang expectation. Tungkol kaya nila ka magunggilan pa Magnum Hunter ng mga food packages na may igin tayo po sa mga food ani po nakikita niya babae na gina nga si Mama Cherry na usap katrabahan ko po na din ni may barangay ba di kwatro ng atong nga sila sa saka call center na agency. Ibo siya sa nga niini po nga reklamante nga si Mama Shai nga ni pala sila Magnum Hunter nga puno ka large tray sa food package nga nagbabalor sa kapiga 5,000 pesos aron nga ihanda Magnum Hunter sa first birthday sa ila po din po nga bata. Apan mo lamang ilang gikakura at lihang naabot nga doon sa ilang hapon ang food packages sa kulang-kulang magdumaversi, dako kayong sinlanan, katang live stream siya. Pero ang mga sulod, ganda rin kayo nga, di pa yun matod pa, kaning na maayo ang pagkaputos, o maayo ang pagka, kaning na plaster po, sa mga pagkaon, tagi-tagi, so ginagmira po magdumaversi, hapit na po na, for example, kaning nga ila po nga luto nga cordon blue, na nga bungkag po magdumaversi, inay nga rolyo, manuntana siya po na, ang nasisitan nga po tako, samtang nga yun po ta, sa ila po nga kinilaw, magdurag po tayo po magdumaversi, no, ang nabutang po, nga nakasulod, sa chay nga ila po nga giya, lalimang na siya eh. Tanda po rin po nga fried chicken na wajib po na punong food magdumaversin sa expectation po na nila na maparihan din siya sa ilang pong gilantang na picture dahil sila ni Pili magdumaversin sa ilang pong mga putahe nga ilang i-order sa food package nga liatanyag ni ilang nga residente sa Marangay Bulu ang asunong siya eh. Sa ilang po rin pong beef steak magdumaversin na nga gima naman po ang kaning aluminum foil tungkol naging kaya gamay naging kaya po ang gibutang. So sa kababaw po magdumaversin sa kagamay po sa gibutang po sa nagisitan nga putahe ang aluminum foil dali ina din po makitaan ang kababaw po magdumaversin gamay na kayo hasa na po ang karne. So ngayon dahil nga nasuko ang gilintaan kini po nga kliyente nga sumasay na naging wala po na ulaw ang nagisitan po sa kaning gilislamong po nila na lahi na kayo ang ilaha po nga gi-deliver kung isang din nga doon po na sa ilaha po nga gi-order. Samtang din naman doon po na kinin nga si Ma'am Shai ang unang nagreklamo magdumaperfect kasi si Mama Rhea po kasama po nga natagam sa nag-isbitan po sa pag-order niya ni ini po nga maong nga babae nga nagtatanya din po mga barato nga food packages. Samtang doon na po na ipon magdumaperfect nga residente din sa may barangay kawawan aning atong nga syudad nga alang unta sa isang birthday sa iya po din po nga igagaw apang grabe nga disappointment nga tagpang ilaha po nga ang agibati tungkol kaya nag-order sila o beef na broccoli pero usara ka broccoli ang nakita nila sa nakisitan po nga gi-order nila nga chay po na niini po nga pagkaon dahil na magdumaparsin na po na yung residente din po na sa Barangay Carmen ng atong nga syudad masasama nga nag-reklamo gapon po din po nakisitan nga kaning babae tulog ikaw wa gapon po na nila na kaning kita kung unsa po nga nakita po nila sa picture po din i-post ani po nga maong nga babae gusto po ilagi ang ilaha po nga na dawat nag-order daw sila last April o kaning shrimp magdumaperfect nga chay gihapon pero lima ra matod pang ilang nakita o gagiyong direktikaran na po o gawa matod pang klaro magdumaperfect no kung unsa gigit po ang hinundan nga no nga lahi gigit po silang expect ang realidad sila pong gi-order po magdumaperfect nga ilahang na dawat matod pang ini po nga residente po yung sa Barangay Carmen niya sa Ma'am Grace dahil na doon na po yung mga nagkanihin po magdumaperfect nga sa ni Agnes hindi pa rin tuig, inani na daw po na ni ang sistema, matad po dahil sa laing complainant niya si Mama Kizia. Pero po sa system na birthday sa ilang anak, nag-order sila magdamaferfit o 20 kasino ang lechon. Pero maguwang lang daw po na sa 2 months old niya kaning itoy ang gilakod. Ngayon po ilang ka po na nawatan o ang mga food choice daw po na, hindi daw po na maayo ang pagkapasto. O naka, ay ino po sila nga dismayado sila dihan na dawat nila ang ilaha po na yun pong order pinilagi kayo wala daw ko na nakompensate yung magdumaperfect ang ilaha nga kwarta nga nakatag na po sa nahisitan nga sa reklamo tungkol din po magdumaperfect na nangyahang hindi po sila nga matag na sila katinawan yun pong nahisitan nga reklamo nila nga babae aron po nga sila po nga bahin po magdumaperfect na maklaro po nila kung kinsa magyun po ang doon nagyun po niya sa yun po din eh yan yan magdumaperfect sila po nga pag-asyaga ng kariyer niya kinita po ng Ma'am Sherry, kung ano niya siya po mo naman pa ng pangangkat, siya mag-alag yung seller na daw kuno niya siya. Sa usap po siya kaning caterer, din siya to sa dak ba yan. Apa na daw po man na magdumaposit mo na ginawa, mang dito na niya, nakatag ang tukmang servisyo ng ikinanglan po siya mga kliyente. Apa na pag-uos po na pamayag si Ma'am Sherry po siya pong bahay magdumaposit, nga sa kanan customer sa gihapon na nga nang himo no sa kaning pag-order sa iya halo na dinayalog sa ni Agi po nga mga insidente na kayo sa pasensya tungod ako na to sa ilang pong cook na nagsakit na mga hinungdan mga nagkatimao ang mga dipangkita o gamang hinungdan na wala pa ning ipotbol po mga dumapasid o miyang yamisuhan na magdasi mo una sa pagpaayo o nga magpahuway tungod din eh nagyusiyo po siya magdumapasid sa paghayag po ng mga bago ng mga personahe aron nga mas mapanindot pa ang iyang na servis o gagawas ganin eh aduna po siya ilang pinig pong mga dipangkanya karoon ng mga kaning promo sa iya po din po ng mga food packages niya gibaligya karoon online sa antang naghatag usab uga clarification sa Ma'am Sherry nga di na po siya anda po magdumaperfect nga mapasaka uga kaso ngadto po sa mga nagreklamo sa iya ha kay kaliwala po man nga siya ang gereklamo na daot man napuno ang yapong dumog tungod sa ipang-post ng video sa karon na sa social media na sino matatapos po pangilan sa mga customer na nag-order sa yapong mga food packages. Pero yung parang ng sheriff na din niya tumpangan pa ang mga nagdimo sa pagreklamo sa iya tungod sa kamalupod siya na kanyang natipod mo na yung yapong tunis pagreklamo nga doon sa kanyang Arapa region 10 ang mga kublinan o baka magpasaka o gaka. So ang yan lamang dumapasit, improve niya yung servisyo nga tumatapos sa uban pa niyang mga kliyente. Aron niya din sa makanawat ang reklamo. At ang nga kanipo nga mga naunang nagreklamo sa iya at hindi biktimalo ba magdumapasit, nag-order sa iya, nagkaroon nga booth nila na mapapanubag ang naging sitantod ng babae tungkol lagi sa ilang nga kwarta, warbo po nila giya pangita mga dumapasit o gadali nga nakuha din as dalan. Tungkol lagi sa ilang sitinig hinaguan o ga nabismaya sila, lihang madawat ang ilang hapon din po mga food packages. So, ilabi na, nga ni pong upad po mga dumapasit nga nangayo o gumipan, pero wag din nataga din pong nasisitan nga babae. Sa pagkakaroon ng mga insidente, gala pagkaroon sa barangay ang ibuwa nga lupon aron mahusay ang mga reklamante o pinipong dayong nasisita nga babae na nagtanya yun yung food packages online. Balita na hibo at gita sa PlayStation 7 Bulwa, Pinis Mag 220 Angel Service, balita ang servisyo Bundang Radio.
2: Daga sa lawan jelabatan report, Mag 220 Angel Sado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Alas 4.54 itong oras. Oy mga maninay, may mata na mula pa. Ayayay, naunsa ba demo eh? Naunsa, malay ka ba? Wapa malay ka mo ng mata. Okay, sige pa mo siyang hagog dayo. Nasige sa mga nagagog-hagog pa karon. Mata na mo na kay butang na kamas na butanan, wadwa na mo na kay butang na mga sukhi. Mga estudyante, pukawa na. Wapa man sila ng mata. May butang ko noon ni Shawi Flores, Shawi, Tita Shawi. May butang na Tita Shawi ha. Minagros Tita Shawi Flores garon. May butang sa ni Lorin Saliring Salo. May butang niya. Og ni Amy Ramos og Bibon Sanchez. Mayong pagbanikasikay sa tanan niya. Pati si Mamsoy Martinez og Bim Sibilla. Pati si Vicky Malidas og si Sabalya Sarmiento. Ah, sige, may butang niya. Pati si Randy Santisas. Og si Aysami Isam Kuno. Naminaw sa Kuno garon. Ay sa bibangkas, minaw sa gulo siya. Ah, sige. May pagkaminaw ninyo niya. Bati mo na niya.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Magnum sin Luna sa takay, matod pa na ako no mga egsoy. Kinibang lalaki, gikawatan, samtang nakapark ko no sa Gabukayan. Pastilan pa itasan ba? Diyas Gabukayan daw siya nakapark. Kung na ikawatan og motor, daghang gikawatan, na po ikawatan og helmet. Ah, grabe sa din kawatan og helmet eh. Pero dapat yung helmet kailang pangit sab. Pero kung nindot ka yung pang anyong helmet, bitbita gina ninyo. Ayaw nun ibilin-bilin na sangat-sangat na sa manubila kay magian kayo na mga exam, mahalin ba ba yung 1,000? 800, 700. O, magian na sa mga kawatan, mahalin na ay. Kaya dagan ba kayo mga igalay kuan? Dagan ba kayo mga kawatan? Agi lang, wala, impas. Bejek ta ka lalaki kawata sa mga nakaparkros Gabugayan. Sa balita og service na si Magnum 124, Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Reklamo ng usa ka truck driver human kini gikawatan og yahang bag dunay cash og cellphone dinha mismo na sa mega Abukayan na ang station ni atong syudad egali ato pong nakita po na magduba first no sa iskutan po da nga platter nga mihimo matud pa sa pag parking ang naiskutan nga truck driver tungod kay nagpaulay dinha gyud ang mismo sa maya Petron din gingon nga taud-taud kini siya nga nakatulog magduba first og yaha po nga helper apan giabriha nila ang ilahang window bitaw magduba first aid si ilaha po nga truck og dito matud pa sa tubangan nga bahin giplaster ang ilaha po nga box sa tanki sila nagatulog pod magduba first no banabana ala una sa kadlawon nga ilaha pod ni nabantayan alas 2 na magduba first aid kay lagi tigala sila magduba first aid kay wa na may mihimo no sa pagatingog nagpa-alarm lagi sila magduba first aid kay para na makabiyahe sila suple nagpuyong lagi sila kadyot kay lagi katulogon naman ang nisgutan pod nga driver nya sa diha iya gisusi magduba first aid na wala naman ang gihapon nga bag aduna matud pay cash nga 5,000 pesos o aduna matud pay cellphone nga ipad o gadad to magduma first aid na siren po nga siya pong helper po magduma first aid na wala po do aga touchscreen ni ini nga cellphone nagiha po nga cash nga 2,000 pesos gikabot siya magduma first aid no kita bukal na sa 7,000 pesos na kuha ni ning wala may lingang suspicado o kuha po rin ka cellphone isa ka touchscreen o isa ka keypad ang balang puso nga nakuha ni ini nga wala may lingang suspicado o pagyapon mahibaw ikaroon ang identity ni ini magduma first aid no ilabi na nga wala pa nagbukas po ng open nga gasoline station kibali pakanti pagi siya magduma first aid diha lugar nga mihimo kini sila no sa pagka parking din sa area kay sirato pa man siya magduma first aid nga usap po dino sa kini lugar nga risgo sa ilaha pong pagparking nato kay ngit-ngit po nag area magduma first aid nga posible gyud nga mabinuangan kay sila ilabi na sa mga bataon nga hanas na gyud kayo no sa ilabi na sa pagapangawat no tani ini gi refer nang ito sa kapulisan na iskutan nga insidente aron na dito no dali pod nga mailhan o gamasuka pa na iskutan nga suspicion no para sa mga na Pilipinas kini si magduma 24 Jingo na sa balita og serbisyo magbradyo
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter 24, Magnum Hunter Jane Luna. Itong oras kaya alas 4.58. Ay, 58 lagi. Alas 4.58 na. Magnum Hunter Risa Cruz at ha? Sayang balita, kanong nga buntaga. Kay matod pa ni Magnum Risa Cruz nga DALG. May gayon gunog learning and development activity alas sa mga driver. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 13 Risa Cruz.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
7: Nagpahigayon matud pa ang Department of the Interior and Local Government kung DILG 10 og usa ka learning and development activity nga nagtumong sa pagpalig-on sa kahibalo sa mga driver og tag-iya sa sakyanan bahin sa road safety o gustong pagmintinar sa mga salakyan ang maong kalihukan. Gihimo o pakiga tambayayong sa Odyssey Driving School nga naghatag practical o pagbansay-bansay alang sa pag-drive og vehicle owners. Gipasabot sa Odyssey Instructor Sir Louis Angelo Falca Santos ang Traffic of the Philippines sa mga road sign na vehicle registration o kasagarang sayop sa pag-drive. Oga gipangulohan usab ni Danilo Minyon ang hands-on training sa basic troubleshooting o car maintenance nga gisundan sa examination aron masuta o mahibal-an sa mga partisipante. Matod sa DALG 10 ang kalihukan kabahin sa ilang pagpaningkamot sa pagpalambo sa responsabling pag-drive mas luwas ng sa kadalanan o gusto nga pag-atiman sa mga sakyanan. Balita gikan sa DILG 10 para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Nagkasalaw din ang battery report Magnum Hunter Risa Cruz. Gikan may gala sa report ni Magnum Hunter Risa Cruz. Oy, atong oras na nay tataya. Atong oras kay alas 5:00 na. Oo, alas 5:00 na gini ayo. Dali agay sa oras. Tutunaw sa tagkapi. Putis magdumlani, huwag maginisugan din kapag libreng kapi. Eh, sige naman nagsaad nga mga libreng kapi. Nang libre dog si kwate, sige naman saan niyo, huwag maginisugan ka libre.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Kupar lagi sila itong usas, sige lang saan. Huwag yun, oh. Huwag yun, huwag itimpla. Damay. Para sa mga wapa nakahigop og kape diha, pag kape na mo kay buntang na raba. Ala sige sa ato mga mamaligayog balot diha balot. Niara mani balot mani balot mani balot. Kapoy biya ni termahong balot unya napay uban utangon pa ninyo. Sao na to pag ginansya ni nga sige ra babo pang utang. Di ba? Oo, so pakusog ang balot basta kadlawon og gabi eh mao nay paspas nga halin sa balot. Anong wala may balot pamalot sa buntag? Amot lang ano wala ko kasabot ana. Di ba nganong ang balot gabi ra magyon og hapon. Wa may pamalot may gala sa buntag sayo mga alas 8 buntag alas 10 wa may balot pamalot lagi ana.
1: Magnum. Ngano man buntag na Pilipinas.
2: Bidli sa king balot basta buntag ma buntag sayo kaon inaniyo inani mamalot ka. Medyo bidli na. Ang balot diha na ginas mga gabi. Mga kadlawon kana. Labi na diha kas Divisoria mamaligag balot ah. Daghan kayo mamalutay diha eh. Oo, mamalutay. Dili mamayutay, pandamay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Layo sa nangunauna ninyo ah. Oo, bad sab ng inyo. Oo. BT de la Cruz, may buntag diha, ma'am BT. May buntag diha, ma'am BT de la Cruz. Naminaw ko na si ma'am BT karon. Oy, tanan taga Taguluan, may buntag niyo taga Taguluan ha. Mina ko taga Taguluan ganun. Wad-wad ha, taga Taguluan nun. Sabi ni taga Taguluan, basta kay kalye. Kunay kalye puro guwapo, naasay kalye puro dili guwapo. Di ba? Unsa kay yung pananaw sa guwapo, unsa kay yung pananaw sa dili guwapo. Di man ta pare-parehak pananaw, manag-iingon, may galang, di ta pare-parehas o pananaw. Pag antipara para makita ni mo ang kamaturan unsa gyud na. Ala sa mga bana ko no karon nga kugihan kayo matud pa ni Nuba Mare. Nga sa bana ko niya nga si Rinaldo nga dugay na kuno kayo banyo ligo. Ah, sige ana bana basta maligo pang lugod gyud. Naen pug kayo magila maligo ka diretso na sabya-sabya. Lugod gyud para wala mga dalikdik.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Kato ba nag-prepare na diha para magtrabaho, namahaw na para magtrabaho. Ang uban, nag-prepare na sa ilang mga estudyante. Na sige, banat na kay importante ang atong estudyante pa eskwilahon yun. Diba itong mga estudyante nga mga itawag na ito nga kugi mga eskwila. Diba? Gabayan na ito mga anak. Kung sa ilang gusto ato suportahan. Monitor-monitor ay yung mga anak sa eskwilahan na para mga galaog base na masinatingala na tanga. Ang atong anak, sige na dahil niya dog-dogon sa iyang mga kuan, iyang mga classmate. Kay karon na ba? Digidig kalibod nga na ay mga pagpambuli. So, usahay may galada ato sa do-doawan itong estudyante. Do-doawan sa nato sa ilang eskwilahan para sad nga kinibang mamonitor sa nato sa hinagan silang pag-eskwila.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Standby, magbalik na ito ha. Doon mga balita. Magtunaw sa ta, magkaigsoonog kape. Mga pe sa ta. Kay buntag na. Katungwa pa na ka pamahaw na. Sige, pamahaw na mo mga estudyante. Kao na. Lantig ka po mo kaon ta para nga maindagan sa itong papanikisikay, di ba? O na yung pinakadabis-dabis kayo. Mamahaw ta para maayong dagan. Ano ba? Oras, nanay tatay, lululula! At ang oras karon alas 5.04 na sa butag.
8: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: So, di ba ni talapad po pong tuhog, sakita, yun, di ba? Habit na 4 months ang sakit sa kong tuhod. Pagkabalo nga ko nga, naligit ko na yung Life Extension. So, nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong glitson? Nag-iinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas ka na itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
9: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Nagatos ka ba sa hindi internet o klawas sa servisyo? Solba na iba problema kaya sa repeat ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper na akri sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na akri sa Carmen proper og upper Carmen, lower og upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Sa tanawan yung kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung wala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naibutang ground floor. CTC Building, Captain Bicintero, Conor Antonio Luna Street, Cagandro City. Tigsutawag lamang cellphone number 0917-555-2777 or 0917-555-4777 ang Converge. Fiber Internet, parayong mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, full man o part-time. Makita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isabit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Conor Antonio Luna, Captain Bicintero Street, Cagayan de Oro City.
11: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-MITC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster MITC.
12: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
12: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
2: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o magadaot ng fats sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom o DTX 500 kaadlaw katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor ng heart attack o magamatay ng stroke. Mag DTX 500 na kaadlaw. Protektado ka na. Siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis.
4: Camis Oriental, Paimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
15: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
16: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well with our situation today.
17: Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot muadto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limkitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Oras na to, alas 5, Jess na.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Balik na magkala sa nagkuban sa itong programa, karabuntaga, buntag na Pilipinas, mga sugit ni Kaminaw.
2: Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Sa itong mga wapa ng mata, goy, ginoong mata na mo diyan taon. Ayaw na mo pagluluya. Oo, kamas na mo diyan kay buntag na. Wad-wad na mo diyan kay buntag na mga maninay. Ato sa tamang kingson, sa duga mga report sa tabi. Kay maton pa unaw sa nato is Magnum Jinlo na nga nako ni lalaki na usa ba sa Magnum Hunter Angie kay nako ni lalaki ang hulga nga ipakatag lagi ang ilang video lagi may gala sa ex na maula gini lagi karon naging ano musugot man lagi nga mag video lagi mo ayaw mo pa video kay wala lagi forever
2: Magnum Buntag na Pilipinas
0: nagpa video mo niya wa may forever so

0: Mga siya, Mrs. May, dito uso anyos nga residente sa mga barangay kanituan ng atong syudad. Samtang itudlo nga sa sasado magdama first aid o kanhi uyab ni ining ya biktima mao si Banban nga dito uso anyos gihapon nga residente sa barangay Nazareth ning atong nga dakbayan. Sumala sa record sa tuong nga kapulisan nga nahitabo ang maong pagbikil nila sa niaging adlaw apan napumusagid po sa pagdalikyan sa police station 7 Bulua ang biktima. Aron po nga i-report ang gihimo nga pagpanghadlok nini po nga sasado nga tuko niya matod sa dalaga nga matag-higayon nga doon na sila hindi pag sinabtanay ginaingon din po nini po nga maong sasbitsado nga siya andam nga ipagawas ang mga malisyoso daha matod pa ang mga kaninga hulagway o mga video magdama first aid din po sa social media best when muhimo po sa pagpagawas ng mga malisyoso o mga di maayong pulong ang nahihisgitan nga suspitsado nga ito kaniya. Gani gibot niya, gusab sa maopo nga biktima nga gihulga siya nga i-post magduma first aid ang ilaha po mga videos nga prabado nila no, diha nga sila na ibang intimate sa matag-usa din po da sa Facebook o nga ibang send niya nga ito sa mga ibang send ni suspitsado nga si Banban nga ito sila mga kaila din sa messenger aron mas daghan matupa ang mga kahibalo sa ilaha po nga ibang buhat kaniya ito. Apan na kani po nga maong nga biktima ito lagi sa iha po din po nga kabalaka na gahimo kini sa pagpangayo o gatabang nga sa mga otoridad kaya di na po niya makonsidera po magdumapersino ang gahimo po din po nga maong susbitsado nga pamagigya po sa pagpakita gugma kaya sa iya pong bahin na po nga kasakit o kahadlo kang iyang gibati tungkol sa cyber intimidation nga gahimo din po nga maong susbitsado nga to sa iha na nigipamugos usahan sa mga pong komplainan nga gawas din po pagpanghulga o nga mental o nga kaninga emotional nga pagpangabuso gihimo ani pong suspitsado may mo usap kini sa pagpangulatah nga to sa iya ha rason nga nakigula gani siya kani Anton ini pong nga maong nga suspitsado umawi hinungdan po nga kini karon gusto na gitpon niya nga mo sibat palayo nini pong nga maong nga suspitsado nga taga barangay Nazareth ning atong nga syudad tungod ni ini naghimo karon og tabang nga tuwa po din po mapasinaigikan sa police station 7 Bulua pinagi sa pag-refer nini pong maong insidente sa WCPD section o ubos sa pagdumala usab no sa ato pa rin pong station commander sa Police Station 7 Police Major Rutherford talintuon din ang maong incident din pong magdama first aid director po karoon sa cybercrime unit alang sa maslaong investigasyon o balang sa saktong disposisyon o pagpapahanag yun sa posibleng pagkailap sa mga video kaya base na ipon nga ipakatagpa nini pong naging sito nga suspitsado ang ilahapong mga personal ng mga video nga di dapat nga ipakita nga to sa uban ipamugos usap sa mga pong biktima nga wapo po siya kasayuran po magduma first aid kung duna na po agiklaro niya no? Nga wapo po siya kasayuran kung duna na ba nasendan gito din yung mga video na puro sa panghulga ang gihimo nini pong nga maong lalaki apa na di naman to pa buot po sa mga 18 anyos nga dalaga nga musan to pa nga duna naging masendan sa ilaha po mga personal nga video nga laing tao nga makakita po silang ipang buhat taliwala po man magduma first aid nga katong mga panahuna in love pa sila sa usag-usa nga karoon na po aduna na sila panagbikil nga di na po gusto po sa mga 18 anyos nga makikrelasyon pa ni ini pong residente sa barangay Nazareth nga iyahanga ka ni ex kung iyahanga ex-boyfriend. Mukha na ito nahipos ng kan sa Police Station 7 Bulua, kini si Magnum 120. Ang si Alfredo sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum, antara ang si Alzado. Gikan may galas ang lokasyon. Na mao lagi na may gala kay magpa-video-video manggid lagi mo. Ayaw lang mo pa video-video. Saon may gala kay usayang uban maligo og kanang shower magpa-video-video mabidyuhan ta ka. Ah, sige, bidyuhan, bidyuhi ko. May pakaing kuan mga gala, may pakay posing. Ano mabavideo-video manggid mo? Mao gid nang pangutana mga igsoon ano magpa-video mangyod. Di ba? Oo, ano magpa-video manggid mo sus. Inana garon mga igala kay magbulag na. Na di na kakabulag kay naamay ang video. May kawa na yun na mubulag o ipos. Ay, di na lang. Di ikay kakabulag. Diba, mahalag kulatahon ka, di ikay kakabulag kay saan mo pagbulag, ana nga? Saman. Ipos ko ni o bulagan ko ni mo. Di na lang kumubulag. Wala kay mahimo. Dekyo kaka kuan, dekyo kaka biya. Pot mga babae ay nganong ganahan magi sila bidyo-bidyuhan sila. Sa pag inaan ay ganahan magi sila bidyo-bidyuhan. Sa kayo ko bidyuhi ba? Bidyuhan lagi ta kay delete rabitaw na ako ni. Oh, delete lagi pero ilad ate kredito.

0: Delete, wa di ito gi-delete. Diba, delete ha, bantay lang. Delete lagi. Delete ugma.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ay, naku, buhay talaga oh. Ganong inana mang yun. Na may buntag ko ni Kuan, Mama Karing, Mama Karing. May buntag niya Mama Karing sa Kamuayan, Mama Karing. Agkaino eh, man ikaw niya Mama Karing. Na, si Mama Karing matod pa niliin. Naliin. Naminaw na si Mama Karing karun. Na diya sa Kamuayan. Na, sige, maigmuntag niya matod pa ngaliin. Matod pa niliin. Naminaw ko iyang Mama Karing karun. Na may buntag niya ni Mama Karing. Mata na Mama Karing. Kaya buntag na Mama Karing. May buntag ka son ni Papa Ede. Sabi ko na matod pa ang Nui Lapis. Bira diya, kaya buntag na. Matod pa sabi sa kong amigo. Ay, naman ba niya kong amigo na ko? Minaw na giyapon. Diyos ka ni si Kinibang Danny nga Kinibang matod pa ni Danny Boy. Ah, may buntag na Danny Boy. Minaw ko na si Danny karun. Oo, may buntag na Danny. Matod pa niya nga morning. Shout out ko nun sa Roberto Alporque o Gragas sa Rotraot. Minaw ko na karun. Luntayo, pamilya di Asison 1 o Zuntin Carmen. Ah, sa asilan ko noog dala nun pamili. Ala, may buntag niya. Ika ni Danny Boy Garcia. Kanis Danny Garcia, karaang tao na gini ma. Okay, kadumdum ko ni Danny Garcia. Kaniadto pa dito sa Picas Estasyon. Paning ako mga kuan garon, ako mga kauban. Kauban ko manig volunteer kaniadto sa Dabot. Dabot, unsa to nga tuig, limot na ko sa to, basta kay Dabot tong ila. Oh, Dabot 20, ano ba to 20? Kay estudyante pa man ta ato. Kay kaniyan to, may gala, hiling magkutag volunteer. Volunteer ta, may gala sa election. Ano ba? Para nga makuha ng imo mismong abilidad. Para gid ma-exercise o makatunan gagagdaghan. Bagay na, magkay makatunan na. Si Kwan pa mong trainer kaniyan to, di amiga train sa taas sa Kwan, no? Taas sa Water District, di as taas. Water District, di amiga train sa una, Dabot. Oh, si Labatiba pa to among kwan dito, among bab, ga, kwan sa mo, ga-lecture. Danny Garcia na ni, karaan ni Danny Garcia karon, Danny Garcia lang yapon. Oo, magtahod na sa itong mga katigulangan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Lamay buntag na Danny Garcia, kechos, kauban ko pa ni ganyan to, na may gala di as kwan, no? Volunteer pas election. Antod karon, Danny Garcia lang yapon. Pandamay, mubo-mubo yapon nga klase nga pagkatao. Kumbati yapon. Ato tani Magdo Mater Jane Luna be kay matod pa ni Magdo ato 34 Magdo Mater Jane Luna na ko di babae nagbisikleta agoy nabanggaan ng kunog motorsiklo des Coastal Road kaloy basa bin taon check sa natos Magdo Mater 34 babae nagbisikleta nabanggaan di ani tali daw ato tayo report sa balita og serbisyo na si Magdo Bahanta 24 Jane Luna
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Kita lang sa balay tambalaran ang usa ka babae nga gabisikleta din sa may Coastal Road sa may barangay Lapasan ng atong siyudad. Human kini nabangga isa usa matutpaka motorista. Gingon magbabaya first aid nga ang mga motorista. Gikan kini siya sa may Lapasan heading to busa ang iyahang direksyon. Sama ra gyapon ini nga gibisikleta pero nagpadaplin matud pa ang kini lugar nga biktima nga babayi magduba first aid apan sa diha nga kusog matud pa ang pagpadaga niini po lugar nga motorista nga nagisuta gyud nga nabanggaan niya ang naguna nga gabisikleta nga babayi gikabot siya nga magduba first aid nagisuta gyud kini no sa pagkasamdan. Opo niya, biktima o gagali ang maong biktima gidala gilayon sa balay at tambalanan tungod kay nakaangkon ng pinisya. Samad siya po nga ulo o siya po nga siko kay kinibita magbisikleta ta magduba first aid dili na bigit kasagara no ga gamit mo ga mga natural nga helmet dito magduba first aid kaya iya ato mag bike lang dito tayo siya dito po doon sa maulugar nga Coastal Road padulungan tayo siya sa may gusa kay balik na po dahil may exercise na po niya magduba first aid ba apan wag itawan niya dama kasi apo nga pag bisikleta magduba first aid nagresulta gitawan kinino sa maunga disgrasya nanotan yun yung magduba first aid wapas sa balay tabla na maupo nga biktima pero hinuon shows kini o walay angayan kablakan ko iskutan ko nang iyang kondisyon apan ang motorista nga nakabangga kanyang magduma first aid mihim mo matutpa sa pag-asibat o kanto ding panahunawa apan na ilhi po no ang panghalan lugar nini pong iskutan po at nga Berchado para sa Butag na Pilipinas kini si Magdum Hari 24 Jane Luna sa Balita o Serbisyo Magbradyo
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magdumato 24, Magdumato Jane Luna, piki kita sa oras, magkala, wala na tayo kung oras din sa ato, managuban sa ato nga programa, magkala buntag ah. Matod pa sa itong higala nga Wilfredo Saga si Bunga. May buntag, sir. Na gina kay... Normal gina, na sa sir. O, na yung mga komersyal kay Kabulo na ka. Ana man na siya. O, diba? O, ana man na tirada. May buntag sa kuno, may pagpalikasikay sa kuno. Matod pa din nga nagpadangat itong mga mensahe. Tagaan sa ito ni Magtagad. Happy listening di ako no ni Captain Joshua Emmanuel. Kamingoy. Ingon man ni Sergeant Edgar Nunez. Nagika ni April o Junjun. Inyupi. Sige, may buntag nyo diya. Mayang pagkaminaw. Matod pa sab din ni, mayang pagkaminaw sab na gribi. Sa tanan na itong mga kining, tanan na itong kababayan, minaw karon sa Balingasag. Uy, taga Balingasag, kumusta man mo na sa Balingasag? Okay, ramon tanan diha. O, nga nung agdaga na man, agkahadlok sa sakyanan, nga di ka man agbanggaan. Ana, naunsa naman eh. Ha? Nga nung agdaga na ka man, nga di ka man agbanggaan sa sakyanan. Nganong agdagana ka man, agkahadlok ka man sa sakyanan, nga di ka man agbanggaan. Na, mao lagi. Mao na ni Karon. Pandamay. Mabutag sa di ma'am Vanessa Amor Nagita. May pagaminaw ni muda, madam. Shout out ko no si Francisco Imano. Francisco Imano Clan. Sige, matod pa ni ma'am Vanessa Nagita. Vanessa Amor Pitalcorin Nagita. Sige, may buntag diya, ma'am. Oy, Juanito Cobillan. May buntag diya, Sir Juanito Cobillan. Ako migo. Dugay, may nakita niya ako migo. Good morning, Magno Bebe. Greet ko, Nunez Family Bebe. Sige, sige. Matod pa sab ni Josephine Ilimento nga. Morning, gikan ko merkado. Medyo mahal ang precious isda. Ala, di galintaan niya magkakilaw karon galing. Gimingaw na rin ang kilaw, pero pagtanaw na itong presyo, maghalang man. Balik tas agi, pag-ana, pilan, ay na lang. Kaya mga isda naman ay mga presyo, ibis mo dungo, tagpila man, nakita niyo mong presyo nga dako kay ba? Ay na lang. Pandamay. Magno Bepe, kanang mga ag-ag nga istorya dito na sa inyong bukid? Nah, nagkaunsa. Lay man ang bukid ni istorya, hindi man na ag-ag, taga-sintro naman ang ag-ag. Asa ka? Ag-ag to ko dito. O, ba mo yun ang istoryahan, may gala? Aman ka? Agbugaon takong kahoy. Na, naunsa na ni. Dili na ang kuan, bukid. Dahi man tinabukid na istorya. Di ko kabalo ibinukid na istorya. O, usahay ka na ka mga binukid-binukid. Istorya ni istoryahan na po na sa itong mga sakop. Usahay. Hindi takasabot. Istorya nga. Takasabot. Pagklarong istorya ba para magkasabot ta? Okay. Sige, sige. Wala ko yung oras, may gala sa ato managuman. Salamat kayo ninyo, ha? Oo, magkapi-kapi ta. Libre yun, tagagkapi. Ay, sos, naikapi yun. Dago kayong basos kilid, oh. Ayaw na, ibo na na. Ayaw na pang libre kay. Tanawa daw kayong basos kapi yun. Dago kayo yung marka Scorpio, no? Dago kayo yung mga baso. Baso pa ba imo nga, sos? Siyaro, maglit na mapuraan yung may galang basuha. Dago kayo. Shout out ko kang Andy Casinyo, matod pa ni Lee Casinyo. Sige, may buntag niya. Sayo na ko nagmatay, big. Akong estudyante, ako nang ihatod. Sige, ihatod. Dapat magkuhan mo, basta hapon, magdala mo na paniguro mga payong, raincoat sa iyong mga bata kay ang panahon, usab-usab. Say, kalit lang mo ulan, like gahapong adlawa. Imis mo uli na unta ta, ato ah. Tabo ginato may galang usa kabalding ulan. Ah, tabo na itong isa kabalding ulan. Bis na ulian na tamay galagikan, may gala sa pislango. Grabe sa itong pislango, mga sukit. Buna mo kay init kayo ba o niya paghapon. Sos, pag-init kayo. O niya paghapon na, kusog din ulan. Asos, grabe ito nga pislango, may gala. Kay init kayo mong lawas ba? O niya, kalit ka ni ulanan. Asos, mura ka mga isuunog. Mura ka may galag mamatay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: So dapat magdala mo raincoat, payong inyong mga anak, labi naghapon, sunduon ninyo, payong raincoat yun, paniguro. Bahala may galag, init kayo, paglakaw nyo sa balay, init kayo, paniguro yun. Kaya may kumo sa magpaniguro, dalagit payong, raincoat. Ha, butas, uguban pa kay, wata kabalo, pag-abot na sa mga alas 4, alas 5 na. Ngayon ay mahipag, nagdala lagi kong payong na. Init, magunto ganina. Lagi. O lagi na, may pag nagdala lagi. Di ka man sa nagdala, tanawa, di agkabalaka ka. So, pagdala lagi para di ka ikaw ang kakulmaan. Samay. Api kita suras, may kalas sa tabanang kumpas, sa tabura, magkanabutang, kabutang na binibina, sa salamat sa tanan. Magno Persian Blanca, yung kawal sa gawas, tukad rin magkataon lang may gamahanan. Managlamang marugan ako sa katawan, matumang salamat din laban sa balita o servisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Hangdurugma, dinhi lamang sa balita o servisyo. Magnum Radio.
0: Alas 5:26.
3: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Mighty C Mayor Pride Henry Tevez isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
6: Sa akong kanunay
5: adlaw adlaw ang schedule,
6: kanunay busy
5: apan kanunay nga kondisyon
6: tungod sa Mighty C.
5: Mighty C
6: ang kondisyon gid kini.
4: Mighty C
7: mapalit sa mga butika.
8: Pirmi ka pangihi,
9: hanap ka paranaw
8: ug pagpamhinod sa mga tiil.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag DTX 500
9: epektibo
8: sa pagpamubo
9: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
9: Mag DTX 500
8: karon dayon.
7: Mapalit sa pinaka nga butika sa inyong lugar.
8: DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
0: Ang DTX mabarit butabang sa paglimpyo sa ibong atay. Pinagay sa pagkuha sa mga toxins ang atong gikaon o ginainom. Kada adlaw, DTX mabarit na doon ang pinagkataas. Naurag value sa kapower antioxidant. Mulimpyo sa free radical sa atong dugo. Nga mo hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX mabarit, putiktado ka sa delikado ka fatty liver. Nga kung mapasagdan, mo hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likaya na pagubag sa bagatay, mag-DTX 500 kadaadlaw. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa Bayanich Rural Center o mga butika sa Kenyoro o Misamis Oriental. Paimulsi, ausap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
11: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
12: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Ingawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: besh. Nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
1: Same ba yata, besh? Nabala kapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
2: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Lea Udi San Pedro. Pausap ko o ultrasound niya. Diha ginakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya rin kong girisitaan. Life Extension D3. Mga 2 months, nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Epektibo kayo ang Life Extension D3. Longer life.
3: Dinhi ka na mutaya sa imuang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
6: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
7: Anong luhan may gala sa mga balita na to sa atong Magnum Morning News. Una sa mga balita ta sa atong Magnum Lokal. City Mayor, kung Cagayan de Oro, City Mayor Orlando Clarice, uy, may klarong dili pabolitika ang katuyuan sa pagatod sa People's Day sa mga barangay. Magnum National Malacanang, gitubag ang pamahayag ni Davao City Mayor Basti Duterte nga tumong lang sa impeachment trial nga pugngan ang posibleng pagkandidato ni VP Sara Duterte. Magnum International, si kwete uno ka mga tao na namatay tungod sa halapad nga pagbaha dito sa nasod sa Bangladesh. Magnum Business, Binuniport Light Craft Landing sa probinsya sa Camiguin, makatabang sa paspas nga biyahe o mapungan ang smuggling. Magnum Entertainment, social media influencer nga si Zach Nalabanan, wala na gipaningil ang utang nga 50 milyones pesos sa iyang kaninigugmang si Mark Pascual. Magnum Spurs President Ferdinand Marquez Jr. gipasidunggan si Pinay Tennis Star sa unang Pilipinong nakamot Round of 16 Grand Slam Singles Tournament sa Wimbledon Open.
6: Magnum Morning News.
7: Maison, kumusta may buntag karong adlaw adlaw karon nga Martes 14 ang pizza bulan sa Hulyo 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca
8: og Magnum Jane Luna.
7: Og karon sa to Magnum Radio History Today.
6: Magnum Radio
8: History Today.
7: Hulyo 14, 1974 ning adlaw gipahigayon sa nasud ang unang Miss Universe beauty pageant sa folk car trailer sa Manila. Gisalbutan kini sa 75 ka mga indigay sa tibuok kalibutan diin nahimong mananaog si Amparo Muñoz sa Spain. Kinsa gipasa ni Miss Universe Margareta Muran sa Pilipinas ang korona ngadto kang Miss Muñoz sa pagtapos sa duha ka oras nga telecast ni atong Hulyo 21, 1974. Gisaksiyan kini sa unang Miss Universe 1952 nga si Army Kouzela sa Finland, 1967 Miss Universe Sylvia Hitchcock sa Amerika, og 1969 Miss Universe Gloria Diaz sa Pilipinas si Bob Barquette og Helen O'Connell ang nahimo usab host sa baong kalihukan, og itambungan kini sa kapig 10,000 ka mga tao og gi-broadcast sa CBS Radio Philippine Network.
6: Magnum Radio
8: History Today.
7: Og karon sa atong Magnum Lokal, Giklaro ni Kagendi Rosary Mayor Landry Clarig Zoe nga di pamulitika ang katuyuan sa pagatuod sa matakang serbisyo pinagi sa People's Day sa mga barangay. Matuod ni Mayor Clarig Zoe nga tinuray ang pag-ilanin sa katauhan tungod sa gihatag na oportunidad kaniya para mapaymuzan sa katauhan.
9: Naa dinhi sa kabaranggayan nga aduna pay daghang atong mga kaigsuonan nga nanimuyo sa layong dapit nga sitio nga wala pa nakapahimulos ug nakatagamtam sa tabang sa gobyerno. O kana ang akong katuyuan. Dili pamulitika ang akong katuyuan kun dili ang kahigayunan nga inyong gihatag kanako sa pagsalig akong pahimuslan aron mapaabot nako ang akong pag-alagad pagserbisyo ug ipaambit nako ang tinuray nga gugma sa akong pag-ila kaninyo. Muna ang akong katuyuan. Apan, dili nako igsapayan ang importante ug bililhon nga kamong mga katawhan makita ug makigba makigsandurot kanako nga ang akong pag-alagad kaninyo tinuray. Busa, ako matinud-anon kaninyo. Inahanglan magmatinud-anon usab kamo kung gusto mong mulambo sa inyong kinabuhi. Aron kamo masalikan.
7: Pamahayag gadto ni City Mayor Rando Glarisoy atol sa bigayong People's Day kagabong adlawa diya sa barangay Ipuna ning atong syudad.
10: Gibutsog ni Attorney Leonel Maandighead sa Misamis Rita Provincial Internal Audit Department ginatapos na nila ang pag-mismong imbitrayo sa mga armas sa MOPJ initaw. Mato ni Maandig nga gi-evaluate usab sa MOPJ sa pagpanalipod sa assets sa sampit nga pasilidad samtang nagpadayon ng management and operation audit alang sa Provincial Engineering Office.
11: We have also completed our special audit on the inventory of firearms and equipment of MOPJ Initao. More than just inventory, we evaluated the manner by which the MOPJ safeguard its assets, one of its basic mandates. Third, an ongoing management and operations audit is being conducted on the Provincial Engineer's Office, Material Testing and Quality Control Division. BOPIAD evaluates the efficiency and effectivity of their processes, including the degree of compliance with their office mandates.
10: Ang pabahayag ni Attorney Leonel Maandig ang head sa Misamis Oriental Provincial Internal Audit Department.
7: BGMP 10 deklarong padayon maturpang gitanyag ang GTCA alang sa ilang mga PDL. Alas sa 5:40 ang atong oras. Sa balita og serbisyo na si Magno Hata 20 Angel Saro.
12: Iklaro para sa Batangsa View of Jail Management and Penology na nakuging tapang para sa mga PDL po Magno Mapresi na makaangkon sila sa ilang po rin pong pass-pass no, nga paggawas sa mga jail facility dito sa Tucson, Northern Mindanao. Ang kininya GCTA, tungkol lagi kay kininya GCTA, kanin po Magno Mapresi, makita man yun po ni pinaagi sa performance po sa ato po rin pong mga PDL dinasunod sa mga bilangguhan kung sila nagpadayon ba sa ng pagkamaayong tao, nagahimo sila Magno Mapresi no, sa pagpakita sa ilang po rin pong katakos po Magno Mapresi sa ilang po nga pagbago. Gani, usap hindi ka problemo magipuno ang good conduct at time allowance na magkanta sa sentensya nga gihatag nato sa kapinirito o person deprived of liberty kung PDR na nagpakita sa ilahag yun po nga maayong pamatasan, disiplina o pagsunod sa mga regulasyon na sunod sa prisuhan. Pinaagi sa GCTA o Oversight Republic Act number 10592 ang mga adlaw nga nakitaan o good conduct ang usa ka pinirito pag kuhaan, isang sensibuk sentensya. Hinungdan nga mas mahimong sayo ang ilang paggawa sa bilangguhan. So, hinungdan, madini po sa BGMP Region 10, gipanagiya pa niguro po sa ito pong karagkuhan po magdumaprosid na na-implementar yun po ni Gataro. O na monitor yun po ng Taro, ang atuwa po rin pong mga PDL nga kung kinsa bagit po doang kaning haom nga makapangimulos po din po nahisitan po magdumaprosid ng programa sa itong gobyerno nga nasubay yun po sa balaod na sila matagan o kagayunan nga makagawas lugar makabalik mga sa ilang po rin po mga pinayanan, mauban ilang mga pamilya, nga taon-taon nagipod nila nga waing kita o bisan maman mag-umapersin no, nakita nila kami, bisitahan sila sa mga prisuhan, pero wala nagipod nila nakauban na adlaw-adlaw, kuman lagi sila nga nakahimog sa laon o gana palayo po dahil sila po mga minahan sa kinabuhi kaya nasunod mga ipod sila sa atuwa po din po mga jail facility din sa Northern Mindanao matod sa atuwa po din po Regional Director po Bagdama Fairfield, binagi ni Jail Chief Superintendent Felix Berto Haburina Jr. nga wala naman po yung Bartolina as ever nga doon na sila mahimo nga sa laon ang atopo din po mga kining PDL. Pero kung sila, doon na din po yung mahimo kung Bagdama Fairfield nga sala paghihapon ninasunod sa kaning bilangguan, doon na din po yung disciplinary action. Pero kung palitan, maayo lang din po ng ilapong nga taras, hindi pa kita pinapod na sunod sa jail facility, sigurado din po Bagdama Fairfield nga sila mahimong makapahimulos sa GCPA. Ano yan po mga hayaan? Dahil sa topo din yung Regional Director, Jail Chief Superintendent Felix Berto Haburin Jr.
13: In the implementation of GCPA, that's why we have that justice data lab. Sa justice data lab kasi doon lumalabas yung mga time credited sa PDL. Every day, accounted yan, we have the MSEC, the monitoring, screening, and evaluation of the every PDL. So every month, mayroon siyang naka-record na number of days to be credited just in case that PDL will be sentenced. So, kumbaga, ang GCTA is a daily continuous activity of our paralegal officers inside our care facility. So, continuous siya. Wala nang PDL ngayon, masasabi namin, wala nang PDL na nakukulong na sobra sa dapat na maging sentensya ng kaso niya. The problem is that may mga case tayo na from murder, nahuhulog ng homicide, nahuhulog lang siya ng possible pa na ano pa ba?
14: Sana, sir,
13: physical injury. Kaya naiiba pagdating na sa computation. Kasi it will take time. Eh. Murder kaso mo tapos nandyan ka for 7 years na. So matagal-tagal na yan. Pero kung nahulog sa physical injury, matagal ka na lumaya. So saka pa siya ma-release? Kasi ngayon lang na nababa or na ano yung kaso niya.
14: Pero maintaining, sir, no, kay everyday man ang monitoring, what if ang PDL, nakahimog ang kalapasan, deduction na dahil?
13: Yes.
14: Sa silot po sa iyo, sir?
13: No, as to the silot, we don't have that physical punishment, no, but we have that disciplinary machinery inside our jail facility composed of the different divisions, different offices sa jail. So the once nga may violation sa usa ka PDL, they will discuss that. Una is, mawalan siya, may deduction sa GCTA niya. Pangalawa, it depends on what privileges ang mapuputol sa kanya. It's either ang privilege niya to do the activity outside, no? But privilege can be curtailed, but the rights, dinidependent. So continuous ang rights. Dito pwede nga pagutuman niyo mong PDL, kaya nakasalan siya, kaya right niya mukha ko, kauno na to. Right niya nga sa matambalan siya, katungo niya. Right niya nga magpainin siya, kaya tinanglan niya o sunlight, dapat na siya sa gawas. Wala na may Bartolina na to. Wala na may isolation facility. We have that isolation area for may sakit ka ng
12: Mana mga gumapasin ang pamahayaan sa ito rin po Regional Director gikan sa BGMP Region 10 si Jail Chief Superintendent Haburina Jr. Di na sa ito po mga kaisunan po din na ano nga doon ay mga kaning ilaha pong pariente, ilang mga members, pamilya nga nakaroon din na sa mga jail facility din sa ito sa Northern Mindanao. Pwede po nila i-encourage po na ilaha po din po mga pamilya mga gumapasin. For example, yung iso, ilang bana, ilang asawa, ilaha pong kaning anak na nakaroon sa mga pirisuhan nga magpadayon sa pagpakita yun po mapresidyo sa ilaha pong pagbago, pagbuhat o gamaayo din nasunod sa bilangguan, may kanaang mahimong kay gayunan kanila na makapahimulon sa GCTA program sa ito pong gobyerno. Alam po sa ito ang mga personahe na kung ang mga personal person deprived of liberty ko na PDL, nung lagi ka, di mangyut po mahimo pong babagpang dumapresid no, ang ilaha po din pong kaming sitwasyon na nasa na sa bilangguan alang sa ilaha pong pagbago o gihatagin gito sila o kay gayon po na itong mga person deprived of liberty na makahimo no, sa pagpahimulos sa second chances po niya gitanya kung sa gobyerno kay if ever makagawa sila mag dumapresid sa bilangguan sa iyong panahon, so pwede na mangyut po sila ma-integrate po mag dumapresid balik sa atuang komunidad. Balitagi ka sa BGMP Region 10, kinig sa 120 and G. Alasado sa balita o servisyo Bagyong Radio.
10: gipahibalo ni Philippine Port Authority kon PPA Misamis Oriental Cagayan de Oro Port Manager Fernando Mapalo Jr. ang bagong gipatuman nga pulisiya sa pagpalit og ticket alang sa mga pasahero sa Benoni Port. Mato ni Mapalo, kini ang lakang gihimo aron nga masiguro nga hapsay operation og maminusan ang mga problema sa pagbiyahe. Gi-coordinate na sa PPA ang mga shipping lines aron nga dili na sila mag-issue og blank tickets. Dugang pa ni Mapalo nga kinanglan magayod nga matag pasahero nga mapalit og ticket magbutang sa ilang tinuod nga pangalan, uban ang tukmang oras o petsa sa ilang pagbiyahe.
15: Procedure po sa mga pasahero na bibili ko ng tickets. Kaya po ang ating Port of Precious building ay mayroong bagong ticketing office kung saan dyan po didiretso ang mga pasahero. Pag sila ay nalayan, pupunta po sila sa Port of Precious building, makakabili sila ng ticket. At right there and then, within that facility, ay maaari na silang pumasok para maghintay na lamang ng barko kanila.
10: Ang pabahayag ni PPA Misamis Oriental Cagayan de Oro Port Manager Fernando Mapalo Jr.
7: PhilHealth Delivery karapang ipaygayon sa subong gugong ni Misamis Oriental sa balita og serbisyo na si Magdoba Hunter Reza Cruz.
16: Nagpadayon ang PhilHealth Local Health Insurance Office sa pagpalapad sa serbisyo sa panglawas pinaagi sa pag-apil sa Yakov Services Delivery Caravan nga gipahigayon sa Barangay Poblacion Covered Court sa lungsod sa Sugbong Kugon Misamis Oriental ang maong kalihukan gipanguluhan ni Congresswoman Karen Lagbas sa unang distrito sa Misamis sa Oriental uban sa partisipasyon sa nagkadaiyang ahinsya sa gobyerno aron madala mga batakang serbisyo ngadto sa mga komunidad mukabat sa 500 ka mga residente gikan sa Sugbong Kugon kinugitan binuwangan ang nakabenepisyo sa maong karaban gihatagan sila og impormasyon bahin sa mga programa og benepisyo sa PhilHealth membership registration member record assistant yaka facility assignment ug uban pang frontline services. Gitabangan usab ang mga partisipante sa pagpalista sa Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP o sa First Patient Encounter aron masugdan ang ilang pag-angkon sa komprehensibong primary healthcare services. Matod sa PhilHealth, ang maong inisyatiba kabayan sa padayon nilang pagpankamot sa pagpatuman sa universal healthcare pinagi sa paghatod o mas accessible o people-centered nga servisyo sa panglawas alang sa mga katawhan sa Northern Mindanao. Balita gikan sa PhilHealth Region 10 para sa Magnum Morning News. Kine si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
10: Gitaong ni Consul Roger Abaday nga ang ilang pag-issue certification of no objections Agua de Oro dili aron dunay kompetensya ang COWD. Maato di Abaday nga kinigibuhat aron matabangan ang kakuwagon sa supply sa panubig sa dakbayan tungod sa dili maayong serbisyo sa COWD.
17: Kining atong gahimuon is just we do not object. We are just we are interposing objection because of the to address the poor services of the City Water District. Dili man ni makigkompetensya sa Water District kundi this will aid Water District in water supply in Cagayan de Oro. In fact, ang atong pagtagog certificate of resolution of no objection. Dili man ni gisulti ni Councilor Salcido, dili man ni franchise. It is true that the City Cagayan de Oro, the LGO cannot grant franchise. It's only the LOA sila ra makatag, but as the representative of the people of Cagayan de Oro, we are not also beholden with the water district that we will not also address the sentiments of the people, especially of their poor services.
10: Ang pabahayag ni Consul Roger Abaday.
7: Alas 5:51 duga mga balita ta SRF training sa BP10 na himoong malampuson sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
12: Manama pa si Nagi pa si Garbo Corral sa Watas Fire Protection sa BFC region. Sa alakip na din sa BFC Misamis sa Oriental tungkol sa nang iyong mapuplanon ang mga training yun magdawa pa si Isalat alang sa to apodin po mga kaitunan kundo hanapo dyan sa field sa pag-respond eh panahon na sa silo tungkol kaya itong mga bumbero magdawa pa si din sa Northern Mindanao nakahimog ito dyan sa pag-pakita sa ilahap po din po mga kaibalo ilahap po din po nga na pa kanina bawat ito dyan sa magdawa pa si mga nahimog sa to apodin po fire protection ng mga trainees mapuslanon kay ilaha mag-ipong nga natabang kilipot mag-mapasin na nga doon sa mga kaisunan dito sa may Johnson nga gitayo po da sa Lino gani mato ni Paul sa Pagdondan Traola Bakasot nga kinipot mag-mapasin nagpakita ipot na sa kaikag ipot sa mga pasalag ikan sa fire protection nga muhimo sa magtabang kawala na kung sila tulog dahil sa kung mag-mapasin na itong mga responders ikan sa DSP region sa nga nag-event dito sa kanina area kundi na din ay mga nanginahang life po dahil sa search and retrieval operation ng guban pa sa mga panginahanglan ng Pagpag Department na maka-respond eh ang ating mga taga Bureau of Fire Protection. At ang pamayaan ni Fire Superintendent Raul Bacasnot.
18: So kudos to the teams no from Region 10 headed by Inspector Cortez, the first team, Inspector Salga and Senior Inspector Donasco nga nag-response ani nga gipadala na to, gipa-augment na to sa General Santos City. Then nakita na to ugon sa kaimportante ang trainings nga ilang na kuha na undergo sa before sila gipadala dito. Kini ato ang mga SRF, the Special Rescue Force of Region 10, dako kayo tabang sa ani nga response, no? So 7 days I think kung ako masayop nga walang tulugan sa ilang operation then nag-shift siya into 3 teams. So, salamat sa responde din dako kayo.
10: Gaangko ni Kapitan Daniel Raypon sa barangay Makabalan ng siyudad nga gikatingadan usab nila ang kadagan sa basura nga mikatag sa punta sa ilang barangay mato di Raypon nga taliwalang gilimpihon nila ang maong lugar laki pang ilang basura sa dagat sa sunod nga adlaw mibalik na usab ang daghang mga basura.
19: Paamo gi kahoy bulkan ni aron kay while grabe kayo comprehensive kayo ang atong pagpatuman sa atong solid waste management programa din sa barangay gani tungod lagi kay nahimo na kitang center of attraction na sa social media og sa kining tungod atong nahitabo nga grabe nga bulog sa basura. Grabe ang among gihimo nga programa din sa barangay gani gi-augment nako ang tanan mga pwersa sa atong garbage collector ng mga decluggers ingon man ang atong mga purok leaders ug mga focal persons nga naa din sa barangay nga magpantay at the same time maglimpyo atong mga basura nga gikan sa dagat o katong excess nga basura nga wala makuha sa atong checkman. Na-clear gina to. Apa natingala kita sa milabayng semana kay mura o sulog-sulog yung kita sa panahon kay atong dagat, limpyo naman to, na-clear ta naman to. Pero tungod lugar kay naay panahon nga gaulana, ay doon to kung kanang basura nga nagiuban nga mga bako nga basura nga giapil dito sa mga ano.
10: Ang pabahayag ni Kapitan Daniel Raypon.
7: Duga mga balita ta kagawad Salcido bimutyag nga kinanglang mapalabang ang resolusyon sa panubig sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter. Mucho kanaktulan.
20: Gitubag ni kagawad Enrico Salcido ang chairman sa Komitiba on Public Utilities sa Konseho ang kalabot sa pangutana na nganong wala mi-attenda ang mga opisyal sa Cagayan de Oro Water District kung COWD sa Osaka Committee Hearing sa Kalambuana sa Panubig din sa tung syudad. Matod ni Salcido nga dili tinuod nga wala mi-attenda ang taga COWD tungod kay anaa bito nga ang representative ni ini. Dugang ni ini nga gipadali ang pagpasara sa resolusyon sa pagtugot sa Agua de Oro Resource Incorporated isip bag-ong water supplier sa atong syudad tungod kay nakita nga nagkulang na gyud og supply sa tubig ang pipila ka area sa atong syudad.
21: Na kandag ang Committee on Public Utility gani first agenda to siya naman ang presence sa COWD. Naisulat sa COWD na kung mahimo lagi pwede ba nga mag-set sila lain niya. Kita na kung attachment dito. Ngayon, isa ka attachment dito, Madam Chair. Ang ground siguro nila nga nung gusto sila another meeting kay dili ko no, makahatag ang na-illegal pinito o franchise ang kining local government unit. Ako ang explain atong representative sa COWD nga dili man franchise ang i-grant sa city government kundi dili interpose na objection. Madam Chair, the same nagyapon sa gipangayo sa South Balibago katong taga Angeles nga level 3 gyapon ang gipangayo nga nagsupply sila sa Westing Abayan especially sa Ipunan nga site o dito dahin portion sa Opol. Ngunya, the same thing gapon sa GE Hydro, nagipangayo sa GE Hydro nga level 3, nangayo sila interpose objection. Akong gindor sa Los Angeles for discussion, especially diri sa plenary, Madam Chair. Nganuan, nanamugoy President nga naghatag ang City Council o resolution interpose objection, especially nga shortage da ang atong supply sa tubig.
20: Ang pabahayag ni Kagawad Enrico Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho, kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan na sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
10: O karon sa itong barangay news update. Giauhag di punong barangay Kikangoy ang katauhan gasaksihan ang coronation na night diin na 15 ka mga kandidata ang mag-ilog alang sa corona sa Miss Carmen 2026 karong gabi. Sugdan ang kalihukan alas 7 sa gabi sa St. Mary's Academy Gymnasium. Garboso ang pretryoso nga pageant tungod kay kini ang pagbalik human sa siyam katuig nga naghunong sa Miss Carmen. Mato di kapitan na uy nga gidalit ang kalihukan aron nga magsadya ang katauhan alang sa kapisan sa Patron Our Lady of Mount Carmel sa Hulyo 16 ning tuig.
0: Akong gi-imbita ang katauhan, labi na ang kagminanon nga pagsaksi sa ato ang mga aktibidades, labi na ato ang Miss Carmen o guban pa ng mga kalihukan, labi na sa Pitsa-Kinsi, anata'y pahigayon gapundan ni nga kalingawan, musaksi sa among pagsilibrag sa Tinugan Festival 2026. Hatod ka na kaninyo sa ato ang Barangay Carmen, Barangay Council, uban sa SK Council, para sa katauhan nga malipayon, masabya o labaw sa tanan, magkayo giya sa atong labaw ng mga tao.
10: Ang pabahayag di po ng barangay Kikangoy.
7: Oras alas 5.58.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
7: Nasayod ka ba ang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga magkadaot sa lawas sa tao? Lima nini, mao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease, aron magabaton og ligong immune system. Tumar og Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, magkaminos gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMax og D3 Bio alang sa libreng konsulta og senior citizen discount. Doon lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City Acura, Lapasan, Cagayan de Oro. Teksto tawag lamang 0985-0132 198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang ABPage Klinika de Alternativo CDO.
22: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: na ako'y project crew, nakinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo pre?
1: Nagana na Marioy, nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
0: Mahal ang ekipo pre, lisod pa gid mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
1: Wise jud ka, Mari.
0: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent pre?
1: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
3: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Misugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
8: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
9: Magnum Morning News.
10: Alas 6:04 dinhi sa Taslo, Magnum Weather Alert sa pag-asa.
9: Magnum Weather Alert.
10: Catherine Asunto, pag-asa weather forecaster. Catherine, may muntang di mo?
11: Yes, maayong buntag, sir. May buntag sa mga suking, tigpaminaw. Sa karoon natin yung monitor na weather system, itong weather system nga nasa gawa sa PAR, nakasulod sa Philippine Area of Responsibility, o gitawag natin siyang Tropical Storm Josie. So, ang iyang latest na location na sa 1,095 kilometers east sa Eastern Visayas. Yang maximum sustained winds 65 kilometers per hour near sa center. Gusto na sa up to 80 kilometers per hour. Yang dagan pa northwestward at 25 kilometers per hour. So far, dili ta directly affected ani. Diri sa Mindanao, tibok dapit, makasinati sa panalagsang pagdag-um nga doon na sa mapanganurong nga kalangitan. May chance sa pat-apat ako. Mga isolated nga rin showers and thunderstorms. Tungod sa localized thunderstorms. ang atong hangin hinay ngadto na sa kasarangan nga magagikan sa habagatang silangan ngadto na sa habagatang direksyon ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalud. Temperature range nato 25 to 32 degrees Celsius. Sunrise is 5:30 sa buntag. Philippine Standard Time 6:06 sa buntag. Kini si Catherine Asunto sa DOST Pag-asa Lugan, maayong buntag.
9: Magnum Weather Alert.
10: Alas 6:06 na, Markito sa Talo, Pad sa Tabag, Dumada 20, niya karon sa iyang location. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
4: Malumang po sila lagi na karabinis na Google na public market kung diin yung mga panahon na lagi po yung intensive karo na monitoring at umapa sa Gigan City Veterinary Office o sa ito po din pong NMIS o National Meat Inspection kung diin na hindi po magdumakan din sa bahay lagi po sila kung mapag-monitor din ni sa mga merkado kung hindi na bigis may pausunod sa mga kabayan ganimal na ato po yung makaugan karo ng ato pong City Veterinary nung ato po din po sa Gigan sa NMIS kay sila mong magdumakan din naglibon din po na sila hindi po masayo sa Buntagon hindi karo sa merkado. Yeah, naabot din sa mga kapulisan. Kauban na po dahil nila. So, alam po din mga lumapan sila itong nagigod po dahil sila. Ito sa silang unahan maglumapan sila. Kaya pasipan naman po din sila para po dahil sa bigang detalye. Kala po din nila halagin mga operasyon. Kaya kung ano maglumapan sila, hindi siya na ang kanin po ng mga vendors din na ito sa kanin imported na karne. Kaya diba, hindi matag kanin kung ano maglumapan sila balita nga naan sila din sa sulod. Baratong ilaha po nga presyo. Kung itanti po diba sa uban kaya lagi. Ila hamang god 200 pesos mas barato mas barato kasi o 100 pesos kung itanti lugar sa mga presyo sa kanipong balikya nga lokal. Kaya ang lokal mong magdumapan siya sa 300 plus ito ng ilahat mga presyo kung itanti ito sa mga imported nga makita ka rin din sa merkado. Nga makalitan ka rin na si City Virgin Ryan, Dr. Anne Takandong, kung dumapin sino ato sa siyang hinabiyon. Din si kay naaman po din nakikulong sila sa atabalit po ng mga vendors po na sa karne din si Karen sa merkado. Okay na ma'am. Hi, Doc. Si Dr. Anne Takandong magdumapin sino ato at atabalit po si City Virgin Ryan. Makita po ka rin sa itong mga kaisunan din sa itong mga Magnum Lag. Ma'am, unsa ba yung kanilang kasamtangan din sa sitwasyon sa itong mga vendors po no, sa imported na karne? Anong nana sila din sa gawas? Wala sila sa sulit merkado sa meat section?
12: Maayong buntag, no, Magnum, Angie, o sa tanang tigpaminaw sa Magnum Radio. So, last week, nakadawat kita o letter from the National Meat Inspection Service bago man ang ilahang kasamtangan nga director. So, na I order from the regional office nga ipaundang ang pagpamalikya sa imported meat ya sa atong Kugon Market. Kaya dili man kita, Kugon o Carmen, kaya dili man makakomply sa ato ang mga pamalaod regarding dolaan ng mga imported market imported meat. Kaya dapat manggod ang ato ang mga imported meat na good siya o frozen na ka-maintain sa 0 to 5 degrees Celsius which is kanang refrigerator or chiller nga temperature. So last week, meeting ta with the meat vendors atong gipasabot ang finding sa NMIS sa ilaha na dapat kita mo comply gayud kay balaod man eh. Especially sa ato ang meat safety, sa ato ang food safety. So, giyanyo na ito silang undangon unless makakomply sila, kaya pa sila makabalik. So, nag-initiate ang ato ang mga meat vendor nang itagpwesto diri sa gawas, nag-abang sila para lang yun makapadayon sa ilang negosyo. Kung nalipay ta kay naay mga meat vendor nga naning kamot cute na mo comply sa atong balaod regarding ani ato ang pagpamaligya sa ato ang imported meat. So ma'am, dinili ni sa Kugon ng Carmen. How about sa kaning puerto, ubang merkado na to dinhi? Sa tibuok syudad ni siya, Magnum Angie, no? Dili lang sa Kugon o sa Carmen. Tibuok syudad ang ato ang i-implement kani siya nga pamalaod. So kung doon ay masapon ma'am nga na maligya no dinapas sa sulod sa may buhaton kay dibalik sila ng dapat so sa may pamaagi na coordination step da. Nakikoordinate man kita last week no with Attorney Raagas. Raagas and with Councilor Cabanlas atong gipasabot ang balaod ug ihangit sila nga ipatuman ang maong balaod. So naapi mga succeeding ng mga coordination meeting kay anaaman ni para mo tabang sa atong mga meat vendors. Di man tabo doon sa ilaha. So, ato lang sila ipa-comply para makabalik yun sila sa ilahang pagnegosyo, sa ilahang panginabuhian. So as long as nasa lifestyle niya na ay kanyang hourly situated ang ilang mga karne, so dili sila makonsider nga displacement karon. Dili, dili. But as long as makakomply sila, so pwede yun sila, wala sila gibawalan as long as makakomply sa required nga facility o required nga temperature. Wala yung mga na-embargo kung yung karon. So far, wala may na-embargo karong kuhan. Kaya nag-stop man yun ang sa sulod. Ma'am, salamat kayo. Salamat po na today ang NMIS karon Magnum Angie, no? Si Doc Neil, ang team leader. Salamat kayo kaniya, Dr. Anta, kanyang si Primitor na yan. Dr. Neil, sa NMIS po, Magnum, kaniya first aid, no? Sir, Angie, sa doon sa Magnum Radio. Doc, kaniya, para na sa inyong instruction sa mga karne din hi karon na-transfer na din sa Dalang Usmen niya. Kumusta ang kalidad? Wala pa po yung mga nakita niyo, kinaunan pa nung improve po sa mga vendors na itong imported na karne.
13: Okay, Magnum Angie, good morning sa tanan mga kapamilya nato sa Magnum Radio. Sa kita, makita ninyo, nag-complete most of the meat vendors nga gabaligya o frozen meat sa sulod.

0: with sa directive sa muang OIC Executive Director Dr. Fernando S. Luntok. Iyagin ning gi-instruct sa mua nga strengthen ang enforcement. So dili lang Dennis Cagayan, ubay-ubay pa ni siya ng mga adlaw nga among i-enforcement.
1: Sige, salamat kayo
2: sa
1: mga presidong parin lang po sa itong mga isunan po na nag-monitor karoon na ato lang lakitan gamay itong mga presyo po sa bugas sa mga mga presid na iya po tayo mapalit mga 48 pesos sa kilo sa planter size dahil tayo 50 pesos niya po ng salo-salo ang pagkikaya ang layang siya ang master chef tungkol kaya wakang yapin po balik sa mga presid ang iba tuman na sinigla price cap sa ato rin po mga bugas na din ay 5% kumiinig pong import kaya samtang sa mga lokal nasa tayo 5 pesos sa matag-kilo sa hardware, 7.57 pesos sa matag-kilo. Ngayon, master 59 pesos ang matag-kilo. Ang miganda na sa 59 pesos ang matag-kilo. Ngayon, sa itong imported magdumapusin ng karne, 220 patas pa yapon po na presyo. Samtang sa topong lukas, alam sa tag 320 yapon po ang matag-kilo. 320 to 350 pesos ang matag-kilo. Ang pangus ko rin magdumapusin na nasa 200 to 210 pesos ang large o tag- as 160 to 180 gallon bed of fresh food sack. Ano po din itong tilapia ang kaming tambay na nasa tag 100 pesos ang matagino. So, masubusubos kini sa Manila Pursuit kung sandi sa niagi pong simana ang paligya pong alumahan ko rin nasa tag 240 pesos ang matagino. Ang dalunggo ni Jubinos nasa tag 220 to 240 pesos ang sada sa presyo sa karagatong naman ito. Sumana ito pong mga updates din sa presyo sa Kalaliza na sitwasyon pa rin din sa merkado tungkol sa ikay. Yung nag-iisip ko rin natin at makabilisan po ba sa ito ang City Veterinary Office so gabatan po sa Anamaya kini sa Magdum Radio 20 Angie Alasado sa Marita Serpisyo Magdum Radio.
2: Salamat Magdum Radio Angie Alasado. Oras alas 6:14.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetty Talks Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: May gala na may balita sa may panglawas. Tagan ang nag-anto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian. Tungon sa mga toksin, ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado ng tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas. Nga mo ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumatag adlaw sa G-Dox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: GLOMG.ph.
1: Glom G Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Glom G Fiber Prepaid na. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang

0: tayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Magnum Morning News!
2: Para yung tamagalas mga balita, dinita karon sa ato Magnum National. Gituwag sa malaganyang pamayag ni Davao City Mayor Basti Duterte nga tumong lang sa impeachment trial. Nga po gana posibleng pagkandidato ni VP Sara Duterte si Presidente sa 2028. Maato ni Palace Press Officer Claire Castro alang sa accountability o transparency. Ano pa rin impeachment trial? Ginugan pa ni Castro nga dunay mga isyo nga kailangan tumagon. Samtang ipamag-usap ni Castro nga ngayon unta nga mas kugihan ang Vice Presidente inay nga sige sa pagbiyahe.
3: At hindi rin naabuso ang mga pondo. At sa ghost vouchers, ghost food pack na nakita ng COA. Kung alam niya na nila ito, hindi ba dapat mas naging mas masipag ang Vice Presidente at hindi puro pangingibaba? At sana hindi na rin siya umalis at that time nung merong bagyong Katrina at nanood ng concert ni Taylor Swift. Diba? Kasi it definitely mai-issue sa kanya to. Kung balak niya palang tumakbo, pagka panalo pa lang ng vice-presidente, ay balak na pala niyang tumakbong pagka-presidente. So, kasi hindi ka naman magpaplano na hindi siya tumakbo kung wala naman siyang balak tumakbo. But still, ang pinag-uusapan ngayon dito is it's about transparency, accountability. May mga issues na dapat sagutin at hindi ito para hindi patakbuhin ang vice-presidente. Bakit? Dahil kung mayroong sapat na ebidensya ang Vice Presidente para iligtas niya ang sarili niya sa mga issues na ito, hindi siya mapipigilan sa pagtakbo. Lalong-lalo naman, marami naman siyang kaalyado sa Senado.
2: Pamahayag ito ni Palace Press Officer at ni Claire Castro ni Gay, akusahan ni Davao City Mayor Basti Duterte nga dali-daling kon daling giplanuhan ang maong pagpalagbot sa Vice Presidente dihang nakalingkod kini sa katungdanan.
4: They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yan. Gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, you know, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Ako hindi ako nanonood. Kasi, you know, nung simula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, 3 years ago. Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President for what? The confidential funds. And ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila.
2: Pamahayag gato ni Davao City Mayor Basti Duterte.
5: Gikonsidera sa Senate Impeachment Court nga ibalhin sa buntag ang impeachment trial human sa SONA sa Hulyo 27 ni tuiga. Mato ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Ned Tungol nga mas mahatagan sa taas nga oras ang pagdungog ug mas sayo.
6: I think it will be considered by the senators after the SONA. So before the SONA, we will still push through with the current schedule. But after the SONA, I think they are considering whether to transfer the trials in the morning or retain it in the... Because I think the concern between the Senate President and the presiding officer is how they will be able to manage the time. The trial is in the morning. There will be an allocated exact time for it to finish because there will be a legislative agenda for the afternoon. So if it is in the morning, I think the presiding officer does not want the trial to drag on till the afternoon. Compared to if it is in the afternoon, it can drag to the wee hours of the morning. Thank I think that's just a very scheduling concern for the two of them to talk. That's why they are still studying that proposal.
5: Ang pabahayag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Nel Tungol.
2: Para yung tamaygala sa tunog ang mga balita, gibutek ni Attorney Michael Poa, spokesperson for Defense Council, nga i-cross-examine sa depensa. Si Office of the Vice President, Chief of Staff, Attorney Zulaika Lopez, kung kinanglan isip testigo sa prosecution. Mato ni Poa, nga i-considera usab sa depensa. Isip regular witness, si Lopez, o dili i-hostile witness.
7: Kung kinakailangan, Depende, and I don't want to be vague about this. Kasi parang ito nalang sinasabi kung kinakailangan. Pero what that means is, syempre, titingnan muna namin sa naging presentasyon ng prosecution if there are things that we would need to bring out, points that we need to clarify, to be clarified, we need to bring out, then we will conduct cross-examination. But it's not also unusual na there are times, instances, kung sa tingin namin wala namang masyadong napatunayan or nothing harmful was done in the direct examination, that sometimes the other party would just wave cross. So abangan natin kahit kami, hindi pa namin alam kung mag-cross or hindi, but definitely, titignan muna natin kung ano yung giving presentation. So ngayon, definitely regular witness pa lang siya. Yung hostile witness po, under our rules, no, hindi po kasi automatic yan porque, let's say, kaibigan ka ng kabilang body or nagtatrabaho sa kabilang body, ay hostile ka na.
2: Pabahayag ito ni Attorney Michael Poa, spokesperson for the Defense Council.
5: Giyaan ko ni Department of Justice Secretary Frederick Veda ang wala pa'y bagong report sa getubang reklamo ni Vice President Sara Duterte sa ahansya. Mato ni Veda nga pareho sa milabay ng impormasyon nga parayo nilang gisusi sa DOJ ang draft resolution sa reklamo inciting to sedition o grave threats batok sa Vice Presidente. Samtang giklaro usab ni Veda sa laing proseso ang DOJ sa gipahigay impeachment trial kang Vice President Sara Duterte kung diin gituki usab ang pagbahad sa Vice Presidente.
8: I think that would still be the status, no? So we just need to wait. As soon as we have something definite, we will let. Pero tingnan din natin ng maigi, no? Yung impeachment process ay ibang proseso, di ba? Yan ang proseso niyan ay para mapanagot ang isang impeachable officer pag merong basehan, di ba? At yan nga yung dinidinig ngayon ng impeachment court natin, ng Senado. Sa Department of Justice, ang pananagutan namang kriminal ay base sa pananagutan na kriminal na batas. May hiwalay na paglalakbay. So ang pag-aaral ng Department of Justice, ng ating mga panel of prosecutors para dito ay may hiwalay na biyahe, no? So at gagawin namin ang ayon sa aming mandato.
5: Ang pabahayag ni DOJ Secretary Frederick Veda mahilong duman nga ni atong Pebrero 2025 giduso sa National Bureau of Investigation ang maong reklamo batok sa Vice Presidente kalabot sa mga pagbahad ini nila President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marneta Marcos o former House Speaker Martin Romualdez.
2: O karoon sa itong Magnum Health Alert.
9: Magnum Health Alert!
5: Gibot siya ni Dr. Jenny Zamoco, Gertics Specialist sa Makati Medical Center. Usa sa hinungdan kung kanunay nga madasmag umahulog ang mga senior citizen tungod sa pagluya sa kaunuran, bukog o balanse samtang nagkaidaran. Mato ni Zamoco nga kadaghan sa mga insidente sa pagkahulog ni hitabo usrod sa panimalay, ilabi na kung mubangon sa kagabion. Mas taasab ang peligro human maospital tungod sa paspas nga pagluya sa mga kaunuran. O gitambagan ni Dr. Zamoco ang mga senior nga regular nga mag-ehersisyo, magpaubos sa physical therapy kung kinanglanong magsuot sa sapatos kung adunay igong suporta sa tiil inay nga tsinelas ang malikayan ang risgo sa pagkadasmag.
10: Hindi rin naman lahat, no, pero very common that yun nga parang habang tumatanda tayo nagkakaroon ng una-una less active, 'di ba? So yung pag nagre-retire, nasa bahay na lang, nanonood ng TV, hindi masyadong nag-exercise. Oo, so and then yun, mas prone din na kapag nagkasakit kahit ilang araw lang na hindi ka gumalaw, nakahiga ka, mas mabilis lumiliit yung muscles. May titawag tayong sarcopenia. So, yun, mas mabilis humina yung muscles. And then, yung ideally, habang maaga, no? Kasi ang sinasabi nga nila, beginning 40 pa lang, nagsisimula nang mag-deteriorate yung katawan natin. Eh. So, humihina yung buto, humihina yung muscles. So, from as early as possible, dapat talaga active tayo. So, regular exercise. Alam naman natin lahat yun. Mahirap lang gawin, pero that's, I think yun yung isa sa pinaka-importante pwede natin gawin. Tapos, kapag napapansin na natin na yun nga, medyo mas prone tayo mahulog, nakikita na natin nag-iiba yung balance, usually in-encourage namin yung mga pasyente na mag-start ng physical therapy. So, hindi lang yung exercising on your own, pero mas focused na.
5: Ang pabahayag ni Dr. Jenny Zamoco, Gratic Specialist sa Makati Medical Center.
2: Karon sa tumag na international sa Bangladesh, misaka na sigut ang mga tao nang matay tungkod sa lapad kay baha tungod sa pila ka adlaw nga pag-ulan sa Bangladesh. Subay sa report daghang residente na wadaan sa ilang mismong Pinoyanan tungod sa ritabong magbaha sa capital city sa Dhaka samtang dagat ihap sa mga nakapsa sa kinabuhi gikan sa Cox's Bazar kun inusab daghang Rohingya refugee population sa maong lugar samtang gibalin na sa government shelters ang mga napiktuan sa nasangpit nga pagbaha.
5: Sa Estados Unidos, gipamugo sa Estados Unidos, nga bukas paghihapon na Street of Hormuz. Sukoy isa anunsyo sa Iran nga sirado na kininot sa bagong pagbinaluay sa pag-atake sa magkalahing panig na sayrat nga subling ulbo ang kagubot niya ato miaging simana human nag-ingon ang Amerika nga naigo o kapig 140 targets sa Iran. Giingon nga tubag ang pag-atake sa pagpuntirya sa pwersa sa Iran sa barkong muagi sa Street of Hormuz nga migamit sa dili autorisadong ruta samtang gipamugo sa Iran ang kontrol ni inis na sampit nga agianan o gianunsyo nga saradohang sa mapagawa sila og abiso. Taliwala pa man sa bagong serye sa pag-atake, gibutsyag ni US President Donald Trump na ipadayon ang mga dialogo og sulayan nga sa mga mediator nga buhion ang peace process.
2: Karon sa tumang ng business kopyansa si President Ferdinand Marcos Jr. nga mapalambo ang operasyon sa pantalan nga makatabang usab sa pagwagtang sa mga kon makatabang sa pagwagtang sa mga oportunidad alang sa mga abusadong tao o mga fixer. O yun man, mapugngan ang smuggling. Kailangan formal na gibuksan sa presidente ang Binuni Port Lightcraft landing sa Pantanas Binuni sa Mahino o Gabigen. Mato ni President Marcos magsilbing taytayan kini sa maong pantalan aron maminusan ang kahiwian.
11: It will also improve port operations and that way we help eliminate the opportunities for bad actors, mga fixer, pati smuggling, mababawasan dahil yung mga maliliit na barko ay dito na lang sila maglanding, hindi na kung saan-saan pa.
2: Pamahayag kadto ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang sa Tofor Exchange Rate, ang usakas na nagbalor karon og sa 7.1 pesos sa 50 centavos Canadian dollar, 43 pesos 44 centavos og dollar 7 pesos, 84 centavos 34 pesos 30 centavos, $1 pesos 21 centavos Korean won, 4 centavos euro, 70 pesos 17 centavos.
5: O karon sa Magnum Entertainment. Gipaambit sa social media influencer nga si Sashna Laparad nga gipasaylo na iyang yang kanhi ni gugmang si Mark Pascual sa utang niining nga 50 milyones pesos kaniya maatud sa content creator nga mas gipili niya ang iyang mental health inahay nga pagpasaka pa og kaso batok kay Pascual. Gidugang pa ni Sashna nga mas gipili niya nga dili nahatag importansya ang issue sa kwarta aron hatagan sa higayon ang kanhi ni gugmang nga makabangon og subli og sugdan ang bagong kinabuhi.
12: Tito, yung 50 million na yun, hindi naman yun, isang araw lang may 50 million ako. Pinagpaguran ko yun for how many years? 12 years? May business ako na doon din po galing yung pera ko. Sabi ng mama ko na isipin mo muna si Jed kasi malaking guilt yan sa'yo pag
13: Jed
12: may ginawa.
13: Jed is Mark.
12: Yes po.
13: Okay.
12: Na pag may ginawa siya at nasa puder pa natin siya. So that time talagang siya lang pong inisip ko at binigyan po namin siya ng chance na makabangon pa. So wala pong kahit na anong binayar. Actually, nangutang rin siya sa bangko. So until now, ako pa rin po nagbabayad ng inutang niya sa bangko ko na 4 million. So yun na po yun, sama-sama na yun ng estimated na 50 million. Which sabi niya naman sa akin na utang na yun. So okay, pero hindi ko na po talagang inaasahan na magbabayad siya kasi hindi po siya capable magbayad na.
13: So hanggang ngayon, pinaninindigan mo na hindi mo siya sinisingil?
12: Hindi po. Mama ko sinisingil po siya, pero ako hindi ko na po, hindi ko po siya sinisingil dahil ayoko na po siyang makita. At
5: ang pabahayag ni social media influencer nga si Sashnal Plaparan.
2: Karon sa Tumagdo Sports, gi-siguro ni President Ferdinand Marcos Jr. Kon, nag-siguro ni President Ferdinand Marcos Jr. Kampi 19 sa Ace Alex Shala ang suporta sa mga Pilipino. Kiniatol sa usa ka homecoming reception o pasinog alang sa Pilipina Tennis Stars sa Malacanang. Human ang iyang makasasayo ng kampanya sa Wimbledon. Mato ni Marcos Gantalaygon si Yala tungod sa ibisbong talagsaon kain kalampusan o paghimong sulundon sa kaayuhan, disiplina o bayong kinaiya nga nahatag sa dugong Pinoy.
14: Thank you, thank you, thank you so much. We are all here. We are all behind you. When you're in some faraway place and maybe your friends or the Filipino community cannot all come and watch you, know that we are all there behind you. Pushy, sige lang, go, girl, that we're all behind you. That the entire Filipino nation is behind you. The entire Filipino nation has come to love you because of your sweetness and grace. In the face of difficulty, in the face of maybe even sometimes adversity. I mean, think about the tie break, which I checked. My God, that thing went on forever. But you never lost your cool. You just kept going, and that's what we like to see, and that's what will make you successful for very, very many years. You have only started. You will keep going. We are all 110 million of us. We are all here behind you, willing you on to greater success. If there's anything that we can do to help you, even for just say so, you have it.
2: Pamahayag gato ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inabati ato Magnum Molinoso karon sa atong headline review. Sa atong Magnum Lokal, Cagayan City Mayor Orlando Claring Suy, miklaro dili pa politika ang katuyuan sa paghatag sa People's Day sa mga barangay. Magnum National, malakanyang itubag ang pamahayag ni Davao City Mayor Basti Duterte nga tumong lang sa impeachment trial nga pugngan ang posibleng pagkandidato ni VP Sara Duterte sa 2028. Magnum National, 50 ka mga tao na namatay tungod sa halapad nga pagbaha sa Bangladesh. Magnum Business Bureau ni Port Lightcraft Landing sa probinsya sa Camiguin, makatabang sa paspas nga biyahe o mapugnan ang smuggling. Magdebate chairman social media influencer nga si Zag na Labaran, wala naging paningil ang utang nga 50 milyones peso sa iyang kanihinigugmang si Mark Pascual. Magdo Sports President Trinidad Marcus Jr. gipasidunggan si Pinay tennis star Alex Yala nga unang Pilipinong nakaabot sa round of 16 sa Grand Slam singles tournament sa Wimbledon. Hanturugma alang sa tong Magnum Morning News. Kini si Magnum Fersid Blanca.
5: Og Magnum Jane Luna.
2: Sa usag gawas ng katilingban, katawan labing gamahanan. Naglaman marugan ako sa katawan ng matuman ni sa balita og serbisyo.
5: Magnum Radio.
15: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras na to, alas 6:36 na sa bundag.
16: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
17: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Junipin ninyo, 44, kuan, nalipong bakang vertigo. Muto nakadungog mong ko, nai ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan, Life Extension Vitamins D3. Antod karoon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo, maka-aritin mo sa Life Extension D3.
2: The doctor's recommended brand nga na itatak LE, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mayong adlaw, makahigala nga nami now. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
2: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako. Okay na. Pero ito buhita ako. Pag-awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano uminom ka ng ibang gamot.
2: Dinhin na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Para kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mukonsulta sa doktor.
2: Life Extension Vitamin D3.
6: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020. Na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
2: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
4: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunoran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018, nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US ug gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, Science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mga higala, nakumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
2: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
8: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
7: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gid imong ulo. Maayo ning rent lang, kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
8: Wise jud ka, Mari.
7: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
8: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Ug ang renta, barato.
9: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aro makaangkon may palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Let's go! Go with the flow!
15: With Charming Cottony Napkin for Heavy Flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
14: go with the flow!
15: Charming Cottony Napkin for Heavy Flow!
16: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
17: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
18: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
19: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa buntan.
20: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
21: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
22: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
23: Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
22: Mamamatay? Ganon katindi?
0: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
1: Isang paalala mula sa NGCP.
3: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, ibo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butigan sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
23: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulog.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
24: Luya ba si Manoy o guwanay gana? Basin may diabetes ka. Mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500, adunay powerful extracts nga phytochemicals o antioxidants nga gikan sa palia o di sugar cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500, nagpaubos sa imong sugar o nagpaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga maapektuhan pa si Manoy o ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500, muubos ang imong sugar. Pang sugar hadi pa ang imong performance. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimod si usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-45 504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
12: Oras alas 6:49.
3: Time check is brought to you by McDonald's.
25: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
26: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
25: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kun madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
26: Wise jud ka, Mari.
25: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
26: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corp. National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
27: Magnum 45. Hanay sa labas o lagunang mga balita. Paghinabi sa tinubdan o mga hingtundan. Pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan. Pagbatbat nga huwag ipihig o huwag ginapigan. Aron mo patigbabaw ang kamatuuran o kaangayan. Magnum 45.
12: Anong uluhan sa itong Magnum 45? Tinubdan sa tinubdan balita. Batok sa fake news. Sa Magnum Local Pipilaka Legal o Political Analyst, may mga managdahing komento. Sa mga testimony ng impeachment prosecution witness, Attorney Jeremy Luthok, atong sa upat nga adlaw sa impeachment trial batok sa Vice Presidente kagahapong adlaw. Resolution nga nagsuporta sa lang suplayo sa tubig sa Cagayan de Oro, aprobado na sa konsiyo sa Cagayan de Oro. Mareklamo sa mga wholesaler sa Bulwa Fish Landing area, naiskuta na sa mahintungdang buhatan sa City Hall, mato ni Clendro Manager Bing Mabilin. Sa ato Magnum National, testigo sa prosecution nga si NBI Barm Director Attorney Jeremy Luthok na mugos nga ligon ang kasong ilang gipasaka sa DOJ bato kang VP Sara Duterte. Sa Magnum International, Iran, nagbad sa mga nasod sa tumatungang silakan nga takihon kung ipagamit nila sa Amerika ang ilang teritoryo o mga pasilidad. Sa Magnum Business, sistema sa oil price range tangtango na sa DOE. Sa Magnum Sports, ABC President Tats Suzara nagtuo nga dakong tabang sa padayong paglambo sa Philippine Volleyball ang pag-host sa mga international tournament.
27: Magnum 45.
12: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa Balita Opinion, kagahapon sa ikaupat nga adlaw sa impeachment trial batok kang VP Sara Duterte, gipamugo sa prosecution pinagi ni Attorney Virgil Ligutan o sa ilang testigong si Attorney Jeremy Luthok ngang bahad sa Vice Presidente Batok sa kinabuhi ni Presidente Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos ug kanhi House Speaker Martin Romualdez, serious and real, seryoso at totoo.
2: You mentioned earlier that the Vice President stated that she already contracted an assassin to kill the President and the two others. Objection. Attorney Lotok, wait, not yet done, no question yet.
4: Please proceed, Counsel.
2: As the head of the investigation team, what was your impression of the Vice President when she declared that she already contracted an assassin to kill the President, the First Lady, the former Speaker of the House of Representatives?
5: Objection, Your Honor. Calls for an opinion.
2: Opinion. You may cite the rule, Your Honor, please.
5: And misleading as well, Your Honor. She never mentioned the word assassin.
2: Your Honor, the term, may I reply to that, Your Honor, please?
4: Counsel for the prosecution.
2: The term assassin, a fiction. It is the same term used by the PNP and by the PCO. So it's not plucked out of thin air, Your Honor, please. So we have basis for using the term assassin.
5: But Your Honor, the counsel mentioned that it was VP Saro who mentioned it. And that was phrased in his answer. So we are objecting to that, Your Honor.
4: With the understanding that the witness will base his answer on his investigation or knowledge insofar as the investigation that he himself conducted and led is concerned, and not as a conclusion of fact and law. The witness may answer.
2: What was your impression?
6: Yes, Your Honor. To me, as the chief investigator at that time, the utterances made by the Vice President was serious, was real and actual.
2: Seryoso tsaka totoong pagbabanta. Now, what made you say that? Na yung pagbabanta ng Vice Presidente ay both seryoso at totoo.
6: Well, Your Honor, we considered the content and context of the utterances made by the Vice President in November 23, 2024, as well as the utterances made by the Vice President in October 18, 2024, and the reactions from the recipients as well as reactions from several government agencies, sir.
2: Content and context. Now, exactly, yung tanong is, exactly, how did you analyze the content and the context of the entire press conference?
6: We considered several factors, Your Honor, in the analysis of that content and context.
2: Several factors, to be exact. Kung alam mo, ilang factors kinonsider nyo?
6: At least four.
2: At least four,
6: Your Honor. Number one, the delivery or manner in which the utterances were spoken.
2: That's one.
6: Number two, the literal meaning of the statement, Your Honor. Number three, the nature of the instruction. And number four, the relationship between the parties, sir.
2: Mr. Witness, etong mga seven timestamps kung saan nagmumura yung Vice Presidente, why is this a factor in classifying her threats as serious and real?
6: Yes, Your Honor, it's very much factor. Because we want to establish the intent of the Vice President, and that intent is crucial in our investigation. We want to determine whether those utterances made by the Vice President were just a product of a temporary fit of anger. Was it just spur of the moment?
2: Mm-hmm.
6: Or were they really serious, actual, and real threat?
2: So what was your conclusion,
6: Your Honor?
2: So what was your conclusion? Was it serious, real?
6: Yeah, Your Honor.
2: Okay.
6: Serious and real.
12: Samtang aging tumang sa mga pangutana, pagpangutana ni Senator John Bam Aquino, hugot nga aging pamugos sa depensa, pinagi na Attorney Mark Binloan nga sa ilang tumang, ilang gipahimakak nga may gisturyang killer ang Vice Presidente aron ipapatay ang Presidente, ang First Lady, o ang kani House Speaker.
7: Question for the defense. Sa lahat ng mga sagot ninyo, Attorney Binloan, parang hindi ko nakita na tinanggi ng inyong kliyente o ng depensa na may nakausap ang Vice Presidente na tao para gawin yung mga bagay na ito. Tama ba? Wala ito sa mga sagot ninyo?
5: We deny that, Your Honor. That is not accurate, Your Honor, and we will present evidence or counter evidence to prove
7: okay.
5: that.
7: Okay, so let me clarify. Sa lahat ng sagot ninyo so far, hindi pa nyo tinatanggi ito, pero in your time presenting evidence, you will deny that there was a person contracted by the Vice President.
5: Your Honor, to clarify, I don't understand, Your Honor, when we were asked, but...
7: in your answer. You have an answer. There is an impeachment.
5: We denied it, Your Honor. We denied it in our answer, which we filed before the Senate Impeachment Court.
7: You denied it in your answer?
5: Correct, Your Honor.
7: If I remember correctly, ang nabanggit doon ay freedom of expression. Was there an exact statement there na hindi totoo na meron ngang kinontrata ang vice president o kinausap ang vice presidente para gawin ito?
5: We maintain our position that we denied it, Your Honor.
7: Okay.
5: It is there in our answer.
7: Mr. President, I don't want to take up time, but I do want to check the official records and look for this because I don't remember seeing that in any of your answers, Mr.
5: Your Honor, all allegations were denied.
7: It's a general denial. A blanket denial.
5: There were, that was the general denial and there were also specific denials.
7: Okay, we'll take a look, Mr. Presiding Officer. Hanapin natin to with, and if I may come back to this once we take a look at the records, Mr. Presiding Officer.
12: Igsoon tingog ug pagpakabana, i-comment o i-message sa mga opinion o man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:58. Mga igsoon, kumusta lang buntag? Kini si Magnum John Albino.
8: Ug Magnum Aileen Akurin.
12: Karong adlaw, adlaw karong Martes, Hulyo 14, 2026. Karong sa detalye na sa ating mga berita, detalye sa ating mga isgutanan. Una mga igsoon, kini may kalabigitan sa opinion, mga maraglahing opinion sa pipila ka mga legal o political analyst din sa ating bayan, may tungod sa testimonya ni prosecution witness Attorney Jeremy Lutok na matod pa niya, seryoso, totoo, at napay mga ubang mga term gigamit. Katungingon nga unconventional o unconventional?
8: Unconventional.
12: Unconventional.
8: Oo.
12: So na mga terminology dito pang dumailin nga lugar nagpamugos nga kining tinor dyan nga doon ay bahad ang Vice Presidente. Pero as to the question of doon na ba ay kanabang na-hired yun nga killer?
8: Uh-oh.
12: Di gani ko nung assassin eh. Matod pa sa depensa. Wag gani ko nung maglitong ana. Nagyan siya nga na may kinausap na akong tao.
8: Oh, pero wala nag-mention dito ng assassin.
12: Assassin.
8: Oo.
12: Ang naghubad na lang daw na mao ang mga investigador.
8: Oo.
12: Ang nagagamit og assassin.
8: Mm-mm.
12: Anyway, na-speakers niya karon ang usa sa ato mga political og legal analyst din sa ato nagbayan nga si kani IBP Mesor Chapter President og karon Liceo University College of Law Professor Attorney Ed Quaresma. Attorney Sir, may buntag.
9: May buntag. Magnum John, Magnum Aileen, may buntag.
12: Attorney, kagahapon, ikaw patang adlaw sa impeachment trial. Medyo ga kainit o mura sa mga ka-improve ang kakap sa Magnum. Minus na kayong objection.
8: Oh.
12: Wala gitawag ng Mr. Objection, Magnum Aileen.
8: Pero basin, depende po sa
12: sa mga sunod
8: sa
12: pa.
8: Sa council.
12: Oh. Anyway, murang ilang giminusa ng mga objection, oh, Magnum Aileen. Oh. Attorney, unsay mo natuhog kagahapon sa ikaw patang adlaw sa impeachment trial.
9: Akong observation lugar Magnum John, no,
12: yes,
9: Magnum Aileen nga murag napagawa sa prosecution nga katong utterances ni Vice President dili lang to freedom of expression, pero na define nila nga dili man ni freedom of expression. Murag nag-utter gisag something like crimen. Ilang ina lugar kung may makag freedom of expression, murag kung mo stolte lang kag generalities, general against ko sa corruption, ana murag that's freedom of expression. Pero if you utter something against the law, aduna kay na violate lugar, ila lugar na differentiate. Kung mo utter kag something illegal to kill, oh, it's unlawful to kill, so ana lugar. Although it's a threat lugar, something na yan na differentiate niya karon na ang utterances illegal man. So therefore, it's not freedom of expression. Although ang ingon sa depensa nga that spur of the moment, kuno outburst of anger kay gipit man siya. Makita mo na punto lugar gipit siya ang iyang mga staff, iyang mga bodyguard gipangkuha na murag gilakag siya karon. Ingon din siya in mas BP Sara. Kinsa may kurakot ako ba o kamo ana lugar siya nagigipit siya. So, nagsulti ko ini. Ang problema lugar sa according sa prosecution, kana na utterance nimo dili man na mura mag generalities, nagpuntok man ka og usa ka tawo o duha o tulo, specifically pointed at a certain person and there is something illegality sa imong utterances, therefore it's no longer within the confines of freedom of expression. Muna lugar gapon.
10: Pero kon hisgutan nato ang sinugdanan sa paglitok niya sa maong bahad daw attorney, mao ang iyang gibati nga mga kahingawa, kabalaka, kay duna sab kon hulga batok kaniya og sa pamilya ug uban pa nga mga rasones ngano nga iya kining gilitok di gihapon makasulod sa freedom of expression, attorney. Nga iya mauman ang pagpahungaw sa nagalintamo niyang gibati atong panahona nga di lang ang medyo kasuko. In fact, murag diigid kasuko ang butasabot sa depensa kundili pagpahungaw sa iyang gibati nga doon na siya'y kahadlok usab o kabalaka nga may bahad sa abiyos sa ilang kinabuhi, attorney.
9: So, ilang lugar na nga depensa, Magnum John, Magnum Aileen, no? Nga muna ilang depensa, nga nakasulti ni siya, kay nakasuko. Usay, bitaw, usay, makapamalikas, bitaw, ta, kay suko kay ta. Spur of the moment. Usay, kami, depensa's korte, spur of the moment, Your Honor, there's nothing, wala lugar, wala but pasabot, ana, kasuko lang na, sometimes allowed. Kasi mamalikas bitaw ta. Sometimes allowed, that's part of the moment. Nothing intentional. Usahay lugar, pero depende sa konteksto, depende lugar kung kinsa ang nag-istorya, kinsa ang yang gipuntirya, kinsa ang yang gipuntirya sa pag-istorya. O do na ba po something legal or illegality sa utterances? So generally, kung wala lugar, murag, pagpahungaw lang, wala problema. Pero nagpahungaw ka, nagbahag ka, nagpunting kag usa duha tulo na something illegal, muna yung prosecution nga dili ni freedom of expression, Your Honor, doon na giniklaro nga bahag or threat or grave threat or what or what.
10: Okay, Magnum nagpasabot ba, attorney, nga kay real seryoso ang nasgutan nga bahad, nagkana ba nagpasabot nga doon na gihinabi na ang vice presidente para mupatay sa presidente, sa first lady og sa House Speaker, considering nga seryoso o real ang nasgutan nga bahad, attorney?
9: That's the version of the prosecution, Magnum John. Muna ilang panglantaw, lugar.
10: Ikaw sa mong bahin, attorney, kung panalitan, lugar, ikaw lang niya, example ni attorney, ha? Kay mo, lugar, hindi man i-doubt ang guna-una si attorney Magnuele, no? But ikaw, attorney, sa mong bahin, kung doon na kay ipapatay, i-anunsyo pa ni mo, mga Ikson, na ako'y papatay, tay, yan ano? O gano'n yan, ako'y papatay. I-anunsyo pa ni mo, attorney. Ikaw sa imong bahin, sa imong pagkatagon, pagkatarong nga tao, imong pag-abogado, sama kang Sara Duterte, abogado, sab. Iya ka nang, i-anunsyo pa ni mo, attorney, o na ipapatay ni mo?
9: Ako lugar, Magnum John, ako lugar na, ako'y kapungot, inatawahan na ana-ana. Dili na ako ni-announce. Dili na ako i-announce.
10: Dili i-announce. Pero,
9: lahi man anak, si Vice President Sara man, ano mo siya itong i-announce? Na yun pala siya nga, no joke.
10: Correct.
9: So, dili, gini siya binuang. No joke. Natanaw ni mo yung facial expression, ha? Muragin. Remember ba ya, Magnum John, Magnum Aileen, nakasumbag ba siya before?
10: Umasab.
9: imong i-connect ba? Vice President, second official, highest official of the land? Natanaon mong history, nanumbag ba siya? Although sa iyan lugar, pero tanaw ni mo, although ang uban, mo connect magandang nga, imubi ang papa si Digong, patay. Dagan ba nga matay? So, lugar. Pero anyway, depende na lugar ni sa impeachment sa Senator Judges Magnum John. Depende na lang gini sa ila kung usay dagan. So gahapon nakita nato murag na corner ni Bam Aquino, Senator Bam Aquino ang depensa. Karon dili na nimo ma-deny nga gisulti to ni VP. Ngano man ang imong depensa baya is freedom of expression. Therefore that utterances must have existed. Gisulti gito nimo ngano man iwa freedom of expression. Na corner na ang depensa nga murag diha na gyud mo wala na tong technicality nga dunay discrepancy sa dates ana murag minor technicality although na credit lugar sa depensa nga na point out nga dunay discrepancy but ang substantial nga issue is na sulti ninyo to because ang depensa ninyo is freedom of expression na sulti to siya although wala lugar intention kay for a moment out of anger, out of art, outburst. So di na ka kadinay nga nasulti to kay inyong depensa karon is freedom of expression. Wala man mas specifically deny sa inyong answer og Magnum John, remember na gitagaan og 5 minutes nga mura og concluding katong depensa, I think last week. Ang ilang mga depensa is freedom of expression kay gipit sila. Therefore, that video must have existed.
10: Okay. Ever since sa pagsugod sa impeachment, Magnum Aileen, nabantayan ko wa man nila i-deny nga naagoy pamahayag ang vice presidente. Wa nila na i-deny, no? Hangtod kagapon sa paminaw ko sa ilang mismo nga mga sa panig sa depensa, wa man nila i-deny. But as the question, whether do na bagyoy gihire nga killer, assassin, whatever, ang vice presidente, mauna ang ila mismo ang gipahimakak nga nag-hire ang vice presidente. Og mikunik sa lugar nga marag ilang gihimong rason nga freedom of expression katong gihimo sa vice presidente. So nagpasabot, gi-confirm nila nga dunay pamaya ang vice presidente pero freedom of expression to. Bunga lamang sa unsa ba ka, di man gani kayugot, wala nila tagay kong ipasis ang kayugot, kapungot sa vice presidente kung dili ang kahadlok or ang kahingawa tungod lagi kay duna kuno boy mga planong patyon siya og ang iya mismo gan mga bibros pamilya. So para nimo attorney medyo nakalamang imong gi lugar nagbay ka sa idea ni lead counsel Congresswoman Luis Strong taas ang rating, umugan mo 10% magani siguro to.
8: 10 over 10.
10: 10 over 10. Ang ila mismong performance kagapon daw sa prosecution attorney. Nakalamang ang prosecution.
9: Ako tanaw kay na differentiate man gid nila ang what is freedom of expression and what is a real threat, what is a crime. Wala. Kung tanaw kay katuhuan ba ang prosecution gapon? Akong katuhuan to. Ngayon, dili lamang gud ni kay number one, Vice President. Kung ordinaryo ako nga tao nang hulga ko, wala amalas ko resma, kanang kuan man na, yanong lungsuranong na, disregard na. Here is a Vice President. So malagay na nga, uy, basic pwede na himo ang betrayal of public trust. So if a Vice President could threaten anybody, then pwede na ito manghulga. Dahil ingon lang din nga, that's my freedom of expression. Sana ba? Mara ba kaya ang law ba ya is legal, is logical. Murag logical, gini siya nga punto, lugar, Magnum John. But anyway, bahala na nga itong mga senator judges. Basta napakita gahapon, clearly defined what is mere freedom of expression and what constitute a crime allegedly lugar sa mga utterances.
10: Attorney, kung ang usaka nagluwat og hulga igo lamang sa pulong walay action nga gihimo, meaning bisan pag ninyo lugar ang vice presidente nga kining nag-hire nako og tao nga mupatay sa presidente, sa first lady og sa kining house speaker, but in actuality wala siya gi-hire kay wa siya na-establish sa investigation sa NBI nga doon nagigihire ang vice presidente. Kana ba mo kuha na ba na? Lugar mo foul na ba na sa grave threat gihapon? Attorney, despite the fact nga in reality, wala siya mag-hire og tao. Attorney?
9: My opinion is that it would fall under o sa ka-form sa grave threat na mo fall under gihapon siya. Kaya sa pagkakaroon, wala matakabalo nga nag-hire ba o wala? O, kung wala, wala problema. What if nag-hire? Essentially, kanang grave threat man God, usay immaterial kung nag-hire ba o wala, so long as na-utter ni mo nga words. Basta the mere utterance itself, if it constitute a crime, then there would be grave threat. It's a form of grave threat. Kana, bisag wala lugar na hire.
10: Okay. Attorney Ed Quaresma, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mong pagkanunay nga paglambigit sa Magnum 45 sa mga isgutanan nga nanginang lansab sa inyong mga lantip ng mga pangunona. Considering kamo mismo isip mga abogado, dako kayo tabang Magnum Aileen. Sasama na mo. Nga mga yano lang mga panguna-una uban sa tumatig paminaw nga gusto sa magiyahan nining maong dakong kontrobersiya sa atong nasod karon ang whether or not ang atong vice presidente ang ibang pagtangtangon sa puesto tungod sa mga salaon nga gibato bato kanya. Salamat attorney sir.
9: Salamat og may buntag sa tanan.
10: Inyong debate mga eksoon si kani IBP Miss or Chapter President og Liceo University College of Law Professor Attorney Ed Quaresma. Niya sa mga eksoon ang IBP Miss or Chapter Board Member nga si Attorney Robert Maestri. Attorney Sir, may buntag. May buntag, Attorney. Attorney Sir, kagapon ikaw pat nga daw sa impeachment trial. Unsa imong assessment? Matumpan ni Attorney Quaresma, medyo nakalamang ang prosecution.

0: Kanibang grave threat, does it arise as an impeachable offense? Muna man good diha magnumjon kay nasayangan kay ko sa ato mga panahon
1: No.
0: kay kabalik-balik lang investigation no corroborative raman at most katokang attorney Luto kang kalilang nga nag-investigate sila halos the entire investigative body sa gobyerno ila mang involve mga AFP, PNP, NBI tana no daghan kayo. So after all nawara na bitog running around the bush lang na balik-balik lang bitaw ta nga ang pinaka kana wala actually wala man agidenay nag viral manggali na ikaw ug ako kitang tanan nakadungog ni ana. So ang atong pinaka issue ana os ang ilong magong accountability nga giingon. So ang pinaka gipropaganda nila is katong kwarta unya kon kani nga grave threat granting no ma-establish gid ni nila para sa ako dili ini siya impeachable offense kay kung tanawon nimo ang listahan sa mga violation impeachable offense, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, o betrayal of public trust. Kung ang usa ka public official magnum June, madutlan siya sa kaso sa bribery or sa graft of corruption, it carries with it a accessory penalty of perpetual disqualification. Dili nakaka-hold sa public office. Kani kung madutlan si BP Sara sa kaning grave threat, it does not carry an accessory penalty of removal from office or perpetual disqualification.
1: Sir, did they fall under sa high crimes ang pagpapatay sa presidente sa Engkapikas o sa kanhi House Speaker?
0: Actually, dili pud makaingon og high crimes as like treason kay kining na-establish naman po nila nga fit of anger, no? Kanang mga kasuko lang. Ang lahi ang context ba? Unya, conditional pagid siya. Unya, sa under sa revised penal code, ang grave threat, kung imong nakuha ang imong kondisyon, ang penalty ana medyo mutaas lang isa ka degree. Pero wala ni mo na establish ang kondisyon, wala ni mo na tuman, muubos si gani sa 2 degrees lower gani magnum June. So dili sa inana ka high. Kay kung mo ingot tag high crimes, high news gina siya. At least 6 years baka pataas, no? Kanang 20 years baka pataas. Pero kaning grave threat, this is even provisionable. Garon ka namin, kung mandat lang ka sa grave threat, pwede na gali nimo dili apply provision, mag-apply na lang kag community service. No? Ana sa ubos siya sa hierarchy of the crimes nga gilista sa Constitution.
1: Betrayal of public trust, attorney. Di ba maapiktahan ang trust sa katawhang Pilipino nga nagboto niya, 32 milyones kapin ang nagboto niya, o ang mismo nagboto sa presidente mismo, nga ni Leon Chap ang nagboto niya, niya ng panahon na kining attorney, di na siya makapaapiktar sa pagsalig sa katawhan nga ito kanya, isip ikanong pinagkataas ng opisyal sa ato nasun.
0: I think, kung tanaw na ito ang political lens, no, taas magyapon ang trust rating sa atong vice presidente sa mga survey nga gigamit. In fact, ginagawas. In fact, kung tanaw nimo sa mga comment section or mga lain-lain nga mga commentators, wala nagulat na lang galing katawhan nga mag-election na sa 2028. Kay si Sara magid ang ilang gusto. So it did not erode the public trust ni Sara. No, pero on the other hand sa liga sa another lens sa political lugar nga kural, no, in another political fence, moingon di sila na erode. But kontra dili siya makit-an sa mga numero sa scientific nga mga survey kay positive kaayo siya as against even the sitting president nga sige siya ka negative. So mo na mga perception sa public trust nga yan ang mag-survey sa streets or sa estudyante. So that's how we mo perceive ta sa public trust. In fact daghan pagay kay nagsuporta kaniya, no?
1: Sir, ang argumento nga freedom of expression daw ang aksyon nga gihimo sa vice presidente sa paglitok nga iyang ipapatay ang tulo ka mga personalidad kining attorney, layo ra kaayo nga rason. Murag dili mo fall dito mismo sa freedom of expression ang gihimo sa vice presidente, attorney, sir.
0: Yes, that is correct. Mopod akong personal nga take, no, observation na nga dili na pod sa personal of freedom of expression. Kay usually to mga freedom of expression nagpahungaw ka lang sa imong kapungot sa gobyerno, no? Nagpahungaw ka sa imong kadismayado sa atong sistema, no? Imong nanawagan ka sa mga reforma, dagan. Pero freedom of expression nga warag na siya ay ga border na

0: with an element of crime, dili na pud na siya magnum June.
1: Pero sir, di niya ma-rason, ma-reason out nga. Manay, ako ng unique nga pamaagi sa pagpadayag sa unsa may akong gibati. At alam ano, unique nga pamaagi. Kay mahilig na bang mga Duterte, mga unique nga mga pamaagi na mga estilo ba, magdumaili, no? O sa'yo, mga ang joke, pero ang tinuod, ang joke, joke yun. O na ay joke nga murag tinuod, magdumaili, no? So, di mahimong maingon ang concern, lugar ako sa doon nga, no, that was my unique way of expressing what I have inside, Mr. Presiding Officer. Di pwede, attorney?
0: Oh, well, it's a matter of defense, no? Kay, usually, tayo naman tanawin ang context nga nung iyaning na istorya. Nagawas pa na magnum June, publicly, usually ang krimen, kung nakay buhaton, you do it secretly or the fewer the people nga makabalo, much better. Kaya di makagusto. Kaya gilanta sa kalibutan. So, makaingon ko nga, sincero bagay siya, or nasuko. Warag duda ko, super suko lang git sa kaayo. Kaya naman siya panghuna-huna, nga gitabangan na siya sa gobyerno. I-down na git sila sa gobyerno. So, munang, sa usay, masuko, bitotan, inatakabaloon sa itong gipamulong. Then we regret afterwards. But actually, gipamulong nang niya, nag-border, slim line lang lugar ang freedom of expression o ang grave threat ng element.
1: Okay. Lagi, muna kung ganarap sa mga malin nga, sa pagka di lang edukado ha, di lang kay siya mo'y vice presidente, di lang kay edukado siya, abogado siya eh. Abogada siya, si Vice President Sara Duterte Magdumailin. O kay abogada, nasayo just implication ba kung siya mulitok ni Ana? O kung palitan iyang ibutyag sa publiko, sa timog kalibutan, Magdumailin, nga nag-hire siya ang tao para ipapatay ang presidente. Iyang kapikas o kang kanihaw sa speaker. So, ingon niya na nag-yod kaubos o panguna-una ang vice presidente nga muhimo na Magdumailin, nga may plano ba na siya ipapatay ang presidente? Nga iya pang ibulgas sa timog kalibutan? Mura, makatawa tayo nga, makaintay nga unsagi kini ka tinuod ba kay ako na ako sa inclination nga kanabang kato siguro kanabang mag outburst lang to sa gibati sa vice presidente yan ang panahon na nga wa na siya laing malitok ug mao na to yang gustong malitok para lang yan nga makapahugaw siya sa unsa may iyang gibati magdumaili, no? Kay sa ako na ilagay ngayon, ingon na naging kaubos o panghuna-una ang vice-presidente. Nga ang iyang tanong patyon ang presidente mismo ha, pinakadakong opisyal sa Pilipinas, iyang ibandilyo sa timog kalibutan. Di ba? Managing pangutanahan ako kay Attorney Ed Quaresma, Attorney Robert, nga kung siya mismo ang lugar, siya doon na ipapatay, ibulgan ba niya muna sa publiko? Ikaw sa imong bahin, attorney, labi na kay abogado ka, sama kang attorney o kang VP Sara Duterte, logical ka o may hustong pangisip usak ka ang usak ka tao nga doon ay plano nga iyang patyo ang usak ka tao iyang i-bulgar sa tibok sa publiko, attorney?
0: Dili illogical kayo ka na sa magnum June, no? Nga ikaw pinakataas na isa ka second highest official of the land. Vice Presidente na himo pag yung mayor, no? Dakan po siya giagyan din sa gobyerno na mamulong ka ni Ana. Sa live pag yun, no? Live nga online press conference.
1: Tibuok kalibutan lagi.
0: tibuok kalibutan. So, kung ako ipapatay, di ka na ako ipamulong. Ako ng buhaton, maunahan pa lang ko, di ba? Inana man na siya. Kunya, gawas pa, kini. Kung maghimo og mga krimen, kan magkakailain suguo, no? Kanang kung mahimo, di ka matudlo, no? Diligid mo po-point sa imong evidence. Pero kato, duda ko, pagkapungot ra gito niya, no? Kaya gitang-tanga na siya security guards, daga na kayo na, warag ilaslak na to yung liog, kunya. Na yun, pag isa nga, sus, sa isa ka video, nga ipapresenter ka, sus, gusto na ko ba nga tanggal, putlon ba to yung ulo? So, gusto, meaning, i-desire pa niya, wag yung siya plano, kano ba? Sus, lami ba kayo? Sa ato, dito ang binisay nga expression, kalami ibagid kayo ni mo, ihulog sulay, kalami ibagid kayo ni mo, warag inana ba nga, pamaagi, magnum June, especially mga Bisaya ta, which is ang uban mga Tagalog, di cannot understand that kind of language.
1: Pero attorney, di malalis ang pagka-intelente sa vice presidente, magdumali na. Lagi pagka-mayor, naimong vice presidente, abogada pag yun, no? Meaning, lugar ka ang katakos, ang kahibalo ngayong gibatunan, maabogado, mamayor man siya presidente, na permanente ang iyong pag-abogada. Meaning, di basta-basta, lanti pagpangunaw na ang ato vice presidente. Base nung, morang ka na ito nag-reverse nga psychology, magdamaylin, ah, akong ipebaw lugar, patuo, akong ibutyag sa publiko, nga doon ako ipano para ang makadungog anak, mga dahil nga, kini ay, storya na, ako, kung ako ikilo din, ako ibutyag. Para magkumpiyansa. Para magkumpiyansa. Oo, magkumpiyansa ang unsa may giplano, kung kinsa may giplanong pag-apat yun. Basig reverse nga pamaagi ang iyang approach attorney diya mismo sa iyang plano. Sir?
0: Mo ganin, no? Kanang warag naghatag lugar ka og warning para makadepensa na nun imong, imong kontra, no?
1: Oo.
0: Sa akong tanawa to, warag ka ng art of war ba nga scare tactic hinadloka lang taani na hinadloka na lang taani kay inana ba ang successful ba kay si Presidente Duterte sa panginana pamatsun ta mo kamo mga drug addict kamo mga inana so successful sa gagasen og strong message nga iso gid ning babayhana iso gid nitong vice presidente di gusto gusto aning manginani so pero kato wara announce lugar nga announce sa kahat para na kay advance warning kay nag-hire na ba ko o kuan, assassin ako nang gikontrata. So pwede na gula ka na nato istorya, no? Kaya kato, good, for the entire context, kung atong subayon yun ang video mo, nang gikat-kat naman gusto sa prosecution, is this, tungod to siyang kapungot. Actually, did that even come, no? Kanang gikan gito sa usa ka, nag-interview sa iya, ng imong security na magudang issue at to nga
1: nag-iisutan
0: sa ilang conference.
1: In fact, murang babay ang nangutanan niya, kaya nagmamman siya. Ay, kabalaka, ma'am, kaya nanak ko'y gistorya, ano, no, attorney?
0: Oh, pwede na po ito namutbot si Vice President Sara, nga, para lang masatisfy itong nangutana ba, nga, kay concern kayo sa, sa imong security, ma'am. Ay, nagkabalaka, kaya ako na yung bahala, nanak ko'y gikontak nga, kuan, taga-amo, taga-dabo, baka nga, nga assassin or hitman, so, pero wala, good istorya lang ba, just para lang mudala ang conversation, para lang to give assurance sa katong nag-attend sa press conference, nga, okay ra sa ay mong kabalaka sa ako.
1: So, attorney, kung panlitan, tinuod pang nagdali po ng mga senador, mga senator judges, nga mahuman na ning bawang nga gumunhap sa atong nasod, ang inang talagtawan ni nga kininga article, mulokso na sila sila ipang article, attorney, kay muraman og sayang ang panahon ba, attorney?
0: Tinuod na magdumdum, if nabunuduman na to katong ni Agi nga atong panaginabi, no, mga 2 weeks before ang impeachment, katong pinaka-first day yun nga nakurat ko kay nganong sa 4 articles of impeachment nganong kani ang ilang giuna no kay medyo basic akong tanaw kay mo may ilang nang imbestigar na sila yung mga papel yung mga dokumento but katumangod ang kwarta nana sa mga paper trail nana sa mga kuwa nga mga so evidentiary matter gito dili na to sa investigative kaayo nga subjective lang bitaw sa kay of course gisugo naman ni sa head sa NBI or kinsa na sugo ana so they will do it pero pero kaning kwarta tundan man nimo kung pilay gisulod sa imo pilay gigawas o sa gigastuhan so makita na din ha so mas dito unta ta kay after all mo man ang gi-condition sa prosecution sa ato no nga nanghawat gid siya sa iyang pagpangawat na wala ang atong pagsalig so dito unta ta makapunting no makatutok ana.
1: Okay.
0: Dili kaning grave threat. Kay kaning grave threat. Gamay para sa ako gamay no. Daghan kay kog nakoy mga kaso nga grave threat. Pwede man gali na siya nga community service lang gid kumadot lang kana. Kung mugbo na siya og karon o muagi. Ang uban muagi pagalig barangay no kung gikinahanglan.
1: Kay attorney kung di man kinahanglan nga ang vice presidente lugar makon matud-an nga guilty sa 4 ka mga articles. Kung matuda lang siya nga guilty sa usa ka article of impeachment, pwede na siyang ma-remove sa pwesto, attorney.
0: That is correct.
1: Okay.
0: Kay, upat man to, no? By article man ang voting nila, ana. So, basta makakuha silang majority sa article nga i-remove a 16 ang ilang makuha. So, pumutong masunod. So, pwede ra isa.
1: Ang determination, ana, whether guilty ang vice presidente, attorney, dito na pagkahuman sa 4 ka mga article. Dili per article ang pagdeterminar, di ba?
0: I think ang sa statement ni presiding officer Ichis Escudero nga they will be voting per article ilang i-present din they will be voting per article.
1: Okay, so kung palitan sa article 1 or 2 makita nga guilty ang vice presidente hindi na mo proceed sa ikatulo ikaupat nga article.
0: Ya po na nila ilagyo nang humanon ang tanan magnum June sa akong tanaw ana kay per article man pang ilang nasabutan ang na lay down nila sa ilang rules.
1: Unsa pay pulos attorney nga padayon nun pang ikatulo ikaupat nga article nga guilty naman, nakita naman lugar nga guilty sa Article 1, Article 2. Kung ang atong purpose is to remove the Vice President immediately. Attorney, sir.
0: Pwede nga i-paint nilang image nga sa tanan ni Article guilty gid siya ni Ani. Oh. So wala na gid siya tanan, wala na gid tay salig ni Ani. Kay bisag kani nga gamay ra gali kaayo unta ni siya nga charge, guilty man gyapon siya. So pekwana na siya kanang conditioning na gyapon na siya magnum June pag-abot sa panahon sa ilang voting. Hopefully they will explain their votes.
1: Okay. I-repress lang to na kung gamay yung statement ko, Margamailin, nga atong tuyo mao nga to remove the Vice President immediately. Dili atong tuyo. Namo ni attorney, kining maestri ko dili, tuyo sa prosecution o sa mga gusto gayon mapalagpot na Vice Presidente. Panita masaypan, Margamailin. Attorney Robert Maestri, sir, salamat kayo. Thank you so much, sir, sa inyong kanunang pagdambigit sa itong maiskutanan. Kinida ko kayo lugar bintaha nga to sa itong apin na kami, kay magyahan kami, nga dili mga abogado, sa mga butang naglabigit ang legal, o aron sab nga maseran ta kunun sa maging samputanan, ning maong dakong butang lugar na katugaw sa atong matagad nga pagpamunpahon din sa atong nasod, kini matugod sa impeachment case batok sa atong Vice Presidente, ikanong pinakadakong opisyal sa atong nasod. Salamat, Attorney, sir.
0: Daghang kayong salamat, Magnum Jun, Magnum Aileen, sa kahigayunan nga pirmi ko ninyo ginakinahinabi ani para mahisgutan na ito, makapamahayag po kita sa atong mga panghunahuna. Daghang kayong salamat, Magnum Jun, o may buntag sa tanan.
1: Salamat, sir. Inyo labate mga eksyon ng IBP Miss or Chapter Board Member, Attorney Robert Maestri. Pagbalik ta, ang kani, ang maupay, atong paghinabi kanya pagbalik kumansak pipila ka mga pinomdom si kani Consul Attorney James Jonet, usasablis mga batanon pagod sabli ng mga panlantaw, may kalabigitan sa mga dagos sigutanan karon sa ato nasyon. Standby, oras alas 7:29.
2: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
3: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MZM Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MZM Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Balhin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
6: Delivery! Maria Jose!
7: Is that box really mine?
6: Surprise!
7: Why are you inside the box?
6: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multipurpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
8: Borrow up to 90% of your savings.
6: No processing fee and get fast approval.
8: So you should
7: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
9: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
5: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
10: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
12: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells gamay itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins gamay hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas gamay hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo may palawas, inuma tag adlaw ug Genetox Plus ug capsule. Ang pinakakusog.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa gusto kong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Maayong buntag sa tanan ng Paminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, Paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tawo. Sigar de Oro sa National Highway, igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
2: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: Ang DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamhan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ang butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Delivery! Maria Jose!
2: Is that box really mine?
1: Surprise!
2: Why are you inside the box?
1: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multipurpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
3: Borrow up to 90% of your savings.
1: No processing fee and get fast approval.
3: So you should
2: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
4: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
5: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
6: Alo Shati 40.
5: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Magnum 45.
6: May nabisab na ito si Attorney James Judith. Attorney, sir, may buntag. Hello, Attorney Judith, may buntag, sir. Hello, Maupay.
8: Maupay. Magnum Aileen, sa atong mga sukinti paminawan sa Magnum Radio, sa mabot sa atong Sibya, Maupay sa inyong
6: kanan. Maupay pagkabati. Maupay pagbati. Pagkabati ni mo sa ako. Attorney,
8: hindi kulbaan ko, Magnum John. Hindi magkutateki kayo. Ngayon, napamagkutay tayo tuplokon. Pero
6: anyway, Attorney, sir, kining ikopat nga daw. Marag paminaw ko ni mo, considering sa mong pagkabata noon pa, pero batanon, pero kuha na kayo, ikakumpara na sa mga dikampanilya ng mga abogado dire sa ato na bayan, kining wagig ka malaktaw sa impeachment trial, kagapon nga daw, ikaw pat, unsa imong nakita. Matod pa ni Attorney Quaresma, medyo labang ang prosecution kagahapon. Pero matod pa ni Attorney Maestri, medyo sukway ang iyang panlantaw. Attorney, ikaw sa imong bahin.
8: Sa tinod lang, inani Magnum John, muuyon lugar gid ko sa gingon ni Attorney Quaresma nga kung basihan lugar nato sa dagan lugar kagahapon, lamang nga maigyod ang prosecution, Magnum John. Wala lugar ta nagdapig-dapig kung sa lugar ang bulok sa politika. Kaya kung tanawon gid ni mo, Magnum John, wala mangod naguba sa depensa ang testimonya, balit ilaman tong turno kagahapon sa pag-cross-examine kang Attorney Lotok. So wala man natayog si Attorney Lotok kung imong basihan, Magnum John, tuod na deliver ni Attorney Mark Binluan ang iya balit trabaho nga isip nga maghimo or magtigayon sa cross-examination. Pero wala niya na usab na, Magnum John, kay kung imong subayon, mechanical o procedural raman ang katong ang iyang paghimo sa cross-examination.
6: Kato mga litok sa mga typo, more typographical error, ano, no? Magdabayali, no? Typo, dito mag-matter.
8: Dili kay ito, Magnum John, wala na naguba. Kung ato, kanang istriktuhon lugar na ito pag subay, ito na nakapangutana sa Adomayo lugar to ang mao magkinatrabaho sa cross-examination. Pero wala niya natayog ito, Magnum John. Ang typographical, wala nakapausab sa nga butpasabot ba ang impression karon kunuhay nga kaya na typo, grabe na lugar to nga pag-usabot pasabot, dili to tinuod ang giingon na ay pagkaguba sa pamahayag ni kining at katong Attorney Lotok.
6: Pero Attorney, wala nasabtan ako, nga marag i-test sa depensa ang credibility sa witness, Magdumayli, no? Pinagi sa pag pangutana nito mga petsa, usmanadya, mga pirma o guban pa, nga mura og kana bang nakadugang po sa kalangan sa pagdungog sa nasgutan nga artikol nga matupagan ni Attorney Maestri, marag angay na magin ito ipadalaktawa na tabok na nga ito sa laing pang artikol of impeachment, Attorney. Sa imong tanaw, kana bang need pag yun ito nga i-establish kato may tungod sa mga gitubag po nga typo na ang rason kung nga nung mauto ang nagkakakitaan sa depensa, Attorney?
8: sa depensa to nga trabaho magnum yun, nga sila ang nagpalangan. Kaya ano, sige, mas sila tutok dito, pwede naman nga dili ni mo pangutanon.
6: Uh-huh.
8: Ang kato si Attorney Mark Luto, at Attorney Lutok, Jeremy mm-hmm. Lutok. Pero uh-huh. dito si, na, wala na ka-move on pa ang prosecution, dito pa sila kanunay ngag-ngag,
6: uh-huh.
8: muntong nalangan, kay nag-ipo pa man sila o cross-examination magnum yun. Uh-huh. Dili naman unta to kinanlanon kung tanaw nilang wala na sila yung makuha at to, di nila matayog mm-hmm. ang katong testigo, pwede naman kadili kinalan mangutana magnum yun.
6: Ah, okay.
8: Maski kinsa nga veterano ng mga abogado yung mapangutanon, kung wala na gani kayo makuha ang witness, ayaw pugsa for the sake lang nga imo lang kita siyang pangutanon.
6: Ah, sumunod na naipanahon nga, naipanahon nga ang sa depensa, mayingon sa judge, no cross, Your Honor? No cross,
8: yes,
6: Your Honor?
8: Oh,
6: ah, mawari na.
8: Oh,
6: so pwede
8: yes,
6: di ay nga i-waive sa depensa ang pag-cross-examine sa witness?
8: Yes, magnum. Ayaw pag-ingon nga kay ang gusto mangod, amo man ni among sakit mga abogado magdum jud mo bitaw ang among impresyon kay magproblema mangod mi kung wala mi mapangutana kay murag pangit ang optics mo man
6: okay.
8: mangod na magdum jud pero actually dili mas maayo pa hinuon nga di na lang ka mangutana kaysa magbasta na lang ka mangutana diha nga ikaw na hinuon karon ang maipit magproblema na noon ka kay dili pabor sa imo ang ihatag nga tubag or dili ka tong tubag nga mo imong gusto nga maitabo
6: madungkan
8: sa mga testigo
6: nga di makahatag og disbentaha sa dispensa kung dili sila mo cross examine kang
8: yes,
6: impression
8: yes.
6: Magyod nga kung panlitan di mo cross examine ang depensa ang impression immediate impression na nga kumbinsido ang depensa sa presentation
8: dili,
6: sa prosecution
8: dili na inana magdum jud uh-huh. dili na inana ato nang usabon pero maong mangud na usa inana mi mga abogado ma biktima gyapon mi sa inana bitong sakit namo nga kaya namo gusto gyud namo nga kinamutana lang kita kay para nindot ang optics o patsada kay ang dati kinamutana mi kay magproblema man na intang halawa mi nakapangutana ang impression pangit kayo magnum jun wadi ay kay but pasabot ilag yun dito naglisod yun day sila sakto dito kikot sa testigo dili kinalana nilana magnum jun
6: attorney so imong lantaw tuod medyo nakalamang ang prosecution kagahapon
8: gamay.
6: Gamay lang, ilana, lang gamay.
8: Ang epekto magnum dyan. Ang epekto magnum dyan. Pasaylo alang ko ha. Pero inaanagyot ang dating. Marag na plaster nila. Inaanin magunta sa magnum dyan. Dili ingon kay at kung tanawin ni mo, tagilid sila sa ebidensya. Dili magnum dyan. Ako nang balik-balikon. Ako nang ginasulti nga. Ang kanimang good ang impeachment trial or ang impeachment court magnum dyan. Dili ni sa RTC. Dili ni sa MTCC. Ang naitabo mong good sa depensa magnum June, nag-concentrate si Ramulag ang ilang gitutukan na yun ang judicial aspect, ang aspeto judicial sa maubaling dagan sa kaso. Ang prosecution, nakalamang gamay mo na makaingon ko ngayon na kay duha man nilang gitutukan magnum June. Ang aspeto political o ang aspeto judicial sa maubaling dagan sa impeachment. Gagakalimtan sa depensa kung imong mabantayan sa ilang mga abogado ni Attorney Sison, Attorney CJ Narbasa, Attorney Mark Binluan, ang ilang dating magnum June murag nag-trial sa RTC.
6: Mm-hmm.
8: O kung imong mabantayan dito sa PICAS po, sa prosecution, ang ilang gapangitaon, ako

0: po sa GE Hydro.
1: Asa man siya nga barangay mag-supply, sir?
0: Wisting nga bahin.
1: Wisting nga bahin.
0: Okay, napasalamat ko nga Wisting nga bahin kay na sayod ta magdumjun nga grabe kayo ang development niya, na adya ang landmaster, na adya ang mga ubay-ubay nga mga condominium sa SM na nga condominium, pila ko na ka unit na diya. Niya gatubo pud ang daghan kayo nga subdivision diya sa Wisting nga bahin. Muna nga nanagana na daan ta nga ining mo shortage kita o mabot ang panang mo shortage kita sa supply na to sa tubig. Muna magnum dyan nga nagpasa og resolusyon na interposed na objection sa application sa Agua de Oro Resources. Kaya may malkansi ang syudad ani, kaya may money ball po sa dia.
1: Okay. Sir, umintag weste, wala mapil diya kanang sa fish landing area nga problema ang way tubig.
0: Wabot na diya kay Wisti mana.
1: Wisti mana, gapon.
0: Wabot na diya.
1: Okay, mas maayo, no? Parang masupply na ginagtubig in taong fish landing area nga mausas mga bulo sa mga mamaligay diya or mga mamaligay, no? Sa isda, diya sa Nesgut area nga gagawanta lagi kuno sa kabaho. Nesguta na ba ito ninyo ni attorney, kining konsyal, ang metungod sa kining fish landing area? Dungan sa yung paghisgot aning metungod sa lain na sub nga supplier sa tubig, yawat na lamang masubad na?
0: Wala pa magnum yun, kaya kagapon pa man na nag-isgot ani.
1: Okay.
0: Target magnum yun nga ako silang hinabion.
1: Mayo.
0: Pero una, ako siyang ipabot sa mayor sub.
1: Okay. So, attorney, on siya pa ni, kay Wakman mag...
0: Abogado.
1: I'm sorry. Kunsyal, kinig... Happy to mag-gamay mo abogado eh. Kinig... Kunsyal, kini bang... kumintag aprobado na sa konsiho, interposing no objection ining Toyo sa Agua de Oro, Water Resources Incorporated, di ni mapareho na itong... Masimulangan na sa... Parito sa Rio Verde, mapag-gamayin nga, interposing no objection na... Magtuwing naman siguro pa ba tayo nakitang nagkuha na, naglatag na silang mga tubo niya? At akining konsyal, sir?
0: Di takabalo magdunjun kasi sila magagad na kita sa ila. Pero matod sa CEO, sa kang Mr. Abragan, ila kuno dayong liokon.
1: Okay, maayo.
0: Ang ilang mga una, ang ilang mga permit, franchise nila o uban pang kinahanglan nga malimus lang legal. Kaya isa sa requirements lugar magnum dyan, kinimang resolution, interposed no objection sa city government.
1: Yes, oo. Pinapod ka milyon sa kanang kalitro sa tubig ang ilang ma-supply ka, kining kunsyal, na ba sila gimension?
0: Wala sila gimension magnum dyan.
1: Labi na kaya dako ang panginanglan, kumintag uptown dapit. Kanapit sa kanang development as a savior, magnum island. Dako ang ilang tubig.
0: Ako lang ipangutaan ang magnum dyan. Sa kakulangon lugar sa atong supply sa tubig, makaya ba nila? Kaya magkuno nila. Kaya nakita naman kuno, nag-survey naman kuno sila, nagkuha naman kuno sila data. Kaya kuno nila.
1: Okay. Walay taga COWD nga nag-manifest o objection ba ka? Kining kunsyam?
0: Nais taga COWD Magnum June, gipresentahan, representative ni Engineer Nahiyal. Nagkangyo siya nga pwede ba nga ma-discuss sa lain nga kuan na panahon.
1: Oo.
0: Niya pumunto nga akong gindor sa Los Angeles na for discussion. Dito may nag-discuss sa City Council na gyud. Kaya kung mag-discuss maglinta, dili lang sa committee, dito na lang sa dritso na lang sa plenary. Kaya ako mag-gumdiyon dito. Akong kinaya mag-gumdiyon dito. Ako gusto nga malangan pa. Kaya mapareha itong first gen ba magnum June. Ako pa'y nagsugod ato, hantod, ako pa'y ginag-approve na lang. Nanguman na lang ko sa akong termino. Pagbalik na ako. Ako pa'y ginag-approve. Ako pa'y isako pag ginagakuhan.
1: Grabe ito, no? Imagine, nakabiya na kaskunsiho, nag-ika nagsugod. Pero pagbalik niyo, ika naguman, nagtapos. Pinagis pag-approve.
0: Wala magnum June nga nakita naman sa nako nga na may way precedent na daan sa tulo ka mga player katong gi-mention nako ganina si Hydro South Balibago o Mindanao Water Cooperative. Nga anong langanon pa man nato mura mang gyapon ang paingnan aprobahan niya ang gisulti nila ni Council.